0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayong nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 oras. Para sa nagkapanalakit nga baka, liog kalikod sa salon pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. K5 News FM.
2: Oras sa K5 News FM Philippines. Mga K5 Blas 8:06 na sa aga. K5 Eric, on the break, matyagang ko doon. Hindi kita yung nga katulog. Mga pigi niya.
3: Kanami siya sa busan DTX ko, Femix. No? Kaya kita mo kayo, nando medyo paos ko. Subukan lang pa, ano?
2: Tingala ka naging kakas ko ng antipara ko. Kaya ang sungaw sa init, gatabon sa antipara ko, hindi ko kita.
3: Naga-misture siya. Nga nun ni para mo, changeable. Hindi ah, asumabol niya.
2: Asumabol. By the way, good morning gali kay Merlita Malvas, Mar Arobio, Merlita Malvas. Kay Migo Kula Santos Eldes, salamat gid sa gipadala nyo nga paho. Ah. Enjoy gid si Mrs. To, kay enjoy siya. Kabalo ka paborito yun ang paho. No?
3: Isa pa na.
2: Duham lang yung ginakalipay sa asawa ko, kaya matagaan siya ni Sir Eric Abocado. No? Kagtapos ma-order na sa iya paho ni Robert Pacardo.
3: Isa pa na.
2: Isa mong padala sa paho ni Daymar. No? Daymar, thank you so much. Gida.
3: Paho ni Robert, may utang nila ito. Paho ni Ligan, may ito mabayaran si Robert.
2: Kinacheck ko pa si Dominic, may gawa mo ko ito siya.
3: Karoon anyway, na ko mo.
2: Kagabi, nagparigaw kita sa basketball game. Ara gina nga nga Chief Executive Officer si Dr. Ramil Uy. And we're so honored, bangod nga nagbisita na rin, no? Kundi Dr. Ramil Uy, our boss, planggat nga boss, the President of Clinical Alternative Medicine and Wellness Center and K5 News FM Philippines.
3: Yes,
2: Kagabi, ari di CEO tol niya. The CEO man sang Yes to Health.
3: Ang Yes to Health, ari di CEO tol niya.
2: Ang CEO man ka... XFM
3: ano si Piakbalay?
2: Piakbalay, no? Okay. Magutod ni Islam. Lipay kita because nag-join si nag-join siya sa team ni Boss Kent, our Vice President for Warehouse Operation. Kent Oy, Blood Eldest Son ni
3: Boss. Ah, dito si basketman siya?
2: Oo, kontra namun siya. Hindi kami sarang sila. Kaya nga, gapaulan tres si Boss Kent. Si Boss Tata, oy, grabe man paulan niya. Tres, hindi kami kbanta. Pero hindi kami dugangan pa kway man sa stinsya. Kilala mo.
3: Aba, isa pa na.
2: Duwa na kami.
3: Si Doc din nagampang, Doc Ramilia?
2: Si Doc is the coach, no? Dito sa Piake. No? Pero you know, gina-appreciate ta kanami iglit loko.
3: Kanami,
2: no?
3: Kanaragli.
2: Kanami. No, ipakita mi picture na mundo.
3: Tanawa bito, patanawa bito.
2: Picture, i-forward ko daw. Ari picture.
3: Wala pa kunika kita, gidya kay kuan mo sa kay Sir.
2: May gipadala ko na si mo, premium sa Wimbledon.
3: Tata, oy.
2: Happy birthday, Anay Bla. Ang Krista, no?
3: Diri kita. By the way, duha kadalag ka-celebrate ko nga birthday. Subong.
2: Okay.
3: Ang isa kadalag ko nga birthday, isa kadalag ko mga birthday celebrant, si Ma'am Justin.
2: Kaya sobra ka naman mo. Isa ka dako ang celebration, hindi kayo magsilingan dako ang celebrar.
3: Okay, dalag ko.
2: Ikaw, ha? Ma'am Justin, happy,
3: Ma'am
2: happy
3: Justin,
2: birthday.
3: Happy
2: Alinsang
3: birthday.
2: Una, siya ginagatipan sa ako, no? Sa mga kabalo ka na, mga komisyon naton. Si Ma'am Justina will taken care of. Kag, muli na kadamo sa obligasyon na binu, Ma'am Justine, ang wish ko sining birthday mo, niya makita mo na ang imo sining night, ha? Of shining armor. Ano na to ng term ko?
3: Ano nang inistrihan ka po?
2: Daitin! Bausos ka guwapa kay Daitin Tin. Actually, sang nakita akong picture ni Tintin sa high school, in love gi kuya kay Tintin.
3: Nga.
2: Guwapa kayo kag sexy si Tintin sa high school.
3: Nga, subong yahaw.
2: Subong guwapa naging.
3: Gani. Gani. Direkta.
2: Day Tintin, happy happy birthday and stay sweet and love. Kaya pa, friendly niya si Tintin.
3: Oh, gati.
2: Huwag giga mo. Munuhan mo na. Gusto na siya magyumo-yumo. Kigan mo siya. Kis, ah? Kadlaw-kadlaw. And ano, you know,
3: nawian ko siya.
2: Tintin is a family na para sa ato, no? So, Tin, happy, happy birthday.
3: Pag tindog mo palang sa kilid niya,
2: balaan niya na.
3: Balaan niya na.
2: Pagtalikod mo, nakabot ko na na.
3: Pagtalikod mo, tawag niya pa ka na, yan, lipatan mong komisyon. No, you lipatan mong komisyon. Ari pa, ah.
2: Day Tintin? Basi absent ka sa mong day Tintin. Absent siya. Absent siya. Way black kami alawan si Tito.
3: Absent siya, pero may atotoko no.
2: Sokon nga ginamon.
3: Day 2, sabang mo day 2.
2: This time, aring amon yung birthday song para sa imo.
3: Kagsing!
2: Ma'am Aileen Cuevas Sanchez, the station manager of K5 News FM Malonga po,
3: yes,
2: is also celebrating her birthday.
3: Ma'am Aileen, so kapag siya sa aton?
2: Ma'am Aileen, happy,
3: happy birthday.
2: Happy birthday,
3: my friend.
2: Here
3: happy
2: we
3: birthday
2: go. Okay. Ay, si Ma'am Miluna.
3: Ay, si
2: the Miluna. Youngest among the Uy siblings.
3: Oh, to ni Doc.
2: Oh, agot ni Doc Ramiloy. Ma'am Miluna,
3: bukang
2: wapa kay Ma'am Miluna, di ho? Oh, happy birthday from your K5 News FM family.
3: Happy birthday.
2: Doon nga ginis lang ang tatlo, Ma'am Aileen Cuevas, Ma'am Miluna Uy, Ma'am Aileen, oh, and Ma'am Justine. Oh. Happy birthday from your K5 family. The Rayo Group of Companies Clinical Alternativo, happy birthday, no? Tigit balani na mungkin nga hindi man malain kung padalaan nyo kami yung pamahaw ni Kipay Beric Subong.
3: Hindi man maglain bot na.
2: Hindi maglain bot na. Hindi kayo magreklamo, Kipay Beric.
3: Hindi kayo magreklamo yan.
2: Hindi kayo magreklamo. Padalaan ko nila Subong yung birthday nila.
3: Alang-alang mapadala sa aton si Aileen Sanchez.
2: Layo na
3: to. Layo to yan. Bro, kung magamba ka, Ma'am Justin, napit lang na yan.
2: Ma'am Justin, happy birthday.
3: Happy
2: birthday. Si Ma'am Miluna Uy, the younger sister ni Doc, youngest. Pinaka, but ang manghod, agot.
3: Agot nila.
2: Sa ilang magulutod, no? Si so, happy birthday. Go ahead, Noy.
3: Pasiritan,
2: bitaw, one time. Tira. Wilson, standby. Isa lang ka, gurot ka, tilapia. Kunti na.
3: Dolawi, kina na picture ni Ma'am Justin. Sa kwan, picture.
2: Bo si Kulinda, ano gid? Birthday mo gani Kulinda. Sok tong naman namon Tito Beric. Kami mo hindi. Na?
3: Tilapia lang.
2: Tilapia lang. Isa lang ako itong tilapia. Ako nung kita ko yan. Happy birthday sa mga birthday celebrant natin. Now, at salamat gid K5 Brignal and K5 Adrian. Si Adrian, sumungo po ta. Okay. Aring picture naman gabi o. Sir Tata, si Doc Ramil. Oy,
3: kan na ako ba?
2: Abi ko ano yung pinakagwapo gid ka bata ni Doc. Hindi gwapo si Ken. Gwapo man si Sir Kenneth. Gwapo man si Carl. Hindi gilis lang kasarang sa tisoy. Gid si Klein. Si Klein na. Si Klein ano eh? Si Klein ako si Clyde. Si Kurt.
3: Dinapit, dinapit.
2: Taras to pa, di papaya. Okay. Kaya galibog yung nagulo ko, sino ni saya nga, oy. Kaya nga, ang ginapanumdum ko ng Kurt, nga nagapiano, gamay-gamay pa. Kibot ko, paros na lang kami kataas. No?
3: Amo na niyang number 3.
2: Ikatatlong bata, ikapat nga bata ni Doc Ramilo. Ino sa saan po lang?
3: Gaming na.
2: Gamay-gamay pa na yan, no? Mm. Kaya he's also a fan of basketball, no? Mm. Mas perigyo niya pa ni si Kuya, ya Ken kay si Kuya, ya Carl kung magdidikar niya sa'ya, kayo may mga moves na makita ito ng iya potensyal, no?
3: Ara na?
2: Ara si Boss Tata, oh, nakaputi.
3: Din siya?
2: Ara, oh, stupad ko. Kundi ara si Doc, kita mo si Doc?
3: Oh, number 7 ka.
2: Number 7. Ang sumunod, ang Rayo, RYU, nga puti, si Boss Tata na.
3: Okay.
2: No? No. So, thank you, Gidus Tata. The honor, kaman blaka kipaberi, kami tanan, si Commissioner Kevin Bigay. Commissioner Kevin Bigay, ha? And Red Salgado, the rest of the team. Ara man si Doc Nelson ka din, ha? Sang Yes to Health. No? Ara siya number 10, no? Ara number 10.
3: Din sa piyak mas
2: layan. Sa abong siya ng gupod, no? Si Bost, si ang number 22, amun na sa ambal ko si Mo si Kurt. Gwapo nga bata ni Doc, tisoy, no? Kami ganyang iyayang feature sa bata.
3: Mayo maghampang basket?
2: Very bata pa siya kayo, humok pa siya mo. Pero kung madugayan, perdiyo niya pala sa Manong niya, Kent. No? Mm. Si VP, ay boss, vice president natin sa warehouse operation,
3: okay.
2: Sir Kent Jeremiah Oy.
3: Okay.
2: No? So,
3: kadyagli ha?
2: Thank you, Gida. So this time, sa na si, ano?
3: Ini niya, point guard ni?
2: Point, ha?
3: Point guard.
2: Agampang ni sa Gapon, ano? Anong ganun yung pang yung Gapon?
3: Badminton?
2: No? Badminton.
3: Hindi na ako pag-remind na sa badminton. Yung ikaw kampang.
2: Ang problema sa iya, kay nagwagin ang tutuod niya.
3: Nga, ha?
2: Bad gid siya yung amen.
3: Ay, tulad.
2: Yung tontong gawa niya. Hindi, joke lang.
3: Point guard, sabi ko, point guard. Bad gid siya niya.
2: Bad man. Bad man! Joke lang, ha? May update kita. Tanawon, tabi, ano ang natabo dito sa Puro Kabugwason? Matapos gibisitahan sa K-5, gitiloan ni Kapitan Inday France. No? I-check tabi anong latest. Kag, may bag-utak karo ka dalon sa mata sa K-5. K-5 Wilson, good morning. Wilson, good morning.
4: Good morning, Mr. Eric, no? So before kita mag-live ang nag-reach sa ginatindugan natin sa karon, kag lang kita sa nga may update sa mga pictures kita dira ang nag-insend. Ang tuhoy in sa dito sa
2: pakita. Pakita bing picture, Noy.
4: Ang image, no? Ang ginareklamo sa pila ka mga residente, no? After sa na pagbisita sa K-5, inigang after, during din sa pagbisita sa K-5, nag-broadcast, ara na yun, nag-responde ang barangay, kagin tayo, ini ang kwan.
2: Ay, kanami. K-5, tanong habla. K-5, tanong ha. Ginsi, at gigali nila para malimpiwan sa tunga. Dason, kamusta, K-5, Wilson, ang tubig, why nag-stack up da?
4: So wala na sa una pati sa Jan Sulsog, hindi kin maalas ng Sulsog kasi grabe.
2: Isala ni picture mo no? Isala ni picture mo? I-change lang kita kay Pab Adrian para makita at naman ng iban. Sige, go ahead, Son. Son, going ang pag-obraso mong.
4: Oo, ang going. Pag isa ka dyan, ang tumaporsyon sa dalan, kung makita niya na kay T.Y. ganit na dala to siyang sulsog. So, they decided na i-slice ba ang kwan, ang dalan para at least matultol ang tamburong ng greenie gusto niya mag-plug. So ang tunga sinawas na maplastay na ang alagyan sa tamburong kaysa to dyan ni Kisos Eric, mautot naman sila sa piyak na may naporsyon sa dalan.
2: Amat-amat lang ha. Bali matabo sila limpyuan, anday nila, butangan nila tamburong. Pag mala, dito naman sila buka sa piyak. Para hindi, kaya karo ko bukunan lang, kundi may nagyan dahil sa isabad. Gusto man.
4: Para hindi makompromise mo ng traffic sa dalan.
2: Sige. So ang progress na, siguro after the end of the month, pag middle of July, balikan ta na, tanong-tanan ng sitwasyon. At least, Kapitan Inday France, thank you so much, Kapa, for a job well done. Nga ginaktuhan mo din ng reklamo sa mga utod na sa may puro kabugwasod. Now, this time around, narikita sa panibagos nga gimpalabot sa mata sa K5. Diin kita sa mga K5 Wilson, na anong problema sa mata sa K5 nga gimpalabot sa mga adlaw?
4: Ari kita diri sa may Justice Hugo Street.
2: Basi, pwede nyo na mapakita sa K5 Wilson.
3: Justice Hugo Street, di na gani.
2: Ang ngalan niya pala kanami, Justice Prodoa Justicia, hindi ko nung lugar ni King, ha? Ang buta nung sitwasyon na nga, galiklamos lang, kasi nila kung ng tubig sa gatubod, sa gripo naman, itong prosdalan, dino, puti, eh, ha? I-check tabi.
4: Sertikadalo, madis ng tubig, kaysa sa dyan, kaysa Eric.
2: Doon mo amo to sa, uy, doon mo amo sa charito, kay Five, well, di indang leak galinaw?
3: Di nga lugar ni Son?
2: Kita naman, picture lang.
3: Di nga lugar ni Son? Mansilingan?
4: Sa may tangob. Sila, ginapapart pa kung ano nga puro kay Mangay ka na ano.
3: At tangob.
4: Vila? Silya? Bilya? Purok Bilya? Kito na dyan ko sa Derek.
2: Barangay?
4: Justice Hugo Street, Barangay Tangob.
2: Okay, Tangob. Diin na galing ng tubig, basis kanal niya galing, di na galing tubig ako?
4: Ano ginya tubo ginsaya sa tubig kaysa
2: wala ka pa live nga pwede ta makita ka na monda live sitwasyon mo
4: tawag kaysa sa dyan check na ton tawag kami ano sa Viber
2: sabtan nyo sa ara na kita na namon uy di na dang tubo uy sobra pa saya sa tubig sa charito gapuswak ginsaya o ang sa charito yan nasulbar na to
3: gano
2: gapuswak
4: natabok ang mga hinamon diri sa paligid.
2: Ugre na green ginagila mo namin na daboy an baka.
3: Pwede ta nakabuhi ti lapya.
4: Pupuan ko ha. Sanawa kita sa dyan sa tere kung anong sura diri sa tunga. Ang bato ni may purpose ning may bato na siya.
3: Ay,
4: pupuan ko ang bato.
2: Grabing puswak ba gasagawak gidyay ah.
3: Puswak baby gidyay gali ah.
2: Susa pagkapersado.
3: Dalan ina. Ano ang sura?
2: Wise lang pa nag-ubda.
3: Janay, Janay, Son, ang cameraman mo, be para ma-picture out na yung lugar.
2: Zoom out, Bidyutay.
3: Zoom out, pakita na yung itsura sa lugar.
2: Bilog na lugar, karsada, bla.
4: Bali, ang lugar sa tabok, dito, kesa sa dyan, kesa Derek, ariti ang simbahan sa iglesia sa Tangob.
2: Okay. Wala ka pa. So, pigaw pa ko nung imong, ano, hindi ka pa ka-viber, hindi ka ka-messenger, hina, signal.
3: Grabe
2: nga. Do ano na nakalawig nga mo ng sitwasyon? Ano na siya tubo? Iya ka ba siwa gya po na promoter?
4: Oh, iya ka promoter.
2: Sige. Tiba si ko nga pamati na sila sugudi na dasaysay kay para mga kabati sila in hoping gatagaan nila ni sa nagkakigo ng atensyon. Do ano na kalawig? Kakipaberik, I'm telling you magamuni ang puswa kakipaberik. Grabe ginatos ka cubic meter ang maubos tani si Isak Gabigro. No?
3: Hindi na nila ugla, hindi na niya.
2: Ay, hindi na niya leak. Puswak niya.
3: Puswak baby na ganyan.
2: Ang puswak baby.
3: Sila, pakaisa ni si Sursog boy mo.
2: Ang sabi ko niya, parinti si Buswang.
3: Ay, dahido.
2: Nagbuswang na daw. Pero buswang tubig, oh.
3: Grabe, no?
2: Gabusawak.
4: Ang tungod sa presyor niya bala, kung tanahon mo, kaya yan yung magpapuno ni isa kabaldi.
2: Ay, isa kabaldi. Bisa ni isa pa kadram, si isa kagabi, puno, tatlo, guro kadram, butaon niya na.
4: Papuno, ganyan.
2: ang magamo ng puswak, ako gapati, kung magtatlo ka drawing sa gabi, halay-halay, ikipay pa.
3: Halog eh.
2: Kaya nga, dito kay Jean niya ganyan, puswak, pigaw, dulom na. Itumpa.
3: Itumpa.
2: Ariyaw, sinaw.
3: Mas mayo pa din sa dalan kay sinaw ang tubi sa ila de balay ni Ma'am Jean, kag ni Sir Babes.
2: Now, ang pamangkot na ito kay Wilson, saan o bala nag-umpisa ini nga problema nga wala ma-fix ang tubo sang Basiwa Prime Motor?
4: So, no, sa mga residente, dili kay sa Zazan, kay sa Terek, 1 month na ini ang tsura. Sini sila, dali kay nagbuka, dili kay sa Zazan, kay sa Terek, ang portion kasi diin nagkasagawa ang tubig.
2: Oh.
4: Kaya posible, yan bala sa guma, nagkahuyang ang tubo. Kung ano gano'n na buka ini or nag-isi ang linya sa tubo.
2: Mm.
4: Ah, hindi. Sa gali plastic sa daljan. Kuhan ka sa yadili. Yeah.
2: Tubo?
4: Tinet sa tubo.
2: Di ano, tamo na bali. Guro ka nalapakan. Guro ka slakyan na whatever.
4: Oo, nalapakan. Hindi sa yadili. Kuhan, hindi sa yadili. Yeah. Tawag sini gani. Hindi sa tubo. Ang tubo na bala ng itong. Hindi.
2: Ah, host panawag ka na. No?
4: Oo. Kuhan ka sa yadili. Ang tubo. Kasi yan ang kabilya. So,
2: nami tani ko mayara hotline ni hatag ang Basiwa Prime Motor sa aton blog.
3: Mm-hmm.
2: Nga at least ko may mga angay sini matawagan aton sila dayon mapalabot, wala kami ya intention lain para sa inyo mga sirs. Ah. Ang amon lang ya is luoy ta sa konsumidor because all of this no water revenue or NWR.
3: Uh-huh.
2: By dan man namon tingob ng mga konsumidores luoy mga musamon gatipid gani kami tubig sa balay mo.
3: Kita man gabayad sina.
2: Ki may tsidihan namon nga kon kisado isak bulan di yung mabaydan kay nga way ba kamo hadlok na mapirde kay ipabaydan nyo malang nas konsumidores but please kung may gapamatida nga taga Basiwa Prime Motor kantuan nyo na sa tangob dito sa may Prok Villa
3: ining lugar ni amunin gusto ko tayo makita pero
2: Justice kung, Hugo
3: o ang main street ba sang tangob ang Hugo na
2: di kayo wala to signal
3: kung
2: galive na ka mo galive na ka mo
4: arena
2: na oy kataom amunan yung gusto ta makita
4: arena kukuan ko niyo, tanaw bala ko ano kakusog, bala kayo sa dadyan.
2: Persado pa sa ihi mo?
4: Oo, ang tubig niya nga nagagawa.
2: The fountain niya, kakipay. Kakipay niya, Richter Rob Layaw, gaalsa pa babaw.
3: Dahil lang, K5 Wilson, K5 Beljana. Mga ka K5, ma-intro, kusin mo.
2: Sige.
3: Mga ka K5, presenting to you.
2: Ako ano yung mga intrada, kaistigan mo. Mga reklamo, nagatubod niya tuwo. Tubig nga nagkakuyang ipadangup sa mata sang K5.
3: Mga ka K5, makita subong ang future na itsura sang fountain sang Bacolod. Nga wala maubra sang Kiesa sa plaza, ari na sa tangob.
2: Nagulat saya. Suga na lang ni kulang.
3: Butangin suga, Wilson.
2: Suga na lang ni kulang.
3: Dason madrata, dason mabutangan lang kita kasadyahan, dira. May program. Ang program ta kauna, Prime Water, this is your boy, Wilson. Amo na lang na dahil.
2: Son, go ahead, son.
3: Baskog, no?
2: Taas ka dyan sa iyang puswak, ipabirik.
3: Sinaw na tubi, dasagob ka mo, dilibre.
2: Saludan mo na. Tilaway, bi pa saludi, bi sa balde. Kung ano kadasig mapuno, son.
3: May balde,
2: kulam
3: son.
2: Kulam na balde.
3: Kulam na balde.
2: Kulam na bi. Basta may harap may balde na sa kingon.
3: Namin na namin idea. I-measure ta.
2: I-measure ta kung ano yung kadasig. Kahit kung mapuno yan sa pila ka minutos, but si ganun, sobra pila ka drum. And we are wasting hundreds of cubic meter.
3: Are, kay Pebersol, hulam da balde, hulam da kabo. Toto, Adrian, butangi kami dasang daw kwan blank graphics nga timer. Ipagwaon to daw, pagwaon. Ara. Dali lang, Wilson, dali lang, kitay.
2: Isa mo na kalitro.
3: Wilson, dali lang, iula na yung nabala.
2: Dali lang kay timeran ka.
3: Timeran
2: ta ko na nung kalawig.
3: Dali lang bala, Wilson.
2: Timer.
3: Dali lang.
2: Butangi kami, anay, chip lens.
3: Butangi kami na yung stopwatch.
2: Stopwatch na lang kung tanong kadasig ni Mabuta, no? Hindi para aktual niya kay
3: aktual niya, totoo niya.
2: Why sa wala man, balde rin, no?
4: Balde, lamang
2: ito. Eh, sige lang, at ako wala mo lang na, nahi, tanong kung tanong ko na.
3: Butangan, stopwatch sa screen.
2: Kakipay ba rin niya? Butangin ni stopwatch. Mga kakipay, eyes on the board ka mo, ha? Kita tanan na masaksi kung daw ano kalawig punon sa puswak ni Basiwa Prime Motor. Puswak, gidya?
3: Klein ba?
2: Ni Basiwa Prime Motor. Ha? Seryoso ni Aton? Kaya nga, baydan, tanan mo, kita ni gabayad?
3: Kita niya mo ng systems loss nila.
2: Amo na kun nga, ang kisang bill na kadlag ko. Kaya nga, damo, gali usik ni isang tubig. Halata ka reklamo ang ibang lugar, Black Ipaberic, Lake Bata, ang tubig nila itom-itom. Stangob, galing inusikan talaga nilimpyo ka tubig. Oh. labador niya.
3: Ay, hindi na, hindi tayo mamiss sure, Wilson. Palaliguan niya isang bata, Wilson, ngayagit. Hindi na yan, hindi na yan.
2: Ara na lang ano, ah.
3: Ara.
2: Ara na, no? May timer na, no? May timer na. Pag-YB sa graphics.
3: Pag-YB timer, parang nga namin namin. Wilson, katin-katin, anay, dali lang.
2: Hulaton mong signal na, monson na kay may timer. Anta ko na, no, kalawig.
3: Para mapuno ang 1 liter.
2: Pila kasigundos.
3: Pila kasigundos.
2: Okay.
3: Sige, dali lang.
2: Saan kayo mo sa alod, ha? Why usik pa?
3: Ara na, timer.
2: Ready?
3: Ready?
2: Go!
3: Timer, go! 1, 2, 3. Wa yung timer gagiho to.
2: Balikan na yung Sol.
3: Sol, wal, dali lang, Sol. Iula, iula. Fake yung timer. Fake, dali lang. Wilson, iula, iula. Dali lang. Kasabad, ah. Fake yung timer. Props. Props na yung timer. Ang galakat, gin bala to.
2: Ara,
3: dali lang, ang galakat mo lang ang timer.
2: God loves
3: you. Prime water. Prime water, dali lang kay mahampag kita timer-timeran.
2: Di ba patay ko kadlo sa timer? Nagpili pa
3: tayo. Nag-drops. Dali lang bala. Oh, ara na.
2: Ayan na.
3: Prime water, dali lang gidnoy ha. Dali lang gidboss, dali lang. Gina-timeran lang namon eh.
2: Sa mga taga, dali lang. Dali. Kayo ha, bala anay niya. Sabi ko ano ang fake anay. Pati timer ta fake. Pwede ba ito kuhulag?
3: Kailang wala.
2: Hindi. Muna ka, mga updanta nga, tumatag palamati. Ready ka muna bala.
3: Ready. No?
2: Liwat, i-reset ka nung sila ni Omar Dura.
3: Reset.
2: Ano yun na? Dali lang gid. Ara na. Zone. Plaster na zone.
3: Okay.
2: Ara na zone.
3: Ready. Wait, Winston.
2: May isip kami one bag, lima. Ready ha.
3: Ang imong galunan, Winston, yung plaster na ang imong litruhan. Ari na.
4: Efekta budlay dala isang ano sa isang kalitro kay gapababaw sa gabalik ang tubig ari ang dako tani kay para masalot sa binog mo no tanan niya gagwa
3: hindi na ma, hindi na maurasan ato lang balang litruhan bala masulod na ready
2: 1 2 3 go
3: timer starts now. Hindi niya baldog ng timer. Nagadalaga na subong. 3 seconds mga K5 si Wilson. Kakurog-kurog na kakabuyan.
2: Na muna. Sen. Butang na itong-tong lang kay Gawas lang. Tung-tong sa dalom nga gatanga ang iaulo.
3: 10 seconds. Hindi ginmadayon. Liwaton ta mga K5. Baldog.
2: Giging nga ginula. Ginula mo sunaw.
3: Liwat. Ay lang gabang mo Wilson. May timer kita noy.
2: Okay budayan.
3: Liwat be. One more time.
2: Hindi amo na son magbagbag salon kay son. Ang iya buli tungtong sa semento nga nagatakilid siya nga babaya taas. Amo na.
3: Liwat.
2: Ka itungtong semento buli iya. Para di kaya na kwat.
3: Step number one, ang buli ibutang sa semento.
2: Tapos ang ulo patanga.
3: Tanga ang ulo kanami gro no ang buli mo sa dalom tapos kita na. Wilson! Muna na eh!
2: Son, naging tinutuan ka din
3: eh.
2: Ito mo eh, ikaw.
3: Wilson! O, ready, Wilson na! Ready!
2: Nakinapoy na si Wilson, actually.
3: Hindi siya gwanta.
2: Hindi siya gwanta. Katin-katin. Ano, abis ko na?
3: Idiyahan niya. Wilson is now playing in his time. O, timer!
2: Sige, bitis si Gantang Labador. Sige, balik. Ula, Hason. Ready?
3: Ano naman ang imo na?
2: Ready?
3: Labador!
2: 1, 2, 3, go!
3: Timer! Tira! 1.
2: Tanaman ta. 3.
3: Dasig ba?
2: Pawason na kito, Bigson, ha?
3: Be.
2: Pawason ta.
3: 10 seconds. Dasig ha? Dasig, mapuno. Mapuno na, son.
2: Why, pagkali ka 1 minute?
4: Awas
2: na.
3: 17, stop. Sa 17 seconds.
2: 17 seconds? Oh. Ang labador, puno na?
3: Puno na.
2: Amo na kadamo ang iya ma... Grabe.
3: So, ina siya, more or less, Wilson. Hindi pa gula. Kanugon sa tubig, Wilson. Naula mo lang.
2: Dala na tubig, Baldivi part. Managob na tubig, no? Kanugo, no?
3: Kuna mo.
2: In 17 seconds, nabuta yung labador nga muna.
3: Labador nga gamay. So, meaning...
2: Agbaldi ko rin, less than a minute.
3: Less than a minute? So, kung ang isa kabaldi nga 5 litros, less than a minute, Sinong mayo sa
2: butang tabi 1 minute pa.
3: Oo.
2: Butang ta 24 hours times 60. Kaki 5 Eric sige na bala.
3: Oo, 24 hours times 60?
2: 60 minutes mo.
3: 60 minutes?
2: Oo, di ba? 1 minute isak balde.
3: 1 minute isak balde.
2: Oh, sorry tadi sa calculator ah.
3: Oo.
2: Calculator please. Oo. Now, it's 24 hours times 60 equals
3: 1200 eh?
2: Oo. Tubot siga doon sina
3: 1200 kabalde.
2: Kabalde.
3: Nga tagli 5 litros.
2: 5 litros
3: o, kon. Times na sa 5 liters inang 1500. 1500.
2: Hindi siya, sa isa kadlaw amuni 24 hours 1440 kabalde.
3: So kay 5 liters ang isa kabalde.
2: Sige. Ang, divided by 5 lang ah.
3: Divided by 5 pila kabalde, pila ka na litro?
2: 288
3: liters.
2: Ang guwa niya i-divide ang 1,440 times mo gali sa 5 liters eh. Kay balde ni mo.
3: Naglitro-litro naman ta kay 5. Diyan may nadumduma naman ko sa litro-litro.
2: Nibla, nibla. Kay times 5 la. 7,200 liters.
3: Liters.
2: Per day.
3: Per day. 7,200 liters.
2: Times 30.
3: Times 30.
2: Times 30 naman eh. 216,000 liters.
3: Liters. 216,000 liters.
2: Pila ka cubic meter na?
3: Dali at 260, ano ginagawa ni Google? Dali lang eh.
2: Pila ka cubic ang isa ka litro? Wow.
3: Pila to.
2: 216,000.
3: 216,000.
2: Liters.
3: Liters.
2: Sa isa ka bulan.
3: Cubic
2: meters.
3: Cubic meters.
2: Exacto na?
3: Cubic liters, guro?
2: Ano? Ang measurements ng water is cubic meters.
3: Hindi, liters na.
2: Cubic liters.
3: Cubic liters. Dali lang Google, dali lang gid ha. Goal, dali lang goal. Dali lang gid goal, dali lang gid goal. Kasabad. Calculate. Tiyambot din ko balo.
2: Cubic
3: pindot din ko balo.
2: Cubic meter, tubig.
3: Cubic meter.
2: 1000 liters is there are 1000 liters or 220 gallons in a cubic meter.
3: Hindi ko malos.
2: Kunang isa ka, 1,000, ano man?
3: English lang bala, hindi lang mat.
2: Yun na, ano yung kamangu sa ton man?
3: Hindi lang mat, English lang bala.
2: Liters to cubic meter. Paano magtasin?
4: 216 cubic meter.
2: 1 liter is 0.001 cubic meter. So kung i-times na ito ni, pila ito gani? 7,000 pila ito? 7,000... 216,000 liters. 216 cubic meter. Sisa ka bulan.
3: 200. Apo sa puson ko, kung yung isa ka drum na blanco container na 200 litros na.
2: Te.
3: Kung ang 216,000 liter sa isa ka bulan nga estimate.
2: 1 cubic meter.
3: 1 cubic meter, mga 1,100 ka drum.
2: Kada bulan?
3: Kada bulan. Ang ina lang.
2: So, exacto to 216,000, pila gani, divided by 20?
3: Divided by 20? Mga 1,080 mo, mga 1,100.
2: No, 10,800.
3: Kadram?
2: Kay 20 liters, pila 200 liters.
3: 200 ang isa kadram mo.
2: 1,080.
3: 1,001.
2: Ha?
3: Amo na sa isa ka bulan.
2: Sa isa ka bulan, ginausikan tang tubig da sa tangob. Ang equivalent sina is 1,100 drums of water.
3: Kita mo gilang na.
2: Sus, yawa na taniya kapaligo kay Pipe Eric. At usikan talang sa amo na kadako.
3: Swimming pool na niya mo, brother.
2: Grabe. Ti, manawagan naman ta sa mga amigo ta sa Basiwa Prime Motor. Kaya nga isa na, pila na nakabulan, pwede ka ka-interview sa mga tao na son?
3: Tao naman ta, Bison, mga tao.
2: Son, tao naman ta. Magkuta sila no nakalawig, kag na-report na bala nila ni.
3: Kagamustan tubi sa balay nila, kung naman nakasulog.
2: I-check ka, Bison. Okay. Klaro na ta subong, based sa simple ta kag panagpat niya computation, sa isa kabulan, 216,000 litros. Kung i-convert naton sa kada drum, it's 1,100
3: drums.
2: Drums, to be exact, 1,080 drums. Kabulong mo, damo, kagipabirin.
3: Kita mo ilang na. Ang 1,080 drums, kung palinyahon mula halinda sa Bangga Tangob, labot ko rin sa blanyo Big Mercado sa Kuan Guro sa Kahirop.
2: Tud ka? Amuna, grabe ka damo sa tubig ng usikanta. Mga
3: kakipay,
2: ginadala naton ini because we are talking about tagpilang cubic meter. Subong butang nato nabi sa residential kakipay, Eric, pila? Pilang sukoto. Kaysa amon, kung commercial ni... Madlagan siya. Kundi, pila ito gali? 216? Pila ka cubic meter to 216, no?
3: 216,000.
2: Ibutang talaga, bitag 12 na lang, ah. no? Tagdusin na lang dala na sa surcharges ah. 216 cubic times 12 pesos, no? Pila to 216 cubic liters to?
3: Oo.
2: Kay by pila sila by hindi ni by ano niya by liter ning sukot nila wait tabi bill sa masiwa di kita makita di ko malo ko rin ba siya nila
3: malo.
2: Kung by cubic o kung by liter no
3: Bawi on tanay nagbayad sa sawat para malad ako pilang napagbayad last ni
2: it's too big sa linyo liberal ka hindi ang punto tamo ni kasayang sang tubig nga gatinubod lang mga kipay damo tao ga kinang husto amo ni ang point na tondre while the rest of the city of Bacolod is suffering from low supply of water. And kung magkanto kaya sa Purok Villa, sa Justice, ano gani, Hugo, Barangay Tangob, amuy ni kadako, kagkadako sang ginauyang kung ginausik naton nga tubig sa kada adlaw. So pamangkot na dari, nga ang wala na ginatagaan atensyon dayon sa basiwa. Kay suno sa Pomorio, isa na naya kabulan da ang ilang pag observar sang nagatubod da sa dalan.
3: Ang isa ka balay kay Pavel Jan sa Bacolod ha. Ang isa ka balay ang minimum nga konsumo, minimum
2: ni pila
3: 30 cubic meters.
4: Sa interview eh naton.
2: Sige, mangkuta man kita.
4: Sa ila gini nagarikta ang tubo kita sa Jan. Ma'am Lawi, Lawi kani ang problema mo sa tubo. Lawi na ba?
2: Ahina yang tubig. Na report na nila sa basiwa wala.
5: Gilantaw na muna siya, ano, siya aga, siya blanto bigat po, pero siya todo-todo.
4: Pag sa prime water, na reklamo na.
5: Ah, wala pa dito eh.
4: Yung problema, sino yung ito, tamo, nagdabong ng ilamon?
5: Oo, nagdabong na dito.
3: Tiwain lang lang ang na ng sagob, para libre.
2: Ano oras na galo pressure ang ila tubig?
4: Ano kita dadyan?
2: Ano oras na gahina ang pressure sa tubig?
4: Ano oras na kahina yung presyo sa tubig?
2: Konsumo sa pito kabalay na G5, Eric?
3: Oo. Seven houses.
2: Pito kabalay ang makakonsumo sa na?
3: Seven households ang makakonsumo. In a day, ha?
2: Patita.
3: Grabe, no?
2: Pero na-report, bako tabi kung sino ang nag-report sina sa Basiwa Prime Water?
4: Naka-report na gipan niya sa Basiwa Prime Water.
2: Awain nyo gin report? Hindi taman babasol galing basiwa promoter. Pero galing hindi bila may nagapangbasa na da. May nagapang bill ma, ano pa nawag sila gani?
3: Meter reader eh.
2: Ang meter reader kakanto man da sa inyo ma'am?
5: Sa
2: paano nila mamahal ang konsumo nyo kung may nag-reading? Napalagbatan lang gani. Why ka reading tubig sa inyo na, ma'am?
3: Ay, kasan dyan na ginig ang mga buhay ka, Ton?
4: Ay, kaya naka-reading, eh.
5: Why?
2: Di, paano nyo, ma'am? Pila ginabaydan nyo kada bulan sa tubig, ma'am?
4: Paano na, no? Nagkaniya ka rin?
5: Bali, bayad kami po, ano, sa may nga bill, balaw, tapos...
4: Minimum lang nila.
3: Economy.
2: Why ka reading?
3: Ayos ko. Kasi kinchan ko, Wilson, na.
2: Sigurado, si Mampas, si Wailan, sa'yo ka na reading.
3: Why ka mo bill, ma'am? May bill ka mo?
2: May bill ka sa tubig, wala? O kung ba si Why ka man gaangot tubig?
4: Amo nga resigo, ma'am, nung natas. Pero amo nang ginapaitan niya, minimum lang.
5: Minimum lang.
4: Okay. So amo nang kita na dyan, may kasi Eric, ang kuha ni ma'am kay... So, ano, so ang problema, dari kaya mo nila ang linya din sa tubig.
2: Basiga pa mating ako nasawa, picture him yung ang ato na bill sa tubig. Liog ko ba?
3: Son, liog ko, ano pa bang, tanaw na sa kilid ko may mga house for rent.
2: Na-na-markila.
3: Na-na-markila.
2: Para libre tubig.
3: Libre tubig, son. Dila na lang taya, di pa ni son ay.
4: Nagtupagay na din duha sa problema.
2: Hoy, ang handumanan, gariklamo ko lang tubig.
3: Titi nila, handumanan, kanto ka mustangob.
2: May libre di ka sa gawa ko.
3: Libre ka sa gabag to. Ber, kilahin nyo na motor.
2: Ha?
3: Naglumpiga siya sa dalan.
2: Abi ko, ano yung naglitik kayo na pungkuhan mo?
3: Naglumpiga kayo sa dalan. Inano, inada. Ay, kay may ka, kundi may kahoy. Ang iyang gamot.
2: Gamot, oh. Tama na nagaguba, oh. Da.
3: Oh, ang gamot sa nga, Jimilina.
4: Ang motor di ka ginaga, jumping jack.
2: So, kakipay, Berik, no? Ang mga tao daw, aragali, oh.
3: Tiway
2: so,
3: man lang, okay man lang, kaya tiway man sila bill mo, okay man, ha? Okay lang.
2: So, sila ginaridigan. Basi si Madang, ito na interview niya, no? Wala to yaga, arang balay naman ko, tabi ko garidingan, da, talawabi ko din na yun, ang iyaya ka.
3: Amo na siya.
2: Ha?
3: Hindi mo ganina layo.
2: Kapag laban na ganin si ma'am to.
3: Ay, kasadya.
2: Basi, gina-off ni ma'am. Una, kuya kay ma'am. I-off kuya ba, gripo? Sunod na kung nasalod.
3: Oo, oh, eh, butangang blanda ho. Okay na na daw.
2: Di kalipay, isang pamulyo. Galiway galing lang yung report. Hindi tama na yung mabaso lang premoter.
3: Di, pero na, no, nagawagin lang makita. Anda, oh, hindi na pwede. Ah.
4: Kami, nakilawin na kayo sa project. Bahulo ka namin, palamuyan ko ito sa tubig.
2: Kaya ikaw kapabati na mga amigo na ito sa prime motor. Amunin ka na ko ang ginausik. Yung sa kada, hindi guro, asala na competition ito mag 216 liters na kada bulan. Ah. Amo ng frequencies pagkadasig, oh.
3: Di, kita mo ng expertise na si mathematics, pwede.
2: Grabe, no?
3: Ay, kasadya mo sa life
2: si... takanuha. Si, di ano mula kay matematisyan ta?
3: Kasadya sa life takanuha sa mga
2: per cubic ang basihan, si Mercy Martisan, no? Oo. Oo, ma'am Mercy, ah.
3: Gapa na gusto, wala kami na sa sumada na mo.
2: Malaki sumada na. Nogon. Basta ang bottom line na mo ni Kapikita Merik, nogon tubig.
3: Gapi na gusto lang kami ni Mal, anak mo tayo sumada.
2: Basta ka ito niya, balis, nogon lang tubig.
3: Nogon na mula na.
2: Ang bottom line niya, nogon sa tubig. Kaya nga, Wilson Ligo, daduway ka pa bang kapaligo na siguro, Son?
4: Maligo na ko sa mala.
3: Grabe, son, no? Nugunugun kayo, no?
2: Ti, wala gid mga tao. Basi, why mas lang nag-report? Pero kung why nag-report, basi subong makalabot sa mga panawagan tang taga-basiwa. Kipa, Beri, kami, ikaw, bala.
3: Itintro ko na yung blaki para.
2: Para ka naman ako. Mata sang K5.
3: Primoter, noy, liog ko na ito stangob, noy, ay. Ang tubi ito, nang sinagwak lang, oh. Kung may time lang, ah. Agi lang.
2: Duga, pakabay kasi naga, inom tuba. Sige sa
3: kung may time lang. Kung may time lang, ah. Agi nyo lang, ah.
2: Tsigyan ko nag-istorya kaysa naga, inom tuba. Ito sa langilang.
3: Ang intro, guwapo sa intro mo. Pag-abot sa actual report. Noy, nawala ko na, eh.
2: Doon kayo inom lang siya ito, basker sana.
3: Kasi may time ka mo, agi lang liyog ha.
2: Siling di Kenneth, panawag ni Kenneth yung kasi nga mo na ginatawag ng intonsis.
3: Correct na.
2: Luoy
3: na. Intonsis kit.
2: Hindi ang punto tabi. Like tagadumanan si si Indam, Migota. Niljan Indam, siya nga priway diya tubig sa mo nang dumanan. Tapos kita nila mo niyang puswa ka tubig. Oh. Sino malabi hindi maglain buot sila magamon naman?
3: Oo, yun ang laing gidi. Magamuna kita tanan mo ito tubig tapos laigam siya ito lagi ako.
2: Like si Jin siya tita gareklamo kisa di sa maligo sa stasyon kaya yung tubig ito kape.
3: Di ang malain.
2: Tapos kagto ka na iya tinlo yung tubig o. Lamo kagin so now pakarelate kagin.
4: Patakdan pa tubo to si Miss Jin alimbisan kito
2: tayo. On a serious note nag-apilar kita di panawagan sa Basiwa Prime Motor. Da kung may mo tagani atensyon. Why? Mm. Ang new water revenue dako, ti masuffer naman na yung pamuriyo sa inamutay na. Kaya kami mo naman, why, ina ni, ang basiwa, why niya gakir kung gatubo na whatever because by then naman nag-yapon kipa, berik mo?
3: Correct, correct. Oh.
2: Ti kita talan yung mga konsumidor ang mabayad sini. So sige Wilson, thank you so much. Sige Wilson, doon kalami sa balita at sa bungaw.
4: So, ako na namin siguro ato ning ano, mata sa K5 kaysa no, dyan yung K5 Eric, no? Taga doon ka na, maligan, taga libot-libot kita, naga pumangkot na, nga Sir Wilson, aga kapag apuntaw, nga doon ka porsado sa imo, gaya po, magbalita, ha?
3: Dele.
2: So, tigala ko mula, kita na ako sa labisa ko.
3: Wala nang...
2: Tigala ko mula, Sir, mga pay ko, ay nakukuton, dala mo galing ka-pay ko.
3: Wilson, ibalik nga, di sa istasyon. Amo na iya.
2: Kana, may tsagkapi ni Wilson. Iyan
3: na iya siyang angkurman, Wilson.
2: Hindi ka magsiling, hindi pwede ka, Wilson.
3: Sige, be, endorse. Endorse.
4: Amo niya, to kape ni mo dami kay sa Eric. Amo lang ni kape ng hindi kaya to yon, super shadow kay sa dami kay sa Eric. Kan makita ka pa. So di ka export.
2: Ga pa matibla si si Doc Ramil niya son
3: okay. Okay. Okay na na son. Ya pa ipit lang na.
2: Na may 3 seconds.
3: Nami nami stand gala kung kamot sa likod, gigi pa wala sa gali.
2: Tison, thank you so much, kida. Okay.
4: May kape ng tubig, may kape pa, mga pay na lang kuya tapos. Hindi kay mga ayaw lang po, di kay heater ko lang para sa kape.
2: Grabe. May heater ba lo na?
4: Na-update, no? Ika-tubi naman niya sa barangay pa to. Nga ginadulong man sa inyo, no? Sa my PC, kagabi, 354 natin sa patrol. Si K5 Vincent Corral. Dahil na naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko. Ang Kalingawa sa Negros, K5

0: alam mo, Gidney.
1: Si?
0: Happy birthday lang kay Mr. Raymond Gomez, bana ni Mama Alisay ko. Happy birthday.
1: Sir Raymond, how are you? Sir Raymond, happy birthday.
0: Happy birthday, Sir Raymond.
1: Alin din sa Amon sa K5 News FM. Sir Raymond, happy birthday.
0: Happy birthday, sir.
1: Wish you all the best.
0: Abundance and life.
1: Happy birthday, Sir Raymond.
0: Happy birthday, sir.
1: Now, si Bornales Goles James ka pa matigil sa program ta, no?
0: Mayong
1: agal na. Once again, gapadawagan kami sa Basiwa Prime Motor kung pwede magaan gindila tensyon. Ini nga problema. Si Carla Defensor Lunggay, check naton kay Kipaberic. Update naton sa syudad, no? Grabe subo to, no? May ginmasaker sa Zamboanga del Sur. Isang ito kapamilya. Ang nanay, ang bata, yung 15 anyos.
0: Ayo.
1: 14 anyos, kag 12 anyos, sinubos gid.
0: Daw na post mo to? Ubos din sila, gipamatay ubus, sila.
1: Nasapuan lang sila balay nila. May mga pila sila tanan kay Paberic, hindi madeterminar kay kasketchy pa sang report.
0: Okay.
1: Kung tiro, buno, labo, whatever. Pero basta may mga pila sila. Nga mo na yung cost ang ilang kamatayon.
0: Doon nagulpila, nag-uso. The other day, dito man sa Barotac Nuevo, bata, nagsulod sa eskwilahan.
1: Okay.
0: Nakuhaan po sila siya kapag.
1: Delikado.
0: May pusil sa magbarutak ng ibo, nagligad lang adlaw. Ginakulate pa sang Iloilo tas sa station.
1: Gina-recap ta lang ang aton discussion to. Very careful, be careful gig mo sa kabataan yung ara lang nagatiner. Sa sulodin niyo sa ning mga room, no? Kay basi, way kamuk balog, purok-urok na to. Gali, gina-indoctrinate na to sa mga nihilistic violence extremism ng mga grupo.
0: Nga, lumpat-lumpat.
1: Mga kulto sa online la. I-check ta na yung Skipab Carla. Check ta ang pinakalaytas sa syudad sang Bacolod. Kami aras laging established na karon, no? Nga guidelines para maproteksyonan ng mga boy babs this Bacolod. K5 Carla, good morning.
2: K5 Eric, so nagpagwa na sa executive order ang syudad sa Bacolod. May kaangtanan diri sa guidelines para sa prevention control kag containment

0: para maprotektahan man ang livelihood sa mga hog raisers sa kagati i-ensure man ang food security diri sa syudad sa Bacolod kay K5 or Jana kay K5 Erika. So amo ining pipila ka mga patigayunon may ara sa pagbantay gid sa mga ASF na magasulod diri sa syudad sa Bacolod kon sa mga baboy nga magasulod diri sa syudad sa Bacolod. So ang biosecurity measures ginarestrict diri ang mga farm visitors ga-install ginahinyo manila nga mag-install sang mga footbath kag vehicle disinfection facilities dapat mayra gid sang regular cleaning kag disinfection sa mga facilities equipment kag mga transport vehicles proper disposal sa mga animal waste ka kikipabajan kikipab eri kagati mayra masang strict drill ban o ginapribet dari ang anti-pet food waste kag mga pagkinibla sa mga mga baboy man kikipabajan kikipab eri kagati mayra masang quarantine na yuli both swine i-isolate ini ang mga baboy returning pigs for 30 days before introducing sa main herd at K-5 o dyan, K-5 Eric. So, amuning unod sa nga EO, maging pagwa sa nga syudad sa Bacolod, may kang tanan din sa ila si mga guidelines kag pagkontrol sa nga ASF na makasulod din sa syudad sa nga Bacolod at K-5 o dyan, K-5 Eric. Amuning liboto natin karon kiti nag-coordinate pa na ang syudad sa Bacolod at sa atong sining mga kapulisan kiti isa man ini sila sa mga mag-aupo sa pag-check no sa mga ports o kung ano man dira nga nagasulod diri sa syudad sa Bacolod. So maning balo naton kung saan gining man ang sugod sa ila sini nga pagbantay sa mga border control kay team na makita nga makita ang mga border control within Negros Occidental la kay Cape Verdean.
1: So pamangkot ko diya kay K5 Carla mo ni. Bangod nga may ESF scare kita. Ang baboy do ay magbarato dis Bacolod no.
2: Amo mangyapon.
1: Bisa dito sa Kastiliana, baboy ito, mahal ganit Japon.
2: Kag ang kwan, ang farm gate price nagbarato.
1: Baklo nila lang. Barato. Pero maligyan nila sa aton, mahal Japon.
2: Mahal Japon.
1: Sus.
2: Farm gate na sabang mahal gid kayo.
1: Why gid ma ES? Basi ang ESF, hindi sa baboy, ara sa mga manugkumpra, kag manugbaligya, baboy, blaw. Ha?
0: Wala na dapat i-disinfect man sila.
1: Ang panawag tala sa ESF, ang bago nga meaning, ang sobra nga profit.
2: May isa pa na.
1: ESF.
2: Hindi, ASF.
1: Ang sobrang frappet.
2: Frappet.
1: Nakuha mo?
2: Nga. Nga ba the frappet kay?
1: Ti subong ara na, tsaktogin na sila. Ang ESF, nagsailo sila. Carla,
2: ayun na. Ang sobrang frappet.
1: ESF. Kung niya ba, boy African, pagkukumpra brato, bigay na lechon, mahal. Pati pagbakal mo sa merkado, panawag ta naman na sa ilaya, ESF man. Ang sobrang frappet.
2: Kon sa tangkal may ASF na African swine fever
1: sa
2: merkado may ASF man ang sobra nga profit.
1: Nakuha mo kay Pepe.
2: Okay, from the market.
1: Profit. Giyan nyo na.
2: Siya pa na.
1: Duhay gid niya patong siling. Oh, kasi. Carl, thank you, Carl. Why not the jempo? Carl, kaya ba si kita karoon ma-profiteering? O, balda.
2: Kasi profit kita karoon.
1: Sige.
0: Sa tika kisa sa dyan, kika kisa sa Rick, matayan lang ang update may kang panagin.
1: Pamonitor kay Vincent, bas ang presyo baboy.
0: Pero wala record ha, ang syudad sa Bacolod sa ESF. So kika kisa sa dyan, kika kisa sa Rick, report ikan sa Bacolod City Government Center, ining balita na dulong sa Yusang Diriak, sa Vanard Mighty, si kag D3 Bayo. Hindi si kika kisa sa Garla Defensor, pero sa kampiyon niya balita, sa Bisyo Publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Ang baboy, African swine fever. Ang negosyante, nga way gabaratong baboy, bisa barato, ESF man. Ang sobrang profit. Why did the temple start to go program?
2: Naman ko sa mong K5 dyan.
1: Ha?
2: 9 o'clock na.
1: Oh, 9 o'clock na.
2: Ah, buhay ko na.
1: Buhay mo na. Kag! Bawang taga-kabangkalan, nidlaw gijin mo to.
2: Sadya ka na.
1: Gujakan sila kinagbalik. Salamat kin sila pag-upod sa kalungad law. Sa pangalan naman sa men and women of K5 News FM Philippines. Sa pagpangunang saman sa iyo and President Dr. Ramil Uy with our technical partner Rainiel Alcantara and Adrian Gantalao. Ako si K5, Elgin Castano.
2: Ako naman si K5, Eric Tenerife.
1: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Bye-bye.
3: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya

0: Lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imong lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskang pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuligon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
1: Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako. Punubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Sforbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sforbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sforbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sforbiotics.
7: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Sforbiotics, gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Sforbiotics, nasig ang alibyo. Mag-Clinica Sforbiotics na.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion. Kaupod sa mga health experts, Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Good morning sa tanan-tanan. Kag urasubong, alas 9.04. Welcome kamo sa atong programa, Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Dili naton pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, lifestyle nga positive maging maayo sa aton nga lawas. Upod naton sa aton nga programa, hidlaw-hidlaw gid ko Sir GP Jean Paul Generoso kag si Sir Boy Solweta. Mayong aga mga partners, but before anything else, dapat hindi sila magkalipat, mag-take gid permis ang DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course D3 Bio kag Clinica Sforbiotics. Saluwat, mayong aga mga partners.
10: Good morning, engineer. Plo pasensya kay base malipat na ko paano mag-Ilonggo ha. So mga isa ka bulan ko tubi sa Amerika.
9: Oh, abi ko so, dito ko sa Mindanao.
10: Amerika. So ay nam ni mag-uko sa Pilipinas, engineer. So subong adlaw istoryahan tani ang duwa ka mga problema sa kidneys. Ano bala ini ginatawag tanga AKI kag CKD.
9: Okay.
10: E contrast ta sila nga duwa. Ano magsiling ka acute kidney injury kag ano ang chronic kidney disease.
9: Okay.
10: Ini sila tanan makaguba sa kidney. Istoryahan kag paano ta ini malikawan, engineer.
9: Okay.
10: Kabay pa niinom niya inyong DTX 500 kag Mighty C.
9: Sir Boy, mayong
10: Sir Boy.
0: Aga. Good morning. Good morning, engineer. Good morning, sir. Brad Paul and may mga agaman sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga at mga slow loves and KSS supporters. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas. Kay of course, naka DTX 500, your cell protector. Kamubala bisyuhan, kamubala your feeling old against your age. No? Mga 40 ka pa lang, feeling mo 60 ka na, ay basi. Puno ka sa ginatawag nga oxidative stress caused by free radicals, halin sa imo bisyo, from chemical in our food, from simply breathing and living, no, alin sa aton metabolismo, no, amo ni ang gapatigulang sa aton selula. So kung gusto mo na mapunggan, gusto mo na mahagan-hagan, mag DTX 500, ha, the super antioxidant. And gusto mo i-boost ang imong immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa aton lawas para makaprotekta, para makabato sa ginatawag ng mga invaders sa aton lawas, no, maka-check sa mga anomalies nga sa aton lawas ang aton immune system. Ang paaman, ha? Gaputi ka. Ganami ang imong collagen level, no? Mm-hmm. Ganami ang imong skin. And of course, when it comes to your eyes, gusto mo ba 20-20 vision manggapon ang imong mata? Gusto mo ba hindi maganti para mag-eye care gold? No, eye care gold is the specialist when it comes to eye care, no? Amo ning kampiyon gid nga food supplement nga may vitamin E, may vitamin C, may bilberry extract. Mga importante nga mga nutrients kag mga minerals nga kinahanglan sa aton mata tumin its health, no? And of course, if you have tired eyes, iduangan mo niyang imo eye care capsule therapy, mag eye care eye drops. So may hyaluronic acid that cleans your eyes para layo kasi ginatawag nga tired eyes, no? Lalo na sa mga babad sa computer, sa mga cellphone nila, kag sa ilang mga tablet, mag eye care gold. And of course, no, kung gusto ko nga mag-ayo, kung tatrangkaso, ubusip on, kagilanan, problema bala ang mikrobyo, ay mag D3 bio.
9: Okay, okay. No? So, salamat mayong aga, istoryanta subong, from Sir GP Brad Paul, ining aton kidney. Ining kidney naton nag-filter ni sang 180 liters sa kada adlaw ng waste product, Sir Jean Paul. Sige, proceed kita, ha? Sir GP!
10: Ang kinalain, engineer, sang AKI kag CKD, define ko ano yan, magabal kaya nga AKI, acute kidney injury.
9: Mm-hmm.
10: Right? Ang CKD naman, chronic kidney disease.
9: Mm-hmm.
10: Ang kinalain nila, engineer, is ang onset. Saan ang masugod?
9: Okay.
10: Magambal kabi nga AKI, engineer, inaabalang ura mismo.
9: Mm-hmm.
10: Ipikto da yun. Nan. Inaabalang gulpi lang yan, naguba kidney mo, ay magkanamu-namu.
9: Mm-hmm. Uh-huh. O, wala mga symptoms, nagulpi lang yan?
10: Gulpi, ganyan symptoms. No, okay. Gulpi nag-appear.
9: Mm-hmm.
10: Gapang-hubaw-hubaw ka. Ang kaisada, ang imong ihi, daw jutay-jutay lang output mo.
9: Mm-hmm.
10: Gulpi ka lang yung nagka-problema sa kidney. Mayo ka pa subong, pagbugtaw mo sa aga, gulpi na lang nag-ubahubaw, taas-taas na creatinine. Ini naman niya ang chronic kidney disease, engineer. When you say the word chronic, magabaka ba yung acute gulpi?
9: Uh-huh.
10: Gulpi, bla?
9: Okay.
10: Injury, meaning na-damage yung kidney mo?
9: Mm-hmm.
10: Gulpi. Ini naman niya ang chronic, engineer. But silingon sina, amat-amat. So amun yung delikado because this is the silent type. Why kikabalo? Amat-amat nagiliya, nagakabalda imo kidney. Now, para nga maintindihan ta sang bugos, diri kita sa onset. San o masugod? Magambak yung AKI, dasig hours lang or days?
9: Mm-hmm. O,
10: isa ka mga example sin engineer, kulang ka sa tubig, na-dehydrate
9: ka. Dehydrate ka? Oo.
10: Kung na-dehydrate ka, kulang ka sa tubig, kulang imo blood volume, lapuyot dugo mo.
9: Mm-hmm.
10: Budlay, okay. Ini-push ang imong dugo.
9: Okay.
10: Kag ang isa ka, anong matabo sa isa kasalaan? Ang isa ka kidney, ang kidney engine, doon pa rin yung salaan mo.
9: The filter?
10: Oo. Kung tama ka lapuyot ang ibutang mo, mabudlay ka magpagwa sa duga sa salaan. No? So, but silingon, gakastrain ang imong nga, salaan sang kidney kun jutay ka tubig.
9: Okay, so dapat hindi ka
10: iba ni engineer, example bin, na-trap sa isa ka building kinaglinog, hindi ka nakagwa, why inom-inom tubig?
9: Mga inadlaw gid?
10: Oh. Ano pa? Infection, UTI.
9: Mm-hmm.
10: Gulpi engineer na infection ka, why ka kabalo? Abi mo UTI, sakit lang puson mo, dugi-dugay sakit na kilid mo. Sakit na likod mo, kidney injury nagali. Paglantaw sang doktor, nagkapayelo ni nephritis ka.
9: Okay.
10: Meaning ang kagaw nagsaka from your from your retrato, your retter, pasaka sa bladder, pasaka sa imong kidney.
0: Lain pagkita kung napilasan ka, damo dugo ka gwa.
10: Yes, kidney stone base, nagwa ang stones, no?
0: Uh-huh.
10: O, nagka, makalapilas ka. Now, inom sang bulong. Base, may nainom kada ang bulong highly toxic sa kidney. Delikado man. So, acute kidney injury. Dasig, inuras lang, guba sa kidney na yun.
0: Uh-huh.
10: Inadlaw. Dili makiya sa CKD. Ang CKD, ya, chronic, meaning lawig niya.
0: Inanway.
10: Pwede.
0: Tayo yun.
10: Yes. Pwede ka kaguba ang imo nga kidney, tinuig na.
0: Uh-huh.
10: Tinuig nga, matamat, tapos na maguba. Binulan.
0: Okay.
10: Or dekada. Han. What's next? Ang paano makasurvive? Reversibility. Ini bala ang may CKD or AKI nga kidney, pwede pa ini maumpawan? Ang nami sa AKI engineer, pwede. Reversible. Example, nagkaon kadabis or nag-inom kadabis ang isa kabulong binga kontra sa kidney, nephrotoxic. Untat kam lang inom sang sinangabulong, maayo lang ang kidney mo.
0: Mm-hmm.
10: Galing magka-scar siya. Kung nag-UTI ka, na-infect ay mo kidney, naghinubag to, gahubag mo sa laan sang dugo, di karon hindi ka mayo maka-filter, e siyempre, bulngon kam lang antiviral o antibiotic, pagdula sa infection, makakupos lang man liwat, maayo lang man, galing kidney, magka-scar lang. Diba? Now, ang CKD, kalabanan irreversible, engineer.
0: Oh, hindi na mabalik, ha?
10: Oo. Amo na sa kung AKI, acute kidney injury, yung iyak, riya, tas taas ko lang po, 30.
0: Aha.
10: 20. Pero, sanggin bulong, di ka musta kriya ya, niya na naog na nag-tress na.
0: Ati, may solusyon mo, no?
10: Oo.
0: May
10: pero idea. Ang CKD, engineer, ayawan kag usually, permanent ang damage.
0: Irreversible.
10: Amo ning katabok is ang dapat i-dialysis ka na every 2 days.
0: Okay.
10: Now,
0: balala,
10: ano ang mga causes? Tinambal ko na gina. Severe dehydration, infection, toxins, kag blood loss, engineer.
0: Oo.
10: Oh, nabunaan ka na binaks, dinte ka video, tayo na lang bilin dugo mo, mabalda tong kidney mo.
0: Correct.
10: Galing again, mabalik sa normal. Pwede ya.
0: Mm-hmm.
10: Depende sa damage. Pero ang cause naman, sang CKD, kidelikado galini, ano ang mga causes? Una, diabetes. Pag may diabetes ka, again, ang imong dugo, galapuyot. Delikado. Ikaguba ina sang imong kidney. Dua lang man usually ang causes ini. Una, diabetes. Ikadua, hypertension. Ina balang taas ang imong BP, ga 160 over 110 kada.
0: Okay, grabe
10: ba? 170, ga 180, ga 150, 160.
0: Ah.
10: Taas-taas imo BP. Abi mo okay lang, kada wala laman sa imo. But later on, makaguba, galit na sa kidney mo, engineer.
0: Mm-hmm.
10: Ikaguba na. Ano pa? Dari kita subong sa early symptoms. Ang matabo sina ang imong urine mahinay, ang imong urine output andin daw mang hubaw-hubaw ka, same laman na sila. Ang lain piya sa CKD kay kisa wala simptomas kung bago pa lang.
0: Mm-hmm.
10: Kung hindi pa, may stages na, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, stage 5, amo na ni ang imong end stage renal disease,
0: ESRD. Dialysis na ginaya.
10: Oo, islan ka na ginaya kidney, kung may kwarta ka, may millions ka nan. So, engineer, isa sa mga nagapaproblema sa kidney is ang oxidative stress. Man kung may ara ka na si KD, may ara ka may diabetes, may hypertension ka, gahinubag na da, engineer, ang imong mga salaan sa dugo. That's why,
0: Pati kidney mo, bilog na kidney ko, bag na?
10: Dito kita specific sa salaan mismo.
0: Okay, okay.
10: You may, your kidneys may look okay.
0: Okay.
10: Oo. May mga ultrasound gani yang okay laman tsura sang kidney, why man cyst, why man dakunano, why man sa gahubag, pero ang iya to ya sa laan balta.
0: May lang sa lakyan kung may pwede ka kapa kwanting filter, makapa change,
10: natural. Pro ang kidney wala. Why is it nga ginapush na sila nga mag-inom gid DTX500? Number one, hindi ka mo magkabalaka. Kaya aton nga DTX500, hindi masya ni protoxic.
0: Mm-hmm.
10: Kalabanan man, basil yung dugay ka mo inom food supplement, yung gubakit ninyo. Aber, testing ibisagay kaon tabi noodles. Ako yung may inom ko DTX, ikaw kaon noodles, testingan ta. Isa ka box nga DTX, ako ni Imnon. Imo, isa man ka box nga noodles.
0: 100% siya. 100% siya, kidney mag-uba. 100% siya, hindi ka gadya magkaroon sa kidney disease kung sa DTX 500 ka.
10: Natural engineer, kaya paano ka magka-kidney disease? Kaya ang iyasin nga component, ginpudpud ka gin-extract, nga charantin, halin sa charantia mumurdika o amarguso.
0: Amarguso, oo.
10: Paano maglain ng imo nga kidney sa amarguso?
0: Natural herbal.
10: Buloan nami siya, food supplement for diabetes.
0: Correct.
10: Gapanubo sa blood sugar, kay ginamimik ni charantin ang function sa insulin.
0: Correct.
10: What else? Ti ang aton nga DSA, disugared sugarcane extract. Nagapangos ka lang tubo. Hindi ka man pag-diabetison, sinaka hindi man niya tamis ang tubo ang aton ginabutang sa DTX, ang pait man niya nga bahin.
0: Correct, correct.
10: O, ang pait nga bahin sa panit sang tubo. Ti pangos ka tubo, mlain imo kidneyaw. Now, so garantisado, since 2019 pa kami giinom DTX ni Boyo. Hasta subong pati ikaw, tiway man nagalano kidney, healthy kidneys.
0: Correct, correct.
10: Now, ang delikado da engineer, magsaka ang imong oxidative stress. Kay kalabanan ang imo gagmay nga salaan sang kidney pag ini ang maga-inflame,
0: mga nephrons,
10: na nephrioles, ini sa engineer ang magkalabalda. Kag ang imo sini nga GFR madelikado. Glomerulo filtration rate, no? Estimated glomerulo filtration rate balda. That's why engineer ining kriya-kriya okay man kisa gataas man, but ining ganubo, pero ining kriya hindi ni siya determinant gig kaayo sang kidney damage. Kalabanan nga determinant sang kidney damage is ang eGFR, ang glomerulo filtration rate, estimated glomerulo filtration rate.
0: Kaya so may mga laboratory kasi na ano para mabalaan mo gini?
10: Yung ka laboratory gini. Pati masin mo kreya. Oo. Ang pinakasigurado gidya yung eGFR kaysa kumpara mo sa creatinine.
0: Okay.
10: Nan. Kag of course protein in your urine. Kaya dapat ining mga macromolecules hindi niya magwa sa urine. Kaya protein by dako. So kung nagwa niya si imong ihi, may proteinuria ka. Ang imong nga ihi, iya may protein. But silingon, ang imo yung salaan sang kidney, dagko na buho.
0: Nag-alalawas?
10: So, paano, example, may ara ka da salaan sang lubi nga gin makuha ka bigata. Tikon, may ginkudkod ka da nga lubi. Kagun sa laon mo ni, pugaon mo, kung pigaw imo salaan, naglagko na tong buho, makaigo na tong ugasop, ugasip.
0: Okay,
10: oh. So, dapat sa atong salaan, wala gin ugasip makaigo. Amo mo na sa kidney, okay. Dapat ang imo protein, hindi na magkanto sa ihi, ibalik niya sa imo dugo, kay lagko na sa iyong molecules.
0: Ano lang question, ano ba lang parts ang kidney mo nga gaguba kung makalusot ang imo protein? Remember, your kidneys are made up of nephrons. Nephrons is the basic unit cell sang imo kidney. This is divided into two. Anduana ang unod sang imo ginatawag nga nephrons, no? May ginatawag ning glomerulus nga ginmention ni Sir JP, kag ginatawag nga tubules, no? Ini nga ini sang aduwag, they work together in filtering waste product sa aton lawas, no? Mabalik ta da sa glomerulus. Ang glomerulus na may ana sa specialized cells nga ginatawag nga podocytes. Ning podocytes nga ini once mabuho ni kay taas ang imo, amo na ang bali Sir JP, nga kung taas ang imo blood sugar, syempre, you remember ang molecules, ang glucose, dako. Re-on niya na ang ginatawag nga filtering unit sang imo glomerulus, no? Ang podocytes mo, pakwaon niya na.
10: Ayan ko sa word nga re-on ba?
0: That's why.
9: Hindi, napadako ang bangag.
0: Magwa na ang protein. Hindi na magwa na ang protein. Na so dak mo mga amo nang rason nga kung taas ang imo blood pressure, tam-an ka taas ang imo blood sugar, amo nang gabuslot. Da remember, kung taas imo blood sugar, most likely mataas imo blood pressure. Nga amo nang gatawag nga sa dagito sa tunga-tunga nga portal hypertension. Ina nga portal hypertension amo nang guguba gari-ri sa ginatawag nga glomerulus mo kag siya podocytes.
10: Na, amo na nga ding inom gid DTX 500. Inom gid DTX 500 engineer, kinanglanon tagit ini para sa kidney health naton. It prevents oxidative stress by neutralizing free radical molecules. Halin sa aton nga bisyo, oxygen nga intake, ano pa da nga mga makabulig padamo sa imong free radicals causing oxidative stress. So if I were you, kabarato laman sang DTX500 hindi tani pag-inumon
0: gani man
10: hindi laman kidney ang imo siniprotektahan niya imo liver ang imo gidya diabetes especially kung may predisposition to diabetes ka nga ah, because of heredity kaya base ang pamilya nyo prone ka mo yung magtaas sugar nyo
0: mm-hmm.
10: O ano pa hypertension ining duwagid ka causes ang CKD hypertension and diabetes kung naga DTX500 ka engineer ang imo ginakaon nga bad cholesterol will not oxidize. Ma-oxidize man, hindi amo nakalala. The oxidation of your bad cholesterol will result to formation of plaque sa imong arterial wall, which narrows ang alagyan sa imong dugo.
0: Kadamo sa mga komplikasyon.
10: Ang pinakapertigid ang formation sa bukol-bukol sa lawas.
0: Mm-hmm.
10: The tumor, cyst, myoma, cancer.
0: Mm-hmm.
10: Prevention is the best. DTX 500, it has 1.3 million antioxidant units, bastante para tagaan ka sang safe levels of antioxidant, panguntra sa imong oxidative stress, panguntra inflammation, panguntra cancer formation.
0: Salamat, Sir GP, sa nang mga informasyon. Kaga, hindi kita mapadugay-dugay, diri na kita mga benefits nga mahatag naman sang D3 Bio with the boy.
10: Solvit.
11: Thank you, Sir GP. Thank you, Engineer. Today, let us know how old is our immune system. Ano nakatikulang ang immune system? How old is the human DNA? The human DNA is 300,000 years old according to science. But some books may differ. Ambal nila, hindi. Ah,
0: 300,000?
11: 300,000 years old.
0: Well, ang DNA?
11: Ang DNA. Ito, meaning to say, ang pagkatao ko, simple, di man pwede mo lang tao, wala DNA, no? So, ang tao ko, no, ang Homo sapiens is 300,000 years old. Some books may differ, some beliefs will say, no, we're older, no? But science, as for now,
0: mm-hmm.
11: says that we are 300,000 years old, ang atong DNA. But, no, ina nga DNA na na, nag-iridal na na, nagkwa lang na heirloom sa ginatawag natin sang DNA, sang bilog ng kalibutan, which started 3.8 billion years ago.
0: Pero, sir boy, lain-lain mo ng kada isa sa atong DNA, no? Lain-lain man.
11: We're the same DNA.
0: Hindi po.
11: Hindi ka pwede maglain nga DNA sa ano.
0: Kaya
11: ako, siyempre, maging dutay ng aliko, amo ka na. Ang dutay lang ano. Ha? So, humans have the same DNA per se. Lain lang sa specialization, no? Pag-adapt, okay. No? So, meaning to say, ang atong DNA is old. Is old. And our immune system, ha? Naka-iridal niya. When niya nga nag-develop na ito sa atong immune system, nag-iridal man ito sa immune system sa mga aton mga mamalya na heritage. No?
0: Correct.
11: Sa mga una-una sa aton, nga mga animals, mga mammals. No? Ang punto ko di is, our body has been evolving for a very, very long time. And basically, it developed its own specialization in how to defend itself regarding internal threats.
0: Na perfect yun ang kwan?
11: We're still evolving, kuno, according to research and science. Na mag-evolve pagyapon ang tao. Even though we're feeling na to, nag-peak na ta. As long as we don't destroy each other sa gira and everything, hambal nila, we will still evolve.
0: Kaga may mga transformation man ang kontra ining mga bad kwan ining mga bad bacteria ang nagasulod sa ato may mga transformation man diri so nga dapat mag-cop up man ang aton nga lawas sir boy.
11: Yeah, the term is mutation, no?
0: Uh-huh.
11: So una kun dali sila patyon sang aton immune system ga evolve sila kaga mutate sila para makasurvive sila. Remember ang goal man ni sa mga harmful microorganism mamabuhi sila.
0: Correct.
11: So that's why gina-upgrade man nila ang ilang depensa. Going back to that, no, to that point, nga 300,000 years old na ang atong DNA. As much as our immune system nga nag-iridact pagin sa mga ginatawag nga mga depensa alin pa sa atong mga mammalian heritage. Ang punto ko di, it will take that long for your immune system to nearly perfect itself. Remember again, these immune systems are specialized cells. They only consist again, what ni namon, only 1% of your total cell population is your immune system. 1 out of 100.
0: Isa lang.
11: Meaning to say, sa 100 trillion o tantabi, 1 trillion lang ang madipinsa si Imo. Ang ginabantayan niya nga siyan. And ano bala ang stress nga ginabatsyag sa imo immune system, lalo na if you're living an, a very unhealthy life? Grabe, hyperactive. Ambal gani sa iban nga mga sa mga pagtuon, it could be good. No? Kaya ambal nila, kung ang immune system mo hindi well-trained, example, bata kabi, ginatago gipan mi ni mama, kag ni papa mo sa sulod sa imo balay, wala ka gidabi ginapampang sa guwa, hindi ka hindi maka practice ang imo immune system in defending you, so dali ka magmasakit. Unlike sa bata, nga ginapagustuhan pang sa guwa, ga-develop ni siya dipinsa.
9: Uh-huh.
11: Ha, dipinsa kontra sa ginatawag ng mga mikrobyo, because the immune system is active in protecting the body, no? Di mo makita nga ang aton immune system is very efficient and complicated, if I may say so, nga klase nga dipinsa nga ginatag sang ato sang, syempre it comes from God, no? Amo ni kumbaga ang pinakabaskog nga magdetect sang mga invaders sa aton lawas. Saan ulan bala na-discover sang mga tao pag-usa sang coconut oil just recently, no? Putantabi, mga 2,000 to 3,000 years ago ang balsang isa ka libro, no? So 2,000 to 3,000 years ago, mga civilization, mga early civilization to, have learned to harness and harvest the benefits of coconut oil. Gin-perfect ni nila, ginimo pa nila niya. Ano pag ginman, kinikita lang, gaayo sila eh. Pag magtuma sila, gaayo sila. Ginami ilang matyag. So they perfected it. So paano pag hindi natin pamayo? So after a lot of experimentation and trials, they found out nga ang coconut oil gali, kung hindi mo pagpainitan,
9: cold press,
11: may mo sa cold press coconut oil, mas baskog.
9: Mm-hmm.
11: Mas dali gaayo ang ila pasyente. So una, yaway man microscope.
9: Correct.
11: Yaway man yan, trial by error, trial by error nang yung ilaya, kung nagmayo, ati okay. Mm-hmm. Kung wala nag-ayo, ati liwat.
9: Liwat. Another style, another mood.
11: Another mood, no? Amuna niya nag-start ang ginatawag niya, ang medisina sa una, no? Until it was perfected, ginskwilahan, may experimentation, may observation, as nag-establish na gidya kung ano gidya ang medication, no? But sa una, ang ginausar ma lang are herbs and oils, mm-hmm. Yeah? and fruits and vegetables para magpaayo sa tao.
9: So ang Pilipinas, tropical country, di damo kidi lubi, Sir Boy?
11: Correct, no? At siyempre ara sa Asia, mm-hmm. Ha? Damo tay lubi, no? And ang iniyang coconut tree, basta hindi lang tamang katugnaw, it will survive.
9: Okay.
11: Amo yang kontray lang niya ang cold, no? Yeah, as long yang when siya ilabot ko sa lapit sa sea water, yeah, mabuhi ni siya.
9: Oh, laban gani nga lubi ara sa ganda dagat eh.
11: Amuni siya kabaskog, no? It tells you one thing, engineer. The coconut tree is a survivor. Mm-hmm. Meaning to say, damo na siyang mga kontras ng nature nga mga dilubyo nga na survive yan, nga nagmayo pagit siya.
9: Mm-hmm.
11: So, tanan-tanan na ara siya lawas, kumbaga. Ha? All, ang balilag niya, coconut tree is the tree of life. Kaya ara na tanan. Mm-hmm. Ha? If you need food, ara man. If you need, kung pwede mo, gusto mo imon balay, pwede man. Ha? Kung gusto mo, ginatawag nga natural nga antimicrobial, ara man. That's why, nagwa ang ginatawag nga D3 Bio. Digon chain fatty acids found in D3 Bio has been helping millions, if I may say so, billions of people already since the past. Alin sa una pa? Ha? Damo na naka-benefit sina. While lang sila kabalo, nga kung ano gid ang unod sa ginatawag nga coconut oil ngayon na. Subong, because of science, because of research, we found out nga ini ang cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio is very healthy because of its medium chain fatty acids that has wonders, no, of antimicrobial properties, no? Lalo na kung ma-convert ni sang lawas, amo nang ganit ang miracle, engineer. kumatandog sang aton lawas, especially by our digestive system, no, amo ning ginatawag naton kung once matandog na sang ginatawag nga lipase and digestive enzyme, ang ini nga medium chain fatty acids sang ditibayo gahimo siya monolaurine and monocapillin. These are the wonders of nature nga ginatawag, because ang medium chain fatty acids so baskog na.
0: Mm-hmm.
11: Baskog na. But our body knows nga kung gaan ni sa siyempre kay fats ni ang ano, good fats ni ang ditribayo, once nga mag-release kaning lipase ni aton chan to digest that fat, gini-convert niya sa monolaurin. Ini nga monolaurin nga ini, ha? Hindi mo niya siya matawaran. Permita lang di gambal nga may antimicrobial effect niya siya kontra virus, bacteria, and ano, pwerte na nadaan.
0: Mm-hmm.
11: No? May mga mekanismo siya nga ginagubaya ang cell walls sa mga viruses and bacteria, ginapromote niya ang apoptosis ang infected cells, ginakapula niya ang mga ton ginatawag ng mga selula para hindi kasulod mga harmful viruses and bacteria, but it is research and studies recently shows that it also fight cancer cells. So, di mo makita nga ang ining wonder, ining gift of nature nga coconut oil nga ginpabasko ginimo sa cold pressed coconut oil nga sa ditribayo really is needed by our body to help it defend itself. Going back to my topic kagina, your immune system, your modern immune system, if I may say so, is 300,000 years old. It has evolved to its most capable form subong sa aton.
0: Okay.
11: Kay ang bagay nila ang mga tao, so na ko mas basko ang immune system. I agree. Cause mas nami diet sa una, mas less ang pollution.
0: Ha? Correct, correct.
11: So ang immune system nila, siguro it follows nga mas mayo man.
0: Kaya ang mga tigulang na ito, kay dad niya taga lapit libo mo, tala 900 plus siya.
11: According to the Bible.
0: According to the Bible, Methuselah, si Abraham, kadamo na Sir Boy. Mm-hmm. Tungod sa ila lifestyle man, kaya ang ginakao nila, mga healthy food siya.
11: Correct, no? But, no, because mas kinlanlan to subong, I think mas mayo na, nga tema. Ang mas kinanlan to subong nga mas baskog ang aton immune system, hindi lang mas baskog kundi dapat suportado sang ginatawag nga immune system backup. Kumbaga amuna ang ditribayo, kung pigaw ang imo immune system, kitigulang ka na, bata ka pa, immunocompromised ka, kay diabetic ka, or you are suffering from any chronic illness, dapat naka-ditribayo ka gid. Kay ditribayo will fight those viruses, bacteria, and fungi, ha, without even thinking kung mayong immune system mo. Kaya yung napangita, yan natural enemy, which is your immune system. That's why, pero may ginaginambal na mo, no? Kung gusto mo, may second immune system ka, coming from a natural source, coming from a food supplement, not a drug, but a food supplement, ha? Dakalan naka-ditribayo kagid. During the pandemic, it has proven its worth. Damo na buligan ini, amuning kabaskog sang ginatawag nga ditribayo. Isa ka parmasya sa isa ka kapsula, pero ang iyakid specialization, it comes to harmful microbes. Basta problema mo mikrobyo nga gadalat lang kaso ubusip on kagilanat, hindi na magduwa-duwa, mag-ditribayo.
0: Salamat good Sir Boy. Super thank you good sa mga informasyon. So dapat adlaw-adlaw ha, mag-take kita permit ditribayo. But before anything else Sir Boy, kinanglanta maligo man adlaw-adlaw.
11: Correct, no?
0: Kinanglanta magpahamot man, dapat tinlo atong nga skin, presentable man kita sa atong mga kilala. Dapat manghabon kita kung maligo sang DTX Beauty Soap, Sir Boy.
11: Correct. Dapat mga bun. Kaya kung hindi ka mga bun, ang way ni ginatawag nga term nga surfactant engineer, yung surfactant ka ini, amuning gabuka sang cell wall sa mga mikrobyo, no? So, lalo na, ang imuha bun, ang iya surfactant, may upod.
0: Uh-huh.
11: May upod nga, cold pressed extra virgin coconut oil nga ara sa ditribayo. Ani ginapatay ni sang cold pressed coconut oil sang DTX Beauty Soap ang mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag ng mga skin diseases. Ha, pero may kabala may katul-katul, may psoriasis, may bunik. Ha, problema mo bala imo punggod.
0: Uh-huh.
11: Ay dapat amuning imo abon DTX Beauty Soap, no? Kang ang VCOC ni kaya man tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. That's why this soap keeps you fresh longer. Kumbaga, when it comes to beauty properties, hindi matawara. No, may pa-pain. Nga gapaputi sa imong skin, may ginatawag man ni sa ginatawag nga guava extract. Extremely rich in vitamin C, needed by your skin health. Because it elevates your glutathione level. As well, ginapasaka ya ang collagen production mo. Remember, collagen is a protein that needs vitamin C. Ha, para magdamo ni siya. That's why kung gusto mo, hamis ka pelmi, ha, mumot ka pelmi, mag DTX Beauty Soap ka na.
9: Dapat hamis ka na, hamot ka pa, ang ilok mo, Sir Boy, ngayon ang duga kwan mula, galogalom, tungod sa kung anong gina-take ni mo, dapat mag-Clinica Diofresh, mayo mo ini, Sir Boy, nga magpatay sa mga mikrobyo nga nagadulot sa body odor, Sir Boy.
11: Nga engineer kay may VCO man nga gapatay sa mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor. That's why this deodorant gives you 48 hours of freshness kay mismo ang gatuga sa pagbaho sa imong ilog ginakwa.
9: Oh, inapatay niya.
11: And rich in vitamin E that also whitens the skin and nagapanami sang skin sang imo kilikili. No? So kung gusto mo kampyon ang imo deodorant, mag-Clinica Diofresh ka na.
9: Mga pita, Sir Boy, mga pinamanta, wala ta, dutay lang bilhin ng oras ta, dapat mag-DTX Coffee Mix kita, adlaw-adlaw, kaya na muna ginahambal ta permi, nagakapi ka na, nag-detox ka pa.
11: Correct, no? Amo na ang DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yung mag-super detox, mag-DTX Premium Coffee, doa ka super antioxidant onod sini, may ergotinin nga ni sa gano mushroom, the herb of immortality, ginduangan pag isang DSE, nung pinakakusog ng antioxidant nga na sa DTX 500, ginputang sa kape, para protektahan mga bisyuhan magkape. Kung di mo islan ang imo kape, pero bisyuhan ka, ay dapat ang kape mo, DTX Premium Coffee. Ang sweeteners ni Stevia, so pwede maanli. For those people who simply wants to look young, this is the perfect coffee ko mo. Imagine two powerful antioxidant fighting oxidative stress that causes premature aging. Talantana na, makuha sa DTX Premium Coffee.
9: Kako nagaburingot ko ba, Sir Boy, pagbugtaw mo, doga pangakig ka per me, ariya ang gina-introduce na pre-bio coffee, Sir Boy. Ang pre-bio coffee, of course, ginatinduan niya ang gut ni mo para maging healthy, Sir Boy. Kang isa pa, nagadula sa imo mga stress. Do hindi ka pala dasig-dasig mag-ugtas, Sir Boy. Kinanglan ta, magpangapiman kita sa pre-bio coffee.
11: No, that's why, no? Kung gusto mo yun namin, ibumod, taga-aga, mo ng perfect coffee, pre-bio coffee, kitigi, kay puno sa ang ginatawag nga probiotics. Talking about probiotics, gusto mo ya magpadamo ginsang imo good bacteria sa imo chan kay medyo dali luya ka pel.
9: Okay.
11: Pigaw imo metabolismo, pigaw ang imo digestion, mag-Clinica Spore Biotics ka na. 80 billion colony-forming units of different kinds of spore-forming probiotics. That's why way kapatay sa init ng tubig o way kapatay sa asidus ng mochan, you get the full benefits of this good bacteria that improves the production of your happy hormones, your serotonin, dopamine, and your oxytocin. The production of your gut-derived B vitamins that namin sa imo brain health, no? B1 to B12. And of course, ang ginatawag nga pagpanami sa pag-absorb sa mga minerales, vitamina, kagpag-usas ang antioxidant sa imo lawas. Diin ka pa, kundi mag-Clinica Spore Biotics.
9: Ang gina-introduce ko sila, Sir Boya, ang Extend Food Supplement for Men para sa mga manoy nga luya. Gusto mo baskog, gusto mo mag-happy si Mrs., mag-Extend Food Supplement for Men. Nami man isa, nag-support man isa sa respiratory health natin. May aring isa nga makakaglabuwas ka nga nag-atag benefits. May mayo, may pikto sa atong respiratory health kaya mga bulig alleviate sa symptoms sa mga respiratory condition, Sir Boy. So, din ka pa, healthy ka na, mag-take kita sang Extend Food Supplement for Men every other day, Sir Boy, kung hindi man pwede adlaw-adlaw. Kung nami pagidya ang kwan, ang blood flow. Kinanglan mo ang manoy para maging baskog, mayo ang blood flow, Sir Boy.
11: Oh, correct, siyempre. Ara ang sekreto tanan sa dugo, no? Para mag-attention sila. Para makatindog ang flagpole.
9: Speaking of blood flow?
11: speaking about blood flow, kung gusto mo namin maningin mo blood flow, ha, magpamasahe. Magpamasahe using sang DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan. Ang DTX Liniment Oil, kampiyon ang hagod na ginahatag sinisang init sa imong mga tired muscles, sa mga nginangin, sa kasukasuan mo na makululuwa ni kung mabanyusan ka, sang DTX Liniment Oil, kampiyon man ang aromatherapy. Sini, no? Sa mga biyahe hilo da, no? O galingin ang ulo mo, simutan mo lang na yung DTX Liniment Oil, gamat-amat ka na relax. Ha? That's why, kung gusto mo all-in-one nga balanyos, mag-DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
0: Sir Boy, wala na kita chimpo do ginahapo ko kay gada. Ba-exceed na kita. Sir Boy, imong parting words.
11: Oo, of course, no, hindi maglipat, mag-DTX 500, mag Mighty C, mag Eye Care Gold, and of course mag D3 Bio. And congratulations kita sa akong classmate, no, sa Iyada Bag-Onga Restaurant, Talier, no, Talier Restaurant, opens from 4 p.m. to 10 p.m. Tuesday to Sunday. Talier, congratulations Sir Joel Samiento.
0: Sige, salamat sa inyo pag-upod sa sining Miyerkules nga edisyon. Indiyat ni Doc Ramil Oy, atong pinalangga nga CEO. Kag, of course, ang Vice President sa Operations, Sir Eljan Castaño. Station Manager, Sir Rods Palma. Ako naman, si Engineer Rooney Albao. I-albao mo. Salamat sa inyo pag-upod. Kabay nga ang Diyos magpakamahayos sa aton. Mag-ayos ang tanan natong nga balatian. Mayong aga sa tanan-tanan.
12: Sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang

0: kalayunan ng istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Magamo ka na? Dugre, tuloy mo ko yaw?
2: Tuloy nga naman.
1: Tuloy ba lang ang magpaalam na sa kalibutan?
2: Wow! Kaya naman aw.
1: Kay buhay pa ko. Pero nasubuan ka na? May hindi mo ko makita?
2: Nasubuan lang kuya kay gusto kuya taniya. Obdanay lang taya perme balaw.
1: Eh? Kumagobdanay taga na eh. Gusto mo? Samaan ka nalang balay star?
2: Oo eh, kung pwede pa lang ya, kung magsugot kaya, pwede gidyay.
1: Eh, sadya-sadya eh, no? Wow!

0: Meron, pre.
1: Ah, Boy Ramon.
0: Ano man, Boss Rocket?
1: May mapriso kit balayhan nga mga senador?
0: Posible guro, Boss. Galing makagwa mo na sila.
1: Ay, makagwa kag nga man.
0: Kay di makapiansa sila mo. Kayang-kaya na nila ya Boss magpiansa kay ti may nakuha sila nga malita kuno mo.
1: Ah, grabe no.
0: Oo.
1: Kaganoyhan ang ila sala sina.
0: Parte to bala sa blood control project bala Boss.
1: Tuod gid man ayhan nga involved na sila or himo-himo lang na nga istorya.
0: Posible man tuod. Posible man nga himo-himo ay tungod sa politika na eh.
1: Ah, sa bagay no. Pwede gid na matuod.
0: Pero depende na sila, Boss, kung mapamatudan nila, eh. Depende na sa ebidensya.
1: Pero laban na guro, yaaway sa politika, no?
0: Daw mo amo, ginaguro, Boss. Ipiton ka kung hindi ka kalyado. Pero kung kalyado kaya, Boss, pag gusto ka niya isang kalautan, da? Himuon mo, yakalong himuon mo, da?
1: Tiyang pamangkot na Yaboy Ramon.
0: Ano, Boss?
1: Ma-impeach kita yan si Vice President Sara?
0: Depende sa pagbutuhay sa mga senador, Boss.
1: Kaya muna gali. May buto-buto ang mga tabo.
0: Oo, Boss. Dapat makakuha sang 16 kabuto ang yes to impeachment. Agad nga matiwasan si Sara Duterte.
1: Di ko hindi, abe.
0: Di hindi nila ma-impeach, eh.
1: Oh. Daw mag-amuna gali sa jay, eh. Kay padayon ng ilaway.
0: Amo na gani, Boss, nga hindi matapos-tapos ang mga problema sa Pilipinas tungod ang ginapreparahan na nila, ya, Boss, ang 2028 eleksyon.
1: May eleksyon pa ihan nga matabuhaw.
0: Amo ba nang palamangkutan nun, Boss? Basi mapariho mo naman bala sa kay Marcos Senior, haw, nga malawig-lawig ang pungko, ya.
1: O ti amo nang lain, dahi.
0: Sige lang, Boss, ah. Panilagan talang niyang gakatabo, ah. Kung anong manas

0: Do hindi ko nagustuhan ang ginaplano sa mga dusi kasutab ng mga senador. Kag ang isang kalbo, nga kapanago, kaya nga may warant. Ay! Do ginapaugtas ginila ko ba? Do maubos mo ng sinuptan ko ng mga malita magamusin ni ba?
1: Mr. President.
0: Ba?
1: Do, gapalibog ka gidaw.
0: Uy, ibus rimulta.
1: May dala ko di. Oo, aray ko di.
0: Ba?
1: Kag may dala ko di sa imong kok. Kokwa.
0: Ay, abi ko piho na. Ate, sige. Iplaster da. Kay magamit anay kok ah. Kokwa, agod nga makarelax ta ibus man rimulta.
1: Wow, Oh, Mr. President, agod niya magmayo ang mudo mo. I-ready ko na ang kukwa.
0: I-ready na da, damo, pastorya.
1: Oh, lululululul.
0: Sige na. Kay, nagatakam-takam na ko nga daan sang dala mong kukwa.
1: Oh! Manabot ko na yung daan nga need mo, gid mo, kay ti kadamo sa iyong mga problema.
0: Amo na nga siguran mo nga daan himo sang page. Nga mubuhinan ang mga problema ko.
1: Oh, Mr. President, pagwa ko ni karon sa imong opisina, may magwa naman nga waran.
0: Na muna, amo na yung gusto ko. Ha? Amo na yung gusto kong mabatian sa imo para kampiyon, Blau.
1: Sadya-sadya, you know.

0: Naern?
1: Ano man, Angelina?
0: To may dala ka man da nga pagkaon na rin kay Ma'am Burakday.
1: Oo, Kag. Ikaw may ara man.
0: Pwede. Ang party mo ako lang na.
1: Na! Hala, may ara ka man tapos may ara man ko. Pa ngayon, mapayangakon?
0: Kulang pa ba yung akon sa akon? Nabitin ko.
1: Grabe kay mo, Angelina ba?
0: Oo, Kaya hindi mo managura mo, busi mo parte.
1: Ang imo party ang...
0: Kulang pa niya sa akon.
1: Dani ko na nun lang ang ara, amo lang ng kaunan mo eh.
0: Hindi ko na ya kasoya, gusto ko ya ubusay kag si Putaygen.
1: Di na lokid yung imo.
0: Hindi na ya dinalok ya, kundi normal lang na yasakon.
1: Normal sa imo ya pero sa iba niya hinarabas na ina yun.
0: Wala ko ya labot ya sa iba niya nga tao ya ko na nun layambal. Importante ya busog ko.
1: Hala, tada-tada ino.

0: Live News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang anti

0: Oxidan, Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang balatian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala na gaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkamuringon, malimtan. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis sa nagligad. Sikisakit ka dyan katama. Gambas ang tiyo ko. Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsules, 3 times a day. 3 kadlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C!
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpa Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang ka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyo kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Hoy, budat, ano naman ang ginapanghayay mo?
1: Sinuli.
0: Gaaman, ano naman sinuli?
1: Ang gintigang niya, balas, ginkaon niya. At upos, yagid ba lang isang kapinggan niya, balas?
0: At iba, siguro luto ng tinigang niya, ying.
1: Luto ng bedkoro. Kay ginkaon niya na gani.
0: Pabayin na siya, bala, gutom na siya, guro, ah. Ano pa, nagkaon na siya?
1: Nagkaon siya gani, kay gutom, pero balas.
0: Hindi kayo namitan siya, guro mong. Pabayin na siya, kay iyan na iyan nagustuhan.
1: Ikaw bala, tabugok. Da wala kag idea concern kay Nuli.
0: May concern man ni eh, kaso iya na iya, gawi iya. So, pabayin na siya.
1: Kalaw ay man nga pabayan ta lang siya nga hindi man amuya ginahi mo.
0: Kay basi kung sawayon mo na siya, kag hindi siya manamian, kag magmaoy siya. Amo na nga pabayin lang na siya bala, kung saan diin siya nalipay. Suportahin na lang bala.
1: Sadya, sadya, gede no.
0: Ayaw.

0: Kamusta, Burog?
1: Nakatuan ko na tong buyers ang solar.
0: O, te ano ko no?
1: Kantuan niya lang di ko na magdulom-dulom sa barangay hall para hindi ihil mo nun. Man, maro man itong adaan eh. Hindi man ito magpadakop buhi mo.
0: Ay, parehas man lang ta ah. Ibutang taman sa safety ang tanan.
1: Hey, pila na karoon ang akon?
0: Wala talang karoon magbayaran na inakong pilang bakalya sang bilog na solar ah. Dera na tamay si Pai kong pilain mo.
1: Ati, ayos ah. Basta piwaay lang ta ha. Ibasi mo lang karoon kung wala to klaros transaksyon tao.
0: Wala pa tagay nagbakla na, relax lang bala.
1: Ya paniguro lang ko ah.
0: Sigurado na ah. Kakwarta ka gid na karon.
1: Oh, ano nga ako lang makakwarta? Pati ikaw man eh. May bubla na nga ako lang yung makakwarta tapos ikaw wala ka. Ang dapat mo ya ihambal, makakwarta tanga duwa.
0: Sadya-sadya ino.

0: Ano pagid ang nakita mo, Jupiter, my son?
1: Damo pa eh. Pero, no-comment ako bla.
0: Iyang balanggani kung ano pagid ang mga nakita mo. Pero hindi ka na yung mag-komentar.
1: Tiyan mo na yan, praklaro blao.
0: Ate, sige be. Ano pa bing mga nakita mo?
1: Ate, kung sa nakita lang, sa kadamo, gidad ya.
0: Ano pagid gani?
1: Ang mga gabarada bala sa drainage sa basura, oh. Kadamo na. Ang mga kanal, gabidahaw na da.
0: Ay, kadamo, gali.
1: Hindi lang ina. Ang mga basurahan pa da. Ganilapta lang, oh. Plus, ukayon pagid sa mga ido ang mga basura. Dininapta pagid, eh. Kagtumpukan man sa mga langaw.
0: Kaya ba?
1: Ang mga lutakon pa daw, wala gini ma-repair ya. Pinabayaan ng gini sa barangay ta.
0: Baw kadamo gigali isang naraok ka ni Kapitan ba?
1: Makaraok mo tada pilakadlaw ah. Ila palang nasubong. Tasonin mo naman ah.
0: Sadya-sadya ino.

0: sundan pa kitin sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Dan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubin sa itad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala din ko nagbatsyag asin. Salamat kid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So, una, problema. Gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
4: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatsyag.
4: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusin nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulo, sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: It's the best part of the day.

0: 95 News.
1: D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang NCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
1: ako, tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmi gakatol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow, may puso.
12: Ini nga kanta ginahatag sa inyo sang Globe G-Fiber Prepaid. Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpa Globe G-Fiber Prepaid na.
14: This song is brought to you by Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This song is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: With-

0: News D3 Bio.
1: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Kadto ta sa dugang nga benepisyo sa ang gitawag D3 Bio. Kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3 Bio, kaunon ha, kagtod. Meaning pa, ang mantika lang imo ipasulod sa imo. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Ang suno sa pagtuon, Sir Boy, ti nabalaan nato na permi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iyang medium chain triglyceride. May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos ang glycerol, amo nang main constituent sang MCT nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amo na nga, kung pala inom ka D3 Bio, tingala ka, normal imo pupo.
3: Na, may ang pupo mo.
2: Isa sa mga pinaka-the best nga experience ko sa D3 Bio. Sang ara ko sa Milan, Italy, gina- Taki, gigoya, Sir Boy, sang ano, sang kagaw. Ko, lantawa na to, kung di-inhasta si D3 Bio. Anong ginhi mo ko, Sir Boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours.
4: 14 hours.
2: Untat ka man gali.
4: Nalumos.
2: Lumos ang kagaw, Sir Boy. Lumos ang D3 Bio,
4: kagaw.
2: Patay.
5: Kasig lang, no?
2: Kamulo ka, Sir Boy, before I take, gin, kuhaan ako antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan, Sir Boy.
5: Negative.
4: Kung sumahon mo na, but it's only 700 pesos ang 50 correct capsules. Sulot ka sa ospital. Kasi kung may mga inapoy mo na to. Di ba
2: sa chika pa lang niya, 700 na bayad mo?
4: Correct.
2: Chika pa lang.
4: Chika pa lang. Na yung 700, nag-ayo ka.
2: That's how effective is D3 Bio.
0: D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas na gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may visit. Ang VCO, yung may D3. Mga butika.
5: Yes, kag ang kanami pagod Sir Boss ang D3 Bio. Kung problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach, Sir Boy. Kaya ang D3 Bio, no, nagabulig niya siya para mag-reduce ang inflammation. Basta inflammation, Sir Boy, ang imo nga digestion, absorption, pigaw good, Sir Boy. Pero kung imnon mo siya, wala pa sulod ang imo nga tiyan, makure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon before ka magkaon, Sir Boy. Kaya nga man, gahatag sang satiety hormone sang ginatuwag magnormal ba, Sir Boy, nga feeling mo ya busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, Sir Boy. No? So,
4: sakto na, Doc.
5: Mag-reduce kasi na. No? Kag kung problema mo naman ang tulog, imnon mo siya before ka magtulog, Sir Boy. Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce sang ginatuwag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog.
4: Ang D3 Bio, permita ni mahibaluan o ginadiscuss dari nga nami para sa mga kagaw, virus man, bacteria or fungus. Pero isa sa mga other benefits

0: ni ginatabunan yang imo nga cellula ang cell membrane ginaputos yan agod hindi makasulod ang mga carcinogen kapag nigarilyo ba na mo ikaw nga wife mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso hindi makasulod sa imo cellula kay ginatabunan ina sang MCT sang D3 bio na kung hindi makasulod sa cellula ang carcinogens hindi mapiktahan ang DNA hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa latun nyo may number one ka na nga fighting army against viruses bacteria and fungal infection may anti-cancer ka pa kung guga D3 bio ka, hindi ina mahatag sa ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3 bio.
1: Are you a gym addict? Gym mag-exercise? Kung magbata ka sa aga, paduway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3 bio. That will energize your day and power your workout. It has enough medium-chain triglycerides. Once ini nga mausa na sa lawas mo as bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw got D3 bio adlaw.
2: Hindi pagulata, Sir Boy, nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na D3 bio.
3: D3 bio, problema sa trangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo, ang D3 bio ka na. Ang D3 bio, uno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 bio, adlaw-adlaw. D3 bio. With Physio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Physio. Ang Physio. You my D3.
5: Mga buti ka.
3: D3 Bio. Health News.

0: Radyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:03 ng aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps, mga balita kag public service, mga komentaryo nga may punto.
5: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
2: 11 Mbps, kaupod kay ka-K5 Jean Paul Generoso, iniang 11 Mbps.

0: maayong aga, mga sukit na itong itig palamati. Welcome na sa programang 11 Mbps. Subong adlaw, pizza uno na kita sa bulan sang Hulyo. Ang ikapito na nga bulan, sining tuig 2026. Kulo pasinsya, nakamukay wala ko ka-program sa sulod sang pilak bulan na. Isa ka bulan, kinagpa-Amerika ko. Nalingan ko sa Pilipinas. Nagpa-Amerika ko ang
1: pinuntoin ito.
0: Kasaho makamuguro kung wala ko ang ay ambot siling ni Sandra Dison. Siling nga bawa ah, nahidlam ako sang tingog. Nga hindi ka mukha saho sang tingog ni Sir Eric ah. Ay oo. Nagbakasyon ko para nga mga pulong pawan. Salamat sa mga nag-chat na nagpangamusta kung saan ako mabalik. Why ko nagasin sa inyong mga chat kay dito sa Amerika kabudla isang signal to.
1: Grabe po, ito.

0: Lisnet, yun nami, ngisi, kagpakadlaw pa, ano ni? Pagkadlaw? William Galigo, Hilang Gray, Veronica Delgado Recto, Arnel Ortiz, Joel Garzola, Busjo, Sandra Dizon Haro, Ma'am Nanilin, Dicinal Shiflet, salamat gin, Sir John Saps, Pastor Russell Puras, Lisnet, Bing Pinyafil, Barok Luxin, green, green, it's green they say, on the far side of ML Balasal, yun, nahidlan ako sa imo nga tingo. Green, I'm going away to where this is greener still. Well, I told my mom. Dugay na ko nagbalik, away na ko galing ka program.
1: Alright!
0: Arf Amores Tugalon, Boss Joe Jordan Pool, Josette Hernadi Titong, Cynthia Suarez, Jolie Hinubia Lumugdang. Doon nalipat na ko pa nung mag-programa. Boss ang nagligad, basyar ko na sila ni Allen Tayloring. Ay, ambot, Sir GP, huwag ka nag-program. Sila'y ulat-ulat na lang bala kayo mabalik ko. Ah. Kiara na kamuda, nagpamati na kamo sa Allen Tayloring. O ti panguntat na kamuda, untat na kamutahi. Ang mga friends na sa Central Market, kamusta? Kamusta ang sa Libertad? Ay, pagululuntat ka mga na yung ubra. Kinanglan pagiliyang maguntat kuya isa kabulan para magdamo akong viewers.
1: Grabe po.
0: Ngayong aga kay Brother Ricky Sinfuego. Kag sa iyo, sa imong family, Brother Ricky. Leonardo Rilos, Dad's Boy Mendoza, Bings Delphine, Sandra Dizon Haro, Z, Mami Z, naidlaw na kamusang ininga sunata, guru, no? Salamat kay Sir Eric Tenerife for taking the slack. Siya nag-program sa pilog ka, pila ka mga simana, gid. Kag subong man kay Sir Elmer Ubaldo. Thank you sa pag-salo sa program. Thank you sa pag-lingaw nyo sa mga listeners ta. Before that, matita na yung pulong sa Ginoo.

0: Sa ato naman nga Bible verse for today, abrihi ang inyong mga balaan nga kasulatan sa James 1 chapter 1 verses 2 to 4. It says here, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Ambal ni James, sa mga panahon kuno nga may mga persecutions and trials sa imo kabuhi, count it all joy. Hindi magpadala-dala sa emosyon, hindi gid magkasubo. Count it all joy. Balihon mo na nga pagtilaw sa imo kabuhi, because siling diri, the trials and testing of your faith produces perseverance. Dira mo na, like the diamond. Kung ang diamond gina before na sa mangin sparkling, porting nga kihaday na sa diamond. Oh, diamond is this one of the strongest material sa kalibutan. Pero once gani nga pagwapuhon mo na siya, kinanglan mo na siya baidon todo. Baidon nga baidon nga baidon. And out of that friction, the character will be built, panamion, and then later on you will have that wonderful and beautiful precious diamond. So sa aton nga kabuhi, damo kita mga pagtilaw nga mag-aabot. It's not all smooth sailing. It's not all smooth sailing. Madamo sa mga pagtilaw mga abot, madamo sa mga trials. But siling ni James, hindi magkabalaka. Constantly rely on God. Pangamuyo gid permi. Pangamuyo gid permi. The people nga magakundina sa imo, they themselves have their own flaws. Han amo na da. So, hindi, don't lose faith. Sobra pa dan again sa mga disciples ang una. Sobra pa. May si Stephen was stoned to death. Ang pagpakamalaot sa ila, kagpagbuyayaw sila, purti. But they keep the faith and padayon lang sila gyapon sa Ginoo. Subong man kita. When trial comes, sa aton kabuhi, hindi gid magdula pag-asa. Hindi dula pag-asa. Pangamuyo, it's that time na kinanglanon mo ang Ginoo sa kabuhi mo. Later on, you will survive and God will bless you more because you keep your faith during those trial times. Madamo sang mga nagkalaytabo samtang wala ako nag-program. Ang shooting sa eskwilahan, grabe no? Makasiling makuahay, anong tabo sa kalibutan? Ang mga kabataan do gapraning? Oo, ang mga kabataan do gapraning. May mga nagpagwa sa information nga about kuno sa computer games, which is somehow true. Ang Roblox do kadugay na naginiginban sa Amerika. Pero diri sa aton do ara pagyapon. Bangod kay way matanik problema ang games. Ang problema ang mga nagasulod sa games na mga may edad na and nagapangkutibaw sa mga minors. Ginahiluan nila ang utok sa mga minor di edad. Suguon nila maniro, suguon nila sang lain ng mga hinimuon, hilimuon. So, mo itong problema. Yeah, I don't know how true is it nga ang nag-influence sa duwa ka kabataan is a cellphone game, mobile game. I don't know. But certainly, something must be done. Ang pinaka-basic siguro sa aton mga ginikana, always, always try to know ano ang ginausikan simpo sa kabataan niyo. Iniba lang ilang mobile games, kinapabayaan naton nga ma-hook sila bilog nga adlaw dira. Ano ang mangin epekto sina sa mga kabataan? It all boils down to the parents. Paano naton ginaalaga, ginatatap ang aton kabataan? Are we just letting them be lured sa hampang, sa cellphone? Kung kaisab lang problema sa aton amo ni. Ang mga ginikanan nga tuman kasako, may trabaho, may negosyo, ginahimo nila babysitter ang cellphone. Bakla nila cellphone ang bata para magpamuyong sa igad kag magsagihampang. So ang guwa sina ang aton nga mga kabataan is being defined and polished according sa ginalantaw nila. Di mahina na permi bumba marilo kung ginalantaw sa kabataan mo. Mga nami nga mga lalantawon. What if kunuay mo na sa yama check, no? So hindi dapat nga tanan nga oras ang bata mo pampangon mo na lang cellphones. At rin may mabulig man ang cellphone. May mga kabataan sumo kasagad na mag-English. Kasagad na mag-English mga kabataan subong. Salamat gid Jong and Bumba Marilyn. Marilyn Dumalay Rukiro kay Mrs. Adele Garfin and William Garfin from Villa Socorro. Nagkita ay kami nagligad sa may grocery. Ito sa Lupuez, nag-grocery kami ni Mrs. Siling nga Jean Paul, ikaw na?
1: Grabe po.
0: Oo, siling ko. Yaahay nga, waay ka na sa 11 Mbps.
1: Grabe po.
0: Siling ko, hulat-hulat ng tamam ko yung mabalik man ko. So, ginko ako yung mga pangalan. Si Adele, si Ma'am Adele, ang mama, and the young daughter, si Willia Garfin from Villa Socorro. Avid listener, gisla-gali isang K5. Mabalik ko tumula sa akon nga topic about cellphones. Kung kaisagin, ginahimo ito ni babysitter ang aton nga cellphone. Kay once ang bata, tagaan mo cellphone, mamuyong naman lang sa saigad. Uway man lain guru nga gaan mo sa isang cellphone, pero dapat may aray sininaga ka, akibat nga may upod dapat nga disiplina. Diri ni magasugod ang parenting. Gaan mo sang insakto nga oras. Hindi tanan nga oras na lang hampang na lang sang cellphone bata mo. Dapat may ara ini sang insakto nga oras. Nga amo lang ni siya dapat mahampang. And monitoron mo man ang ginhampang. Iti amo kami na sa balay. Amo kami na sa balay. Gaan lang sa chimpo, gaan lang sa oras. And it's all again about parenting. So very vulnerable ang aton nga mga high school. Very vulnerable ang aton nga mga senior high. Matapos lang itong insidente about nga ginhambal nga may mass shooting sa kundiin itong mga eskwilahan. Ang kabataan nagaplaning may mabalon sang ilang nga mga may madakpan sa bag nga may mga kutsilyo kag armas. Ang rason nila kay panigana kuno kay basi may shooting naman. Ay ambot na lang. This matter should be investigated. Kay kita nga mga ginikanan, hindi kita mahimos ang aton bata base anong matabo sa eskwilahan. So there must be a working solution. Dapat ang aton ng eskwilahan, isa ka nami, diriya mo ang pag-provide sang police presence sa mga eskwilahan. Mostly sa public school. Sa private, hindi kayo, kasi may security, manda nga mga naga-check, secured man bi, walled man bi ang private campuses mo. May strict pag-check sa bag sa private school. Ang sa public, isa kay pwede mo lang abiya maduhol to sa pader ang mga armas or anuda. Sa gabi, pwede ka tuya kasaka kag ilubong mo tong armas, kuhaon mo lang yung pag-aaga. Ara niya sa sulod sang eskwilahan. So kadamo sang mga dapat naton nga i-secure, no? So, especially public school. Si isa na diri ang presence ng pulis nami gid, no? Sige. Magastoryanta karon ning mga estudyante nga imbulbado sa stabbing incident dito sa Barangay Sumag. Ginpaidalom na kuno sa modular learning sang DepEd. Kay may ara sang pagpamuno nga natabo dito sa grade 8 and grade 7 sa Barangay Sumag. Ama Computer College, iga pasira sa tiun nga hindi pa sa Gyapon ma-secure ang business permit.
2: Sing it, everybody. Come on.
1: All right.
0: Probinsya sang Negros Occidental ginpaidalom na sa state of calamity bangod sang kahalitan sang RSSI.
1: a hammer in the mall. Ah, grabe po.
0: Plano nga pagdeklarar sang state of calamity sa siyudad sang Kabangkalan. Pagatalakayon sang konsiyo sa oras nga mabato na nila ang executive order sang alkalde. Bangko nga ginagamit sa namatyan, ginkawat sang kawatan sa barangay Takuling, nakuhaan sang video.

0: Ay, pabala kay ilang taon, tanay mga chat nyo balaya ho. Ah, hi, Gabisyo Signal, Rick Vlog, Jojo Chongko, Doryo Vlog. Yabaw, kita naman ko sang akon, idol. Pag inugay ka mo dahil si Eric, din ka pungko. Si Eric man, idol nyo, bro. Yan, bayita si GP, ah. Ara man si Eric. Ay, akong nga pungko. Ako naman, idol nyo, ha. Merlita Malvas, Annalyn Dupenis. Maylin Kabadagaray, Bings Delfin. Istoryanta ni nakastan by si Red. Now, istoryanta ini. Ang natabo nga pagbinon-anay sa Barangay Sumag. Kung madumduman, isa ka 14-year-old o grade 8 student ang ginbuno sa isa ka 12-years-old na grade 7 student nagligad nga Lunes, June 29. I don't know kung anong rason nga ang ginbuno daw dumot-dumot ko, no? Ano bala ang himuon sa eskwelahan angot sa ning insidente? Naka-standby si Red sa linya. Red, K5 news mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Red?
2: Yes, K5 JP. Maayong aga sa ato sini mga tagpalamati sa programa ng 11 Mbps.
0: Yes, Red.
2: Mga 11 Mbps. Kag diri sa ato sini balita subugan daw ko K5JP masubo-subo ini kabanti daw patapos tumbalang shooting incident ya sa isa ka bulutuan dito ya sa Baya Tacloban area natabo naman diri sa Baya Ciudad sa San Carlos diri sa probinsya sa Negros Occidental and then ang pinakauli diri kay K5 Julius amo naman ya K5 JP ang natabo ya diri sa Baya Barangay Supag sa may siyudad ya sa Bacolod kay K5 JP So diri dalabot naton ining DepEd Bacolod para ibaloon kay K5 JP kung ano bala ang pagahibuon sinisag DepEd kay Mati K5JP hindi man ikilal anay ining duwa ka mga estudyante kag sunupagani ya kay K5JP sa investigasyon sa DepEd ini sila agay paidalom ya sa modular learning daw hindi kaya pwede ya nga magkita na ini sila nga duwa kati magluwas sa biktima kay Marcy wala magbalos kay K5JP ining ginikanan sa biktima.
0: Klaruhon ko lang anay Red, Red, excuse me, klaruhon ko lang anay ang namuno ang 12 years old.
2: Yes, correct.
0: Ang namuno, ang ginbuno niya,
2: yes,
0: ang ginbuno niya 14 years old. Okay.
2: Yes, 14 years old.
0: Wala sila sang any history nga nag-inaway, wala sila sang affiliation nga grupo, nga ini kontra sang ibang nga grupo. Kay basib na sila yung kured. May mga grupo sila, although wala sila nga duwa kontrahanay, pero ang ila grupo kontrahanay, question. May arab na sa nag-exist nga mga grupo-grupo daw, tawag nila nga gang sa eskwelahan?
2: Actually, sa statement sa police station na ni Police Lieutenant Wilson Aguilar ang ato dirag Deputy Station Commander K5JP sa Police Station 9 wala man kuno sang grupo dira sa may Sumag National High School K5JP even gani sa mga maestra kag even actually sa DepEd Bacolod K5JP wala man sang grupo siguro ti basi barkada haig classmates sila or base mo na ka K5JP pero wala kuno sang may nag-exist mga grupo kag kung may ara gid ba na ginapanawagan sang police station na ina nga hindi gid mag-intra sa grupo kay kadelikado kay K5JP pati bala magbun anay
0: so sa sagwa ni sila natabo ang pagbuno ka K5 Red anong ginggamit nga patalom
2: hindi matumod sa aton si Diga Kapulisan kay sang natabo ini antes mo natabo ining krimen may ara sang komisyon nga natabo kumbaga pati kwandira nang sabtanay ang may ara sa
0: diba si tanay. Siguro kaki fibrid si taay blalingan no tulok mo. Oh, dumwa mo nang blalingan no tulok mo yan no manok ha manok gidok labanan na mo nabi kaki fibrid mo. Ay duno nga ang tao na lang inang tuloko no. Kita ya guru rin diba wala man tayaga tu lain nya ginatulok mo ya red. Gatulok naman pang gatulok. Kag kabalo ko sa ginatulok mo pang. Gato normal naman na magtulok-tulok bala rin ah. Balo kaya papang lain may angki sabing pagtulok depende man ni. Kay basi number 1 ug kisa gila mga lalaki bla kagi ko na rin nga ara ko rin sa CR. Siguro ano niya yung ang laki kinapaniyaga tulok sa akon man. Tidugangan pa ya papangasang una bay wala pa ko yan nagbalik sa Ginoo. Kinatulok ko sa CR. Ay, kay galiya jugi sa ya gali ya pang. Tingala ko yung nga ginatulok kay ko kundin ko yung mangihi. So ang punto da ya red kaysa ginatulok kay ba siya nagwapuhan man siya sa imo. Oh. Babalaan mo na yung mga panulok. Ang pagtulok mo na kaysa pang balaan mo man kung dumahulam kwarta. Di ba? Ang mga panulok, ang mga panulok sang mahulam kwarta, kaysa balaan mo na. Nga, ah? Kido ka, kaysa bala pang, basta man, bisan pang chat, gani isang mahulam kwarta. Yamig, how are you? Yeah, kamusta ka na sa abroad? Okay ka lang da? Oo. Yeah, nawiglawig pa na iya, kisa iya. Kaya may ara kisa ka mayuhuya-huya. Mamuya, kamusta ka na? Ahay, na-miss ka man. Saan ako mapuling sa Pilipinas? Yalabay pa akon. Yalabay pa akon. May kurta ka na. Kisa mo na. Kisa mo na rin. Ti, again, ikaw ya kung manulok. Kaya papang balaan ko yung ginapang tulok mo ya. Si Berto, balaan ko man kung si Berto manulok. Ah, oh, di bala, di bala babang? On.
2: Kimya, ra gid mga bagay kay Sam JP nga nabi kid ya tulukon. Ti amo na kis ara
0: dili. Hoy, maghalong sa joke-joke ah. Ah, bala kada ko nanong bagay yang ginatulok mo basta ako ya pang ya. Lain na ya, kun yung mga pagtululukan subong ya pang. Lain na ah. Pero amo na grusiling ko red, basibla sa pagtinulukay nagsitaay andin buno dayon. Tigaling amo na iya red no. Ang nami tani, abi ko ng mga kabataan bla. Kung mag-inaway gid man bala, tani wala lang armasanay no.
2: Kaya actually din kay JP, sa natabo ni ang komosyon do na tiklo danay, yung muling ila sa legalisasyon na natumba ini kay Kefay JP ining dusi anyos ka suspitsado kag timing man kay mi nakita da sa kunong kwanta liwis nga bagay.
0: Nakita yan taliwis nga bagay. Mayulang kay hindi do. Ahay, kung kisa dupul lang available. Dupol nga ano red, dupol nga mga kahoy. Naan. Tibud like isa kun wala ka na available kaysa nga mga armas, isa asalan balapang. Ari guro yan namin ang isa rido, dapat guro sa tubang eskwilahan, bisan mga asal-asal ng pang-i-monitor na sang eskwilahan. Kaya ang iban nga asalan kadanya pang ka mga dalagko. Maila na yan kung mga ang baligya mo, bikwan lang niya. Inang to sino kay gagmay lang niya kag nipis nga asalan anain ko mga paas ang manok ang baligya pang kag pitso ka mga dalagko na yasang pang ti dapat guro kina monitor mo na no so wala mabalaan kung ano nga klase armas ang ginggamit
2: wala may baluan ni
0: kay din siya naigo sa pagbuno din siya naigo
2: ang naigo si Nicky Fem JP ang iya sining tuo nga kamot kag ang wala nga bahin sing iya sining kilid.
0: So meaning kung tuo na kamot may defense wound na sagang niya pa nasagang. Di mayo na lang niya papang kay wala mapuruhan imaginable akong pagbuno sa kilid na igong atay una igo ang kidney. Ting problema ni mga ginikanan wala man pagdumot mga paryente ginikanan why man.
2: So far sa monitoring sa kapulisan, police station 9KFJP, wala man sang tumot pro galikitiway nagahatag kumpiyansa ining DepEd. Yun pa idalo may sila sa modular learning aguto ti mapakalma langanay ining kainit siguro sa mga himata KFJP kagti ginakuan gini ang modular learning. Way lang anay kag wala pa man sang assurance kay FJP kung saan ulit sila makabalik sa face-to-face classes. Iti imbestigara ka mga hubin pa kay FJP.
0: Tama, kung mo sang edad? Tang?
2: 14 years old.
0: Sang 14 years old ka pang ano yung imo yung maginakalingawa now? Kay sang 14, sang 14 kuya balapang, lain niya nga ako niya nga focus. Ay, ang pangampang pa kuya mga amon, ayaya nga mga time niya, 14 kuya, gahimo pa kuya tarak-tarak, kagbaguyod-guyod. Kaya mo to siling ko sang una, eh, balay-balay man iya. Gamo ka manaw?
2: Uy, ang traktara ka FJP ng chinelas, wala ginubra guma sa traktara.
0: Na! Ti din ang mas ginakawilihan mong balay-balay o traktara?
2: Ang balay-balay.
0: Silingkog itaw. Oo. Ay, ambot, huo, tsakto na. Kagi ka pa pang sanguna, garkila ka kumik sa tupad mo balay, tag 25 sintimos. Sanguna, bala pang garkila pa kuya kumik. Oo, si Mang Manang Bibing, disinal burda, namo man aguro. Mga kaedad-edad, tabla. Sanguna, sa tupad balay namon pang, may halayan, ada. Nakapilo, ada, nakasabit ang mga kumiks nga, wakasan, aliwan, wakasan, ano pa na ang mga kumiks da. Ginaarkilahan at tagban 5 sintimos ka ginabasa. Oo. Tiyan mo na sungunan nga kalingawan, kuya. Pero, you know what? Ako yung ginalingawan.
2: Makita, gini
0: na. Halong sa joke, No guy da.
2: Ganit, FJP. Pero, Andrik, FJP, yan mo na ganit nga do, siguro sa epekto ba sa social media, FJP, kaya dapat ara, ginaginikanan, ginpirmi, agad mag-guide sinis sa mga kabataan, kag ini, gamay lang yun siguro nga tinulukay, nag-resulta na yun sa komosyon ng FJP. Pero, ginapapag-on karon sa Subag National High School, sunod sa DepEd Bacolod, ining siguridad, gina-check na hindi ang kadabag kay FJP, agad matanaw, kung may mga balon, tara sila ka mga kutsili.
0: Tiyan, makon mo, yawan ka na damo-damo. Hama, kon mo papangka damo-damo, damo-damo sa guard. Ti magano, gaginutok sa kwan eh, pagsulod sa aga eh. Ti sa pagidiguro, way labot sa guard. Kun ako ya ha, kun ako ya suggestion ko ha. Way labot sa guard. Pagabot sa sulod sang classroom, ang maestra ma-surprise check. I don't know, hindi man nagro invasion ng privacy sa mga kabataan. Kiti gusto man lang nimo ya ma-surprise check. Okay. Klase B sa math abi. Yeah, dali lang, ma-surprise check ko. Oh, may dala ka lang da, yeah, baby, papapanga, kwanda, nga kung ano da nga stick da. Ang lalaki nga maestro, among ma-check sa lalaki, nga bag. Ang babae nga maestra, among ma-check man sa babae, bags ang babae, lantawon lang pang. Kaya basi may mga pitsikorno nga unod, may mga, di ba lang? Okay, dapat ang mga, naan, amo na iba ng ligad, may nasumbagan, matugan ni pitsikorno.
2: Oh, dito sa may kuan kay FJP dira sa Vista Alegre.
0: Na. Nga sa una ya nung unod jang bag mo pangaw.
2: Yo, delikado na kay FJP. Ako ba igo niya ang guyas ang kuan?
0: Ah? Buka
2: niya.
0: Pero ang pamangkot ko gani ano yang unod jang bag mo sang una.
2: Ako wala na kay FJP ya mga papel na iya kag bulpen mo na kay FJP lapis amo na kay FJP
0: lapis ti istoryan ta pa ko na nung unod sang bag ni Berto
2: ano
0: hindi na hindi na bala na tayo ko na nung unod ta Berto
2: yan bas pero may balo na siya ko ng FJP nga DTX Herbal Oil.
0: Na, ha? Do ka init man na ipang gamiton man. Do ka liniment. Yeah. Anyway, na, may napangulo aplas aplas ang iya itong bulo badminton, blakapon. Oh, amigid mayo. Sige rin ah, importante, ang ginimo, subong intervention sa eskwilahan, wala sila anay sang face-to-face classes ining duwa. Kay, kuan lang anay, modular learning lang anay, internet kamo dabi. Oh, di ba, kung ano lang da. And then after that, pag okay ng tanan, i-patch up sila eh.
2: Oh, yes, correct. Ah. Hindi pala sila po ng mga priso, kay mga minor di edad, pero panalo, may ano, kwan ba daw, orientation or debriefing kay MJP, agod na pa i-childigid sila sa mga kabataan nga sa lagi nihimo nila, agod mag-guidance sila sa gusto. Kamati kalabanan, dari kay MJP, ang ginikanan ko kayo sa paglampo, sila dari pang dumot-dumot, ang mga ginakuan, ginatanaw sa kapulisan ni kay MJP.
0: Sige. Anyway, sige.
2: Facebook Live with JP, ato sa balita ka madulog sa programa ka 11 Mbps, kinadulog sa ato sa Power Trio, ang aton sininga DTX 500 Mighty C kag D3 Bio, ang aton man sininga DTX Beauty Soap sa Mayko, na nakapanit may aras ang alam up, muni po kag acne, magamit lang DTX Beauty Soap, nasig ng resulta, magin kutis, artist na ka pa, ang ato sininga DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kapun si Patrol, K5 Coral de ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat gid Red Salgado, Chief Red, sa imo sining balita. At least nakahimo sang pamaagi ang eskwilahan nga likawan ng anay nga mag kinit anay sila kay basi mag binalusanay naman. Daw modular learning lang kuno anay. Modular learning, gaan lang guro assignment da. Hasta nga bag-uki na sila nga duwa, eh basi patch up man patawag mag-inikanan kag mag-inistoryahan ay. Kaya mo nabla silingkutan, ni wala lang armasanay, no? Kaya hindi mo nablam dulak isa mag-inaway. Nga, oh, ginaway, gini mag-utod. Kung kaysa may arag ginayang may mainaway nga mga estudyante. Wala ta ni armasanay. Wala armasanay. Kay ti makapatay niyang armas mo. Oh, baby, jarabun noon kaya imo. Tiyama, kung muna nga 12 years old, mamuno, 14. Amo na ganit pa na yun, yapon ang debate nila subong. Ano bala ang dapat timoon sa pangilinan lo? Atuli ang ginalantaw ko mga comment, tsakto man biya. Nga kung kaisa, bangod sa aton nga fake news, nga ginahambal, nga wala sang accountability ang mga minors, tidira kaysa nagasugod nga ang mga minors ta, nakahambal man nga, sa nabatian ko wala accountability ang minors. Actually, may ara. Oo, pwede gyapon mafailan kaso, pagka 15 pataas. Buti, something must be done. Iti mga mainalamon mo na kongresista, tada ah. Abiton inyo na mayo nung mayo sana sa aton nga layi. Oh. Kay kun ako yung pamakuton sa akon yung opinion ha, ang 15 year old subong lain na sa 15 years old sang una. I don't know kung ma-agree ka mo. Ang pamatasan subong sang 15 anyos lain sa pamatasan sang 15 anyos sang una. Oo. Sang unang 15 anyos yakin ka. Tubigan nay panayagani 15 anyos ang unang katubigan nay galigo kami sa suba 14 anyos gapaligo kami sa suba gatubigan nay ga kwan ga Mike Sibirino ga dalas ang ano na bla ruida kagi paligid-ligid dalan oo pero subong ang 15 anyos ay abaw may nagapang rape. Oh, may 15 anyos gapang rape. Gapang, ay bay gapangawat na biya. Oo. Lain na subong ang pamatasan sang mga kabataan sang una kag kabataan subong. Oo. Ang lain pa there are people nga nagagamit sang sining layi agod nga himuon nila. Nga makabinipisyo sila. Anong bot ko silingon? May mga ginikanan kaysa nga suguon nilang bata nga mong mga wat. Kikabalo sila kung ang bata mga wat, hindi pa pailan kaso ko no. Hindi mo nang ilambal. Kalabanan kaysa sa mga ginikanan nga mga tunto, ang ila kabataan, suguon nilang bligya siya bo. Ang ila minor nga bata, daw mo nang suguon nga mong bligya to siya bo. Kaya ti ko madakpan minor. Di ba? Sung kapalain kisa sa sininglaye? It's not kang kabataan lang ah. Ining mga may mga utok na nga amuya ang kapangita paagi nga makuhaan lusot, matangitaan lusot para kay mo sa mga anomalya. Gamiton nilang minors na di dapat tunan ini. Why ko gasiling ang lain ang laye? Why mo ko gasiling ang maayong laye? Dapat tunan. Kaya mo ni ipikto ha. May nagpinaniro ganito nga mga kabataan. Dumduman nyo sa una nga may isang doktor sa Bacolod. There was one doctor sa Bacolod nga friend ko gid. Sang medrep ako sa una, ga-cover ko na sa iya. Oo. There was one doctor sa Bacolod nga ginpatay sang minor. Dumduman nyo na. I think the minor was 17 years old. Kagin butang niya pa ang cellphone sa babaw, kagin cover, kagin record, paano nila pinatay itong doktor? Oo! Timakon mo na? Ang lain ba to sa mga nagpananiro to sa Tacloban? Ah, naging istoryahan na ipasa sa chat, gani mo? Balok ano ang istoryahan nila sa chat? Kung ilagin man to conversation, ha? Kaya ba't na-recover ang cellphone kagin lantaw? Gipa-gipa idalom sa forensic examination ang ilan sa chat exchanges? Balok anong inaistoryahan? Ginastoryahan nila kung ano ang mga resulta sa ilagin nimo. Ginistoryahan nila nga hindi sila mapriso, nga ang accountability sa minor, hindi amuna ka lala kumpara mo sa mga dalagko na. It seems to be that ginapangitaan nila lusot ang laye. In other words, ginaplano nila kung ano mga konsekwensya. Di paano nakaroon nga ang isa ka minor nagaistoryahan ay about laye, kagkabalo sila mangita kung anong hindi sila matamaan. Ay, ambot lang what happened sa itong kalibutan, no? Ay, Diyos mio. Ang ini nga balita ni Dulong sang DTX 500 we talk kay na about CKD and AKI. May duwa bi ka mga problema sa kidney nga ton dapat talungan. Ano ning AKI? Ang AKI is acute kidney injury. Ang isa is chronic kidney disease. Duwa ka mga problema sa aton kidneys nga makaguba sa kidneys. Ang AKI or acute kidney injury, amo ni siya nga gulpi lang bala maguba kidney mo. Oh, paano? Medication. May ara ka nabigin inom nga bulong nefrotoxic. Nasubrahan mo sa inom, nasubrahan mo sa dosage, na overdose ka, naguba kidney mo acutely. O ano pa? Infection, kagaw, bacteria, may UTI ka na napabahian mo, nagsaka sa kidney mo to, naguba kidney mo. O, dehydration. Inabalang nasubrahan ka sa kauhaw nga huwag ka niya kainom tubig na lupot ka na bina kung ano da. Huwag ka na kainom tubig after that na dehydrate ka, so maguba man ang kidney mo. Pero importante sa AKI, pwede niya ya masolusyonan kag ma-repair pang kidney mo. Di man ma-repair ha? Kundi masolusyonan nga makabawi pang kidney mo kag maayo kaliwat. Because acute lang siya. Ya, oh, gulpyada, pwede pa ya masolusyonan. Example, na-infection na dayang kidney mo. O, eto, siyempre, inom ka lang antibiotic. After that, maayo, okay lang. May damage ka, may protein, di maglala. Ang problema is ang CKD. Chronic kidney disease. Amat-amat. Dua laman causes ang CKD. It's either hypertension or diabetes. Either diabetes or hypertension, amo ni siya ang cause ng chronic kidney disease. Amat-amat niya. Tinuig, binolan, tinuig, dekada. Pag may ara ka sang diabetes, maguba ang kidney mo amat-amat. Ang lain sa CKD, once ka naguba ang imo kidney through CKD, hindi na niya maumpawan. Hindi niya maumpawan. Especially diabetes. Ay abaw. Hypertension, taas imo BP, ikaguba sang kidney mo na. So na nami, mag DTX 500. Number one nga pangkontra sa diabetes. Ah, number one, is they are not medicine, ha? And klaruhon ko lang, DTX 500, hindi niya medication. Hindi siya medicine. Food supplement. Food supplement. Nga makabulig suplemento sa imong kinakaon, agod mahalungan ng kidney mo. Oh. DTX 500 kag Mighty C. Every day. For your safety. Genevieve Duay. Ninita Bandola Carpio. Live La Corte ni Nita Bandola Carpio. Rumar Duran Juna Duga Duga. 174 live viewers kita. Thank you again sa inyo pag-suporta. Now let's go. Sa sining isaman ka na tabo sa isa ka eskwelan, we'll talk about isa ka computer college sa Bacolod. This is not to condemn the school. Ganta lang sa gamay nga background because I was not here. Why ko program sang naglupok ining balita. Dumduman nyo that there was a time nga ining mga estudyante nga magagraduate ani hindi lang kay 100. Damo! Imagine nun sa report, 160 ka mga estudyante ang magagraduate kung tani. O galing, wala do hindi sila sa kaon, kagbabarsyon, nga iniging kainit sang Bacolod City Mayor. Naging kainit sang congressman. Di ko ni Kaobi karong ginikanan, bata mo yama. Nantawa ba lang trauma, sina? Bata mo hindi saka. O, hindi ka saka, hindi ka graduate. Sakit ina, number one, sa ginikanan. Imagine nun mo, yawan ka gastos bata mo, private school pa naman. Tapos maabot yung time yung nga ma-graduate, hindi galiya ka graduate. Kaya hindi pag-graduate sa eskwelahan, for whatever reason. Oh, sa mga estudyante mo man, imagine, yawan kaya pangabudlay. Dosano bala nang ang imo yung mga upot, mag-graduate na tapos ikaw yung wala. What is the reason kung why ka graduate? Ah, why ginpasaka? Or hindi pasakaon, I mean. It's because why kuno kabayad? Why sa may binayran? Di according sa Department of Education, oh, may ara kita sang may ara sang isa ka ruling, alright, nga ang mga unpaid balances kung hindi mo pagpaintrahon ang isak ang estudyante sa isa ka school activity bangon wala sa kabayad sa iyang mga kautangan, hindi pwede suno sa DepEd policy. Ang mga eskwelahan are not allowed, o sa mga ginikanan, you listen, mga parents, ang mga eskwelahan hindi ginapahanugutan o wala ginaallow sang DepEd nga ilapunggan ang mga official documents kaangay sang diploma bangod wala makabayad ang kabataan, wala makabayad ang ginikanan. Hindi kuno pwede. Or pwede sila ka withhold. Stand corrected. Pwede sila ka withhold. Pwede nila, I mean, hindi ma-release ang diploma. Again ha, sulitin ko. Pwede nila ma-withhold na hindi ma-release ang diploma. Pero bawal, hindi mo yan pasakaon sa stage. Hindi mo pag-graduiton. Pwede lang na yan pag-graduiton mo na after that. Oh, hindi mo lang yan pag-release ang diploma after. Dibla? O, amuna? Dito sa ano bla na yung hindi kaya saka? Amo man ginikinalainan sang buot ko sa mga eskwelahan kay dumduman mo na sang una nga may eskwela ka, hindi ka lang kabayad, hindi kaya kakwa exam. No permit, no exam. Tani pakwaon nyo lang exam, hindi lang yung pag-record. Dibla? Tani pakwaon nyo lang niya exam ang bata, hindi nyo lang yung pag-i-record. Kay hindi man tanan nga oras, may kwartang mga ginikanan. What if kisang ginikanan na wadaan ubra? What if kisang ginikanan may emergency, may medical emergency, may gindala sa hospital? What if ang ginikanan na bahaan? O gimpatindog anay balay, gimpa-repair sa balay ang ilang inugbayad sa eskwelahan? Hindi nyo lang patani pagpakwaon niya, pagpakwaon nyo lang exam, hindi nyo lang pag-i-record. Kay nga, at the end of the school year, at the end of the semester, by dan mo man agyapon. Kay hindi mo man agyapon, makapa-enroll, kundi mo tong by dan. Hindi bala, tsakto ko? Pag nag-untat ka eskwela, kay wala ka ginpakwa, exam mo ay kakabayad, at the end of the semester, bayran mo man tugyapon ang bilog ng semester, bisan why ka nila ginpakwa exam? Di ko din na failure kaya imo? Na failure kaya imo kay wala ka kakuha exam?

0: lang si Wilson. Kaya gusto ko niya nga tani. Man ako nang estudyante, and when I was a student, ako ang nagapeskwilas ko glingon ko. Ang problema mo ni. Hindi ka kabayad, examination day, hindi kagidya pakwaon exam, kay no permit, no exam. Tani, amo ni ang palibugan sa aton nga mga congressman, nga tani, ibawal gidyang eskwila, especially private school, nga kung hindi ka kuha, hindi ka bayad ang bata, wala permit, hindi nyo pakwaon exam. Anyway, kung ako yung teacher, wala kabayad yabing bata, wala permit, pakwaon ko yan. Kung akong teacher, ha, pakwaon ko. Kay way kakabalo sa mga circumstances. Sige, totoo, kuha da. Kuha da exam. Ang imong grado ako ng taguon, ang result. I-release ko lang ni kung may ara ka na, makabayad ka na. Kay kung kaisa, hindi makakuha exam ang bata subong simana, kay ang kwarta, maabot pa sa dason simana. Timano ginanga, dibla? Pakwaa lang anay exam. Pag-abot sang kwarta sa dason nga simana or the following week, di bayran niya, di nakakuha na saya exam. Kay hindi bala tanan, bala automatic ang kwarta ara. Di ba? Hindi tanan nga oras yung may kwarta kay inugbayad. Ang iban sa nang nanay, ito sa abroad ho, gapangabudlay ito trabaho. What if kung naghilanat, ginmasakit ang ginikanan, wala maswilduhan, eh siyempre hindi ka bayad bata niya. Hindi niya pakwaon exam, a failure. Namuning dako nga problema nga dapat solusyonan. Pagbalik ta karon istoryahan, tani kitang may update si Wilson nga daw ipasira gi kuno sang bakulod kun indi nila masubmit ang mga necessary documents, kita wala sila gali ako no business permit. Ay ho. Mapos kita na for commercial break. Thank you sa inyo pag-upod sa first portion sang 11 Mbps. Nakasinto si Tintay Utso, kita nga live viewers for the first part. Sa aton sa ninyo program, ay naka 180 tao ah. Hay. Sige, salamat gid. Pagbalik ta storyan tani. Kag ining ano ning RSSI man. Ini blang sapat nga pisting gapanghalit subong sa mga katubuhan to sa surho nga bahin sa Negroso. This we are going to talk about when we come back. Ang oras alas 11:54.
1: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala, DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500.
0: Ako si Jean Paul Hineros. Sustoryanta ka nun, ano bala ang nagakos ang colorectal cancer?
2: Di wala ka dapat kadloka na kung nga magka-colorectal cancer. Kung taas iman ta oxidant.
0: May kun.
2: Maimol ka man kag manggaranon.
0: Uh-huh.
2: Layo ka kung naka-DTX 500 ka. Adlaw-adlawa bala ino ang DTX 500 kag mighty sir purity. Kay hindi lang colorectal cancer ang makaya niya nga likawan. Tanan nga porma sa cancer, Sir GP, kaya niya likawan. Especially ang kabangdanan, oxidative stress. Masalingan ni ka oxidative stress, mga pagkaon no bala, nga sobra katamis, pagkaon no sobra katambok, sobra nga ugtas. Isa man sa kuan oxidative stress ang pag-ugtas.
0: Puting ugtas.
2: Gapangakig, no? Of course, daw rason nga ang nagatubo ang cancer, pero dako ang pagbuhin sa risgo nga magka-cancer ka kun loaded ka sang antioxidant. Basta. Tikong antioxidant man lang ang aton paghambalan, wala sang makaperde kun ano kataas ang DTX 500 parisan mo mighty C kag pure C.
0: Pila ka mga risk factors related sa onset kag progression ha sang colorectal cancer ang na-identify, Dr. Ramil, kag ini amo ang mga masunod. Environmental factors, kaagay isang radiation, physical inactivity, wala ka nag-exercise, kaon, pungko, tulog lang imo opisyo, ang pagpanigarilyo. Again, ang asos ng sigarilyo ang champion sa padamo-damo carcinogens. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang alcohol, isa man sa mga nagapataas ang posibilidad nga magka-cancer. Subong man ang diet, palakaon kada mantikaon, ang balidok, palakaon katamis, those food develops sang cancer cells, no? Obesity, tuman nga pagtambok sa lawas, nagkapatas ang risgo nga magka-cancer, Dr. Mil.
2: So, may nabalaan pa kay ko, Sir GP, nga sobra pa sa sigarilyo.

0: sinugba. Isa ka kilo nga sinugba is equivalent to 600 sticks of cigarettes.
1: Grabe, no?
0: Grabe nga, makapakanser. Ti sobra na guru 100 ka bisis naton ginabalik-balik nga. Tamis, likawan. Tambok, likawan. Sinugba, likawan. Pero, bangod nga hindi gin malikawan ang tentasyon sang namit nga unhealthy food. Namit gin man, sir boy, no?
2: No?
0: Inumin na lang dito X500 kag Mighty C or Pure C. At least paano, may pambato man imulawas.
3: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
4: Magalingin bala ang imo nga uno.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
0: Another thing, Sir GP. Madamo sa mga clinical studies nga naghambal nga isa sa mga contributory causes ang colon cancer ang mga negative effects ang reactive oxygen species sa DNA repair mechanism. So, nagadamo ang ebidensya sa concept nga ang oxidative stress ang may etiological factor sa carcinogenesis o kon ang pagtubo sa cancer cells. With this result sa mga studies, RGP, mas maintindihan ang pagka-importante sa ang DTX 500 kag Mighty C agon malikawan ang mga cell mutations.
2: Hindi lamang cancer actually, Doc, ang ma-prevent kundi subong man sa mga bukol-bukol nga nagatubo sa lawas kangay sa mga cysts, tumors, mayuma. Saranggit malikawan kung adlaw-adlaw ka nag-take sa DTX 500, Mighty C or Pure C.
0: Kalabanan sa colon cancer ang mga nagasugod sa pagtubo sa polyps na una, Sir GP, sa sulod sang lining sang colon. No? Hindi talan nga polyps ang cancerous pero ini ang posible nga magka-develop into cancer. Kangay sang adenomatous polyps. Which is gina-consider na nga pre-cancerous kagadamo pa sa mga rason sa cell transformation from benign to cancerous. Ang mga permi na mo na ginabalik-balik pag may magtubo na nga bukol, hindi pa ba iinom na dahil dito X500 kag Mighty C. Even chronic inflammation, Sir GP, makatuga man sang gitawag DNA damage.
2: Sige, hubag na
0: turning the cells into cancerous state. Ang IBS or chronic inflammatory bowel disease kaangay sang ulcerative colitis kag Crohn disease, balaan mo na. Magpupo ka, gakutoy, no, dugay-dugay ka pupo. Ti dako chance ang risgo sa kung magkakulon cancer. Pero kung adlaw-adlaw ka inom dito X500 kag Mighty C, hindi mo na siyang batyagan. So beat the cancer before it even start. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw and stay cancer-free.
3: Para sa matinlo nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidants.
3: Nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo nga tayo,
4: happy kanunay,
3: DTX 500.
4: Masaligan,
3: epektibo,
4: DTX 500.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: K5
5: News FM.
7: Buti na naidulot sa akin.
8: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
5: DTX 500.
9: Ernie Foras, isa po akong diabetic. Meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking ipakiramdam. Umayos po ang aking digestive system at yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal. Normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500 kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
5: DTX 500, mabibili sa mga butika.
10: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
5: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
11: K5 News Philippines.
5: Sumasayo ang Mighty C Network News.
11: Mighty C Network News.
5: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
11: Mighty C Network News.
5: Mighty C Network News.
11: Mighty C Network News.
5: F1.
10: At sa ulo na mga nagbabagang balita, medalista sa palarong pambansa 2026 ng Region 10 na nakatanggap ng dagdag na cash incentives. 141 solo parents sa Malaya tumanggap ng 6,000 na cash subsidy. 14 na mga dayong mangisda huli sa ilegal na pangisda sa Magsaysay, Palawan. Capiz, isa sa pinangangambahan na aapektuhan ng Super El Nino ayon sa DA. Samantala, dating Vice Mayor ng Abuyog, Leyte at anak nito, natagpo ang patay sa Silago, Southern Leyte, ilang araw matapos dukutin sa Mayorga, Leyte. Barangay Tanod, nananaksak at nakapatay sa isang lalaki sa Pandan Antique, sinampahan na ng kasong homicide. Sumukong sospek sa pagtaga at pagpatay sa San Mateo, Isabela, sa sampahan na ng kaso. At 7 million pesos na siya bumula sa Marawi na samsam sa Cebulan Negros Oriental Courier arestado.
1: YTC Network News. YTC Network News.
10: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, medalista sa Palarong Pambansa 2026 ng Region 10, nakatanggap ng dagdag na cash incentives. Ang kampyon, nabalitan niya. Hatid sa atin ni K5, K. Buscaino.
12: Nakakuha ang mga medalista ng Palarong Pambansa 2026 sa Region 10 ng dagdag cash incentives. Inanunsyo ni Regional Development Council Chairperson at Misamis Occidental Governor Henry Waminal ang karagdagang insentibo sa kanyang State of the Regional Address noong Hunyo 30 ngayong taon sa USTP Cagayan de Oro City. Nakakuha ang Region 10 ng 27 gold medals, 31 silver at 31 bronze sa Palarong Pambansa 2026 na ginanap sa Agusan del Sur. Malugod itong tinanggap ng mga atleta ng Northern Mindanao ang cash incentives. 200,000 pesos para sa dalawang atleta na nakapagtala ng bagong record. 100,000 pesos sa bawat gold medalist, 50,000 pesos sa bawat silver medalist at 30,000 pesos sa bawat bronze medalist. Hinimok ni Governor Waminal ang mga atleta na pagbutihin pa ang kanilang performance sa susunod na Palarong Pambansa.
13: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: YTC Network News.
11: YTC Network News.
10: Samantala, 141 solo parents sa Malay tumanggap ng tiga-6,000 cash subsidy. Detalya ng balita hatid sa atin ni K5, Leonard Veray.
14: Tumanggap ng tig 6,000 pesos na cash subsidy ang 141 na kwalipikadong solo parente sa bayan ng Malay para sa first quarter ng taon o mula Enero hanggang Hunyo. Isinagawa ang payout sa covered court ng Barangay Argao sa Malay sa pangunguna ni Mayor Floribar Bautista, katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office o ang MSWDO. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Malay, bahagi ng kanilang patuloy na programa ang pagbibigay ng subsidiya upang masuportahan at mapagbigyang kakayahan ang mga solo parents sa pamamagitan ng tulong pinansyal at iba pang serbisyong panlipunan. Layunin ng programa na makatulong sa pagtugon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga benepisyaryo at kilalanin ang mahalagang papel ng mga solo parents sa kanilang mga pamilya at komunidad. Para sa YTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: YTC Network News.
11: YTC Network News.
10: At 14 na mga dayong mangisda huli sa iligan na pangisda sa Magsaysay, Palawan. Balita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
15: Nalambat ng mga otoridad ang 14 na dayong mangingisda mula sa Occidental Mindoro matapos na mahuling nagsasagawa ng iligal na pangingisda sa municipal waters at nasakop ng Magsaysay, Palawan. Ayon sa Magsaysay Municipal Police Station, namataan ang grupo habang nagpapatrolya ang mga pulis sa pasado 6 ng gabi sa karagatan ng Barangay Alcoba. Nakumpiska mula sa mga ito ang isang puti at asul na bangka na ginagamit sa pagpasok sa karagatan ng Magsaysay nang walang pahintulot. Naaktuhan din na gumagamit ang mga ito ng air compressor bilang breathing apparatus sa pangingisda na ipinagbabawal sa ilalim ng mga lokal na ordinansa. Bukod sa 3 air compressor, nakuha rin ang 12 rolyo ng hose, 12 diving mask, 12 spare gun, 12 pares ng improvised foot paddles, 12 na improvised flashlight at tinatayang 150 kilo ng iba't ibang uri ng mga isda. Dahil dito, mahaharap ang mga nahuling mangingisda sa mga kasong paglabag sa Municipal Ordinance Number 2010-079, paglabag sa Tax Ordinance Number 116 Series of 2013 at Municipal Ordinance Number 2020-239 na nagbabawal sa pagpasok ng mga transient fishermen upang mangisda sa municipal waters ng Magsaysay. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basio. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
16: Network News.
11: MyTC Network News.
10: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Capiz, isa sa pinangangambahan na naaapektuhan ng Super El Nino ayon sa DA. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
17: Isa ang lalawigan ng Capiz sa pinangangambahan na maapektuhan ng Super El Nino ngayong taon. Ayon kay Engineer Jimmy Eledia Jr., Senior Agriculturist at DRRMO Focal Person ng Department of Agriculture Western Visayas, tinatayang malaking porsyento ng mga palayan, maisan at palaisdaan sa probinsya ang maaring maapektuhan ng El Nino phenomenon. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pagmonitor ng ahensya sa sitwasyon upang mapaghandaan ang posibleng maging epekto nito sa pagsasaka. Hinikayat rin ng DA ang mga magsasaka na magsagawa ng mga climate resilient practices kagaya ng pagtatanim ng mga halaman na may kakayahang makasurvive sa El Nino dahil sa mababa na pangangailangan sa tubig.
18: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
11: YTC Network News.
16: YTC Network News.
10: Samantala, dating Vice Mayor na Abuyog Leyte at anak nito natagpo ang patay sa Silago Southern Leyte ilang araw matapos dukutin sa Mayorga Leyte. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
19: Kinumpirma na ng pamilya at ng mga otoridad na ang dalawang bangkay na natagpuan sa isang masukal na bangin sa barangay Imelda, Silago, Southern Leyte ay ang dating Vice Mayor ng Abuyog Leyte na si James Buhol at ang kanyang anak na si Carlo James Buhol. Matatanda ang iniulat na dinukot ang mag-ama noong Hunyo 27 habang nasa loob ng kanilang warehouse sa Mayorga, Leyte. Batay sa investigasyon, tatlong kalalakihan ang itinuturong sangkot sa krimen kung saan agad namang nakilala ang mga ito at isa sa kanila ay sinasabing matagal nang kakilala o suki ng mag-amang negosyante. Naniniwala ang pamilya Buhol na posibleng motibo ng krimen ang umano'y malaking pagkakautang ng isa sa mga suspect kay James Buhol. Sa araw mismo ng insidente, nagpadala pa umano ng mensahe ang mga suspect sa anak ng dating si Alcalde na si Faye. Ayon sa mensahe, nasa kanilang kustodiya ang mga biktima, ngunit ligtas ang mga ito. Kinabukasan, nangako pa umano ang mga sospek na ibabalik ang mag-ama, subalit hindi na sila muling nagbigay ng anumang impormasyon. Noong Hunyo 28, isang Mitsubishi Mirage na pinaniniwalaang ginamit bilang getaway vehicle ay natagpuang inabandona sa Sityo Bugho, Barangay Tingib, Basay, Samara. Sa parehong araw, lumabas din ang ulat na nagtungo umano ang mga sospek sa Santa Clara Port sa Allen, Northern Samara, sakay ng isang Toyota Hilux na may plaka HAH5228. Sumakay umano ang mga ito sa MV Nelvin Jules patungo sa Matnog, Sorsogona. Kalaunan, natagpuan ding inabandona ang naturang Toyota Hilux sa Sariaya, Quezon Province. Patuloy naman ang masusing investigasyon ng pulisya upang matukoy ang kabuuang detalye ng krimen at mapanagot ang mga responsable sa pagdukot at pagpatay sa mga biktima. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
11: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
10: Gayun din, Barangay Tanod na nanaksak at nakapatay sa isang lalaki sa Pandan, Antique, sinampahan na ng kasong homicide. Detalye ng balitang niya, hatid sa atin ni K5 Chojen Morillo.
20: Sinampahan na ng kasong homicide ang isang 56 anyos na Barangay Tanod kahapon Martes, Hunyo 30 dahil sa pananaksak na nagresulta sa pagkamatay ng isang 44 anyos na lalaki matapos pagsabihan dahil sa curfew mga bata sa Barangay Mag-aba, Pandan, Antique. Sa paningam ng K5 News FM kay Police Captain Jaime Nerviola Jr., officer in charge ng Pandan Municipal Police Station, kanyang ipinahayag na nangyari ang insidente noong Hunyo 28 ng magpatrolyang tanod sa kanilang purok dahil may pinapatupad na curfew ang barangay alas 9 ng gabi at nadaan ang naglalaro sa labas ng online games ang grupo ng kabataan. Agad niya itong sinabihan na umuwi na, subalit pinigilan ito ng biktima na nasa lugar dahilan ng pagtatalo ng dalawa. Dagdag pa ng hepe na una nang nanuntok ang biktima at tinampas pa ng kaway ng suspect dahilan upang gumanti ang suspect at sinaksak gamit ang kutsilyo ang biktima na natamaan sa kanyang tiyan. Naisugod pa sa malapit na ospital ang biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival habang sumuko naman ang suspect. Na-recover ang isang 5 to 7 inches na kutsilyo na ginamit sa krimen at isang kawayan na 1 metro ang haba. Para sa MyTC Network News, KK5 Joe Jen Gabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
10: Samantala, sumukong suspect sa pagtaga at pagpatay sa San Mateo Isabela sa sampahan na ng kaso. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni kay K5, Dan Chavez.
22: Mahaharap sa kasong homicide ang suspect sa likod ng karumal-dumal na pagpatay sa isang lalaking natagpuang puno ng taga sa iba't ibang bahagi ng katawan sa isang sementeryo sa barangay Daramuangan Sur, San Mateo Isabela. Matapos ang masusing follow-up investigations ng kapulisan kung sa umanong sumuko sa mga awtoridad ang suspect at voluntaryong inamin ang ginawa nitong pagpatay sa biktima na mismong kaibigan at kasama niya sa pagbubukid at pagtatanim ng palay. Ayon sa salaysay ng suspect, matagal na umano itong may kinikim-kim na sama ng loob sa biktima dahil sa umano'y pananakit nito sa kanya tuwing nasa impluensya ito ng nakalalasing na inumin. Samantala, bagamat nakahanda na ang kasong homicide na isasampal laban sa suspect, ay kukonsultahin pa rin umano ng mga investigador ang korte kung posible pa itong maiakyat sa mas mabigat na kasong murder. Sa kabila nito, ay patuloy ang ginagawang pakikipag-ugnayan ng kapulisan ng San Mateo Police Station sa pamilya ng biktima upang maibigay ang isinisigaw ng mga itong hustisya para sa kanilang nasawing mahal sa buhay.
23: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 Isabel.
2: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
10: At 7 million pesos na siya bumula sa Marawi na samsam sa Sibulan, Negros Oriental. Courier, arestado. Detalye ng balitang yan. Hatidik kay K5, Shara Humilio.
24: Isang lalaking iniulat na courier ng ilegal na droga ang nahuli sa ikinasang Barbas operation ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency matapos makuha ng mga otoridad. Ang hinihinalang siya buo na nakakalaga ng humigit kumulang 7,140,000 sa purok sa barangay Magata, Sibulan kaninang madaling araw. Kilala ang suspect na si Zanor alias Nuknuk, 35 anyos, residente ng Tamparan, Lanao del Sur. Ayon sa ulat ng pulisya, ang operasyon ay nagresulta sa pagkasamsam ng 1,050 gramo ng ilegal na droga na galing umano sa Mindanao. Sa panayam, inamin ng suspect na inutusan lamang siyang ihatid ng mga kontrabando para ihatid sa Bacolod City. Kasalukuyan nakakulong ang suspect at nakatakdang sampahan ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 of Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
10: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, nagbabalang United Nations na maaring umabot sa $3.6 billion ang magiging epekto ng kasalukuyang Ebola outbreak sa ekonomiya ng Afrika at magdudulot ng pagkawala na humigit kumulang 300,000 trabaho kung hindi agad mapipigilan ang pagkalat ng sakita. Ayon sa UN, kamakailan ang paglaganap ng naturang strain ay wala pang aprobadong bakuna at posibleng humantong sa isang malawakang krisis sa tala ng pamahalaan ng Democratic Republic of Congo. Umabot na sa 1,307 na individual ang nahawaan ng sakit at mahigit 300 ang nasawi mula nang ideklara ang outbreak nitong May 15. Batay sa tatlong senaryong inilatag ng UNDP, tinatayang aabot sa $1 billion ang magiging pinsala sa gross domestic product kung mananatiling kontrolado eskalado ang outbreak at sa Uganda sa pinakamasamang sitwasyon na kung kakalat naman ang natulang virus sa iba pang bansa gaya ng Rwanda at Angola at sasabay pang pagtaas ng presyo ng langis sa dulot ng krisis sa Iran, posibleng umabot sa $3.6 billion ang mawawalang ekonomiya ng Africa at daan-daang libong trabaho rin ang posibleng mawala.
0: Network News. Network News.
10: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Rojas, Antique at Kalibo, antabayanan ang pagbabalik na ka-K5 Alan Catalan, ka-K5 Melmar de la Cruz at ka-K5 Romy Cahilig sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita. Ka-K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News of M Philippines.
0: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500!
1: 11 Mbps. Balita kag public service.

19 minutos, magaling at chatak ng alas 12 sangod to. Balik na ta sa pagpangalagad sa inyo sa programang 11 Mbps. Ako si Jean Paul Hineroso, inyo ang kurman. Mikos-mikos kita, mga insan! Kim, Ariosone, Flora, Jonah, Duga-Duga, Merlita Malvas, Michael Severino, Rumar Duran, Jovelin Maghari, Ian Mondihar sang Mr. Broast Chicken,

0: Birthday subong sa amon upod nga gwapa. Si Tintin. Han, amo na sa ginatawag namon nga si Justin. Kita nyo gwapa gid no. Birthday ni subong 10. Dosang sanuhan nang tatin naginup da 90 no. Do si Tintin ka man gyapon. Wala gid ya kinalain ya mang. Same jamox ah, nagdunagwapa ko nagigani yatinyo. Kagkanami balaya si Imotin kay ara gid yung gatupa gid yang pamahaw. May pizza pie, may ice cream, may ano pa to, may french fries. Ekonomi man yaya. Tin, happy happy birthday sa imo. And we do hope damo pa nga mga birthday ang imo sini nga isa ulog. Kag kabalo ka naman basta birthday mo tin ah. Ang pakaon ara gyapon tin. Oh. Kabay nga ang imong kaalwan, hindi na madula tin, bisan mamana ka sa ulihi, alwan ka gyapon. Nga bisan pa may balaklon ka nga gatas. Pag birthday mo mapakaon ka gyapon sa amo na. Unahon gig kami anay tin before anything else. Ah. May mga balayran ka sa ulihi, balayran sa balay, balayran sa tuition, balayran sa kun ano. Hindi anay pagpamairitin ah. Pakana kami anay ko kada birthday mo ah. Talagsa lang man, once a year. Dapat kinasuptan mo na itintin niya. Siya ang amon nga finance officer, Justin, Ma'am Justin Tavera. Tin, happy, happy birthday sa imo. Ay, birthday magaling ni Ma'am Milo na, uy, ang sister ni Doc Ramil. Ara, da, ay, ara gali ko. Ma'am Milo na, happy happy birthday sa imo. Ba, si imo to, ma'am, ang papamahaw, ma'am? Ginangkon lang ni Tintin? Hindi, hindi. Ma'am, Milo na, uy. Milo na, uy, novenario. Ah, si Ma'am Milo na. Siya ang sister sa amon nga CEO, si Doc Ramil, uy. So, ma'am, happy, happy birthday gid sa imo, ha? Kag sa tanan, kag sa ulog, sa inyo kadlawan, subong adlaw, happiest birthday sa inyo tanan. Standby na, Wilson. Aranas, Wilson, naka-standby na. Ibaloon tak itong miyara sa pinaka-latest update halin sa government center. Sang siyudad sang Bacolod, angot sining posible nga pag ano ni closure gid sang eskwelahan. I'm not sure ha, pero daw iga sanction gid kuno sang siyudad sang Bacolod ang AMA Computer College sa tion nga hindi sa gyapon nila ma-secure ang business permit. Chaktuman kay ti gahimo kaya sang negosyo di sa Bacolod, kadugay na kamuga negosyo da. Wala kamuga liya business permit. Oh, why nyo liya ginhimo ang inyong mga katungdanan? Bilang negosyante sa Bacolod, katungdanan mo na iya nga makuha kaya business permit. Otherwise, illegal ka karon. Kakuha gani business permit ang mga gagmay nga mga ano ni negosyo. Ini pang iskwilahan. Nan, buluthuan pangadaan, iskwilahan. Di ba kabak ang iskwilahan? Sila niya dapat ang champion sang maayong pamatasan. Hindi mag-abo na yan, fly by night, gali kaya kaya wala gali isang business permit. Ano nang natabo? Nakakomply o wala? Ipasira o wala? Wilson, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Son? Wilson?
2: Hello, K5GP. Yes. Mayroong October hapon sa liwat mo mga welcome back to GP. So happy. So anyway, K5GP, no? Nagpadala liwat sa second office, ini ang City Legal Office, no? Sa mando sa Quiapo ni Mayor Greg Casataya. Batok naman niya sa AMA Computer College Bacolod Campus. Ini matapos nga mga K5GP, check-testing nga, gini nila K5, na ano ko na maugrasang K5. Sa ini nga issue. Buti karon na tokipan nga
0: dali lang. Ano kuno yeah, ngambal ni lagi testingan nilang K5 ano kuno?
2: Ambal nila sa mga parents, C5-C5 sa meeting, anak pa C5-C5, baka mo ano, maubras ang C5.
3: So, so daw gina-question nila ang parents kung nga ang nagpa K5. Ang sabat, simple lang. Kung wala kamo, may ginhatag nga solusyon sa mga parents, naturalmente, mangita ni sila paagi, paano ninyong batian?
2: Yes.
3: Na question. Hindi ko magpating nga may nagkadto sa inyong mga parents una. Nagkadto. Nagkadto giguro. Question, ginpamatian nyo wala. Hindi ba na guro pwedeng in the first instance hindi nyo pa sa kaon kabataan nila marikta sila sa K5? Hindi man guro.
4: Ah, grabe po.
3: Pinakauna guro limuon naman kot sila sa inyo da. Question, ginggaan nyo sila sa tulid nga solusyon? O, tiba si wala? Amo na nga nagpa K5 sila? Kaya nga amon istasyon dalang pan isang mga nakita nilang hindi amo? O, tiba basol mo bla kami nga gindang pan kami sa mga parents? O, oh, tigo galimurahon, wala galiya mga business permit pang?
4: Ah, grabe po.
3: Oh, te?
2: Sira pa na pagkibahan kita.
3: Naan. Before mamangkot, ang eskwilahan, kung ano gitang mahimo sa K5, ang question dyan, anong mahimo nyo para makuha ka mo business permit? Oh, mayong aga kay Dr. Ray Islabon, akong nga buddy. Oo, oh, kapamati, subong. Doc Ray, mayong aga sa imo sang STI West Negros University. Oh, ti Arina, to ano kuno ngambal sang ano pinaka latest nga desisyon sang ano ni sang City Legal?
2: Balikon ko ang KPCP, no? Sang Thursday, nagpadala una sang notice of violation ang legal office matapos na matukibag KPCP nga wala gali permit ini ang aside pa ni sa 2026 sa 2022-2023 wala sila yung permit ng KPCP nga pero nagpadayo
3: 2022-2023 papang wala permit?
2: Yes, wala permit.
3: Dali lang, ano man ginpabuyan-buyanan sang admin nila?
2: Wala lang takapalok yung pagkita kaya wala ka rin sa may matubang halin sa ila, halin palika.
3: Palo ka, kung di ko magsala, ang ama, doon Manila base ni Pangno, doon dito niya sa Manila, ang ilagi dyan nga kwa, no? Ang ilagi dyan nga mga hari-hari nila dito sa Manila.
2: Manila base kay PGP, so wala sa may matubang, kuri sa campus, and ako na actually kagina, naghalima ka to.
3: Ara, nakita ko sa video, nagdagundagon ka to, pasaka, sagdan. Wala kanila ginsapak? Security guard na nag-istorya sa imo?
2: Security pa lang, hindi ka nakasulo, hindi ka naka... Ano,
3: kay bangod K5 ka? Kay bangod K5? Titira mo na makita, Wilson, nga ang K5, may ara yasang ginauyatan nga pamaagi nga matagaan sila sang chance nga maka-explicar. Hindi tayo bias. No? Hindi tayo bias. Ginatagaan ta sila ya chance nga maka-explain. Oh, di kung sila mismo mamalibad nga maghatag sang ilang side, di why na ta diya may mahimo? Oh, alangan na karon papang hindi pagdalon on air kay oh, siyudad na yang gambal nga why kamo permit? Di ba? Kung ano ang ginpagwa ya sang siyudad, amo naman yang aton ginawragwag. Kung magambal ang syudad, kung nga may permit ka mo, tiyan may permit ka mo. O, tiyan kung kinagambal ang syudad, kung wala ka mo permit. O. O, tiyan ba, no, kami? Hipusipusan lang namon? On. Ari ba yung akon, papang? Ano ka matuod? Ano ka, why pa ko ni ka program sa naitabo ni mo? Ano ka matuod? Hindi ito nila pag-graduate ng damo ng estudyante?
2: Hindi kita kipa.
3: Ang punto ko mo ni. Istrikto ka mo sa inyong estudyante nga dapat comply ka mo sa mga kinamang requirements. Ginistriktuhan nyo ang inyong mga estudyante nga dapat makomply gid sa mga requirements nila bag-o ka makagraduate. Tapos karon di ka mo yung mag-comply sa requirements ng bakulod. No?
2: Hold ta.
3: Mayo lang ka mo yagali mang demanda requirements sa mga estudyante nyo. Nga bisan kadugo na ang tagipusoon sa mga ginikanan tong hindi ka graduate ila kabataan naglaping as na gani na papang hindi ba mga senior high to?
2: Oh, senior high.
3: Oh. Galaping as na gani na sila papang galaping as sa kaning parents sang hulat nga mag sang dugang another 2 years sa ilang eskwelahan bangod sining senior high nga dugang nga duwa ka tuig hindi naman mapuslan tapos hindi nyo pagi niya pag-graduaton di manong kabataan mahulat naman isa ka tuig nga ang problema kwan lang gali ang problema gali why lang gali kwan wala lang sila gali ka-comply sa mga requirements then question may ila kamo galing magsukot sa mga kabataan nga why ka comply sa mga requirements tapos inyo ya may mga requirements kamo sa syudad nga why nyo gin comply ay na ano mo naman ti anyway ano ang ambal karon anong pinaka latest ng ambal sang city legal office
2: nag-serve subong KFGG isang patipag-o na notice of violation naman sa ENA kaya ginatagaan na lang isla this is the last and final notice.
3: Kita mo? Kita mo bang ang Bacolod is very lenient? Kita mo ang tirada sa Bacolod? Because ang Bacolod bang hindi man tayo oppressor? Oh, ang city mayor sa Bacolod hindi man yung oppressor? Oh, ginagaan chan sa mga businesses di sa Bacolod? Di wa klaro nagigani nga wa gani permit wa gani gin pasarapa gingaan pa chance ti subong another chance pagid gani ihatag ti question ang ila kabataan to gingaan to chance ang mga mano graduate
2: wala
3: son liwaton ko sona kung gintagaan kamo chance sa syudad sang Bacolod ang mga kabataan to ging pag-graduate nyo wala gingaan nyo chance wala
2: wala.
3: Yun lang. Yun lang. Na muna da. Amuna da son.
2: Napatunga na si DepEd, napatunga na si CMEG during the graduation day kay PJP, pero wala gyud di pamatian kay may ginapanindugan man ning nga layo man kuno sa sulod sa eskwela.
3: Ti proti klaro man ang I think there is a ruling sa DepEd papa nga pwede mo yahawidan ang TOR. Pwede mo yahawidan ang diploma. Pero hindi ya pwedeng, hindi mo pasakaon ang bata. Once in a lifetime pang graduation mo.
5: Alright!
3: Di ba lang? Papang, ano ang pinaka-culmination kung ka pangaluyag kas bayaw?
2: Masabat ho, eh.
3: Oh, di kanina sabat na ganito. Ano ang pinaka-ending nyo gidaw?
2: Kasal.
3: Yes, kasal. After sa tanan mga pangaluyag, after sa tanan mga plano, after sa tanan mga gasto sa date-date nyo, mga pakasal ka na. Kapila matabo ang kasal sa kabuhi?
2: Kaisa lang.
3: Na! Pareho na sa mga graduation pang. Kaisa ka lang mag-graduate, kaisa ka lang kaslon. Tapos hindi mo pa pagsugtan? Pwede lang na gani. Yasilin ko kay ruling sang DepEd, di ba? Correct me if I'm wrong. Ang ruling sang DepEd, hindi pwede nga hindi nyo pasakaon ang kabataan sa graduation for non-payment. Oh, sa ilang nga mga dues, pwede lang yan ang transcript of record, inyo lang punggan. Hindi nyo paghihatag ang transcript of records, hindi nyo paghihatag ang honorable dismissal, hindi nyo paghihatag ang diploma. Pwede lang na. Kay why man agyapon pulos ang graduation kung hindi nila makuha ilang diploma? Ang bottom line niya diploma, pero ang ceremony is also an important matter sa mga kabataan. Tani kayo pag-graduate nyo lang.
2: Kabalo ka kay Pajipi, ang ginayong gani, sa time sa graduation kay Pajipi, hindi na sila paglawakon kay Pajipi, makapicture lang din ang mga kabataan.
3: Nga, para may post-post ka man nga nakagraduate ka. Tikita mo, naghatag na gani, gali isang paayon ang mga ginikanan kakabataan.
2: Maka-picture lang git sila ya, maski wala nang sarili nila lawak-lawak, maka-picture lang git.
3: Dali lang mamangkot lang ko papang. Ini yung picture nga ginapagita ta subong sa ila, nagpanugot ni sila nga picturean sila.
2: Aw, okay sa lina sa LGU, bigawen na sila maimo kay
3: pa. Ah, okay. So ginaklaro ko lang ha. Ginaklaro ko lang Wilson. Nga ining picture nga aton ginapakita subong halin niya sa LGU, hindi niya sila nga nagkadto, totoo ka nag-secretly ng picture ha.
2: Yeah, wala.
3: Ti abi mo Aria Wilson ang Aria ang pinakabako aka pinaka gina pamangkot ho. Ano karon ang mangin eye opener sa mga ginikanan? Oh. Inibala ang indi pagpahanugot kag pag-istrikto katama sining eskwelahan para makagraduate ang mga kabataan. Iniayhan makahatag sang kakugmat sa mga parents nga ay Hindi na ko dili pa eskwela, bata ko. Kaya ba si Monchami, bata ko sa ulihi? Nan, ano ang epekto sila sin enrollment? Pero, bisan wala pa ni epekto pa pang, hindi makamulgapon niya kapat pa dahil dahil abri sa eskwelahan niyo kung wala kamo permit. O, so pilang yatag sa sudan sa Bacolod? Again, nga plaso?
2: 15 days pa again. 15 days pa gid niya kay President Ibeto na 3 days subok
3: 15 days. Oh. Di mayo kay naglawig-lawig. Hopefully mahimo na nila kay maka kay subong bala pa bang enrollment ka klase na ganing iban.
2: Oh. Kasi man ganing gapon sa lang kay President Ibeto palo ka ang lain di kay nagahililibi ni mga bata even ang valedictorian nila President Ibeto wala makasaka.
3: Tama kon mo valedictorian ka all your life na ninguha ka nga magtaas imong grado. Adi valedictorian ka na wala ka payaksaka. Ano blang halit na papang?
2: Ready na ang speech niya kuno, nakibot siya ng dula, nalang niya sa lista sa mga saka. So ay, that's why grabe ang trauma sa bata.
3: Tiya mo ito nga nagligag, lalain to si Congressman Albie Benitez, nagpagwa gito siya, yandaman nyo lang, di ba? David ba mo ito nga ang Congressman? Yandaman nyo lang?
2: Yes,
3: andaman. Tinakaandam sila? Nakapangandaman sila?
2: Wala ko rin sa GP, kasi wala ko man silang plano.
3: Ay, basi. Ano ba't mo si Lingon Wilson? Post lang to?
2: Araman lang, kasi nakita sa Manangila, siningat ko, ang effort ko kasi iway Manila, ginababayaan mo yung GP ang action.
3: Pero kung ako pa man koton, Winston, ha? Kung ako pa man koton, I do hope ma-comply sang sining eskwelahan. I do hope ama computer school di sa Bacolod computer college kabay pa nga ma-comply nyo ang ginapangayo sang syudad nga ang mga biktima di pa pa nga tsakto apektado ang mga estudyante nyo na subong na enroll da hindi kami gusto nga magdinaang daang ang estudyante nga ang iban nga mga eskwelahan gasugod ni eskwela gatoon ni mga estudyante sinyo daya uncertainty ang ginatubang sa estudyante anong matabo sa estudyante kung di ka mo mag-comply? Unfair sa ila? Sa kadamo-damo sa eskwelahan, sa Bacolod, di nyo pa gani ang ginpili nila da? Tapos mabroblema sila sila pag-eskwela. Bakon we, nangin irresponsible ka mo inyo ya sa paghimo sa inyong mga katungdanan sa syudad? Oh, ti, siling ko, I'm praying na mahimo nila ang ining ginapangayo sa Bacolod sa atong syudad, sa City Legal Office, para maka-operate sila sa tadlong kag-legal. Kaya as long as wala kaya permit, business permit, illegal kaya operate. Tiskwilahan pa naman. Oh, tisili ko kabay pa mahimo nila ni so that hindi na mamoblima ang estudyante nga naka-enroll da subong Wilson.
2: Yes, kay Pajik, because in kaso, kinman nga, wala man nga, ano, no, mahupuli, mahinga ka, kinman nila sa 15 days, pero in kaso, yung nga, hindi, ipredict, may plano naman, sunok, no, kay Mayor Greg Sataya, ang local government unit sa Bacolod sa mga bata na nga naka-enroll, like kaso, may patira, kinman,
3: okay.
2: So, na meeting nga naman na nila sa local.
3: Din isailo pang sa Lasal?
2: Ko ano ang plano nila pero may ano sila may contingency plan
3: sila
2: in case di man nga magpatiga
3: okay grabe naman niya papang yung klase eskwelahan nga ari ka sa Bacolod patiga kay mo yung gobyerno ang galaga sa imo mapatiga ka pagidya sobra naman why ka nakaroon niya respeto sa local government
2: kaya JP, salamat ko na gani si Depnet, yan yung nag-CCIDT, di ka tara sa graduation, pero siya puwera lang nila gani.
3: Grabe, no? Grabe naman yung mag-amo na yaya ka.
2: Grabe.
3: Kuhay ko yung nagsiling Wilson nga. Ah, kabudlay mag-buya, di galing tinaga. Mabalda naman ko karon. Ang punto na yason, himuan nyo lang inyo na nga dapat himuan, nakag-obligasyon na. Kaya hindi na yan pwede, nga nag-order ng syudad, dahil di ba kumamati? Kay karon kon, kung hindi ka muya karon niya mag, ano ka mo ang touchable? Local government ang kaistorya sa inyo, kagatag sa inyo sa plaso, dahil hindi ka muya mamati, kaya wala sa bungog nyo? Di ano na karon bot sa lingon sina? Nga, hindi na ka, ay, ambot na lang Wilson. Hindi ko pwede, hindi ko makapaminsar kung ano ang award ang yambal ko sa isa ka institusyon nga mapabungol-bungol kag mag-expand kag hindi magpati sa local government. Gobyerno ang kontra so, papang.
2: Mm-hmm. Hindi pa sila napati. Kani kita City, pwede depende na amo
3: ni. Ti isa naman isa naman ni Kapunto Wilson amo ni. Ano ang ginahatag taning eleksyon sa iban? Anong leksyon nga ginatag tani sa mga gagmay nga mga negosyante? Ya, amon niya, sir, why kami katag business permit? Sira kami ya dayo now. Nga sila ya, lawig-lawig nga plaso do, wala lang ya sa bungog nila. Ya, ya kami ya, pagkita nga why business permit, sirado kami ya dayon. Bla? Siguro ang Bacolod, naghahatag sa konsiderasyon sa ila, naghahatag sa plaso, bangon nga may mga kabataan nga maapiktuhan.
2: Yes.
3: Ha, amo na guro. Amo nang sabat da. Kung nga ang nga hindi magpasirang Bacolod, nga sige gyapon hatag plaso, hatag gyapon sang ano ni, extension to comply, bangod ngay kun ilay pasira, apektado mga kabataan. Tindi niya gusto sang syudad nga mamuna. Di ba papang?
2: Yes. Oh. Yes, kifal si Pinsakto. Siguro ito kiyan tanang sa FDA. Pag-check na naman after 15 days, kifal si kung kamusta ang resulta naman notice of violation.
3: Kadto ka lang to gyapon pang bisan bisan do do persona nung grata ka to kadto lang gyapon ah.
2: Ka pa pa pat ka to kagina na ko na balik ito
3: GP. Oh.
2: Bito ka storya
3: na ni. Ah kadto lang kadto gyapon kay importante ya pang wai mo man basi nag may change of mind sila kag mapa-interview na sila. Di ba importante open ta permiso para sa ila. Di ba para fair.
2: Iga ni kay GP nagatingwa kita kang balakot sila pa oh. Ila ni decision.
3: Oh, importante naghatag kaya pang sang panahon nga kung pwede sila ka pa-interview ha, kundi sila tila na na.
2: Yes, Kipa JP. Oh,
3: sige.
2: So, sige, ano talaga na Kipa JP, no, latulatot na lang, no, puling win-win solution ang ma-provide man sa mga kabataan kaga ang sa LGU man nga pahit Kipa JP, no, sa ining problema ang ginatubang sa 160 tanan ka mga graduating students sa Kipa JP, no, sa AMA Computer College. So, inakabalita,
3: Pinatulong
2: sa inyo sa Kalwan sa MyDC.
3: Pang? Si Bayo kag ETX 100. Son? Na hidlaw ka man mag-report sa akon?
2: Oo, oh, eh, hidlaw ko sa ano, hidlaw ko sa GP sa mga mamamura blaw ka sa marami na lang yung mga ano, mga kinugilong na lang kinahintag ko na lang dali-dali sa MyDC. Doon na nahitlaw naman ko mag-live na kinapasasaka mo po ako sa babaw sa
3: puti. Sa dasun ah! May mga time pa ah! Damo pa niya pa pang ah!
2: O ready niya po na anytime anywhere okay. Kita GP ah, basta to the fullest niya kaya na niya po. So si Kita GP, amon na lang ato kinadulong ang balita, kinadulong sa Diyos Liwan sa Kalwan sa 5-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- balita sa serbisyo publiko. Across K-5 News FM.
3: Salamat, Gilson, sa balita. Gindulong sang Klinika D. Tribayo. Ang ubo, hilanat, sipon, kataro, trangkaso. Ay, kung galain, matyag mo mag-Klinika D. Tribayo. May sapat subong nagperwisyo sa mga pananom sa syudad sa ano ni sa probinsya sa Negros. Ining tawag tabla nga RRSI. Oh, ining RRSI isa ini ka insekto. Ang iya ni scientific name is Fulvinaria tinuivalvata. Kasabad man ni mga scientific name, mga kabudlay man ni pang pronounce man. Fulvinaria tinuivalvata. Ay, ambot ah! Si Michelle Blapa makutong ko, Michelle Blapa pronounce ko ni Michelle, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
3: Michelle?
6: K5J.
3: Abay mo ligay ko, anay bali pagbasa si niyo? Fulvinaria tinuivalvata.
6: Fulvinaria bala na, tige ah!
3: So Sara laman gali, tige laman gali ni sa kwan?
6: Sara laman tige, four letters.
3: Pisa na blo, scientific name, Fulvinaria tinuivalvata. Pwede laman gali ni Ambal, tige.
6: Ang ako na makabalo, yung ipronounce sa balbakwa,
3: tige. Aha, so ang problema, galing tige laman gali, mang?
6: Oo,
3: kasi nga dugang problema, gika mo sa tigi ni Manghaw.
6: Kasi ang meaning tigi, ni kadasig, maglakta, wala ka K5JP, kaya do ka na po, gansin nga piktado ng mga katubuhan sa karon.
3: Aha.
6: Wala nga aning simple nga tigi, bawa ka kakapoy, get ka K5JP para sa aton nga mga stakeholders and farmers ang tubo. But before kita bala magrikta sa aton balita, bala, welcome back sa K5JP.
3: Hey! Ay, ang bad na lang ah! Ginakibang na to ganun si Rubik, yung sulugo niya naman kuni. Ay, Michelle, Michelle?
6: Yes, sir.
3: Bawal mag-joke.
6: Ayaw, galing. Welcome back to K5JP.
3: Uy, dapat do, ano ka, do, kuan ka dapat, do ka langit noon ka dapat, yaman. Pero basta, way magurulayan, magamba, Kuya Tigi, ah.
6: Importante, hindi, ciao, Tigi.
3: Dali lagi. Dali lagi ba lamang?
6: Yes, sir.
3: Ang sigurado ka nga tigi ni siya. Basi mo imo kan may istorya mi sila. Tigi gid man ni siya.
6: Sa tigi sa sir sa hiligay noon.
3: Hindi, hoy ang tigi ya bala ba? Ang puti na ya man nga gagmay nga gabilog-bilog.
6: Amo na sa. Daw ano? Bang?
3: Bang, ang tigi sa paglantaw ko ya ang tigi ya gagmay nga puti nga baho nga gabilog-bilog. Nagkakakitaan mo sa diin? Mang, mang, mang, mang, mang, mang. Antigi, bala nang gatapik na sa kwan.
6: Sa ulo, sa ngang tisa.
3: Hindi.
6: Ano man?
3: Sa dahon. Sa dahon. Sa kilid, sa mga singit, sa dahon, dira na siya gatapik. Kagabaho, bala na. Oh, amot, ang kabaho, bala niya. Eh, kuha mo, antigi, bala nang puti, na bala nang bilog-bilog, mang. Imo na blakwaon kag simutan man kabaho. Oo. Dai naman na yang level yang changaw bang pang birto na ya.
6: Level 2.
3: Dali lang gid bala. Yes, pero amo ni subong ti ano hambal sang probinsya mang panganhon ni sila.
6: Yeah, so actually kay Kevin JP kahapon naglaw after ang session no sa aton nga SP, tiga yon nga naka-declare na no ang aton nga probinsya sang state of calamity sa K5JP. Kag that means kumbaga ang livelihood sang aton nga agricultural sector ang apektado na gid katama kag K5JP. So kung naka-declare na kita no sang state of calamity, isa sa ginalantaw di ang budget kag K5JP. So disaster budget dira naman na ma-take place kag ti-confirm kaina sang aga sa interview kay Governor Bong Lacson, hindi pa karon sure bol kung pila gid wala kag K5JP ang ipain para sa budget sang RSSI kasi kung si Gov pang palantawon ang disaster budget naton na preparar ni sa mga na forecast kunbaga ng mga disaster nga maabot like bagyo pero sa bala ng kalatabunan tas ang atop.
3: Aha. Ti galing kay may history na tapang basta gani mga budget sa bagyo mang. Ah, nakapatindog gani yung balay ang ginbakal mo nga pagkatapos bagyo ginlunan mo bisa Turko nakapatindog kanipa. Napuspos ng nipa, wala pang budget sa pungkwan, sa gobyerno.
6: Ang kilala ko ganit kay K5JP, nagduwa na ko no ang iyang interes sa law, nag-times 2, wala pa niya na-pay. Ang ayod.
3: Uy, may harap pa bala nga wala, gyapon mahatag, isang audit pa to ba lamang?
6: Ang nakaladunot lang to mga balay, nga ginpatindi.
3: Oo, bala. Kaya rin pag yung RSSI ni Pang, ho?
6: Yeah.
3: Base ang mga tigi, bang kung kadalag ko ang tigi, nga daw ba o? Base daw ba o na hindi kadalag ko, ay pag mapatay ka may pa-budget.
6: Ang lain lang, basta mag-carbon.
3: Ay, ambot na lang. Hoy, si, sambal ko nila, mga solusyon sa tigi, labang habon lang man yung spray.
6: Di ko makatayt.
3: Hoy, solusyon bala to, labang sa baho nga tigi, nga puti, habon. Habon ni bala todo bala.
6: Abi ko sa flowing water. Running water.
3: Hindi ah, hindi ah. Habunan mo mamang. Ang tigi tuod. Oo. Abi mo ginatigion ka na nga puti na kay nga ah. Wala ka nga panginaw. Ang wala pa ginaw, wala gina. Wala gina habunan, I mean.
6: Abi ko gapasay ka mo.
3: Uy, Michelle, di naman ni makadto ko ron, Shil. Karon. Ang namin ko diya, di ba kay ambal nila diyo sa chato, ang bulong ko sa tigi, habon, sprayan habon. Tito, yes. Da nga mapatay na sa habon, mangaw?
6: Wala wala pa man ko pruweba ka KFMJP nga effective na. But one nga ginalantaw dari nga solusyon sa mga tigay nga ini, mga fungus ka KFMJP nga gina-convert into spray. Kumbaga sila...
3: Ang fungus gina-convert into spray?
6: Yes, sila na ginapadamo ka KFMJP kag daw ginahimo pesticide pala.
3: Ah! Do sila ang maaway sa mga kwan! Hala nga, way niya mapinsaran, kaway niya mapinsaran pang sangkwanaw sa mga pulisaw nga ang ikontra sa adik, kapwa adik.
6: Ara na, galing ang iba, nagkala... Alam, ito na naman yung
3: makat... Oo, oh, ang... Nah, eh, nugay ka na, nugay ka na, mapaprison, makuliwat. Hindi na, Michelle, hindi na. Change topic! Change topic, Michelle, change topic. Ano na ni... Ti ano ni... Nang...

0: of Lacson, may ara na ta sang history sini. So kabalo na ta ko na noong aton himuon kay K5JP. So mm-hmm. ulat-ulat na lang no. Kung san o, kay di confirm pa na no sang aton probinsya kung pilagit pala ang budget para sa ining RSSI kay K5JP.
1: Oh, sige, sige. Tisan una nila ma-confirmang ba, ano, sa next year? Dasig na yun. Dasig yun, mang. Kaya dasig na bala magbira, mang sangkuan, mang.
0: Oo,
1: dasig na bala magbira sa mga dahon, sa
0: mga
1: balo.
0: Sit-sit. Ha? Mga sit-sit sa mga bayo, mga balaga sa ilo.
1: Sa ano sit-sit sa bayo, man? Sit-sit sa dahon? Lay-lay naman yung mga tigi, imo ya, bisil ya.
0: Magkanto ka pala sa farm, kung KFMJP.
1: Ah, kapilit sa sit-sit ang bayo mo.
0: Okay, yes. Ah, yes. From one talamnan to the other. Bosh!
1: Bang, may nakot tayo, mang. Si Adrian doon, dumaanog yung ibanan, 3 milo.
0: Mag-welcome back ka, dalada ka rumulta.
1: Sige, mang, sige, mang.
0: Sige, kay KFMJP, balita, gikan sa provincial capital na ginadulong naman sa atin sa Kaluan sang D3 Bayo. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Salamat gin Michelle si mo balita kabay pa masolusyonan ini sang probinsya matagaan diyon budget ang mga ano da oh para makabakal ta mga pesticides kag itira ni diyon kay eh, blok ka papigaw na blok no produkto sang kalamay do mga 50% gid ang kalamay nga madula oh iti number 1 tanga dana aton pagadaan nga negosyo sa aton nga dana source of income sa Negros kalabanan niya kalamay an tunto ni mga RSSI Pulvinaria Tinwivalbata sa Ilonggo, tige! Alang-ala na ko sa Chimpu at nag-enjoy makamu sa aton first program. Kitay kita sa buwas, same time, same station. God bless you all. Ako si Jean Paul Hineroso. Bye-bye! K5 News FM.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
3: Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, diyan ba sa tiyo ko? At tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Punubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akong nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
11: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels

0: importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5. News FM.

0: News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit di dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to gumla. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmi gagatol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
13: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Red Horse Beer. Manamit. Swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong.
0: the number one extra strong beer in the world. Drink
8: responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: G-Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sang ka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liaw kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Number one, K-5 News.
3: K-5
2: News FM.
4: This song is brought to you by DTX 500.
5: Proteksyonan ang baga mo
4: laban sa paninigarilyo.
5: Mag DTX 500 ka.

0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.
2: K5. News FM.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
3: Pamakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Kadto ta sa dugang nga benepisyo sa ang gitawag D3 Bio. Kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3 Bio, kaunon ha, kagtod. Meaning pa, ang mantika lang imo ipasulod sa imo. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Ang suno sa pagtuon, Sir Boy, ti nabalaan nato na permi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iya nga medium chain triglyceride. May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos ang glycerol, amo nang main constituent sang MCT nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amo na nga kung pala inom ka D3 Bio, tingala ka, normal imo pupo.
5: Na, may ang pupo mo.
4: Isa sa mga pinaka the best nga experience ko sa D3 Bio. Sang ara ko sa Milan, Italy, gina taki gigoya Sir Boy sang ano sang kagaw ko lantaw na to kung di inhasta si D3 Bio. Anong ginhimo ko Sir Boy? I take 5 soft gels every 2 hours 14 hours. Untat ka man gali.
5: Nalumbos.
4: Lumbos ang kagaw sa Sir Boy. Patay
6: ang
4: kablo ka Sir Boy. Before I take, gin ko anak ko antigen test, it was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours umpawan Sir Boy.
6: Negative.
5: Kung sumahon mo na, but it's only 700 pesos ang 50 correct capsules. Salot ka sa ospital. 5,000 mo na inapoy mo na to. Di ba
4: sa check up pa lang, 700 na bayad mo. Check up pa lang.
5: Check up pa lang. Na yung 700, nag-ayo ka.
4: That's how effective is D3 Bio.
1: D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3.
6: Mga butika. Yes, kag ang kanami pagod Sir Boss ang D3 Bio. Kung problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach, Sir Boy. Kaya ang D3 Bio, no, nagabulig niya siya para mag-reduce ang inflammation. Basta inflammation, Sir Boy, ang imong digestion, absorption, pigaw good, Sir Boy. Pero kung imnon mo siya, wala pa sulod ang imong tiyan, makure ang imong problema sa imong tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon before ka magkaon, Sir Boy. Kaya nga man, gahatag sang satiety hormone sang ginatuwag magnormal ba, Sir Boy, nga feeling mo ya busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, Sir Boy. No? So,
5: sakto na, Doc.
6: Mag-reduce kasi na. No? Kag kung problema mo naman ang tulog, imnon mo siya before ka magtulog, Sir Boy. Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce sang ginatuwag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog.
5: Ang D3 Bio, permita ni mahibaluan o ginadiscuss dari nga nami para sa mga kagaw, virus man, bacteria or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imong cellula, ang cell membrane ginaputos yun. Agad hindi makasulod ang mga carcinogen. Kapanigarilyo ba na mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imo cellula. Kaya ginatabunan ina sang MCT, sang D3 Bio. Now kung hindi makasulod sa cellula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa ulatun nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa. Kung guga D3 Bio ka, hindi ina mahatag sa ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3 Bio.
8: Are you a gym addict? Gym mag-exercise? Kung magbata ka sa aga, paduway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3 Bio. That will energize your day and power your workout. It has enough medium chain triglycerides. Once ini nga mausa na sa lawas mo as bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain. Kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw got D3 Bio adlaw.
4: Hindi pagulat ta, Sir Boy, nga madinggi ka, matibi ka, ma-ulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na D3 Bio.
1: D3 Bio! Problema sa trangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. With physio.
3: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
1: Yung may physio.
9: Ang physio.
1: Yung may D3.
9: Mga buti ka.
1: D3 Bio.

0: Mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Sa katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinanin.

0: Hello, love. Gin-orderan ta ka na sang lunch mo. Paabuta lang, delivery.
1: Love, okay lang bala, Tani.
0: Sige na lang bala. Nag-worry, abi ako sa imo eh. Basi bala gutom ka na, haw.
1: Okay lang ako, love. Basi ikaw, gutom ka na da.
0: No need to worry, love. Okay lang ako.
1: Wow. Though, nahuya man ko, love. Kaya daw ikaw pang lalaki sa aton.
0: Drama. Ah, sige na. Bye-bye na. Back to work na ako.
1: Okay, mama. Love. Halong ka da.
0: Bye, love.
1: Okay. I love you.
0: I love you. Bye-bye.
1: Love, wait. Oh. Gidpatay na niya. Ay. Ang nobya ko lang niyo. Garabi gid mag-effort. Doon nalabawan pa niya ako sa effort ko.

0: Love, by the way, tomorrow bala, hindi ka kakitaay, ha?
1: Ah, kagaman, love. Sa din ka makadduaw. May appointment ka?
0: Kwan, birthday abi ni Lola, boss, eh.
1: Alaga. Matuod ka lang?
0: Yes.
1: So, ano ang plan? Mabay kita karon gift para kay Lola mo?
0: Nakabay na ako, love.
1: Amo bala? Ah, love. Siguro. Time naman nga makilala kong family mo.
0: Kwan, love. Hindi pa siguro subong pwede, eh.
1: Ano?
0: Love.
1: Almost 11 months sa kita. Kagdugay-dugay. Maisa na kita katuig. Kwan, hindi man sila nga ginadot-dot ko or ginapilit ka nga makilala kong parents mo or family mo. Pero para sa akong daw, kalain gid eh. Ikaw, napakilala tanaka sa mga ginikanan ko. Kag feeling ko daw, hindi mo pa ko kaya ipatubang sa mga pamilya mo.
0: Love, relax lang bala. Makalabot gid kita dira. Sa subong hindi pa ko be ready. Kung
1: base kung hindi nila ako mauyunan? Amo bala?
0: Love, hindi sa amo sina, ah. Basta relax lang bala. Relax lang. Okay?

0: Kasadya sa ila pa. Pertigin ang kadlaw ni Rimya. Nga kaupon ng pamilya niya. Ano man? Basi ba lagi nakahuya ko ni Rimya sa pamilya niya? Ano ba lang ginapaminsar ko man? Bisan ako na lang nakasulod sa pinsar ko.
1: Wala ka pa nagtulog, ha? Nari ka pa diri sa balkonahe, ha? Gabinay niya.
0: Kuwan ma. Wala pa abi ako natuyo,
1: eh. Amo bala. Ay, do, gatulok kagit sa cellphone mo na ka, oh?
0: Kuwan ma. Ginalanto ko mga picture ni Rimya. Berti abi ni Lula niya, eh.
1: Nga wala ka dito.
0: Kwan ma, ang ambal ni Rimya, sila-sigila lang daw eh.
1: Amo bala. Ay, may ara gid man na anak eh. Ara balang exclusive lang gid sa pamilya. Basta ang importante, nakakabalo ka kung anong ginabuhat sa nubya mo.
0: ma?

0: K5 News.
1: D3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, kaya ang basa ng tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmi gagatol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay.
0: makasagamo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasagamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang ka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka. Liyo kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Love!
1: Hmm?
0: Kumusta ang birthday party ni Lola mo?
1: Wala mo nakita sa FB ang post ko, ha? Do nag-like ka man, ha? Hindi pala?
0: Ha?
1: Joke. Kwan love, sadya ka tama. Nag-enjoy din si Lola kay. Grabing pa surprise ni Papa kay Lola, eh. Imagine, ha? 100,000 in cash? O, di ba, bongga, love?
0: Amo bala? Maya man ko magsubong si na love.
1: Yes, kid eh. Nami, kid.
0: Oh, love. Ang cellphone mo.
1: Ay, wait lang, kid love, ha. Sabton ko, anay. Ay, si mamang nagatawag. Dali, kid lang, ha. Excuse me. Yes, ma? Oo, ma?
0: Nagpalayo kid siya sa una na, good.
1: Dali lang.
0: Sabton ang nagtawag sa'ya.
1: Mm-hmm.
0: Ako sa bagay. Pwede man nandiyan sa tupad ko. Ano ba lang natabo sa nobya ko man? Nga pwede man lang diri sila mag-istoryanay. Ano ba lang natabo kay Rimya man?

0: Oh. Anong siling mo, tol?
1: Ambo, tol. Nga gidalikaw niyang pamilya niya sa akong. Makasiling gani ko, tol, nga. Doon ginakahuya niya ako, eh.
0: Oh, tol, imposible na iya. Saka gwapo mo ngayon, ha? Tapos, imaayo ko man nga obra. Imposible nga ikahuya ka niya. Especially sa family niya, tol.
1: Ah, umanang ganing ipamangkot ko siya, tol, eh. Hindi man ako lauay. Pero nagkalipog ang ulo ko. Nga hindi niya mahimo nga ipakilala niya ako sa pamilya niya.
0: Isa lang ang bot silingon, tol. Basi hindi pa siya ready nga ipakilala ka niya.
1: Tol?

0: Hey, love! Naano ka? Kaina pa nga daw, may ginapamensal ka nga. Tukka, grabe, git ka dalom.
1: Kwan, love. May ano napaminsal na ako, ha?
0: Ano gani? Gani bala?
1: Wala lang. Siguro, kapoy lang ako.
0: Amo bala? Ati, okay, ha? Akong bahala. Dali ka, may bago nga open nga coffee shop. Mag-out na to?
1: Kwan, love.
0: Sige na.
1: Kapoy matuod ako.
0: Sige na, please. Makakigid ko karon kung hindi ka magupod sa akon. Sige ka. Lakat, ha?

0: Love, amo natin yung kinasiling mo?
1: Yes, love. Oh, alam tong bala, di ba katahom?
0: Gani man, love.
1: Alika, magwala kita sa salakyan. Wow! The best gidigali, oh. Amo gining nakita ko sa social media, eh. Kadamo matuod sa customers.
0: Love,
1: dali ka, love.
0: Dali ka. Dito kita, oh.
1: Ah, sige, sige. Okay, love. Kain na daw. Ako yung excited, ah. Pero subong daw ikaw na.
0: Juan, sabay lang ko sa gusto mo, love. Kalain man siguro nga. Mga subo ako, di bala?
1: Sa bagay.
2: Rimya, what are you doing here?
1: Oh, mami?
2: Wala ka ginagtawag sa amo ni Papa mo nga maapas ka diri.
1: Ah.
3: Usto ba tuod? Si Mama mo, iha. Kuntaan eh, nagtawag ka.
1: Kuhan pa eh. Nang...
0: Hi, Tito. Tita, good day.
2: Ay, hello. Ay, by the way, iha, sino ining upod mo?
3: Iha, ipakilala sa amon ang upod mo.
0: Ah, hi, Tita. Tito. By the way, I'm Marv, boyfriend.
1: Ma, pa, si Marvin, friend ko. Oh. Then, isa lang kami ka-company nga gano'ng obrahan. He's my friend. Marvin, meet my mom and my papa.
2: Hi, iho. Nice meeting you.
3: Nice meeting you.
2: Thank you for being a good friend to our daughter.
0: Tita? Rimya?
1: Yes?
0: Pwede ba kita istorya na yung kita lang?
1: Marvin Kwan, hindi pwede. Especially na si Mama kagpapang katubang ta. Grabe ni bala sila kastrikto.
0: Amo bala? Sige. Okay na lang.
1: Ma'am Marvin?
0: Tita? Tito? Excuse me. Grabe ka, Rimya. Lose, hindi ako makapati nga. Ipakilala mo ako sa parents mo nga. Friend lang, katrabaho lang ta. Nalipay na ko tani nga. Na-meet ko mga parents mo. Pero lahat ng expectation ko. Grabe ka sakit ang ginbuhat mo sakon. Grabe ka sakit.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: 101.5 K5 News. K5 News FM.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuhusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis Whoa. DTX 500!
3: Ako si Jean Paul Hineros. Istoryanta ka nun, ano bala ang nagakosang colorectal cancer?
4: Di wala ka dapat kadloka na. Kung nga magka colorectal cancer kun taas imante oxidant
3: may kun
4: maimol ka kag man kag manggaranon layo ka kung naka DTX 500 ka adlaw bala ino ang DTX 500 kag mighty sir purity kay indi lang colorectal cancer ang makaya niya nga likawan tanan nga porma sa cancer sir GP kaya niya likawan especially ang kabangdanan oxidative stress maslingan ni ka oxidative stress mga pagkaon no bala nga sobra katamis pagkaon nga sobra katambok sobra nga ugtas. Isa man sa kwan oxidative stress ang pag-ugtas.
3: Puting ugtas.
4: Da pangakig. No? Of course, damo rason nga ang nagatubo ang cancer pero dako ang pagbuhin sa risgo nga magka-cancer ka kun loaded ka sang antioxidant. Basta. Tikong antioxidant naman lang ang aton paghambalan, wala sang makaperde kun ano kataas ang DTX 500. Parisan mo mighty C kag pure C.
3: Pila ka mga risk factors related sa onset kag progression ha sang colorectal cancer. Ang na-identify, Dr. Ramil, kag ini mo ang mga masunod. Environment mental factors, kaka isang radiation, physical inactivity, wala ka nag-exercise, kaon, pungko, tulog lang imo opisyo, ang pagpanigarilyo. Again, ang asosang sigarilyo ang champion sa padamo-damo carcinogens. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang alcohol, isa man sa mga nagapataas ang posibilidad nga magka-cancer. Subong man ang diet, palakaon kada mantikaon, ang balidok palakaon katamis, those food develops sang cancer cells, no? Obesity, tuman nga pagtambok sa lawas, nagkapatas ang risko nga magka-cancer, Dr. Ramil.
4: So, may nabalaan pagay ko, Sir GP, nga sobra pa sa sigarilyo, sinugba. Isa ka kilo nga sinugba is equivalent to 600 sticks of cigarettes.
3: Grabe, no?
4: Grabe nga, makapakancer. Ti sobra na guru 100 kabisis naton ginabalik-balik nga tamis, likawan, tambok, likawan, sinugba, likawan. Pero, bangod nga hindi gin malikawan ang tentasyon sang namit nga unhealthy food, namit gin man, Sir Boy, no?
3: No?
4: Inumin na lang dito X500 kag mighty C or pure C. At least paano, may pambato man imulawas.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
4: Another thing, Sir GP. Madamo sa mga clinical studies nga naghambal nga isa sa mga contributory causes ang colon cancer ang mga negative effects ang reactive oxygen species. Sa DNA repair mechanism. So, nagadamo ang ebidensya sa concept nga ang oxidative stress ang may etiological factor sa carcinogenesis o kon ang pagtubo sa cancer cells. With this result sa mga studies, RGP, mas mentindihan ang pagka-importante sa ang DTX 500 kag mighty C agon malikawan ang mga cell mutations.
3: Hindi lamang cancer actually, Doc, ang ma-prevent kundi subong man sa mga bukol-bukol nga nagatubo sa lawas kangay sa mga cysts, tumors, mayo. Sarang gid malikawan kun adlaw-adlaw ka nagatake sang DTX 500, mighty C or pure C.
4: Kalabanan sang colon cancer ang mga nagasugod

0: pagtubo sa polyps na una sa GP sa sulod sang lining sang kulon no. Hindi talan nga polyps ang cancerous pero ini ang posible nga magka-develop into cancer kaangay sang adenomatous polyps no, which is gina-consider na nga precancerous kagadamo pa sa mga rason sa cell transformation from benign to cancerous. Amo na permi na mo na ginabalik-balik pag may magtubo na nga bukol hindi pa bayi. Inom na dahil dito X500 kag may TC. Even chronic inflammation sir GP, makatuga man sang gitawag day in day damage.
1: Sige, hubag na
0: turning the cells into cancerous state. Ang IBS or chronic inflammatory bowel disease kaangay sang ulcerative colitis kag Crohn disease, balaan mo na. Magpupo kag akutoy, no, dugay-dugay ka pupo. Ti dako chance ang risgo sa kung magkakulon cancer. Pero kung adlaw-adlaw ka inom dito X500 kag may TC, hindi mo na siya batyagan. So beat the cancer before it even starts. Mag-inom sang DTX 500 kag may TC or Pure C kada adlaw and stay cancer-free.
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sang imo atay.
2: Basta tino nga tay,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligan,
2: epektibo,
3: DTX 500.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Number 1, hit music station 101.5.
4: K5 News. K5 News FM.

reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil

0: Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful, git ko da ha?
3: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
3: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
4: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
6: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
8: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
10: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
4: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
14: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Happy!
0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: Start up mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntad sa imo maayong magagawi, mag-usar sang salon pass. May direct ending sang ka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka, liog kalikot sa salon pass.
3: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Number 1.5 K5 News.
5: Flip on the beat.

0: Buzz FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Puno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: mga punggot,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang mapanit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Tiyatugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na gayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex. The Sleep Specialist.
3: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
4: Mag-usar sang salon pass.
3: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
4: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
3: May long-lasting relief.
4: Tugtog 8 ka oras.
3: Para sa nagkapanalakit nga baka.
4: Liyong kalikot.
3: Salon pass.
5: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
8: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen.

Mayong hapon mga pinalangga, namun nga mga tagpalamati, padayunong natong subong sa pagsipan-sipan ang matahong mga subong sa atong drama sa kaginan. Ngayon yung makuhan sa leksyon, kaginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, karma is real!

0: mga animal ka ba? Mga wala ka mo sa kaluhay!
1: Ano to? Mabangon ako. Nagsigitan si Jimmy. Anong natabo man?
2: Sa palibot. Base kun may nakasiplat kun sino na kalabay diri sa kagahon.
3: Aga! Posible man yan. May arang yung nakasiplat. Matiyag kong kilala sa mga ilaw na nagapoy sila sa pagkaon nga may ilaw kay wala akin sila katagol.
2: Malakatanay ako. Matawag ako sa bulig sa makutkot sang buho para sa tatlo takaido.

0: Nanggaba!
1: Ala, mami. Ubus, gitpatay ang tatlo, mi.
2: Ay, oo, eh.
0: Kagsubong, sigurado gabu ang buang na to sila sang hibi.
1: Mayo na sila, mi, ah. Kapalos na tami.
2: Correct.
3: Ano tiyan dito? Evelyn? Elvira?
1: Daddy? Hala kami. Napatian ni Daddy ng istoryanta.
4: Anong ginapotok sang butsi mo ya?
2: Lain gid buot mo kay napatay ang ido sang ex mo? Hmm?
5: Ginapaandaman ta ka, Evelyn.
2: Hmm?
5: Hindi pag-ubusa ang pasensya ko. Hindi lang. Kay basi bala, hinulsulan mo ina!
2: Oy!
1: Nga, permi lang ka mo yung gilinaway, mami, daddy man. Kamang bulay, og sinyo, ah?
5: Ano siling mo? Ha? Anong siling mo?
1: Ay! Kay daddy!
5: Ako, ha?
1: Kay daddy, ah!
5: Ano nang ginatudlosay mo sa iloy mo? Nga hindi ka magtaha sa akon, ha?
2: Ay! Nga ako naman iyang basulon mo! Ay, ano kaya klase nga tao si Rafin man? Wala sang pagtaha sa imo ang anak mo, kay man, wala niya na batsyagan ang pagpalangga mo bilang amay niya!
5: Paano? Ha? Paano, Evelyn? Paano niya mabatsyagan ang pagkaamay ko? Tungod hindi akong dugo ang nagalatay sa mga kaugatan niya!
2: Seraphin?
1: Mami?
2: Hindi na pagsulit ang hambal mo nga ina, ha? Hindi na!
1: Mami, anong buot silingan ni Daddy? Mami?
2: Nan!
5: Para ipatag ina sa bata mo? Kung nga anahambal ko, ina!
2: Ang animal ya?
1: Mami, ano to? Ano to ginambal ni Daddy? Ano to? Sabta ko ya! Sabta ko!
2: Ay, Elvin! Kwan! Manlain utok ng amay mo? Hindi ka magsapa ka!
1: Hindi ah! Hindi ka dyan eh! Hindi na yung magambal sa amo na si Daddy kung wala sang buhat silingon! Ano to? Yung balinasa ako na to, Adya! Kaya sa iban ko pa na mabalan, mamaoy, kuya!
2: Ay, kuwan. Kasi dati mo, nagasuspenso nga. Nga
1: ano?
2: Nga hindi kaniya bata. Eh, pero day, dali na, malaka tayo sa downtown, day. Eh, hindi, dito tayo ma-storya. Kay, kalma lang bala, day. Kalma lang. Apinay tayo, day. Apinay ta, ha? Hindi tayo magkontrahanay, day. Apinay tayo, day!
6: K5 News FM.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika. Spore Biotics ka.
0: K5. News FM.

0: namin sa gino ko. Ubus kit patay sila ka tatlo. Ano ka dyan mamato niya? Wala na sila. Kabay pa ka gamaan ka mo. Kabay pa ang sino man ang patay sa mga ido ko.
1: Ang! Ato na mo, ano lang ganyan mga ino nyo? Tapos na mo, tutot!
0: Rocket! Salamat, kid. Genda, alam niyo, kutkot. Tatlong laan ang ilupunta.
1: Dalam na lang. Pwede ba ito ganyan mga putang nagilo sa mga ido mo?
0: Sige lang, Rocket. Sindihan ko kinsang ito mga kandilang wala sa kakaluhoy nga naghihimo sa nila mga palangga ko kay ito.
1: Eh, mamangot malanahan na. O din o na igabot inyo. May kilala at iwang ka. Nga, tanda nga manukpagot.
0: Tuod ng pakot-pakot ha, o arokihet.
1: Imong ola. Oy! Tama nang minumulingan papakot. Tanda ka na siya manukpagot ha.
0: Tuod ng pakot-pakot ha, o.
1: Imong ola. Oo, eh. Namo nang minumulingan na papakot. Tanda ka na siya manukpagot.
0: Ate, sige, Rocket. Maapaupod ako sa imo. Kadtuan tang ginasiling mo nga, manugpakot.
1: Oo. Oh, na nga. Ako malang.

0: Asyik belaliya kami.
1: Ano yung nagkibigay mo sa mga tigulang?
0: Umbay gulbay na.
1: Kinapaasuhan niya ang higot sa akong mga kalamatay niya. Kina huyup-huyupan.
0: Grabe.
1: Ha?
0: Pwerte nga klase tao.
1: Lo? Kamusta ang pagpakot mo?
0: Kilala mo gid ang utok sang paghalit sa imong mga hinubtanan.
1: Kilala ko gid? Sino, Lo? Taga-amon man?
0: Oo. Taga-iyo. Babae.
1: Ha?
0: Iyong babae. Sobrang kahisa sa imo.
1: Ha?
0: Nagusto niya nga makita ka nga nagkasubo. Pwede ka isaon, hindi ka babae. Manugpaaway, law ay batasan.
1: Ha?
0: Ubalon ini siya. Medyo, bisan, medyo hobin pa.
2: Ano? Si Evelyn?
1: Si Evelyn? Si, siyang naghilo sa mga ido ko?
2: Matiko, may kitungo na. Ini mo na niya mga mot. May sinungo, gina niya.
1: Kapaan siya tani, Lo? Kapaan siya tani sa ginimo niya sa mga ido ko kung wala ba nasa lasa iya? Ikaw ang buhot-buhot kinaya sa mga ido ko, Mong. Tani ko may kainit siya sa akin. Tani ako gintumang niya. Tani ako.
0: Hindi ka magkabalaka. Napati ka sa karma o wala?
1: Nagkukuhan ka pati man.
0: Mapati ka gid. Kay maabutang adlaw nga sukton siya sa ginhibo niya. Inagid ang tanda iinday. Hindi ka magbalos. Sa baylo, iampu mo siya. Kay ang karma na ang bahala sa iya. Isalig ta sa labing gamhana ng tanan. Sa aton mahal nga magkaako.

0: Oh, ano na yung totoy ngayon naman? Wala untat ang piyangak sinahaw? Pamatay ka mo sang ido sang iban, pero namian man gali ka mo sang ido.
1: Oy, ano nga pamatay man?
0: Sabi mo, wala ko kabalo sang ginimo mo. Ikaw ang nagpahilo sang ido nila ni Sandra. Di punggol ya. Anong batasan mo yung inaman? Takaan agad kuya si imo, ibilin mo. Takaan agad kuya si imo. Natakaan agad ko. Oh, pahipusan nyo ng ido nyo, ha? Pahipusan na kay ilampos ko na, karon.
1: Ay, tilawan mo lampos eh! Kay para sa jata, tilawan mo lang!

0: Si Evelyn ay namasugata ko. Nagka-walking siya. May ido siya nadala. Derasang ido niya. Madiretso lang ako lakad. Hindi ko siya pagsapakon.
1: Uy! Sandra! Sandra! Batik ko! Napatay ang mga ido mo ko, no? Tatlogid? Ay, wala kaso na. Askal man lang to. Oh, ang ako niya, tanawa bala ho. Kay Dirasa, Japanese Pits ni. Ay, Pitch gali, Pitch. Ah, basta mo na.
0: Maayo man kayo, nakaido ka.
1: Oo.
0: Kagkabay pa. Kabay pa nga hindi lang matabo sa ido mong natabo sa mga ido ko.
1: Ay, hindi gid ah. Kay man, wala mang kuya kontra. Ay, kuya, ambot lang. Amo na nga sa ido nila yung balos, guro.
0: Sige lang, Evelyn ah. May Diyos ang kalibutan. Kag, karma is real ko, no? Base sobra pa sa natabo sa mga ido kong matabo sa tao nga naghalit sa ila. Kabay pa.
1: Uy! Daligid lang! Bang? Nagpalagtik pang animalya? Karma is real, kuno. Karma is real. Ay, hindi na to yung madutlan. Sang karma is real, day. Hindi na, Sandra. Hindi na.

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako gali si John Ray, da sa Sumili. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon nito. Subong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang inayahan na matamu sa kagayunan nga to? Mga pyan, sunagin sa pagpamati ang bakalaw at hawat na kasumpun sa atong drama sa kanginan. Ngayon gin makuhaan sa pagtulunan na ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, Karma is real. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kagini ang inyong alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

o pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Hirap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex. The sleep specialist.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baga. Liyaw kang likod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. D3, Bio.
3: Problema sa pangkaso?
2: Hilana, sipo, kagubo. Tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio. Puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Malakas mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Mas kami nagkabalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Pag DTX 500, agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
10: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
12: Number 1.5 K5 News.
13: Oras ang K5 News, 7:04:30 na sa hapon.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: El Castigador.
12: Ang tinig ng bawat mamamayan.
2: El Castigador.
12: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
2: El Castigador.
12: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
2: El Castigador.
12: ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Gogsang ginabigos.
1: May panitugan kak biyaksipyo!
2: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon na Metro Bacolod, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta kamutanan? At sa uno katakaroon sa bulan naman sang Hulyo, siningatuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hanto lang kita alas 6 sining gabi. Malamo kita nga mga balita gabaga tutukan. Mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. And of course, kinaptan ako sa ako sing mahangkilan nga mas paring partner sa technical side. Opod sa kay K5, Raymuel the Master Pugi Alcantara, kag si K5F and James Sarmiento. Ako naman yung si Kubos Ngalagad, si K5. Madamo kita karon nga bagay istoryahan ha. Sa ato si mga suki nga tagpalabani dira mismo sa Mayburgos Public Market nga nagaungot na sa itong pagpangalagad. Sa sur nga bayad sang Negros, nagapangot naman ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radyo Mascovado Sur FM sa CPSU and ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagda rin naman sa siyudad sa Bacolod, nagapamati ka mo sa numero 1 estasyon, K5 News FM Bacolod 101.5. The official number 1 radio station sa Bacolod kag Negros Occidental. Base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey. Kumusta nga aton sing mga tricycle drivers, e-bike drivers, POJ drivers, modernized bus drivers kag sa Valyacar Transit drivers nga nagapangot na sa tungkol pagpangalagad halong sa dalan mga parikoy. Ang mata sa karsada, hindi sa paa sang dalaga. Paminsaran nyo ah, nga may mga pasahiro nga nagasakay sa inyo. Kag may mga pamilya nga nagahulat sa mga pasahiro nyo. So that's why extra careful kita ha. Sa nagamanihod sa mga motorsiklo ba, pagalong-halong kamo kaginas ang aga sa may bangga kuri ho. Dutayan ng isa ka motor, kay nag-counterflow siya yaya. Tisiling ko, ang kas niya pang iyas niyong asawa kag bata to, kwanto do food delivery rider to. Tisiling ko, ahay, dinbutang yigid sa lang-alang pamilya niya o kung ang kas niya. Manigani kong gisa sa mga karsa, dabla, kung diin kalinya ka na lang dabla, no, gay na black counterflow. Galing kay madasok, gid. Tidutayan lang sa madalasa sang truck. Sala pa sang truck. Oh, siya pang nangakig. Oh, mambal pa sang ati. Daw sa gairon mo gid ko. Usa tutud lang sala dia kay nagsugata siya sa truck. Ayo. Tani sa Bacolod may ara nga mga mobile no. Mga mobile patrol or motorcycle patrol, may mga motor cops ba nga nagabantay sa mga intersections, especially sa mga nagadala sa sasakyan motor nga kon magdulog gani sa intersection, pati ang pedestrian lane na ginaukupar, tapos kun binlan mo man sang dalan para makalabay ang nagatinabok, ah may mga motor gidya mga kaki-five nga nagadasok kas tubangan mo. Kapila gig ko na matabuan. Nga siyempre gabilin gig ko yag tsakto gid lang imulin niya nga nakabox ka gid. Gulpyada lang may mga motor gas tubangan mo hasta nga dumapunso ka ng pedestrian lane hasta nga ditun sa tubangan tanan magtililipon. Tani may mga motor cops man tano nga nagapinang dakop bla sa amos ng klaseng batasan sa mga motor riders naton. Kay bawal ginaya. Ay nakalakat kami sa Japan. May nakabox na iya tapos may ara man gani sa intersection sa Japan kag China, nakita namon. Nga nakabox niya mga motor dira lang kamo, hindi kamo da maglapaw pag lumapaw kamo da. Sigurado may flash dayo ng camera. Picturean dayo ng driver pati motor mo. Ah, wala na durog kamo after a day. May mabaton ka na yung resibo. Nga nag-require sa imo nga magkagto ka sa korte to settle sa imo singa traffic violation. Kung isa blag disiplina, tas lawas sa isa wayman, diris bakulo, dudamu-damu pa na mo. Kung isa yawan ng traffic enforcer sa nga panaway. Inipagid ang batasan nga diri kablamagi sa right, sa may outer lane sa right nga pwede kaya kapaliko patuo kung gusto mo. Bawag ginapunggan man sa mga salakyan na sila yan naka-straight sila dapat, naka-rikta. Hindi kaya kaliko, kaya aras na nakabalandra sa imus ni ngalagyan. Imbis nga magaganhagan ng trapiko, nag-gumon, bangod sa mga hindi-disiplinado nga mga rider sa motor, driver sa mga pribado nga mga salakyan, kaglabi na gid ining pipila ka mga tricycle drivers na to, no? Bakod tanin ko may amuna, no? Ah, damo, grumatikitan mo. O that's why gani ako nag-gina-challenge ko ang BTTMD, no, to enforce ang law o kung ang layi sa trapiko, hindi lang isagit ato pangtow, nagabantay sa mga naga-illegal park, nagabantay sa mga towing zone. Kung sa diin po, hindi tatawin ka pangtow kaga makapanukot. Hindi pwede nga magulo abanti-abanti tagamay para sa preemptive o kung proactive nga deliberation sang aton sing kasuguan para wala na sang may ma-aksidente. Akon ulo ayo-ayo malang at kapila kung di gidiya manuti si Andres, may Bangga Ramos amuman. Alas 4.40 magka-key 5 sa aton sing mga suki nga nagpamati subong ho. Naka-live kita sa aton sining K5 News FM Bacolod 101.5 kag YouTube channel na to at K5 News FM Bacolod kag sa aton sining TikTok account at K5 News FM Bacolod 101.5. Ay, ang mga gadgets pala mga K5 ha, pwede nagligad to, nagpang-donate pa ang Department of Education sa mga tablets kag ano to, mga television sets. Di, subong Miyerkules mga K5 ang Department of Education kon DepEd nga ginaprohibit na kung ginadumilian mga K5 ang paggamit sa mga estudyante sang mga gadgets, dala na dari ang tablets, cellphones, kaga laptop. Para naman sa pagsunod, mga K5 sa Department of Education Order o kon na DO number 6 Series of 2026 na ining guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment o kon ESMLE. Yan mo ning memorandum circular ipagwas ang DepEd para naman nga mag-tap na mani o kon mapunggan bla mga K5. Kay kabalokad rin sa Pilipinas ang aton sing mga ginapang scroll ka ginapang search sa mga kabataan do ay pagidya mayo ya wall nga oy ini dapat hindi ni ma-access ang amo sining mga accounts. Unlike sa iban nga lugar nga nakagtuan namon si K5 Solomon nga dahil mahilig mang search mo gina-search niya hindi gid ma-search bla pang. So, siyempre, nagka-automatic na yan. Hindi mo niya ma-search. Bisa ano po yan ka? Galaw-galaw mo sa internet. Hindi mo niya ma-access yan. Kay bawal mo. Diris Pilipinas, damo pa yan mga K5. Damo pa maka-access bango naman sa kakulang sang enforcement para makapugong mga K5 sa pag-access sa mga especially ining mga pornographic materials. No, ining mga games pagid nga ma-access mga kabataan nga that's why ginasunod nila, ginaidulo nila nga mangin amoko ni ilang taon na nagluntad sa Maya Tacloban City kung sa day mga K5 may nagkalamatay nga mga estudyante bangod naman sa isa kahampang sa online. Alas 4.43, tawagan si K5 Carla Defensor Longa. Hibalaon tang balita ni K5 Carla. Kay madumduman nyo ang AMA Computer College. atong pipila ka mga grade 12 students nga naggagraduar ang wala to kun ginpasaka la sa stage dito sa may SMX. Pero gindayon ang graduation and even the valedictorian ang wala ginpasugtan nga makasaka sa entablado. Kalaw ay nga graduation, no? Graduating iti manog first year college ka na kumbaga mo. Ang iba hindi wala ginpasugtan. Kundi nagligad na nahibaluan sa City Legal Office nga wala sila gali sa nga nagkaigo nga business permit. Gintagaan sila sanction to cover up, to make up para magkapasa kung magkapatigayon sila sini nga business permit. But unfortunately, tang nalikdang nga Lunes do wala gid. So gindagdagan sila gali sang second notice. Ining iskwilahan. Hibalaon tang detalye gika naman sa kay Kaki 5 Carla Defensor longa sa line number 1. K5 News FM Live Report. Kaki 5 Carla! Away pa? Way pa man ni Kwan Subong? Karon pa to yung hampang? May nagagamit pa sang gym? Kagapon, may isa ka-report kay Kwan man lang. Naghampang sila po. Subong daw ay pahampang ah. Try liwat, tawag si Kaki 5 Carla kay kanamin sa balita niya. Tanan nga mga medium, sumuda Kaki 5 Ethan sa pagtawag sa aton si nga reporter gamita. Kaya mo niga sa aton sing mga suki ah. Ara siya pang. Kisiling ko na, ginaprohibit inisang Department of Education ining mga portable electronics devices during naman sa instructional hours. Both learners kag personnel. Meaning, dala na diri ang mga maistra kag maistro sang DepEd. Agari pagido, this includes the prohibition of the usage of but not limited to social media, online games, content creation, and vlogging during class hours. Di wala na diri masilinga estudyante lang ah. Pati maestra mga Kaki 5 ginadumilian subong sa Department of Education siningi panaog naman sa DepEd Order Number 6 Series of 2026 nga during class hours wala sa may nag-vlog-vlog na teacher na nga nagasaot, nag-tiktok-tiktok tapos kung klase himuon niya content ang bata nga daw nag-aluyagay oh, tapos daw nag-hinaksanay. Di bawal suno naman sa DepEd. Ba't balikan ta na yung ama o? Kaki 5 Carla? Kaki 5 Carla?
3: Oh. Yes, Kaki 5 Rods. Okay ang akong sininga signal.
2: Okay ng signal mo. Nabatian ko pa tong mga kwanto sa kilid-kilid mo. Ano na ni nga agin padalaan sang second notice ni sang syudad? Ang ama... kundi nagligad nga Lunes, nag-expire itong 3 days nga ginalokar sa nga city sa ila to comply sila sini nga business permit. So san o gindagdag ang second notice?
3: Yeah, so kaina lang isang aga gindagdag ang second notice kay Kaker Rod tungod nga ginhatagan ini sila sa nga sa first notice ang June 25 kay Kaker Rod. So galing kay Tisa sigo why may nabaton nga update ang aton sini nga syudad sang Bacolod kay Kaker Rod. So that's why nga gitagaan ini sila sang second notice. So ang unod sini sang second notice kay Kaker Rod may ari diri voluntarily nga closure sang ila sini nga eskwelahan voluntarily kay Kaker Rod sa kag may ara ini sila sang 15 working days nga maka maka comply sa ila sini nga business permit for the year 2026 kay Kaker Rod kag ti ang ini ang mga gin recommend diri nga foreclosure nga departamento amo ang City Legal Office. So sila ini ang mapasira kung hindi gid ma-comply sang eskwelahan ang permit for this year year ka kay Pagod. So amo ini ang gilserve kaina sang aga dito sa EMA Computer College ka kay Pagod. So may 3 days nila wala gid ini sila nakakomply, kumbaga si may laptop na ini sila nga ginhimo. So amo ning rason kung aagi na sabihan ini sila sang second notice, kung lang taon naton second notice at the same time final notice para sa ila para at least nga
2: so meaning na, right after sining second notice nga ginpadala sa ila, when ni ma-end ang second notice?
3: Si kay K5 Broad 15 working days i-check na to, no?
2: Okay.
3: 15 working days.
2: So July 15. Sa, July 15.
3: 13 or 14. July 14
2: okay.
3: Or 15. Yung sa Kifar Broad, amo ini ang mga inadlaw nga bantayan nato na kung
2: so within July 14 to July 15, if hindi nila ma-comply ang permit, no, nga required para sa ila to continue their operation, anong matabo padalaan sila final notice?
3: Tika kay Favrod, yun yung second notice, though makonsider naman ini siya na final notice tika kay Favrod.
2: Okay.
3: May 15 days ini sila to process sang ila sining business permit. For
2: so if not, diri kita kay K5 Carla, ibutang tabi or isang ata kay basikan on sang ido kung ibutang ta. Isang ata, no, nga hindi sila ka-comply this coming July 14 or 15, ang syudad mag patigayon sang closure na sa sining establishmento?
3: Yeah, sakto na ka kay Favrod. Yan tao ko dari. Hindi kali 14-16. 16-17 gali kay kay Favrod.
2: Okay.
3: 3 days lang subong. Humaling subong adlaw. Friday at sa Friday, 3 days. Nadugang lang ta 2 days. 16-17 dira ka kay Favrod. Kasi may issue nga na ini sila foreclosure. No, kung hindi pagid ini sila, makakomply sa ilas ni nga business permit ka kay Favrod.
2: Mm-hmm. At least, naibaluan ta na ka kay Favrod, Carla. Kay, you know what? I think siguro kung ara man nila sa mga dokumento, 15 days is a long enough to comply the requirement so that they can get the ano the nagakaigo nga business permit kay K5 Carla. So kung makakuha sila, continue sila. Pero ti umadumdumanta aside sini sa ila sini nga permit, ano pagid gani itong mga kaso sa ila kay ti regarding sini mga kabataan, may mga additional pa tong mga charges?
3: Yes, kay K5Broad, kasi may ara pa ini sila yung pag-aatubangon na ano ni nga case kung hindi kita magsala sa DepEd, may ara pa yung nga case na pag-aatubangon sa DepEd ini nga eskulahan kasi iniya ang business permit niya iniya para giniya sa syudad kay K5Broad.
2: And I think siguro ang business permit correct na correct na kaya ng kasyudad. Ang syudad nag-acto lamang sa establishmento nga wala nagkaigo nga permiso para magpatigayon sa nagkaigo nila nga business, no? Dira lang niya sa structure. How about naman niya sining syudad wala iya sang dugang ipasaka sa operation kay ti masiling kita nag-operate sila without permit, so it means illegal sila. And that illegal term kay illegal sila nga nagpatigayon sining business. So sa pagpamaton nila sa mga inrules, sa pagcomply nila, pamaton sa mga bayad, so meaning may there's something wrong. Wala sang sino mapasaka ng DepEd or ang syudad?
3: When it comes sa permit, ang syudad kay K5Broad, nga wala sila din kakakumpay, syudad na. Pero when it comes sa education, sa mga kabataan, ang DepEd na kay K5Broad. Pero tiyan mo nang ibaloon na ako na kung ano pag yun ang mga possible nga mga case o kung mga violations nga pag-atubangon sining eskolahan kay K5Broad.
2: Aha. Tiyan mo nang ulaot lato na ton kay K5 Carla. Kay... ginabantayan, ginibiki ka damo-damo pa yan nag-message sa aton regarding sining ilang mga kabataan. Kaya para sa ila, daw ay panadapon makuha ang justice. Kalaw, ay, ikaw ba ka K5 Carla, ibutang kay mo, yung valedictorian, kaya hindi kaya kasaka, hindi kaya kahatag sa imo sining speech. Anong pamatsyagan mo ba?
3: Oh, tinoin lang, yung gijaka kay Favrod, expect kaya, since nga nag-school ikaw dira, ang imo sining expectation, mag-review ko, maka-speech ko, maka-share ko kung akon sining nga mga
2: inagyan, o.
3: Kung classmates kay Favrod.
2: Oh, kailan na guro ka kay Favrod, kung mga recognition day lang, ngayon recognize ka lang, okay na yan. Pero kung graduation, bisan na ganda na elementary, kag high school, kalaing gita sa feeling mo. Mangutang, mangutang. Kaya importante, makasuksok ka na isang toga, makarampa ka da, and proud ka sa self mo, nga na-survive o kung na-surpass mo ang anum katuig o kung ang apat katuig, kiti anum naman ang high school mo. Elementary, grade 1 to grade 6. Ang high school, grade 7 to grade 12, this 6 years man. So, ina nga mga bagay, dako na para sa mga bata. Kaginahandom gina. And I think siguro, madasig-dasigon sa Department of Education to file a case sa sining eskwilahan para mabaton o kumadawat or tagaan masang special nga ano ni graduation rights. Ang DepEd na lang bi mag-host bi? Hindi pwede?
3: Yes, amo gani sa paper board pero galing kiti kung maklosure ini sila hindi sila ka-comply, hindi naman ini sila makaalaw nga makahatag sa graduation rights sa mga estudyante. So ti dapat yun nila ang permit at

0: kita
1: pigtuhan.
0: Oh, napigtuhan. Oo.
1: Yes.
0: Oh, hi. Kaluoy, no? Sakitan
1: yes.
0: ko sa mga estudyante.
1: Yes, amo gani ka kay Farvada kalaway man nga graduate ang expectations sa mga kabataan, graduate sila pero ti hindi valid kiti wala sang permit.
0: Sa totoo lang kay Pasugidan ta ka, this is the very first time nga ihambal ko ni si imo ha. May na istorya ko isa ka estudyante kag ginikanan niya. She told me nga siling niya sa Rods gusto ko kita ni ipa-air ang akon sin nga sentimiento pero nakulbaan siya kay pigado sila. Basi balikan sila ko no. Niya prosibo ko lang ni Yambal pero pwede mo ni may istorya pero lainon mo lang ngalan ko. Niko sige. Ano ina? Niya sa tutuod lang nangutang si mama ko sa 56. Nangutang, siyempre may interest na. 1,000 to 1,000 ang balik, di ba? 5,600 mo, 500 ang utangon, 600 balik. So, 1,000. Sa ang 1,000 niya, 1,000 bayaran. Nangutang sa kung 5,000. So, kung 5,000, 6,000 ang balik. Plus, kailangan nang invite pagali kay Kipeb Carla, ining ginikanan, estudyante, sa ilang maparinti sa uma, nagpliti, patukag, nagpa-reserve pa sa isa kakalanaan. So, dako ang gasto, wala madayon. Sakit ba siya gun? Extend na, why na tako no chimpo kay Kipeb Carla, pasensya gin.
1: Yes, kay Kipeb Rod report kay gikan sa Bacolod City Government Center ini balita nga dulong sa sang DDX provided Mighty Sea kag D3 Bayo ini si Kipeb Carla defensor para sa kampiyon nga balita sa Bishop of Vico kagalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: Salamat kay Kipeb Carla, magaboy kami na sa amusing mga commercials. Pagbalik namon damo pa kami ng mga balita agabagat tutukan pagkatapos ining pipila ka mga importante ka mga pahanugdog.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagandamo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compounds na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500
3: ako si Jean Paul Hinero. Susturyanta ka nun, ano bala ang nagakosang colorectal cancer?
4: Di wala ka dapat kadloka na kung nga magka colorectal cancer kun taas iman antioxidant
3: may kun
4: maimol ka man kag manggaranon layo ka kung naka DTX 500 ka adlaw bala ino ang DTX 500 kag mighty sea or pure sea kay hindi lang colorectal cancer ang makaya niya nga likawan tanan nga porma sa cancer sir GP kaya niya likawan especially ang kabangdanan oxidative stress masaling gani ka oxidative stress mga pagkaon no bala nga sobra katamis pagkaon no sobra katambok sobra nga ugtas. Isa man sa kuan oxidative stress ang pag-ugtas.
3: Puting ugtas.
4: Kapangakig. Of course, damo rason nga ang nagatubo ang cancer pero dako ang pagbuhin sa risgo nga magka-cancer ka kun loaded ka sang antioxidant. Asa. Tikong antioxidant naman lang ang aton paghambalan, wala sang makaperde kun ano kataas ang DTX 500 parisan mo mighty C kag pure C.
3: Pila ka mga risk factors related sa onset kag progression ha sang colorectal cancer. Ang na-identify, Dr. Ramil, kag ini mo ang mga masunod. Environmental factors, kaka isang radiation, physical inactivity, wala ka nag-exercise, kaon, pungko, tulog lang imo opisyo, ang pagpanigarilyo. Again, ang asosang sigarilyo ang champion sa padamo-damo carcinogens. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang alcohol, isa man sa mga nagapataas ang posibilidad nga magka-cancer. Subong man ang diet, palakaon kada mantikaon, ang balidok, palakaon katamis, those food develops sang cancer cells, no? Obesity, tuman nga pagtambok sa lawas, nagkapatas ang risko nga magka-cancer, Dr. Ramil.
4: So, may nabalaan pag ko, Sir GP, nga sobra pa sa sigarilyo, sinugba. Isa ka kilo nga sinugba is equivalent to 600 sticks of cigarettes.
3: Grabe, no?
4: Grabe nga, makapakancer. Sobra na guru 100 kabisis natin, ginabalik-balik nga. Tamis, likawan, tambok, likawan, sinugba, likawan. Pero, bangod nga, hindi gin malikawan ang tentasyon sang namit nga unhealthy food. Namit gin man, Sir Boy, no?
3: Oo.
4: No? Inumin na lang DTX 500 kag may variety sea or pure sea. At least paano, may pambato man imulawas.
2: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uno.
2: Masami nagapangihi.
5: Masami ginauha.
2: Masi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
5: Garantisado.
2: DTX 500.

0: Other things, RGP. Madamo sa mga clinical studies nga naghambal nga isa sa mga contributory causes ang colon cancer amang negative effects ang reactive oxygen species sa DNA repair mechanism. So, nagadamo ang ebidensya sa concept nga ang oxidative stress ang may etiological factor sa carcinogenesis o kon ang pagtubo sa cancer cells. With this result sa mga studies, RGP, mas mentindihan ang pagkaimportante sa ang DTX500 kagmaitisi agod malikawan ang mga cell mutation.
1: Hindi lamang cancer actually, Doc, ang ma-prevent, kundi subong man sa mga bukol-bukol nga nagatubo sa lawas, kangay sa mga cyst, tumors, mayuma. Saranggit malikawan kung adlaw-adlaw ka nag-take sa DTX500, MITC, or Pure C.
0: Kalabanan sa colon cancer ang mga nagasugod sa pagtubo sa polyps na una, Sir GP, sa sulod sang lining sa colon. No? Hindi talan nga polyps ang cancerous pero ini ang posible nga magka-develop into cancer. Kangay sa adenomatous polyps. Which is gina-consider na nga pre-cancerous kagadamo pa sa mga rason sa cell transformation from benign to cancerous. Ang mga permi na mo na ginabalik-balik pag may magtubo ng bukol, hindi pa bayi. Inom na dahil DTX 500 kag may TC. Even chronic inflammation, Sir GP, makatuga man sang gitawag day in day damage.
1: Sige, hubag na
0: turning the cells into cancerous state. Ang IBS or chronic inflammatory bowel disease kangay sang ulcerative colitis kag Crohn disease, balaan mo na. Magpupo kag akutoy, no, dugay-dugay ka pupo. Ti dako chance ang risgo sa kung magkakulon cancer. Pero kung adlaw-adlaw ka inom DTX 500 kag may TC, hindi mo na siya batyagan. So beat the cancer before it even start. Mag-inom sang DTX 500 kag may TC or Pure C kada adlaw and stay cancer free.
2: Para sa matilo nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligan,
2: epektibo,
3: DTX 500.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: D3 Bio.
7: Problema sa pangkaso,
6: hilana,
7: sipon, kagubo,
6: tugasong virus, kagbikrobyo.
7: Ang D3 Bio ka na.
6: Ang D3 Bio,
7: puno sang lauric acid,
6: nagginahimo
7: monolaurin sang atong lawas,
6: nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
7: Mag D3 Bio,
6: adlaw-adlaw.
7: D3 Bio.
6: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: You may visit
7: ang VCO.
6: Yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako, DTX Coffee Mix, panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabagat sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
11: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
6: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
12: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kag sabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
6: Mighty C,
7: mababaka sa mga butika.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
15: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
16: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
16: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Energy booster.
17: Moderna Max, Max epektibo.
18: Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
19: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
20: Makakal sa malapit na butika.
21: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, nag hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max for Biotics.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
25: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Cheers sa barkada nating
28: Night Shift!
27: OT!
28: Breadwinner!
27: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
29: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
30: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
31: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
32: Happy!
33: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
34: Playtime Entertainment. Born for happiness.
35: Playtime Entertainment. Born for happiness.
36: It's the best part of the day.

0: lamang pangarap mong trip. Eurythex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurythex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurythex, the sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct editing sang kap para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka. Liyaw kang likod sa salon pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. 101.5 K5 News.
2: Welcome back mga ka-K5 sa palatuntunan nga El Castigador. Nagpamati subong sa may Honda Motolayans si Papang Eduardo Juju Galunan, pinagkababakod ng barangay kagawad sa barangay Vista Alegre. And of course, the belated happy birthday Papang Erning Pudiroso, ang pinagkababakod ng Mekanikos Bakulod. Papang Erning, belated happy birthday. And of course, ang gwapag-gwapag, ang puti-puti sa Honda Motolayans Honda, nagpamati subong si Ma'am Maricris Navarro. Maying hapon ta sa inyo ha. Sa ato sige mga suki kay nagaupod sa pagpangalagad padayon sa pagpamati sa gihapon. But before sinainom na kamong daan sang DTX sa coffee mix sa ining kape nga may kape kana may pang detox ka pa mga kakipa. E check ta na ya. Silo kita sa mga balita ni Kaki 5 Red Salgado sa natipon naman nga balita ni Kaki 5 Red. Okay, kabalaw ka mo mga Kaki 5 ang estudyante nga nabun-an blas may sagwa sang Sumag National High School padayon pa nga gidabulong sa ospital. Isipa ka na bla nabun-an estudyante. Oh, ti uso subong nagsubong dobay ara na naman nga bag-o. Ay grabe ni gid ang nagakalatabo sa kalibutan. Naganugbo ang edad sa mga pamatan-on nga naga-engage sa sining mga krimen. Check ta si Kaki 5 Red Salgado. Kaki 5 Red, please stand by.
3: K5 News FM Live.
2: Kaki 5 Red, ibalita mo.
4: Yes, Kaki 5 Red, may hapon sa atin sa mga tagpalamati sa programa ng El Castigador. Ang ipanulungan nato dira ang lugar kung sinigluntan, dira ang insidente kung sinin, isang kastudyante ng minor de edad, hining ginbulo sa hindi pakaroon matumod nga mataliwis iya ka bagay kay Febrods. So kagina dira gid nagluntad ining pagpumuno sang isa ka estudyante nga ti nagaedad pa lamang kay Febrods sa 14 anyos nga isa ka ti grade 8 student na dayo ket kagina ato sa dika pulitsar nga indi kit pagbenso ni mga pangalan sini sang mga biktima kay Febrods especially ini kay suspitsado. So kay Febrods ang suspitsado isa ini siya ka grade 7 student kaya nag-edad 12 anyos pa lamang.
2: Abaw.
4: Samtang ining biktima nag-edad naman sa 14 anyos kaya isa ka grade 8 student. Magluwas sa investigasyon sa kapulisan na Kevin Rods na istorya man naton ang mga kaabyanan sini kaga kalabanan din ni Kevin Rods at mga minor di edad. Pwede pa naman po natin ang mga edad sini ti mga 14 anyos. Pero kung naway sila mag-istorya ka Kevin Rods dumi mga buot na gabi. Pero amo na gabi niya, subo niya ang nakatabo sa sato siya ng kalibutan. Kasi siya muna sa edad, plagya ka to siya niyo. Siyang aton maladri is maghampang sa mga tumba. Pati siya maghampang sa
2: smagol, mga, piko, kalo, julens. Dawa mo na yung hampang natong sunguna ng Jackstone ni Vlad, ang tawag ni? Nang,
4: Doon sa kotakot, doon sa una, bala nga doon, ina palupad do apat sa blangad sa ako no do ba mo na ang hampal kay Bronx di subugya makita naton dira tong pagkwandi ang ila sinig mga pangalan pero may mga tato na ya kay Bronx sa ila sinig mga kamot ya sa mga kamot na edad.
2: Wait man naton na gina-degrade ang may mga tattoo ka kay Five Red but it's a sign of sometimes ginambal nila art. Pero may iban gidyang upod skuyog la upod sa grupo. But ay dalangid may ano-ano kay Kaki 5 Wilson may breaking news kuno. Kaki 5 Red balikan ta ka karon do gidugay kay may breaking news si Kaki 5 Wilson balikan ta ka.
4: Yes, Kaki 5 Wilson. Sige.
2: Dalangid mag Kaki 5 ka may breaking news si Kaki 5 Wilson na Villana sa piak na linya mo ni Kadasig ang K5 News FM. So, balikan ko lang karon si Kaki 5 Red for the latest investigation of the police regarding sa stabbing incident kinagluntad ra mismo sa may Sumag, mga kakipay. Aras si kakipay, kuan, kakipay Wilson, sa line number 1.
3: K5 News FM, live report.
2: Kakipay Wilson, ibalita mo.
0: Kita Bros, breaking news kita, bago lang din natapos ang press conference sa Kipapigayon din rin sa Bacolod City New Government Center sa pagpanguna sa ako sa mga City Veterinary Office kasi Mayor Greg Kasataya. So, hukuhan na ini sila kay Kita Bros, no, kaging confirmar nga may apat na kababoy ang nagpositibo sa ASF sa Kita Bros.
2: Uy!
0: Dua sa bahin sa Barangay Aligis, kadua naman ang sa bahin sa Barangay Takuling kay Kita Bros. So, bali ang ilang sininga testing si Tedros, wala sila nagkakuha sa sample sa baboy nga napatay na si Tedros. At inakuha nila ang sample, may tantal na napatay na baboy ni Isa kay Tedros. Ang matilin na puhi, kira nila kinakuha ang sample. So, amo na ang natapos sa may Tarande Takuling, kag sa may Tarande Alihis, kag inpadala ang samples dito sa siyudad sa Iloilo, kag inaangan na positibo kay Tedros. So, nakahitan ang alert subong ang Bacolod City following at may konfirmado ng kaso sa African
2: Swine
0: sa Bacolod. Kasi in total population, na total head ng baboy na recorded lang sa siyudad sa Bacolod, Kipa Gros, ara pa lang man pa sa 5,000 ka mga baboy na kabilugan ang ara sa siyudad sa Bacolod. So 400 plus ka mga head racers man ang ara may na-record man sa atong sininga ang Bacolod City Local Government Unit. So nakahanda man ang Bacolod, no? If ever kasi sa Gros nga maglala pa lang ang sitwasyon, kaya so far, after sinin some tests, yan ay nakabakal na ini sila sa 5-box test sa test kit, no, for ASF. So each box nagapresyo sa 85,000 pesos.
2: About?
0: Kada box sa Kaysa Gros kaya mag-test sa yara sa 96 ka mga baboy.
2: Daligid, 85,000 pesos ang isa ka box?
0: Yes, so isa ka
2: box. I-divide mo siya sa 96 ka mga baboy?
0: Yes, Kita Bros.
2: Uy, dalang kagisipon ko kay Feb Wilson kung per baboy, bla, 85,000 divided by 96. So, may ara 800 to 900 pesos kada baboy.
0: Kada test
2: pa lang na. May confirmatory testing pa ni, why na?
0: Why na muna na siya, Kita Bros. Once mag-positive sa PO, ginayon ang test kit nila, Kita Bros.
2: Oo. Kundi tapos na to nga na-mention ni Mayor Greg Gasataya nga mayaras Barangay Takuling kay Barangay Filisa, ano da yun ang next nga move? Alihis and Filisa?
0: Okay. Barangay Alihis and Barangay Takuling.
2: Filisa, sorry ah. Barangay Alihis and Barangay Takuling, lapitanay lang di. And naibaluan nga daan ang Barangay Takuling kag Barangay Alihis, tilapit niya sa sentro kag Wilson. So ano ang next nga move sang City Veterinary Office?
0: Ipakordon na sa bunga hapon sa Kita Bros ang tangkal backyard niya sa mga tangkal-tangkal sa Kita Bros. So ipakordon ini karon ang mga tangkal sa Kita Bros kaga within the 500 meter radius sa mga tangkal sa Kita Bros i-assessment inang mga baboy sa palibot sa Kita Bros ikuwaan mga samples agad masasyar po na positive ang dala sa palibot ni Kita Bros.
2: Tiyang budlay diri kay Kipa Bulson kay basi kung may mga tao nga nagkagto sa sinang tangkal or ang manugsagod sa baboy na nakakagto nito sa Central Market, nakakagto nito sa may Burgos Market, nakalagaw na bla, nakatiyog, kay ti, makonsider siya as career ka K5 Bulson sa ASF mo?
0: Yes, sa tugin na Kita Bros, aside sa baboy na career, kita mismo, sa po, ikaw mismo ang manugsagod sa baboy, Kita Bros, posible, ikaw man ang nagadala, that's why,
2: correct.
0: Inyo sa City Veterinary Office, Kita Bros, na kung ikaw ang nagasagod sa baboy, ikaw man ang nagapakaon, dira ka na lang dito sa imo, at ang tala, Kita Bros, hindi ka na
2: no, aside sina, is there anything na pwede maka-assist ang City Vet naton or ang syudad, gamagahatag sa sanitation, something like ginahimo naton plus COVID nga may ara kada nga lalapak-lapak-lapakan nanay para ma-sanitize ng imo sining mga sapatos, chinelas or lawas mo may amo na nga mga bagay nga ginapatuman subong way pa.
0: Oh. Okay, Kisagro, so far, waay pa. Pero sa libot, sila Kisagro sa Karete, na nakapipiin, at sila hindi naman ibago, ang within 500 meter radio sa mga affected na palang nakatanggal, Kisagro, sa libot, ina, at taga City Vet, nakapipiin na sila, kasi encourage mo sila.
2: Oh, I am not questioning about sa PPE sa taga City Vet, kasi pre-given na gatiyog sila for inspection. Ang akong diri is inibilang mga manugsagod nga nakakagtuda, may ara na contact tracing. Kiti gamiton, dagiti ni Japon, may contact tracing ta diri. Sinong nagasagod? Rods Palma, nagasagod sang tatlok baboy nga nagpositibo sa ESF. So ako, mga bata ko, mga asawa ko, asawa ko, doon sa la, pa yung mention ko. Ang mga upod ko sa balay nga nagkagtos babuyan ko, may something like gina-check to, sino nagkalagto? Ano mo amuna?
0: Ang contact tracing kay Kefebros, ara man ginatatan, ama din na ito, si Tibet mo sa ligit discuss, man ito ka-COVID style,
2: kiti na siya. Oo, as in kiti, COVID, correct.
0: Oo, paboy niya galing, oo.
2: Kay Kitaya po, hindi mag-career, although hindi kitaya mapiktuhan, hindi man tayo baboy, ang makadala tayak ng Wilson, kadlaw gid daw, makadala tayo sang balatian sa mga baboy nga makagtuan naton. So inibi nga bagay kag ipabus, hindi tayo pwede ma-disregard. Why? Kagastusin ni. Hindi kagastusin ni. Kung ikaw syudad, masakit ulo mo ni. Gastuhan mo to ang testing kit, gastuhan mo ang mga PPE, gastuhan mo ang contact tracing, alangan man nakaroon nga suguon mo lang barangay da, tipilam lang bilog tao sa barangay. Diba? So magamit ka gidya sang logistics sang syudad and kwarta. So that's why ginaplanuhan ini and nami gani kay madasig ang pag amuma o kung pag hatag sang atensyon ni Mayor Greg.
0: Kadasi ka ni Kisago, actually, sa kinala niya sa Ukto ni nakuha ang report, i-finalize na nila at tanan niya dito and all kaya para at least isa kapag tagdad pala sa aton kay Kisago sa media para mapabalo sa mga publiko. Kaya actually, kay Kisago, no, ang aray kita pinaka-importante kitandaan mo kay Kisago sa mga backyard health research na ito, Kisago, likawan ang pagpakaon sa baboy sa damog man kay Kisago. Kasi,
2: hindi
0: inaman ko na ang
2: damog. Di kung di mo na kurba pa ka, no? Maglamatay na.
0: Hindi, ano yung siya fits niya kay Sir Rods? Kaya damog na aman, damog pa rin. Nakaroon siya sa Rods kung magpakal ka po tapoy.
2: Ay, okay, meaning, ining ginalaon. Ining ginalaon nga, kuis, tiga. Actually, kay Fabuso, dakong bulig sa baboy sa ako ni. Madumduman ko, Pastor Joth Liera. Sila ni Indayaw. Tiga, sagot ko to baboy, sumuna sila mo. May mga damog kami nga nakuha kami da sa kay Alvarez da sa may Galo Lacson nga karinderya o. Dira kami gakwa, ako nagakwa damog da, tignaukay ko na ginapakaon, ginalaon ko na, may tangkong pa ko na gina-slice-slice. Butangan sa pala, ano na yun, ng dahon ka, paklang ka, kwanbla, dagmay. So, mga laon na hindi na pwede.
0: Mga hinugasan kay Severus nga halin sa merkado, mga kay Severus, kasi sa parang ang tao, nagpakato, pakaritira, pag-abot sa balay hugasan nato, ang hinugasan, ikutang sa tabogan, so posible, inaaman ka kay Severus, ang ginatanaman nga nagapanglato,
2: hindi din mapatay sang alkoholaw, ining kwan?
0: Ang suggest nila nga ni kay Severus, sanitation, alkohol, malang makagaano, masinang mapag-alkohol.
2: Tiyan mo na lang na, what if be ang syudad mag-aalukar, bigamay, binga budgets barangay, kada barangay, especially sa mga affected barangays, we will give them, tagaan ka muna munsang alcohol para masanitize na, butang tabi sang trapo da, kagsama nagsagod sang baboy. Kung ga-care ka mo sa inyo singa palang abuyan, investment, or na naman, halungan nyo man, pag-abot nyo sa inyong ano, sanitize ka mo antes magkagtos tangkal. Magwa amang ka mo, sanitize nyo man para di makamu makahalit sa iban pa nga mga hog racers, ikon backyard hog racers, there is bakulod.
0: Kagadugang parang itagol sa security measures man sa ato si Mr. Tibet, no? Kagina, ganina, kibot sila, kagipamangkot, tato, tigiven, nga, ara, nasa mga barangay, kasi sa Rosa Ciudad sa Bacolod, ini ang nag-positive ng ESF. Why not, nga, instead of doing the checkpoint kasi sa Rosa, sa, ano, from this city to other city, sa mga border, kasi sa Rosa, posible pa lang, kada barangay, maubra na lang sa ilas ang ilatag sa tagsaban, ini ka border checkpoint against ni sa ESF kasi sa Rosa. So amo na ang tutukan sa LGU kag kay Fevros, no, posible makadayo pa sila sang assistance sa tagsa ka barangay nga mapahamtang man sa ila sining checkpoint sa tagsa ka barangay kay Fevros with the assistance of course sa Gyapon sang City Vet kay Fevros, no.
2: Ahay na subuan ko kag Fevroson kay sa tutuod lang ang baboy bida gitagamit ani nga kita mong alkansiya ang itsura baboy kay just something like investment mo ni mo nga party ni birthday ni Amuni Buas next month masagod na ko baboy para at least mag birthday niya iyawon ko something ay ini inug pa enroll sa imo ni sa college sa kay mga muna bala iba na utangan na mo na may baboy ko tumig manog tatlo plank bulan pero bay ika lima bulan mabaligya ko tumang kagluginan siya mabayaran ta ka utang ko ti Amuni bala masakit ka kay Fabulson kay wala man sa may nagasagod baboy nga mga milyonaryo gidya nga mga backyard ah di ba. Okay lang mga pigiri, kiti mga manggarano na kay pigiri, ilaya mo. So, they are able naman sa pag-sanitize, bayad tao, bayad sa ilang mga technicians na to check sang ila sing mga baboy. But how about the backyard racers, hog racers? Nga, amula ng ila nga ginapian-pian, di ba?
0: Sakto ginagin kay Fevros kag katamo di aming katako sang epekto sa may sa pagamo sa ini ka problema kay Fevros. Actually,
2: sige.
0: At kini tambabo kay ang babo kay Fevros nga 240 300 plus na lauman di kay Fevros nga magsaka ang presyo man sa isda. So amo man ang epekto sa ini kay Fevros na pertigit katako sa suay kay natutukan gyud sa nga local government unit hindi lang ang ila sini nga mga tikang o pamaagi agud indi maglaktan ang kay Fevros. But at the same time, ang mga secondary effect na pagiging kay Fevros sa merkado at sa mga presyo ng kay Fevros. So katungan, man sinis sa precautionary measures ang pagpahamtang man sa Quiapo no, sa market price monitoring ni kay Fevros. So ululupot ini sila nga magpantay man sa presyo ng kay Fevros event na piamuni kasi maglala pala ang sitwasyon sa inis at susunod sa pakulod kay Fevros.
2: Oh, at sige, salamat kay Kiki Fabulson for the breaking news nga gindala mo sa amon subong hapon. At least nakaplastar na kita. Salamat, Gid.
0: Sige, madamang ka. Salamat kay Sir Rods. Kaya ginakabalikan ka natulong sa inyo sa kalwa sa Mike D. D3 by KTX 500. Ito po sa patro si K5 Martin Linais. Sabi na naman si K5 Wilson Juliana. Para makapagalikan ka balita sa PC Publico. Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM Live Report.
2: Salamat gid kay K5 Wilson Villena. Balikan nato si K5 Red. Ahay masubo ning balita sa barangay Takuling kag Alihiso kay ti may nagpositibo diri sa SF. Oh, may ngapon na nagkapamati kay Nubert Bonsai nga nagaungot karon sa aton sing pagpangalagad. Salamat gid ah papang Nubert Bonsai kag sa car seller da ang aton nga sponsors Ricardo Cano Guaputan sang kampuistuhan. Salamat gid sa Highway Cars. Salamat gid and thank you so much man sa mga mayors nga nag-suporta sa amon sing anniversary. Salamat sa inyo. So balikan ko si Kaki Fevred, the latest update regarding sining 12 years old and 14 year old regarding sa stabbing incident kada luntad ra mismo sa may barangay Sumag. Kaki Fevred, pasensya gid, padayon kita.
4: Yes, kaya Fevros, kung napanayin kita sa ato sila mag-report angot nila sa nagluntad ng stabbing incident kung sila na sa Pitsado, isa ka grade 7 student na nag-edad 12 anyos. Samta ka biktima naman na nag-edad sa 14 anyos, nga isa naman ka grade 8 nga estudyante kay Fevros. So natabu nila, ang ginakumbermar pa natin sa ato sila kapulisan kaya hindi matumod kung ano isa nga mataliwis na bagay. Dibanti, may promosyon nila ka doon na pudyo, tindara sa mahigad sa galan kag amo naging gamit niya sa pagbuno kay Fevros. Sa meron naman sa mga abyan dira ka na istorya na ito progalik iti pagpanguna ni Gyapon sa investigasyon sa kapulisan kay Fevros nga nagsundanay ini sila kag ti ginaligar nga medyo malayo ni ang ila si mga abyan kay ti ara kuno sa tabok kay Fevros. Ang impormasyon nga nakuha nato nga base bala kuno ice pick kiniging gamit kag dito ginagang sinisag ila si nga pakaisa Draki Fevros kay pinasalo gid ni ang iya sining butkon nga bulakon gana kangkon ini sa pila sa iya sining butkon kay Fevros apang naglusot gid ini sa walan niya nga kilid. Ang may ara kita sa impormasyon nga nakuha kay Fevros gati nalabot ang iya sining apno.
2: Agoy.
4: Nga panayon pa nga ginabulong sa ospital kay Fevros. di mag-abuni kung makita lang din nga mga bagay dira nga napudyo kiti Brods butang ta do mga alambre lang titi
2: ti sa mga napudyo mo sakto na ambal mo alambre may kabilya nga gamay da or barbecue stick do mo malang na makita mo nga mga pointed objects nga sarang magamit as weapon sa pagbuno sining isa ka bata unless otherwise kung may dala ning bata nga ice pick da masli kita ice pick ti medyo taliwis ti delikado ni kagi 5 red. Hindi niya kasul, hindi niya kagwa ang dugo riktada mo masulong na yati dako ang posibilidad nga dako ang madami sa sulod.
4: Yes, kung nakikita ni Rods, kag siya ato din na makita, gani, sige padala ta na ato din na picture kay Rods, kung tanawin na ato din na ang pilas, do ka gamay lagi sa kilid, yan nga do ka into kay Rods eh. Pero kung ato din na nga kwanti, wala ba din makita sa kapulisan ato ko na ang gigamit si kay Rods siya, I speak kay ang pilas din nga makita na ato sa kilid, gamay eh. Posible nga tungkol sa gila sini nga kwan pukotanay nga asuno sa mga abyan sini kagamismo sa ila sini nga mga imata kay Broad sa kumbaga pa daw nagkwana daw nagpukotanay and then amuto dito nga nakapangita sa paagi siguro may nakita dira sa idalom sa gilid dira sa gala nga po nagigamit kuno sa pagbuno kay Broad sa impormasyon nga nakuha na tunti biskan galing DepEd nga nakuha mga impormasyon sa kapulisan na tunti hindi man sila kuno kilalahay kag inabalang gatong-gatong bala istorya bala nga inigikan magari sa abyan sini nga kastiguhon kanikwan kastiguhon kanikwan. Siguro nagdumtanay kag dito sila yan nagpaupok sa isa kag isa.
2: Ti ina nga part kag five red part of bullying na. Oh, threat sa mga kabataan, most especially ginatarget sa mga bully be. Ang ginatarget nila ini mga weak. Ining feeling nila kaya nila asi-asihon. Oh, hindi man la kaya dang mabato man sila. So nadiskitahan nila. So it's actually kiti mga pamatan-on hindi mo mga maisog nga dugo. So, dapat gidgiya, gid sa mga gidikanan, gid ka kay Brad?
4: Correct. Dapat gid kay Brad, kasi umbayan, gid sa mga gidikanan, kag dapat gid niya nga ating istorya hon, kung may aras mga problema sa eskwelahan, ikaw kisa kay Brad, kung wala mo sa tsumpong gidikanan para magpamakot kung ano ang ila, sini nga sitwasyon sa eskwelahan, masimala natin mag-support, hindi ma-advisean.
2: No, may ari naman gani, oh, may gipakita ni Sato, no? Hindi ilang may pwede ma-play bi kay mga minor ni, mga estudyante, oh, barangay 36 ni.
4: Oh, na.
2: Sus, my goodness.
4: Tinapungulay man ang Kevin Rods eh.
2: Tinapungulay, okay lang tani kung tupungulay, wala lang yabun anay. Inang tapungulay lang nga nakaset ka mo nga tapungulay ta, tadlong lang nga tapungulay, wala intrahanay, wala grupo-grupo, wala bun anay. Though, siyempre pamatanon, normal na sa aton sa una kag Kevin Rods, may mga tinapungulay, pero wala lang armasanay. Kag wala liputanay, inang nakaplastar man isa, hindi ko sabi, mga pangalit na nakatalikod, tapungulon ka. Butangan pa pichikornoda o nanuman hindi niya nami so dapat ang guidance sa mga amo ni ganyang balko nagligad hindi pwede isalig sa eskwelahan kay dapat sige di ka nani it start sa inyo singa pamilya kung ang bata wala man niya katilaw amuma sa ginikanan wala katilaw panggiya ti kabalok ka ga-reflect mo na sa kabataan kay Kipebred kung paano mong ipadako mga bata mo dibla.
4: Yes, correct. Amo gid Kevin Rods kag ti sa mga abo ng mga edad dapat gini sila nga guidance kasi nga gini kanan gali kiti ining biktima Kevin Rods patay ng iya sini nga Iloy tatlo rin sila kamagutod nga lalaki nga dira nga star man sa Natambit ka barangay kag ti do siya ni kaduwa nga bata kag kun kag ina gid bisitahan ti ina sini nga puloy ati do pasensya gid gali kiti kagado kayo kubo-kubo bula Kevin Rods nag-ti lula man yung suporta sini si iya at isang trabaho ng amay pero ang time gid ba lang ang istorya ng bata lula kay Kim Rods so dapat kita ni nga magluwas sa lula dapat aragid ang amay biskan nano kasako sa trabaho dapat may tion gid yung istorya o para may baluan yung problema sa ina sini ng bata Kim Rods so ano pa matiyata bahay si Payag siya nga iya sini nga pakaisa nga tinalabot na itong kagina inisinya selyo nga 18 anyos kay Fibron. Siyari.
5: May mga barkada-barkada mo nisa?
6: Oo, bila mo kay mga taga-daraam lang mga barkada. Yeah.
5: Pero wala isa mga dugang, grupo-grupo, wala na da, yeah?
6: Why? Kay why ko man sa kita ko po mo. Pero mga upo dyan pero may mga bata man gina doon.
5: Okay, doon mga classmate niya barkada. Mm. Binga doon ka normal, binga upod paniaga, doon ka mo na. Mm. Okay, ti, kamusta na karoon si Norman?
6: But kaya ang pagkabalo ko to, ang yakid ni Ibla na igo. Mga ano kaya mo manambalan sa akong lula. Tapos, ang kakabatian ko doon sila. Ay, kaya ba itong gina sa mga barkada mo?
5: Mm-hmm. So bali si lula mo yung ginambalan kin ka doktor nga naigo amo nang iya sini kidney. Kuno mo gali I speak gid ya eh daw mo nang ilalegasyon.
6: Guro ay wala man ko babalo ay wala man ko tusang natabo di ba?
5: Okay. So ano pagkakilala mo ni kay Norman nga paka isa mo buot man sa.
6: Okay man sa ko okay kasi ay dungol man sa mo. Nang pero kabalo man sa mag ano bla makasil mo sa tao blaw.
4: Okay, so buya don't forget si Rodza, ang iya sinig na pakaisa nga tingin panulungan na ito ng ilang dira nga pulayaan kag tinay maloan man na ito nga ti ang dira daw isa ka compound din siya kag sinig si Celio kag kilala yung mga mabuot ang iya sinig na pakaisa kag ti may mga barkada man black and bronze protein wala man kung niya sang gang o kung ini fraternity dira sa Sumag National High School ni Kitty Brods pero ti kamay patanig na pakamuyo niya man nga maging stable na ang iya sining nga pakaisa kati ginagamitan ni sumung sa katiter Kitty Brods eh
2: kay tungod nga ang baile nga daan
4: no, budlay na sa edad pa lang ni nga amuni 14 anyos amuna ni nga sining nga sitwasyon tungod sa hindi lagid na mga pangitsibihanay nga naglabot sa pagpamuno Kitty Brods.
2: Sige, salamat ka Kitty Brod.
4: Salamat kay Brod sa atong sinibalita dulong sa atong Power 3 o atong sinibay DTX 500 Mighty C Klinika D3 Bayo UNVCO kanyang atong man sinibay DTX Mighty Soap si Mayko na nakapanit may aras ng alap-up muli po tig-active magamit lang DTX Mighty Soap dasig ng resulta maging cookies artista ka pa ang atong sinibay DTX Coffee Mix nakakapika na nakadetox ka pa gawin si Patron kay K5 Martin de Maisip ako naman si K5 Brad Salgado para sa kampiyon ng balita servisyo publiko kay Kalingawan sa Regros K5 News FM.
3: K5 News FM Live Report.
2: Maraming salamat kay K5 Red Salgado sa iyong balita. This time, check na si K5 Berto Gakit. Ano? Oy, may hapon da sa pamati. Subong si Papang Nobert Bonsai. Pinagkagwapo na kung amigo daw sa car seller. And of course, si Papang Richie Piudena. Salamat sa inyo ng mga Papang sa kay Bing Selfie. Nagpamatiman kinit yung ko. May kwan ko na ho, may nagtawag, di ba gulang sakon, mga kakipay mo? Nagpabalo, patrol, pakikicheck, babe. Dira ko na sa may Libertad Annex ko na, may demolition daw. O niya, liyog ko to, babe, husay. Hindi ko ba may nasugo mo ko? Ang bali ito, Sir Julius, oh. Hello, sir. Ding ka mo. Hindi ko nga ano tani, ma'am. Niya, may demolition daw sa may Annex, may kamukakwa. Go ano man, niya may demolisyon daw sa Libertad, no? Sa annex. Di niya, masaya niyo to. Di ko, ma'am, hindi kami nagroko sa'yo. Tawagi police, tinag-chat sa niya, may police, lain gidya, ma-live niyo ba? Mabalik kan, ano, mabalik ka tanan side by side? Ano ni? Niya gusto ba si ikon ipa-cover, ano? Hindi niyo man kami pagsuguay. But anyway, thank you so much kasi sa tipster nato, Andreo. Nakibot ko sa tuno ni Mamba. Check na si K5 Berto Gakit. You know, ang K5 News FM kagang Rayo Foundation Incorporated, pagsugod ba lang sa Radyo Bandera kag Rayo Foundation? Ako sa una ay manager sa Rayo Foundation, may ara na kita ng mga bangko na K5 Jones mo. Bangko, trapal, madumduman ko may trapal na, may tables, nga gina pahulam sa mga namatyan kay amuning surab sa una which is the K5 Solid Supporters subong. Dumati kung naging kawat ang bangko na ton. Ipacheck ko ba si K5 Berto? Iyagalis ang K5 naging pahulam. Ay, good intention naging pahulam na ton pero ginkawat pa sa mga tao ng mga takabano. Namin ipang pang butang ang tudlo nila kaglampusan bangko nga kwano? Nga monoblock. Right. Hindi lang pagiguon kay sakit kung maigo. K5 Berto sa line number 1.
3: K5 News FM Live Report.
2: K5 Berto, ibalita mo.
0: K5 Rods, nag-chat din ang kawatan. Ibalik niya na lang kung nung bangko kay Yagli na siyang K5.
2: K5 Rods,
0: isa ka kawatan.
2: Mm.
7: nangawat sang siyam ka bangko amuno black sa namatyan.
2: Sus mi goodness.
7: Amo ni ang balita naton nga nagmabalaton makahalamutan kay iti wala na niya pili subong kawatan kag ibebrod uh-huh. So natabo iti ang pagpangawat sang kawatan nga lalaki sa namatyan alas 4 sang kagahon Domingo ni natabo no mm-hmm. Sa aton kini nga mga kagibay may CCTV kita pero dun di kawa klaro pero ti mahimot himutadan daman di sa babaan no sa CCTV kagibay sa ang location naton dira gid sa tubang sang kundi ka magi bala sa may Bamsi kagibay broads may entrance na da before sang Bamsi entrance sang St. Francis na da bala nga subdivision kagibay broads dira gid mismo sa una nga balay pagliko mo sa entrance amo ginada ang balay sang namatyan.
2: Ay okay tutulan ko na.
7: Mm-mm. Sa CCTV kaki vibe roads no makita ang lalaki nga wala nagagi sa may portahan sa kon sa gate no sang kudal dira siya nagsuhot sa may do kudal-kudal mga do alambre bala nga may buho dira siya nagagi. Pag nagpundo siya, siguro mga pulo ka, I mean, mga isa ka minuto ang iya siling nga pagpundo, mm-hmm. Sang kinakilayon, makita mo man ang siyam kabilog na nagatrangkasanay ng mga monoblock.
2: Arao, kitaon sa video diyo, arao, munang nakatungtong, oh, siyam bilog na, oh.
7: Siyam na kabilog.
2: Wow.
7: Rods. And sa atong siling nga pag-ipag-angot mm-hmm. Sa pamilya, ipot ni sila, kasi actually wala na tang patay nalubong na ni
2: mm-hmm.
7: Ginagamit na lang na
2: bilasyon
7: oh
2: bilasyonan no bagay daw pamilasyon dahil kiti siyempre tradisyon sa mga Pinoy nga may harap man yung katatlo nga siyam may tawag na may ambot pila ka siyam ng oh do mo amo nang isipay nila
7: oh do amo na be kagibay bros di ginagamit gid ang bangko nga ni
2: mm-hmm.
7: Kagibay bros kag
2: sa CCTV, pero confirmed iya ka K5 nga bangko iya ka Rayo Foundation iya sang ni Doc
7: una na may interview ta gabi kay ti bisang gabi ka to anda to gabi ko na tabo to kagibay bros nami aton nga di ka mahal pa sa bangko ang basang bangko iya pasang bahay si renew man to bangko aton di agribangko.
2: Di.
7: Ay na, no?
2: Di. Kamahal sa bangko, gulpiyana, nag-ibot ka? Aton di bangko? Ayo, tani.
7: Ako ko, ay, kita maamba ko sa tiya, buko ka mahal man siyang bangko. Sina, ma'am? Hambal ya. Ati inyo man itong ganitin bangko.
2: Oho, oho, oho.
7: Kita bayad ni. Kagila bro, kalamutan lang o galing ti amuni subong ang kawatan, wala pili na no sa aton sini nga mga kagibay.
2: Ahay.
7: Di pakitangutan tama nang aton sini nga mga kapulisan kinatuan man nila kay na o galing hindi gimagatag statement ang aton sini nga pulis.
2: Nga hindi sa kuno magano maghatag statement taw anong sa Dinas Station 6 no?
7: Station 6.
2: Nga hindi sa kuno magatag statement taw anong problema nga hindi sa magatag statement regarding sini nga insidente kay ti involved ring ya ka K5 nga bangko mo.
7: Oo, kay basi ko itong malagyo ang kawatan.
2: Ha?
7: Amo
2: na?
7: Basi ko itong mapuhag ang kawatan. Si Akatay Sherman ng Kiel, sir, hindi naman sure kung nagapalog ito K5 ang kawatan niya.
2: Wait, guru ka lang. Tawag ka pa mati is K5. Kaya kita mo, may logo na ganit. At may sticker ang aton bangko. Kinawat siya pa.
7: Ako, hindi maguro mapiktado ng report na muna sa inyo investigasyon. Tingiling tiwa'y ginagpahatag statement. Kagiba, depende na sila. Pero tingin na report naman ni Gapon. Investigar sila kagiba. Pero investigar sila.
2: Na-report na in the sense nga ti iya ka K5 yung bangko mo. So, ginapanawagan namun ba si sino baligyaan da sang bangko nga may ngalan nga K5 o Conrayo Foundation. Hindi nyo pagbakla kay ginawatan na basi may yeah, mga mono black chairs sa lang ibaligya sinyo. So he just involved japon sa K5 kay K5 Berto property niya ni Doc mo. So we have the right nga ibalita ini para maibaluan sang tanan ngay basi kun ibaligya na sa inyo kag baklon nyo man kag panason nyo butangan nyo lang liya papel liya kag panas panasunda. Oh, basi kun makabakal bla, di makasuan baka mo illegal fencing sina.
7: Ang problema lang ni kay Chakto na ang bangko may ngalan nga K5 News FM.
2: Oo.
7: Si basis lang to nila.
2: Ha? Ay, gamito nila, imbis nga kipay, mo nila, kwan? Hindi ko lang pag-mention, ha? Ba mo, makatipaslong ka naman karun. Tama na na, oh. But anyway, ang aton diri ka kipay, Berto, kinanglan ta ni ipay balaw sa aton sa mga suki. Kaya, at least, no, kung nagalantaw sila, kag kung matanyagan sila, basi kung nabaligyan ang tagsin na utag 150 pesos naman lang bilogaw. O, alangan niya, manay nga igatong kung ipaamak na ang bangko. Araw-araw nga ipaamak mo bangko, gid nga monoblock.
7: Ganit ni, posible gid niya kagipay broads nga ti ang bangko nga ni, nga ginkawat sa nga kawatan, ti, nga ni baligyan ni, nga balaan gid, kung ni-report na nga iya sa K5. Od kag ti wala ta kang balo kun anong sa likod sini nga ti nadula no kag
2: nagti ba si ginhimo siya lang tuya kag ipasulod sa balay niya ba si ara lang dasto pad why gid
7: away gid Domingo pa kuno mo kag nang himos alas 4 sang kagahon kag ti babert ni bot sila wala na sang bangko kag
2: tani bulig na lang sila blind bis nga mangawat sila kag total ang legasiya ni Doc Ramil Oy kag ang K5 kag ang Rayo Foundation kag Klinika di Alternativo ang paghatag sang serbisyo way pa na gani guro kabalong iban nga may mga amota niya nga mga bagay di sa stasyon nga may mga bangko kalamisa trapal nga ginapahulam sa mga utod naton nga kagtudi para gamiton sila sing mga kasal bunyag lubong or bilasyon man as part of our cost corporate social responsibility kon CSR naton kag G5 Berto
7: kati ang basang tagiya to gabi pag interview ta ang
2: kalag- kita ang tagiya di kita ang tagiya si Doc ang tagiya kaya kag G5 to mo siya ay nagulam
7: gani man actually interviewon ko ang manager namon sa K5 ako lord
2: Interviewon mo na si K5 Robert Pacardo. Kasi ang manager sa Rayo Foundation, si Robert, based on your inventory, pilak bilog bangko gindula. May ban ba na sa totoo sang ako kakapot na K5 Berto? Ay may mahulam pulo. Pag abot na K5 Berto, abi mo pilang balik? 9.5. Kaya ang isa, way na bang, way na til.
7: Oo. Oo. Statistically kagang ilang ano gid bala ang
2: do no? Nakibot man ko sa imo sini nga word for the day ba statistically ha ga evolve ka ha
7: yeah
2: di na son ano pa dayon
7: actually ang family kasapoy sa bong sang Milanculus eh Milanculi
2: ba ano na ano anong pusilingan do music mo na
7: bot silingon sang Milanculi do depression or too much sadness
2: aba do music gani na nga muna mga kwano nga kon magabatyag kasang muna mga background music mo muna
7: 375 times 9
2: pila 375 ang aton diri kay Peberto subuan kita nga nadula pero basi kon kunwa itong ginkawat may iba naman nga mga pamilya nga makahulam sina kay ginapahulam ta na kay Peberto mo so okay. Do may iban nga mga pamilya nga supposedly mahulam pa natani galing kiti paano pagulam kay Wai na ho? Di ba?
7: Kag hindi man nami no nga sa atong sini nga mga K5 nga kayo hindi ka but like naman.
2: Pero sige gigin man to di imbestigasyon sang pulisaw.
7: Ha?
2: Ga imbestigar gi man slaw.
7: Ti ambal ni Sherman ng kill padayon ang ila imbestigasyon ko no.
2: Ati okay, importante may padayon sige apo na ti balikan ka balik ka to buhas ang ambal na ti Japan padayon we're still hindi naman na padayon dasun da ongoing investigation pa para madakpan ining kawatan no ah.
7: Sige ke bro.
2: Ha?
7: Sige.
2: Sige, salamat kay G5 Berto.
7: Bago ginito, 3,375, ako na lang mabayad sa 75 pesos, ikaw na 10. Palita tanong sa kalwan sang DTX 500 UMITC kag DTX Covimix. Ako si K5
2: Liwat! Liwat, liwat ka lang. Ay, nanu ka nung ugay ka na si Moski. Pagka kalipat ka, hindi ya si Martin. Ngalan mo si Rodante. Kay mo yan. No, go ahead. Nautod na sa. Ayo, salamat. Kikipay ba, Berto Gakit. Ahay. Nasubuan kita kay ang Rayo Foundation Incorporated padayon sa Gyapon nga nagabulig nagatanay may mga pipila diri ka mga pamilya nga nagakagto sa K5 to borrow sang Mundo Black chairs, tables and trapal para sa mga namatyan kay hindi sa afford nga mag-arkilapa. So maya mo kita diri nga mga serbisyo mga ka K5 mo. So it just so happened and very sudden ti ang aton sining property, ang property ni Doc ang ginkawat. So as tagiya nga si Doc Ramil oy gusto man kami nga manawagan basi kun tan ayan kamubla, ibaligya sinyong bangko inyo pagbakla, ibalik no dis K5. Kay you know what, basi kun pakaisa mo, pamilya mo, kaslon, may paggagamiton pa kamo. Nga mo sina nga mga bangko. And ti na iya mga ka K5 kaalwan iya ni Doc Ramil oy. Tapos gin take advantage ng sang iban nga mga kawatan. Kuy nagid ka muya iban o brown ni nugay na kumbla sagi pangawat. Oh, may abilidad ka mus kawatay gali. Ah, hindi ka mo niya pagigamita sa mga lain bla. Kung may abilidad ka sa kawatay nga dasig ka kamot, ang pinaka the best mo na guro kung dasig ka kamot, panalo ka to durian, no? Kagtublas Dabaw, panalo ka to durian, kaya dasig ka kamot, no? Ay, oo, kabudlay sang sitwasyon. O, may hapon da si Kim Arizon Flora kasi numat, pero Lizel kayo umyuhom. Ginawa ay dumduman ko na to, sir. May naghulam, nagahulam ang kami na bangko. Salamat sa K5. Salamat kay Doc Ramil. Uy, padayon, pagali nga nagpahulam bangko ang K5. O, kanami sa K5. John Rosa Villarejo, wala gid sa gabasa-basa nga may ngalan, gali ang bangko. Jennifer Digia, si 20 Ati Tintin Yanson Briones ng Kapamatiwan. Uy, Kuya Haidol, really March Mardukyo, ang champion sa marathon. No, eh? May hapon na kuya. Julie Nivian Mugdang, Jennifer Digia. Uy, sa ato sinong masuki, before ko malipat, ha, ang aton sinong mga produkto, mabakal subong sa may Mursya. No? Sa ibandra nga mga gusto nga lapit sa Mursya, Alangilan, lapit sa Alegria, kagto kamo to sa may Smile Village, no? May ara ko da nga isa ka distributor nga junkie nga dako ni Nanay Lolita. Napangitaas Nanay Lolita, gabaligya siya da sa mga produkto naton. Niya kay ang paborito kong giniinom ang Power Trio, ano ni ang Mighty C kasi niya ang Mighty C nga daan naganami ang akong tulog, no? Every time nga quiz agi ka insomnia ko pero kung mag-inom ko sang Mighty C, may normal na ilang iyang sininga pagtulog. Ti once nga normal mo pagtulog, makarelax ang lawas mo, maka-charge ang lawas mo, pagbugtaw mo, nami pamatyagan mo. Nya kag nami nang manangakon sininga poops, no? Bangod sang Clinica DTX 500, no? Kasi siyempre ginahugasan niya, ginalimpyo niya ang aton sininga mga kasudlan, especially sa aton atay, tinai, kay may detoxifying compound ang Clinica DTX 500. Kag aside sina, mayara pa na siya sang tatlo ka anti-diabetic properties. Amuning charantin, visin, kag polypeptide. Kag ang isa pagid, ang D3 Bio with Virgin Coconut Oil. Nga may antiviral, antifungal, kag antibacterial properties. Nga muning makapatay sa mga kagaw-kagaw, sang ilanat, sang ubo, trangkaso, kag sipon. Di kung gusto kang mag-ayo, i-clinika D3 Bio mo. Inom ka. Oh, 3 times a day before meals. Now, before ka lang magkaon, empty stomach dapat para ma-absorb sang lawas naton ang nutrients o kon ang ingrediente sang amon sing mga suplemento. Mabakal dar ka na Lolita sa Smile Village, Barangay o sa may Mursya, Negros Occidental. Kaya nang Juna, dar mismo sa may Blooming Treat, no? Nagabaligya naman dasla. Dason mabalik ko da madala ko radyo. Sa taga Mursya, taga Barangay Santa Cruz, no, kay Kapitan Gravino, kay Kumariko Salimar Gravino, and of course kay Parikoy Rami Gravino sang Danas Highland Cafe. Pwede ka muna ka pa-reserva sa Danas Highland Cafe. Aryo, sa mga nagalantaw subong saton, may diskwento ang Danas Highland Cafe. Konsakon ka mo magagi? Magic World Roads Palma, K5 News FM. Oh, maglakat ka to sa Maydana sa balong mo nabatian ko na sa El Castigador sa K5 News FM si Rods Palma nagmuno may diskwento kung nung binakol mo de Mahatag yung diskwento si Kumariko Salimar Gravino kag si Parikoy Rami Gravino. Way na galing panahon mga ka-K5, sa ngala naman sa mungkos nga puwersa sa K5 News FM Bacolod, sa mga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka-K5 Rainwell, ka-K5 Ethan, ako naman si ka-K5 Rods Palma para sa Kampiyon, Gabalita, Serbisyo Publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabasa butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabasa sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mali si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bugs 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik

0: kaon.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift,
7: OT,
8: Breadwinner.
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama.

0: Ano mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liog kalikod sa salon pass. This is a mental health elastic camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. D3 Bio.
2: Problema sa pangaso,
1: hilana, sipon, kagubo,
2: tugasong virus, kagbiklobyo.
1: Ang D3 Bio ka na.
2: Ang D3 Bio,
1: puno sang lauric acid,
2: na ginahimo monolaurin sang atong lawas,
1: nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
2: Mag D3 Bio.
1: Adlaw-adlaw.
2: D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
1: Yung may D3.
2: Mabakas mga buti ka.
1: DTX 500.
2: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
2: Masaminig ka balatian?
1: I-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
2: Mag DTX 500.
1: Agot maging mas hubid. Sakitan ang itsura.
2: DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakas mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
2: Sa mga butika.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Aras sa K5 News FM, lasaysay sang gabi.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
9: Number one.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: D3 Bio MP Newscast.
7: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
8: Mayong gabi siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalig na ang G3 Bio Evening Newscast subong ang Miyerkules, Hulyo 1, 2026. Makita kita live sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, K5 kag mabatian man sa 101.5 MHz sa inyong mga radyo. Sa mga headlines, kaginadulong sa MRTC ang alkaline-based nga vitamin C. Sa balita lokal, Gobernador Bong nagalaom nga mapangibabawan sa probinsya ang mga paghangkat sa RSSI kag ASF. Sa balita, National Gorebox ginkakas na sa Google Play kag Steam sa Pilipinas. Sa balita international, tatlo ka mga bombero patay sa wildfire sa Estados Unidos. Sa balita sports, LeBron James magabiya na sa Los Angeles Lakers. Kag sa ato naman balita entertainment, Andrew E. ginhimo nga concert ang graduation. Lasay sa 8.
0: Ulat panahon.
8: Sa aton ulat panahon, may update si KK5 Dominique Banyaga.
10: Nangin isa na kabagyo ang ginabantayan nga low pressure area apang nagahulag na inipagwa sa West Philippine Sea. Suno sa pag-asa ang bagyo nga Tropical Depression Henry, ang ulihin nakita 315 kilometers na tundan sang syudad sang Dagupan, Pangasinan. Maximum sustained winds ang yara sa 45 kilometers per hour, samtang ang gas kung pagmadlos ang yara sa 55 kilometers per hour. Madasig ang hulag sang bagyo nga nagapadulong north-northwestward sa katasigon nga 30 kilometers per hour. Suno sa forecast track sang pag-asa kung wala sang pagbag-o sa hulag sang bagyo, magkabiya ini sa par subong nga gabi o kung buwas sang kaagahon. Diri sa Negros Occidental, ginalauman ang pagdalom nga mayupod ng mga laptang-laptang ng mga pagulan bangod sa epekto sang southwest monsoon o kon habagat. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kaagahon, kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni si KK5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, KK5 News FM.
0: Balitang lokal.
11: Balitang lokal.
0: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
8: Lasay 9, kag sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Nagalaom si Gobernador Eugenio Jose Lacson sa Negros Occidental nga mapangibabawan sa probinsya ang mga paghangkat sa mga industriya sa kalamay kag pagsagod sa baboy. Ginpahayag ni Lacson sa Banwa sa Murcia sa pagsaulog sa ika-40 nga founding anniversary sa 303rd Infantry Brigade nga lunsay na nakatugas sa pagpanghalit sa tuang RSSI kag Asian ukon Asian Swine Flu kag mayara na sa pamaagi agud kontrahon ang mga inin. Madumduman nga kapin sa 16,000 na ka-ektarya sang tubo ang gilaptahan sang sini nga insekto. Samtang ginakabalakan naman sang Asian uko naman ang Asian Swine Flu nga nagpatay sa mga baboy sa probinsya. Samtang sa iban pa nga balita lokal, masupo nga killer sang NPA nagapanguna nga kadre sang CPP kalakip sa mga na-neutralize ang 303rd Infantry ukon Infantry Brigade sa sulod sa naglipas nga mga binulan. Ginpahayag sang brigade sa ila ka-accomplishment report para sa ila 40th founding anniversary celebration nga ang 42 ka mga katapos ang communist terrorist group lunsay nagsungka ukon na tikma ukon na patay sa patag-awayan sa inkwentro sa mga soldado sang gobyerno. Patay sa madumduman si Arnel Familiar alias Ka Jong, nagligan ng April 19 dito sa Banwa sang Tuboso, upod sa 18 pagid kay ban pa nga mga rebelde. Sininga tuig sa bulan sang Enero, patay naman sa Banwa sang Binalbagan si Reynaldo Erekre alias Ka Amik, nga ginapatihan sekretaryo sang CPP Negros Island Regional Part o kun Negros Island Regional Party Committee. Samtang apisar nga nakadeklarar na sang State of Calamity ang probinsya sang Negros Occidental, hindi pa matumod kung pila ang mangin budget para sa pagtapna sang Red Striped Soft Scale Insects o kung RSSI. Pahanumdom ni Governor Eugenio Bong Lacson, yari pa lamang o kung yara pa lang sa tunga-tunga sang tuig kag ginahanglan nga balansihon ang disaster budget bangod may pila pa ka mga ginapaabot ka mga dalagko nga mga bagyo. Samahin sa probinsya, hindi malipod nga isa kadako nga pagpanghangkat ang problema sa RSSI kag ginalantaw man nga magaresulta ini sa manubo nga crop season. Samtang padayon na monitoring kag pagtuon paagi sa pagtukod sang task force RSSI. Lasay 12 sa iban pa nga balita lokal, Kawankalan CSWDO ginapromote ang Vauci Center kada barangay. May kampiyon nga balita si KK5 Aubrey Sospenye.
12: Ginpahayag
11: pahayag ni Cabancalan City Social Welfare and Development Head Cyril Ramos nga ila gina-promote nga kada barangay may ara sang VAWC Center agud nga kun may bata nga makasala o kun magalapas sa layi hindi pag-idiretso sa police station. Bangod ang kapulisan, mayaras ang proper handling sa mga children in conflict with the law o kung CICL, parehos ang hindi sila pwede ikarga sa patrol kaya hindi pwede pusasan. Dugang pa ni Ramos, wala ginatolerate o kung ginaapinan sa CSWD ang mga kabataan nga may mga kaso apang kinahanglan nga lain ang paghandle sa ila, hindi pareho sa paghandle sa mga adult.
12: Yung mga sila on proper handling sa mga CICL, bawal na sila ikarga sa patrol, hindi sila pwede pusasan. Separate dapat ang paghandle naton sa adult over sa CICL.
11: Inklaro man niya nga wala sang na-record na CICLs sa syudad subong nga tuig apang mayara pipila nga ginpaidalom sa Children at Risk kung CAR classification. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inisika K5, Arbery Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
8: Samtang DepEd Bacolod, malayo ng imbestigasyon sa naglutad nga stabbing incident sa Guasang Sumag National High School. May kampiyon ng balita si K5 Red Salgado.
13: Padayon ang imbestigasyon sa DepEd Bacolod angot sa naglutad nga stabbing incident sa Guasang Sumag National High School sa tung Hunyo 29 tig 2026 pasado alas 3 sa hapon. Ginsiling ni Lila Baflor Aro, Education Public Supervisor, School Governance and Operations Division sa DepEd Bacolod nga ginahulat pa nilang resulta sa imbestigasyon sa kapulisan kung ano ang ginarinan sa insidente bangod ang suspitsado kung ang biktima ang hindi kilalahay. Sa sumunggin pag-idalom sa modular learning ang duha ka estudyante, agud na padayon ang ilang pag-eskwela. Ang suspitsado ang isang grade 7 student na nagaedad 12 anyos samtang ang biktima nagaedad naman sa 14 anyos nga isang grade 8 nga estudyante.
14: Under investigation pa, syempre ang ginahimo tanong sa mga of course, basta safety na we consider it as an emergency mo. Mm-hmm. Immediate na action da yun. So, hindi mo na safety lang sa bata, kundi safety sa majority, safety mismo sa perpetrator, no? Mm-hmm. Hindi mo na maapektuhan sa red ang kwan, ang pag-skwela isang bata, kay automatic man ayang aton nga policy mechanism nato niya. Continuity of learning, modular. So, ang mga affected ng mga persons, affected ng mga kabataan, ginapaidalong, ginasalidayon sa modular instruction sa red.
13: Para sa D3 Bio Evening Newscast, nilis ka K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
8: Sa dugang pa nga balita, ang mga bangko nga ginagamit sa namatsan, ginkawat sang lalaki sa barangay Takuling, Bacolod City. May kampiyon nga balita si K5 Berto Gakit.
15: Sa sinigakuha sang CCTV video, makita ang isang kalalaki nga nagsulod sa kudal sa balay. Nagatitiid ini kag gilayon nga ginhakwat ang siyam kabilog ng monoblock na bulkuan kang nag-agi sa likod. Wala na tayo nakita kundi ini nagpadulong. Natamong insidente sa barangay Takuling, Bacolod City, klas 4 sang kagahon. Ang monoblock na bangko nga ginkawat, gingamit sa namatyan kag sa mga nagapulaw. Sunod sa tagiyas ang balay nga nakibot ini sila pagkaaga nga wala na ang mga bangko ang monoblock. Sa pagpangusisa sang K5 sa lugar nga ang bangko sa namatyan, ginhulam pa nila sa K5 News FM. Gingkatuan naman sa mga kapulisan ng area kagang balay, kagpatayon ng ila sila nga pagtugis sa nasambit nga kawatan. Para sa D3 Bio Evening Newscast, upon sa patro si K5 Marty, di maisip ako si Berto Gakit, K5 News FM.
8: Sa katapusan ng balita lokal, pader sa Burgos Public Cemetery, ipaubras ang syudad sang Bacolod. May kampiyon ng balita si K5 Carla Defensor Longa.
16: Ibayag ni Bacolod City Mayor Greg Sataya nga plano nga pag-ubrahon ng pader nga naguba bangod sa Bagyo sa Dalan Lopez Haina sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Sataya, bangod sa naguba nga pader, madamo naman sa mga pansyon ang nagkalaguba. Dugang pa, mayara naman sa plano nga gipreparar ang City Engineer's Office para sa pagpaubras ng pader. Palay ang panigas sa taya nga sa karon hindi pa ma-repair bangod sa mga pansyon nga nagtatapik sa pader. Ginahingyo naman ang mga pumuluyo nga mayara sa minatay sa lugar nga magkoordinar sa syudad agud nga masaylo ang ilang mga himata. Plano naman niya igabutang ang mga makuha nga tulaan sa mga minatay sa Handumanan Public Cemetery sa Barangay Handumanan, syudad sang Bacolod. Ininga balita nga dulong sa inyo sang DDX 500 Mighty Seagull D3 Bayo. Hindi si K5 Carla Defensor para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros. K5 News FM.
17: Balitang National.
18: Balitang National.
0: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
8: Lasay sa Jesse Shete, kag sa mga detalye na sa aton mga balita national. Ginpahayag sa Philippine National Police kung PNP kahapon ng adlaw Martes, Hunyo 30, ngayon ang arestohon si Senator Ronald Batol de la Rosa sa oras ka magpakita ini sa Patigayunon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pahayag ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Ray Co, mayara na sila sang komprehensibo nga security plan para sa impeachment trial ng Patigayunon sa maabot ng Hulyo 6, kag nakakoordinar na sila sa Sinalo kag iban pa nga ahensya sang gobyerno. Suno kay Co, mayara na sila sa mandato ng arestohon o kun arestohon si de la Rosa kung magpakita siya sa Senado. Madumduman nga nagpakita si de la Rosa sa makadali sa Senado sa nagligad ng Mayo 11. Agud mabuligan nga mabutang sa pwesto si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Handa na ang deployment plan sa PNP para masigurado nga matawhay ang pagpatikayon sa impeachment trial ni Duterte, ang pangiyagin pahayag nga wala pa na finalize kung pila ka mga pulis ang ila i-deploy sa Senado. Madumduman nga wanted sa International Criminal Court si De La Rosa kag nagapanago ang senador humarin pa sa Mayo 14 matapos magluntad ang pagpanglutang sa sulod sang Senado. Samtang ginkompermar ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro subong ang Miyerkules nga magkahatag sang bulig pinansyal si President Ferdinand Marcos Jr. sa mga biktima sa nagluntad nga pagpanglutang sa syudad sang Tacloban. Sa press conference kag ginpatigayon sa Malacañang, ginpahayag ni Castro nga magabaton sang 160,000 pesos ang mga pamilya sa mga biktima nga napatay, samtang 50,000 pesos naman sa pamilya sang 18 ka mga estudyante nga nasamaran sa insidente. Pahayag pa ni Castro lain pa ini sa bulig nga igahatag naman sa iban pa nga ahensya sang gobyerno. Madumduman nga sa nagligad nga Hunyo 22, duha ka mga estudyante sang San Jose National High School sa Tacloban ang nanglutang sa mga estudyante sa sulod sang bulutuan nga nagresulta sa pagkapatay sang 3 ka mga estudyante. Sa iban pa nga balita national, ginkakas na sa Google Play Store kag Steam ang kontrobersyal nga mobile kag PC game nga Gorebox. Sunod sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center kung CICC kahapon Martes, Hunyo 30. Sa payag sa CICC, ginaprobahan sa Google ang hingyo sa Pilipinas nga balabagan ng access sa Gorebox sa Pilipinas, lakip na ang iasini nga online gaming component. Bangod sini ang mga users sa Pilipinas ang hindi na ma-download ang hampang kag kun ma-download man gin ini o kun ma-download man gin ini, hindi ni mahampang bangod sa loading screen pa lang mangin unresponsive na ini. Ginabi-abi naman ni Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda ang desisyon sa Google kag Steam nga magkooperar sa gobyerno agud nga ma-promote ang mas safer nga online environment para sa mga kabataan. Madumduman nga ginpatuman ang ban matapos nga mahibaluan nga ang isa sa mga suspect sa pagpanglutang sa ukon pagpanglutang sa Tacloban ang naadik sa Gorebox. Lasay sa 20.
17: Balita International.
0: International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
8: Sa balita international, 3 ka mga bombero ang napatay samtang ilang ang ginatap na ang wildfire sa kagulangan sa Colorado-Utah border sa Estados Unidos. Ginkilala ang mga napatay nga bombero nga Sunday Emily Barker, 38 anyos, and Nick Hutcher, Ukun Hutcherson, 27 years old, kag Sydney Watson, 26 years old. Ang tatlong kabahin sa specialized crew nga ginapadala sa mga malayo nga lugar, agud nga mabalabagan ang paglaptas sa mga wildfires. Sunod sa mga otoridad sa Colorado, napatay ang 3 sa nagligad nga Sabado, Hunyo 25. Natabo man ang insidente 13 katuig na ang nagligad kung sa diin, 13 ka mga bombero ang miyembro sa Granite Mountain Hotshots ang napatay man bangod sa nagluntad nga wildfire sa Arizona. Sa pahayag ni U.S. Wildland Fire Service Chief Brian Fennessy, magluwas sa 3 ka mga napatay, duha pa ka mga bombero ang yara masubong sa ospital sa syudad sa Denver matapos masamaran sa insidente. Ginpaidalom na subong sa wildfire threat ang pila ka mga lugar sa Southwest Region sa Estados Unidos kag sunod sa mga otoridad ginapalala sa mga basko nga huyop sang hangin ang wildfires. Nagapaduman naman subong sang fireworks ban ang Utah para sa July 4th holiday sang Estados Unidos bangod sa peligro nga ang mga sparks sa mga palupok ang makatugas sang dugang nga mga sunog. Lasay sa 21.
17: Balitang sports.
0: Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
8: Sa balita sports, LeBron James magabiya na sa Los Angeles Lakers. May kampiyon nga balita si ka K5 Troy Lawrence Basa.
18: Magabiya na sa Los Angeles Lakers ang NBA superstar nga si LeBron James sa pangmagapadayon ni hampang sa paliga. Ginpasalamatan man ni Lakers owner Jeannie Buss si James nga naghampang sa team sa sulod sang 8 ka tuig. Sa subong wala pa sang report kung saan magasulod si James. Si James ang may average nga 20.9 points, 6.1 rebounds, kag 7.2 assists. Para sa balitang sports nga ginadulong sa inyo sa DTX 500, D3 Bayo kag Mighty C. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
19: Balitang Entertainment.
20: Balitang Entertainment.
0: Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
8: Kag para naman sa aton balita entertainment, Andrew E. ginhimo nga concert ang graduation. May chika si ka K5 Ivy Cordova.
21: Grabe bilang graduation speaker ang Pinoy rapper nga si Andrew E. sa Stonyhurst Southville International School. Apang magluwas sa inspirational message, nag-perform man si Andrew E. kung sa diin ginhimo sini nga daw kaangay sang mini-concert ang graduation. Nahibaluan nga ang anak ni Andrew E. ang nakabaton sang tatlo ka mga academic awards kung sa diin. Duha diri ang gold kag isa ka bronze sa ginpatigayon nga recognition rights sang bulotuan. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si ka K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
8: Basko gid siya si Andrew E. ka K5 Jules, no? Mayo gid siya yung performer. Ginobra niya nga mini concert ang graduation sang iya nga graduation sang isa ka school kung saan nag-graduate ang iya nga bata. Idol ni sa ni ka K5 Ethan. Si Andrew, di ba tan? Di ba? Mayong gabi kay Ma'am Marlita Malvas, kay Ma'am Jonah Duga-Duga, kay Kim Arizona Flora, kay Sir Leonardo Relos, kay sino pa gini? Kay Sir James Bornales. Maulanon nga gabi. Dito sa Southern Negros. Uy, mga ka-K5 na tondera, mga ka-KSS, mayong gabi sa inyo. Gaulan to yung gali sa South, ka-K5 Jules. Sino pa gede? Pang-greetan na ni sila nga daan, samtang wala din akon nga upod. Tanggol Melocoton, mayong hapon. Mayong gabi sa inyo, sir. Kay ang akon nga upod, ato na naman, naghampang sa Sports Fest. Daugon yung nagid ko, no? Mga ka-K5, amuyad tong dalag ko ang mga balita. Subong nga Miyerkules, Hulyo 1, tuig 2026. Bantayan, buhas nga adlaw panibagong edisyon sa D3 Bio Evening Newscast. Magasunod ang Larga Visa Program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos nga puwersa, sang numero 1 nga istasyon sa Bacolod, kag sa pangalan sang akon original nga kaupod diri ka-K5 Rods Palma, akong inyo nang itag balita, ako si ka-K5 Jean Shatida. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
22: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
22: K5 News FM. News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
3: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max4 Biotics.
6: Number 1.5 K5 News.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
8: Number one.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorca Vista.
1: And exactly 31 minutes past 6 in the evening.
0: Lorca Vista.
1: Mayong gabi banwa ining Lorca Vista kagako si Julius Mariveles.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang pilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Lorca Vista! Lorca Vista! Pagdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Lorca Vista! Lorca Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon aton sug-alaon si K5 Julius Mariveles. Lorca Vista! Lorca Vista!
1: Ini ang inyong bagong nga telemanan sa balita, ibalo komentaryo kalingawan kag matud nga serbisyo publiko.
0: Lorca Vista.
1: Ako ang inyong alagad sa mikropono, Julius Mariveles. Una nga istorya tonight. Sunod-sunod dani may update kita karon dugay sa Asian Swine Fever, bangod may ara sang confirmed na nga apat ka kaso diri sa Dakbanwa. Una hunta ang isa pa gid ka peste nga gapanalasa sa mayor nga industriya sa probinsya, ang tubo.
0: Lorca Vista.
1: And let's have Mr. Manolet Lamata, ang presidente sa United Federation of Sugarcane Producers o kung UNIFED. I would say, ang pinakaaktibo nga organisasyon sa mga plantador sa away subong kontra RSSI. Sir Manolet, good evening.
2: Mayong gabi, Sir Julius.
1: Do ka na, may isang inyo no, kadto dito ni Sir Dave and Sir Paul sa Dumaguete. Sir, what happened exactly?
2: Okay, masyarto ang UNIFED, darang aton SRA administrator, kagang yes staff, sila Dave Sanson, Araman, ni Andre Coro. Nag-meeting kami kay Governor Sagarbaria. At tumanto ang ila sanggunian na panglalawigan kag ang mga staff ni Governor, no? Kanamigid, puwerte ang reception niya sa amon mga taga-Occidental kag ang misyon namon to na hingyon si Governor Sagarbaria mag-declare sang state of calamity. Pariyo man ang aton Gobernador Bong Lacson na ginapasalamatan tagid na nag-declare. So, wala pa gani matapos ang amon meeting, nag-deklara na siya na Oriental, the whole Oriental is now under state of calamity.
1: Mm-hmm.
2: So, nagpagwa na to siya, nagpagwa na.
1: Yes.
2: Nagway labot pagid. So, kabilib ko yas ang taga-Oriental. Dikto yan mismo sa tubang namon. Ginfundingan niya dahil 15 milyones ang away sang RSSI.
1: Mm-hmm.
2: Para lang sa Sina. Kaya ginatag niya sa task force sa Ginform siyang Pangulo kag sina Paul Ascona ng SRA ang ma-supervise sang away kontra sa RSSI. Dalaman ang mga planter members nga taga Digto kag ang akon member man nga UNIFED nga taga Oriental isa man sa nagapungko sa task force.
1: Mm.
2: So, kanamigid siyang lakat.
1: Kag yes. Isa
2: pa, Julius, no? Gapadulhog lang kami kay nagsalakyan ko. Gapadulhog kami halin sa Mabinay, papanaog na sa Bais, kaya mo nang unagin nga ara sa dalom. Sus Maria, ang katubuan sa babaw sa Mabinay,
1: mm-hmm,
2: maagyan mo sa salakyan, itom na,
1: mm-hmm,
2: ay na. Ari, may mga pictures ko, di ba, dalanta ka?
1: Yes, sir.
2: Kaya gimpangwaan ko mga retrato,
1: mm-hmm,
2: ang mga katubuan. Why nagidya? Puwerteng ego sa mga RSSI sa Mabinay. Tina, nagdulhog na sa Bais, ara na sa Bais,
1: mm-hmm,
2: at sa Oriental side. It's there.
1: Mm-hmm.
2: So, kinala niya, top na onta ni island-wide, hindi lang niya kay Occidental,
1: yes,
2: hasta Oriental kinala ng dalawa.
1: And talking about that, nga dapat coordinated, halos dululungan kung pwede. I was talking to some retired military officers nga gapanguma man dito sa Panay. Ang napyaran nila, just like what Admin Paul said, ang problema sa RSS ay mas pray kasubong sa imo kampo kung ang kampo sang tupad mo hindi mag-spray, masailo to siya.
2: Correct.
1: Is this even possible, sir, nga i-coordinate sang sugar planters?
2: Hindi. Ang tikang sang Unified Kagang SRA, which na sugdan ko na, next Thursday, maabot na diri ang finance officer, ang manager, kag piloto sang spray plane. Halin sa Davao.
1: Spray plane?
2: Oo, oh. Aeroplano yung gamiton ta.
1: Okay.
2: Hindi yan yung mga napsak-napsak. Yan mo na nga, eksakto na nga observasyon. Ga-spray ka di subong, nasun si Mana, kay why ito yung nag-spray yung piyak, ato man na, ay ito naman makadpo.
1: Mm-hmm.
2: Di why na katapusan. Pero kung sprayanta sa aeroplano, ang bilog na Negros, kundi makahatag na away sa aton, we can study anuning RSSI, anugid bala magpatay sini. Mm-hmm. May jutay tanga panahon. Hindi nga ang isa to gasprig, ang isa di wala. Ang katapusan, nada. Why yes. May matabo? RSSI gapon tanan. So, amon ang tika nga ginahimo namon ni Admin Paul Ascona pagang UNIFED, mauna na dito spray ang aeroplano sa Dumaguete. Dito masugod sa bais, kahit may pundo na tuya si Gobernur, may 15 milyones na.
1: Uh-huh.
2: So, dito na anay sugdan.
1: Mm-hmm.
2: Tapos sina, kung makahatag na di kwarta ng aton Gobernador, si Bong, masailo na natin yung aeroplano.
1: Oh.
2: Kaya magsige man spray sa Negros.
1: Pwede mo kami, sir, magaan sang gamay abing preview. Ining aeroplano, ninanon siya ng aeroplano, and will it be paid for by government funds o kung ang mga planters maamot-amot?
2: Amotay ni tanan. Kung kulang ang LGU, ang Planter Association, gagang mga sugar mill, mainamotay.
1: Mm-hmm.
2: Ining aeroplano, Sir Julius,
1: yes, sir.
2: Amunin ginagamit mag-spray sila sang banana plantation, kagang pineapple plantation.
1: So, doon mga Cessna ni siya ng aeroplano?
2: Hindi. AGCAT, Agricultural Airplane.
1: Oh, pang wow.
2: Ginaya, pang spray plane ginaya.
1: Aha. Uh-huh.
2: Ganda mga, padalaan ta kada picture.
1: Oo, sige sir, Liog. Kagbasi, mag-abot ng blabasi, makaupod man tahaw.
2: Ay, hindi ka nakasakay kay isala ng piloto munod.
1: Ay!
2: Puro na tanan tubig, kemikal ang lawas.
1: Oho. And, sir, paano ini ka-effective, do you think, even if gagamit na subong drones, would this be significantly better sang sa drones?
2: Hindi ini kay better.
1: Uh-huh.
2: Pareho lang ni isang drone.
1: Mm-hmm.
2: Ang kagang napsak. Ang problema, Mario, ang napsak, ang isa ka tao, hindi guro na kauman sa kiktarya sa isa kadlaw.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Ang drone, posible, pwede. Ang aeroplano, 120 hektarya sa isa ka oras.
1: Bo! Amunan okay. Siya kadasig?
2: Amunan kadasig ang atong pag-spray.
1: Uh-huh.
2: That is why, in antes makatuhaw ang RSSI, there is oriental, ang occidental niya humana.
1: Oho.
2: Uh-huh. Pamo?
1: Yes, yes.
2: Bali, one time, big time na spray.
1: Mm-hmm.
2: Parang ang nakalabilin, kaya may mabilin gin na, amo na yung birabiraan ta sang drone, kag sang mga napsak.
1: But though US kontra Iran nga inaway, aerial bombing na gin.
2: Iran na yan, Iran.
1: Oo. Shadok, I mean, ining nga mga ginambal ni Musubong Sir Manulet, daw maka buhi balatsyagon bla I know kadamo mga planters nga nagasakit na gid ang ulo subong kag naga problema kay ti amoning katabo dugangan pa may ASF medyo dako nga problema subong diri sa probinsya. But anyway, anything more, Sir Manulet? Ano pagid ang inyo ginapanawagan? Kay I think importante di subong cooperation sang tanan nga stakeholders eh.
2: Yes, correct. Why na yung question? Ang isa pa kali na lipatan ko, Sir Julius.
1: Yes, sir.
2: Ang mga drone kagang mga napsak, amo na niyang obraon sa mga LGU, kaya ang aeroplano, under their protocol, hindi ni mag-spray 200 meters kung may mga pamalay.
1: Mm-hmm.
2: Okay? 200 okay. meters away, tira sila mag-spray.
1: Oh.
2: Para iwas, iwas reklamo, iwas mm-hmm. problema. Although, ang chemical na gamiton sining spray plane is asymptomatic. Hindi niya makalaton o makahalit sa mga sapat or mga tao.
1: Uh-huh.
2: Kuha niya, chemical friendly niyang gamiton.
1: Okay. So, bali, pero specific siya for RSSI langgid.
2: Yes, that is correct.
1: Oh, wow.
2: Ang, kung matapos na siya spray, makita mo na kung ang resulta within 7 to 10 days.
1: Ooh.
2: Makita wow. mo na ang kalamatay na ng ang mga iraning ang mga RSSI ay mapatay na.
1: Ano interesante kayo ni sir. But anyway, Sir Manolet, sir, hindi na ko magpadugay. I hope you're okay na karon, no? Kinanglan kagid sang industriya at this point, I think. Sir Manolet, salamat gid sa tiyempo.
2: Madamo gid salamat, Sir Julius.
1: Good night, good luck, sir.
0: Lorga Vista.
1: Mr. Manolet Lamata, ang presidente sang Sugarcane United Sugarcane Producers Federation of the Philippines, UNIFED. Ti amo ini at this point ang pinaka aktibo nga hubon sang mga plantador diri sa pungsod Pilipinas. Kiti kabalo ka naman ang industriya sang kanamay shadow ka fractious ini. Shadow ka watak-watak bala. May maalam sa isa ka grupo, may makontraman nga mangin alamon sa piyak. Ang ending analysis paralysis. Damo kabalo mag-analyze problema pero sa punta wala solusyon. Hopefully, I hope ha, nga ang tanan nga sektor sa industriya sang kanamay, halin plantador, pakadto trader, pakadto sa miller, kaglabi kaglabaw sa tanan ang aton mga farmer beneficiaries ining magagmay nga mga plantador and even ang mga consumers, that would be you and me. Although ako ay nakuha'y gagamit kalamay subong, tapos na ko dapat. But anyway, ang punto is, tanan should become part of looking for solutions and not just focus on problems.
0: Lorga!
1: Okay, may buruan tanan. But let's have Governor Eugenio Jose Lacson sa interview kag-ina dito sa Camp Major Nelson Hirona sa Minuyan, Murcia. Parte sa mga problema nga ginatubang sang Negros Occidental. Let's have Governor Bong Lacson.
3: It seems na we have two big problems. We have ASF and we have RSSI.
4: Yeah, we've already recognized the problem and of course the solution is different from one another. As far as ASF is concerned, you must remember we got hit before. We overcome that. And in fact, we were already producing the volume of hogs that we were producing has almost gotten back to its original status. But unfortunately, we have ASF again. So we go back again to the same protocol. No? We will have to start from scratch. We will have to disinfect our area. And go slow on the repopulation. So that's basically the same. What is challenging is the RSSI, because we experienced this last year and it came back this year. And what's worse is, even while we are just in the planting season right now, RSSI is already present. So unfortunately, we can expect our production to be hit and we will have probably looking at a lower crop production for the next plant.
3: Sir, may issue from a government EO regarding the creation of task force RSSI?
4: I believe we have done that already, but we have already prepared already to form that task force to address.
0: Lorga Vista!
1: All right, say Governor Eugenio Jose Lacson. angot sa pinaka-importante nga mga problema kag paraligban sang industriya sang kalamay. Of course, ang number one is ang red stripe soft scale insect ining RSSI. Ang alatigi nga peste nga nagasuyop sa duga ang sustansya sa tubo, ginakubukubuhan niya ang dahon kag ginasuyop ang tanan nga duga do politiko nga kawatan, no? I mean, you know. Anyway, nag-digress ako. Ang punto amo sini, may RSSI nga problema sa tubo, may manugsulod pagid El Nino sa maabot nga last quarter sang 2026. Tuman naman niya nga kainiton kag posible drought ukon kawad-on sang tubig. So that's sugar industry problems. Number two, may ara pagid kita sang problema sa Asian swine fever o kon African swine fever ASF nga amu ini ang nagaatake sa mga baboy. And for those who don't know yet, ang ini nga industriya is perhaps one of the biggest diri sa Negros Occidental. May ara pagid, may ara pagid manok. Ang manok kaya wala pasubong na igo iniblang fighting cocks o kon manok nga inugbulang, pero we don't know for sure. In short, ang problema subong sa probinsya, peste kag ang kainiton. Of course, we can't do anything about it kay halin ina sa naturalesa. Halin ina sa aton palibot, sa aton Mother Earth, sa aton solar system, wala kita may mahimo sa pag-control sina. Sa iban nga mga balita, diri sa Dakbanwa, angot sa ASF, confirmed na banwa, apat ka mga baboy may ara na sang ASF. Paano nabalaan, anong plano sang City Hall party sa ASF? Let's have K5 Wilson Villena sa iya balita. Sa nagapamangkot, karon ta lang ni gibalikan kay Wilson, I don't know kung iya man ni balita, nga nagagwa ang balikawang sang isa ka bangkay dira sa Burgos Public Cemetery, hip bone bala, titulan ina sa balikawang nga ah. Kay ti remember, nagkalaguba to ang mga panchon tungod sang bagyong Tino ay ahay, ti kay uhon subong pa lang. Ti pero pahigad ta na anay ang balikawang sang bangkay. Diri kita anay sa ASF, diri sa Dakbanwa. Wilson, good evening, please come in.
5: Kita Diyos, a good start get to the new assignment, no, sa ato. Mm-hmm. Diyos, no, tuhoy,
1: excited ka ha, Domingo patanik, ma-start eh.
5: Na-timing nga lang kita Diyos, at si makasimbo kita kagina, no, so kikuha pa ini anay, in part, by law, anay kanya Skyla. Kita Diyos, breaking, kini may labas-labas, yung balita, kita Diyos, kikompirmar sa City Veterinary Office, along with our city mayor Greg Gasatayan, kita do CHO kag ang aton sining kapulisan ara madigto, no, sa press conference nga ginhiwat sini lamang hapon sa may Bacolod City New Government Center. Ilagi ko pemar na may apat na katilog nga baboy diri sa siyudad sa Bacolod ang kumpirmado sa African swine fever, kita Diyos. So amo ini kinakahangawaan kag ginabantayan gyud sa pila ka mga researchers sa bukos sa Pilipinas, kita Diyos, kay fatal ang igo sini sa baboy, kita Diyos. So ang apat sini ka baboy, kita Diyos, duwa diri ang ikan sa backyard nga tangkal, kita Diyos, sa barangay Alihis. So di pala pag point out kundi specifically nga purok but under sa barangay Alihis. And then okay, another two nga nagpositibo magkakita Diyos dira man mismo sa aton barangay, sa barangay sa aton station, sa barangay Takuling, kikita Diyos.
1: Uy.
5: So sa last week ikuhaan sa sample, actually ang sample sa kikita Diyos wala ini siya kinakuha sa baboy nga patay na.
1: Mm-hmm.
5: So, sa City Veterinary Office ginakuha ini siya sa baboy nga upod sa mga napatay na nga baboy. For example, kita Diyos, ang isa katangkal na may napatay na din, may walo na may napatay ng isa.
1: Uh-huh.
5: So, ang nabilin, dira, nakwaon ang iya nga swab sample, kita Diyos, gagawin padala na sa laboratory dito sa siyudad sa Iloilo. Kaga this this noon although ugto ini nagwa ang result but naging plaster anay nila ang data before man patawag sa press con gi-confirmar kit nila nga positibo gi-Kay Fredo. So ano matabo pala Kay Fredo given nga ara na ini ang ISS sa siyudad sa Bacolod. So within the backyard nga tangkal within 500 meter radius ng tangkal Kay Fredo, magkakontak din sila sa testing man sa mga baboy Kay Fredo at even na sanitation man Kay Fredo, no kag inang tangkal nga apektado Kay Fredo nga nagpositive na ya kag kinatin kordonan na ita padina Kay Fredo kag
1: Wells
5: na. Yes Kay Fredo,
1: dawga kadumduman ko kung ano ang natabo sa aton sa tong chimpo sang COVID amo man inisubong sa baboy. Dason, remember Wilson, duwa subong ang dogi na COVID. Ang baboy kag ikaduwa ang tubo sa RSSI. Ay nanugo katabo ni man?
5: Grabe nga pagpanghangkat sa
1: agriculture industry. May ara pagin Wilson. Ang blue crab.
5: Oo, ang blue crab.
1: Oo, nanu tabo ni man.
5: Grabe.
1: Oo. Timing.
5: Amo ni kanika Kay Fredo, no ka nami kagina sa press conference nakapamakot ni kagina ti abla ko mayor ano na ni ma'am and doc ano na ni mahimo nato kay given nga it's in within the barangay level sa ibang nga barangay ara naman Kay Fredo no duwa nang apektado sa siyudad sa Bacolod. So are we looking at the possibilities nga instead of doing the border checkpoints Kay Fredo sa Bacolod di kag ang ingot nga banwa bi checkpoint. So kinatanaw naman pala nga posible mapatigayon man kita sa checkpoint sa barangay level. Kada barangay mapa-checkpoint kita sa so, hambal ni Mayor. So amo na ang kinatanaw Manila kasi sa Diyos no, nag-kuhan man sila kagina sa atot pamangkot. But amo na ang posible matabukin nga mapaparangay kin sila kita Diyos with the assistance man of course ang barangay. So maupod man din sa border checkpoint ang BTTMD, ang city veterinary kag dito may legal office man nga mga staff na maupod man kay Kay Fredo. Kag di as to the response naman even nga may nagpositive man Kay Fredo, but prior to that nagpakal na yan nadaan ang Bacolod City Kay Fredo sa testing kits. So some testing kits kay Kay Fredo kada box 85,000 pesos kag ang kada box sa Kay Fredo kaya niya mag-test ang dupintay size kabilog ng mga baboy kay Kay Fredo. So
1: okay. Lima
5: kabilog na box ang ilang ipakal sila. Kasi ilang pagagamiton Manila kay Kay Fredo sa 500 meter radius to na apektado sa ito kay Fredo sa kundin ng positibo in ang ASF sa siyudad sa Bacolod.
1: Wilson!
5: Yes, Kay Fredo.
1: Question Wilson, kung nag-positive ang hindi man ta makambal ka barangay isang baboy nga napatay sa ASF, ako nag-positive ang iya katangkal, abe, but silingon nga ti lumapta na. May ara na siya nabilin nga biktima. Aragoy!
5: Why yun ang ginatang? Why yun ang ginalikawan si Fredo sa ginangagulo? May ara din posible yan. Naglapta din ang kisor. Naglapta na kita. Kasi lawing naman kuno ka si Fredo. Eh, kung subukan din ang daan. Kasi kabalo ka ang hinyo. Malang sa Japon. Kasi minsan si Fredo si Fredo. Kung ikaw ang tag-iya sa baboy, kinahanglan, ikaw man ang mapaligo, ikaw man ang masagot ni Kay Fredo, kag ikaw man ang madamok sa imo nga baboy. Kinalikawan gid ang pagsulod sang lain man nga tawo dapat Kay Fredo man tan-aw dira sa imo nga backyard na katangkal. Kag kinalikawan man ang mga

0: din nga i-ano, ipakaon sa baboy. Kasi tama na sa kinatanaw kay Pedros na maging rasul sa manasing na paglamdaman sa ESF.
1: Kung sa sosyal nga istorya ni Wells, ang term ni hindi magamit sang table food.
0: Yes.
1: Kung sa aton pala, un ina. Diba? Ang gamit nga term ni Sir Rods, laon eh. Kombinasyon sang damog, kagkunano pa pinangbutang mo da, kung may upa ka da, o may tangkong ka da, o mga hinugasan. Ang problem, Wilson, ang ginasuggest, hog feeds, kid. Mahal na guruya para sa backyard breeder, Wilson.
0: Bahagi ka kayo. That's why very challenging gid gani ang pagtubang sini. Perti gid kayo, critical gid kayo, although baboy rin to. Diba Diyos po, ang pagtanaw man sa nga local government unit ka, dapat man so,
1: ay, Wells, aring pamangkot, ano kadako nga industriya ni sa Bacolod? Sa probinsya, no question dako eh. Sa aton sa Dakbanwa?
0: Diba Diyos, sa siyudad sa Bacolod, may arat more or less 400 ka mga hog racers na total population recorded sa baboy pinakabilog ulo sa baboy buhay ng baboy pinakabilog ilang population 5,000 ang recorded sa city veterinary kay Pedros na total population ng baboy sa siyudad sa Bacolod. So te damo kini na gyapon kay Pedros no ang amo sina nga numero. So that's why ginatutukan man kasi sini naman kay Pedros so ipamangkot ko man to kung ano ang himuot bala sa kwan sa city veterinary kiti gusto ko naman sa hindi kay Pedros niyara kita yung hindi mag-cooperate sa kung ano man ang aksyon ng obrahon sa kwan ti kada visit nila kay Pedros even na nakapipi na na sila sa si o mismo pipi katuan nila ang balay with the police mayara mas
1: wow.
0: Na mag-upon sa ila kay Pedros COVID kiti kami kay Pedros
1: hindi ba? Ang wala lang Wilson kabalaw ka na no? Ang wala lang Wilson nga pareho sa COVID, wala police line ang mga balay. That's number one. Number two, wala taya ginatakdan oxygen ang baboy. Kag wala ta ginabutang sa ICU. Ay.
0: Amo na iya kasi Father Jose kasi kadamo man sa nga critical nga bagay no like for example si Father Jose kumapaihaw ka prior nga mapaihaw ina baboy kasi Father Jose may mga papeles ka pa sa city veterinary may papeles ka man nga i-secure naman sa sanitary office pa kay Father Jose no antes ma ano kag antes ma ano na makatay ang baboy. But prior to that, Kipa Diyos, grabe, gali niya ang Kipa Diyos siya. Tapos kinakatay na ka Kipa Diyos, kung hindi makapasal, kado kaduluda man ang akwal sa isang baboy, kang Kipa Diyos, permit pa kita na halin sa ano ganin sa slaughter house.
1: Correct.
0: Na posible hindi pagpagwaon ilang baboy nga kita ano mo kita katay mo so kita upda na nila pakita na nila kay Kipa Diyos kung diin da ang baboy ang tawag nila i-condemn.
1: Condemn
0: ang pagpagwa sa katay na baboy na gusto pilaman na kakilo declare ina tapos ma-check na nga ma-declare kung 95 kilos the day after sila ma-sanitize sila Kipa Diyos makatulong sila sa police station mapapolis station sila ipablatter nga gin-condemn ang 95 kilos o baboy na may karoon na for this reason and then mabalik sila sa sana sa may daughter house Kipa Diyos ilubong tira pakitaon ito'y bubuan nila kung sa gasolina makita di pala sang nagpakatay kay Kipa Diyos nga ginubong kag hindi na ginya mapuslan ang baboy na hindi pagpagwaon sa slaughter house at Kipa Diyos kasi para madula man pala ang thinking nga ngayon ba so i-recycle pa na or ano pa na so pakitaon
1: Wells te kundi may ara ang tawo ya may ara soko ti wala ya ang baboy wala ya sopo. Diba? Sin of the pig operative eh. Diba? Kay diba? Diba? I mean, you know, ang akon ginalahog ko lang ni Wilson kay puro balatian ang akon balita pagsugod pero this only goes to show nga amo ni ka seryoso ang problema sang ASF.
0: Kabalo ka, actually, sa ako nga patrol man kayo sa Diyos, wala na sa ako, topic. Bukag gina, samtang na pamati ko sa Diyos, hindi nga naibitan kung man ang mga detalye nga ginahapoy pala, nakita ko kung ano kadako ang posible epekto niya kailangan.

0: ano katako ang kinahanglan mo ubrahon para at least makuntun lang sa hindi maglap.
1: Noy!
0: Once again,
1: Noy! Yes, Wilson! Doga katubuan ka na buot, no? Gahamtong ka na, doangay ka na gito! Yeah, but it's good, Wilson. It's good. Oh,
0: pero ang kapedyo sa in terms of shipment ng baboy naman kasi nakitin ka sa mani ang bakulot pala mapasugot pala nga mapagwa sa baboy kasi kapedyo ang hapad rin kasi kapedyo may depende galing na yan kasi kapedyo sa LGU may papel manggapon kasi kapedyo kung mapasugot ang LGU nga pasudlon inang baboy kasi kapedyo no? So may kwaon dito nga permit sa may kwaon dito nga permit sa LGU nga padalaan sila nga baboy na to same time diri sa siyudad sa Bacolod, kung magkuha ka baboy, ang baboy, kuha ka mo permit to health certificate mo tutang nato. Di nga, fit siya to dilira sa ipagkuha sa Bacolod, ASF free siya. Tapos may harap pa sa sanitary permit, pahalin sa sanitary office, may permit pagin sa veterinary office, kag may permit to transport pagin dito sa Diyos ng mga baboy para sa salakyan, kag ang driver recording, man kung sino ang madala. Agaling lang, kompleto, kasi nato si Five Jones, kasi kung pag hindi pa ito pag-i-accept sa Iloilo, kundi in, huwag kakipahin mo. So, dali na lang ginaya sa siyudad sa Bacolod, si Five Jones. So,
1: although, ang bintaha lang dali, ako yati, siyempre, ka-inchindita sa commercial side, pierde gini sa mga, ano panawag ni, sa mga tag-iya, pero on the health side, ang bintaha lang di gamay, Wilson, not really bintaha, at least ang ASF, hindi ya zoonotic, wala gasailo sa tao.
0: Pero sa bisbe, posible ang tao mag-bisbe kasi si Pajo.
1: Oo. Although hindi siya yan necessarily tao nga inang may term na hindi taya siling vector nga sa sulod sang lawas ta nga kung malatnan ta kundi maangkas lang siya sa aton nga buhok sa aton panit. Bali ang gwahi mo unya ta seres.
0: Ako na delivery, ako baga courier.
1: Nan.
0: Courier ang term na ginagamit si Sir Jones.
1: Do shabu ba? Grabe no. Ay balita tani subong ah. Lugadalom.
0: Pati ka ko di ka si Sir Jones po sige lang kasi nakita taman ni kay papano ang efforts ng local government unit na matinuaan man nga hindi na maglaptan si Sir Jones. Ang ining akwa ng ining ASF si Five Jones no kasi sigurado man yan si Five Jones kay niara matugina so sa each if ever gin man malakas hindi gin malikawan may maposlip gin si Five Jones ka galain na pamatsa kung may
1: naway
0: man yan sa direkta nga epekto ini kuno ya sa lawas ang tao na sa kundito dito si each representative nga to dito kung makaon na ton siguraduhon lang ang lukto siya si Five Jones kag mula man ini sa direkta nga epekto sa lawas ang tao kag kita Jones nga baboy to baboy lang gin niya ang
1: Sir Wilson. may nabatian kong istorya sa kapihan ba? Sige. On a lighter note ha, nga nakalamho ko kay siling niya, sige ti pare ang ASF why maniga silo sa tao, no? Halin sa baboy, siling to sang isa nga pilosopo, siling niya wala manipare gasailo sa tao ah. Ti sumabat ang isa, siling niya ang problema na pare kung magkaon ka kag sumailo sa imo mahimo ka butakal. Di na yan din natuod, hindi na tuod. Nakalamho man ko Wilson mo. Ayo. Hindi na yan tuod. 'Di ba?
0: Sa panglawa, sa pang pag ginawi ni Ate Pedro.
1: Doon na na ya.
0: Anyway, kay Kipa Juice, last na lang basi, magtingala, pala oh. Tao, Kipa Juice nga may barato, kag may mahal na baboy.
1: Uh-huh.
0: Around Bata area, kay Kipa Juice, manotice natin ng mga baboy, dili ara, pagka 300 to 330, wow. Ang presyo sa baboy, dili sa Bata area. Meanwhile, dito sa Subag, yan may makita, kita to nga to 40, to 60, to 80, kasi may ara, yan kay Kipa Juice, ang nagpaparato lang kay Kipa Juice, siya ang nagkasagot, nagpakatay kag siya mga nagabaliga so inaya kanya karato niya nagabarato na nakaya niya i-raise ang niya sinigilan siya for the sake lang na magbarato ang baboy si Sir Jones. Pero balantayan kung mag sorry wait tama kina pa ngayon balantayan na kung maglala ang ASF posible magsaka man ang presyo sa isda kay Sir Jones. Pero handa man sa Japan ang local government unit sa Bacolod kiti din-activate naman nila ang mas pahugot sa git ang market ano kana market price monitoring nila kiti pwede sa terms naman niya sa ibang pang mga baligya ang posible mga epekto sa napag maglala sinisang ASF sa siyudad sa Bacolod kiti Fajos.
1: Ati, sige oo. Oh. Sundon ta ni Will sa may bago naman ta nga sundon kiti damo ta tubangon nga daan may RSSI, may ASF. May ara pagidi El Nino.
0: Yes,
1: very good.
0: Sige lang tutukan tala na kabay sa pakakuha. Ito sa additional updates man to.
1: Nice.
0: Tuhol sa ASF sa siyudad sa Bacolod. So wala na tala kita Dios.
1: Noy. Ang ayan ka na gida. Sige, sige Wilson. Thank you.
0: Ilang kita Dios ang balita nato nga nakuha gikan sa City Hall sa siyudad sa Bacolod. Nagira doon sa inyo sa kalwa sa Mighty City Tribunal DTX 500. Inaba, si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita sa servisyo publiko sa Kalingawat sa Negros, K5 News at Fair.
2: Lorgo Fish!
1: Ang aton pambukas ng mga balita ng komentaryo for tonight ngayon yung nabatian, wala ginamang madugay, ginadala sa inyo o gindala sa inyo sa kaluwan sang DTX Premium Coffee. Iniya my one and only coffee brand. Ang kape nga hindi digulpe. DTX Premium Coffee upod sa iya mga partners diri sa Larga Vista ang DTX 500 and D3 Bio. Amo ining aton upod kada gabi sa pagdulong sang libre nga balita ihibalo kin alam anything nga kinanglan nyo para may pulos ang inyo pagpamati diri sa K5 News FM Bacolod. Sa aton nga pagpanabalik dugang pagid nga mga balita damo pagkita istoryahan pagkaligad lamang sining.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Anak Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggod.
3: DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit.
4: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi.
6: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol.
8: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut. Not oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
9: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapos.

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
2: Ako'y tama nga nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong na cholesterol nga taas, no? So sa padayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsako nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manikan.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
6: Masakit manghihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporebiotics.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: This is K5 News FM, your official news and music station. Lorga Vista. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista. Lorga Vista. Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo, magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista!
11: Mayong gabi lang sa aton nga mga tagparamati diha sa lungsod sang Toboso. Nga nakapamati karon sa pangalagad sang Toboso asang Fabulous Radio Toboso Click FM 92.3. Mayong gabi, mayong gabi sa inyo tanan, dala na sa aton nga mga tagpaminaw diha sa lungsod sa Odakbanwa na karon, no, sang Mabinay Negros Oriental nga nagapamati pinagi sa Radyo Mascovado CPSU.
10: Lorga Vista.
11: Ang masunod nga mga balita ang inyong batian sa Gyapon ginadala sa inyo sang kape nga indi digulpe. DTX Premium Coffee amo ining paborito ko. Magpuli ko every night after sang palatuntunan, believe you me. Nagatimpla ko sini. DTX Premium Coffee, siling sang iban siya tikalon nga nansar hindi. Tuod na, wala kuya nagatig baliw tarsir nga nagabunarat mata kong gabi. Tungod ang sangkap sang DTX Premium Coffee, husto lang nga kadamuon sang kape. Hindi pait, medium roast, ang coffee beans. Ang pinakanami sa tanan, bisan type 2 ka o kung type 1 nga diabetiko, ang iya sinipatam is stevia, plant-based sweetener nga nakabulig o makabulig sa pag-stabilize sang imo blood sugar levels. And of course, may ara pagidya sang sangkap nga makabulig sa pag-away sang kagaw sa imo lawas. Amo ini ang ginatawag Ganoderma. Amo ini ang milagrosong uhong nga antimicrobial. Kagaw o nanuda nga waya-waya sa sulod sang lawas mo, patay ka sa Ganoderma nga yara sa DTX Premium Coffee.
10: Larga Vista.
11: Te amo ng akon kape, may ara pagkaroon isugid sa inyo. May ara pagin ko sekreto nga duha. Kita nyo bisan na nung pagbulubalda sa akon, may bagyo, may ara El Nino, init, tugnaw sang panahon, steady ang inyo alagad diri sa Larga Vista. Talagsalang kita ga-absent kung gakadula kita leave na ya. Hindi kay absent tungod sa balatian, and that is why nga gina-share ko ni sa inyo, because ang ginahimo ko para sa akon ikaayong lawas might in a way also be of help sa inyo. Kag ining mga produkto sang Klinika Alternativo de Medicina and Wellness Center Tatak Ramil Uy, DTX Premium Coffee, kag ang duwa D3 Bio kag DTX 500. Karon dugay-dugay, pakilala ko pagid sa inyo.
10: Larga Vista.
11: Liton kita sa iban nga mga developments. Are banwa, ang El Nino kundi late 2026, meaning katapusan nga tatlo kabulan sang 2026 nga mabatsyagan tagid sang lubos diri sa Pilipinas, kag masegway na ina o kon masugpon sa tuig 2027. So bali, ang panahon sang kaging kag sang drought o kon ginalantaw nga pagmala sang tubig 2027. Tidigtuya sa Europa, nagaagunto ng tawo to. Sa Europe, ti amo ini ang mga nasyon katulad sang Fransya, Gran Britanya, Italia, Germany, kunano pa na, ini ba lang ginatawag ta sa una sa mga kano na sila, Westerners. Now, ti unlike us, ini sila yung mga maputi, matag-as ang ilong. Oo, nga gusto man ta ni imuon kung magpakimpit ka, no? Pero, ang ginabot ko silingon amusin eh, puti ni sila sang pamaniton. Kag naanad sila sa isa ka klima nga kun sa panay pa may lamig bala, may tugnaw. Tidriya sa ato naanad kita sa tropical weather. May ara ya sang tuman nga kainiton kada tuig dituya sa ila. Ti may mga winter na to sila, may autumn, may summer, may fall. Ti kun mag hanot ang init, 41 degrees Celsius pa lang niya. Nagligad nga 2024 kag 2025, hanuton kita 41 diri sa Negros. Ang iba niya nga mga kauturan tanga ni Grense nagapanihol pa. Dito ya natural hindi sila kaagwanta. Ti ang balita banwa sa Europa, 1,000 na nga mga Europeans patay. Fransya, Italia, Espanya, 1,000 patay sa 4 lang kadlaw. Nga tuman ang init, di kagwantang tawo. Halos ayahay, wala tanto may nagahuyop nga hangin. Nano pagid, air conditioning, ti hindi man nakasarang sa tanan nga tawo. Ang malain pa, iban nga nagkaramatay, hindi tungod sa init, kundi tungod sa tubig. Nga, nagkadto sila sa suba, nagpaligo, dito sila nagkalalumos. Yari pamatian ta, ang report party sa heatwave dito sa Europa. Roll tape.
12: From baking Bucharest to boiling Budapest.
11: Agui.
12: Central and Eastern Europe are now at the center of Europe's record-breaking heatwave. Down the Danube in Serbia, it hit 39 degrees Monday. It's all our own fault. Science has had its say, and that's it, says this man. In France, the intense heat has passed for now, but the effects have not. This funeral director says he no longer has extra capacity to store bodies, so his team is bringing empty coffins to homes where people have died, making sure that bodies can be preserved. French authorities estimate there were about 1,000 extra deaths in France in the most intense days of heat last week. Most people do not die directly from heat exposure, but the vulnerable and sick tend to die earlier than they otherwise would have. A US study last year suggested excess deaths due to heat and cold are far higher in the European Union when compared with the US. Average homes are older and air conditioning is much less common, something that is a hot political topic in France. However, cold-related deaths still far outnumber heat deaths. That suggests a warming climate may in fact reduce temperature deaths overall. The effects of a warming world are felt in countless
11: okay,
12: other
11: ways. Okay, pausa na ikadali. Dito sa France, baloka mo na no ang debate to subong. Aircon bala ang tanan, magamit bala tanan aircon o kun hindi. Ti may ara nagpamatok kay siling lati hindi na yan natural way. Magka-contribute na sa global warming, etc., etc. Dapat natural nga pamaagi. Galing kiti, ang pamangko, tiara ng heat wave. So, amuna ya ang debate dito sa Fransya. To aircon or not to aircon? Balo ka naman sa mga French, damo man ni sila tayo nga iniya mo. Ang unshwab, unshwab. anyway, but seriously, amuna ang gakatabo dito sa Fransya. So, gadibatihay pa sila yan, matigagamit tabla aircon o kung hindi. Samtang, sigiya kamatayon sang tao sa Britanya, Fransya, Espanya, Serbia, kunano pa ng mga nasyon, sigiya ang kamatayon sa mga tao. Yari pa na yun unta.
12: Last winter's accumulation of ice on Switzerland's glaciers has already melted 3 months earlier than average.
11: Hello?
12: And it's still only June. Once this heat wave dissipates, the relief may not last long. Forecasts suggest more extreme heat in Europe in early July. Jeff?
13: Redmond Shannon in London. Thank.
11: Alright. Amo to ang report parte sa heat wave sa pungsod, Fransya. Dimudubanwa ang prastada mo sini. Nagapangatubang na kita karon sang isa ka makatalagam nga kahimtangan. Nga tungod na batsyagan na sa iban nga nasyon ang heatwave, ti dire kita, of course, mas heat resilient kita ya. Mas makabato kita sa init, kaya ti kapila na taya agyan El Nino nga gahampak 41, may 42, may 43, gani. Remember, 2024, kaagi gani ko biyahe dito sa Panay, pagkadto Hamindan, Capiz, nga ang init was 42 degrees centigrade. Di una-una kulbaan ko eh. Sige ko dumatiskugid ko sini. But, of course, with air conditioning sa salakyan, kag paglikaw lang sa tuman nga init, kag natural inom tubig, at least buhi pa ko until now. Pero ang buot ko silingon, nga ti, may ara gidya delikado nga pwede dalon ang El Nino. And diriya sa aton sa Negros Island Region, may natalana na nga meeting sa Julio Jess ang El Nino Task Force. So bantayan ta ini nga development. Sa aton nga pagpanabalik, duro pagid nga mga balita, si K5 Berto Gakit Jr. may balita karon dugadugay, pati bangko sa namatyan, ginbiktima sang kawatan ang lain pa ining mga bangko, mga pulungkuan, iya ka K5. Ay nanong nga istorya ni. Kag may ara, pagigkita karon demolisyon sa isa ka merkado, abe, hibaloon taning karon dugadugay, pagkaligad lamang sini.
14: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ra.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Number 1.5 K5 News.
12: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Mario Pires. Larga Vista!
13: Mayang gabi lang sa aton nga mga tagparamati nga nag-upod na siningabahin sa aton nga pagpangalagad sa tanan nga mga katapo sa nga Pamilya Diaz dira sa Barangay Tangub sa kainong Edmund Diaz and family. Upod niya kuno sa Day Remar, Melanie, Amara, kagang iya asawa nga si Landa Diaz Dasman. Sa iya mga kapartidusan sa Barangay Kabug, mga pamilya katapos sa pamilya Mati, kag pamilya Nesha. Mayong gabi sa inyo tanan. Uy, kag may ara pagid sa gali mga kaparintihan sa Barangay Malingin, dakbanwa sang bago daladira ang pamilya magbanwa.
12: Larga,
13: Mr. and Mrs. Herreos dira sa Barangay Mansilingan sa Bakyas. Salamat gid kag mayong gabi.
12: Larga,
13: sa kay paring Onyot Badajos, dala na sa kay amigo ko Norman Black Balinsoy, sa kay Rafi Armonio, Dad Boy Mendoza. Mayong gabi sa inyo.
14: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
15: They don't know what the hell hit them, right?
16: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026.
0: Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpang-atake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang panatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kag labi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan na gikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: karon, yari ang latest. Karon nga gabi, Lorga Vista.
1: Kabalo ko ginahulat-hulat ini nga development kada gabi ng Daimaring Joyce dira sa Vista Alegre kag sa iya mga katropa dira suman si Manang Elena Publico dira sa Purok yan sundos upod ang tanan nga mga Purok officials dira mayong gabi. Dala na sa kay Lieutenant Colonel Lord Lawrence Medina dira sa Barangay La Granja, Dakbanwa sang La Carlota sa tanan nga mga katapo sang Training Directorate sang 3rd ID Division Training School, tanan nga mga KA commanders kag tanan nga mga KA members sa Bugos nga Negros Occidental. Ari ang balita, Banwa. Wala pa naatagan kun ano gid bala ang matabo sa 60 dias nga kasugtanan sa tunga o sa 60 dias nga palugit o kun panahon agud magkasugot ang Amerika kag pungsod Iran. Way pa kita kabalo sina. Pero ang klaro lang amo sini nga tubtob karon sige ang bantayanay kag tikaanay sang duwa ka mga nasyon. Dugay-dugay may balita kita parte sa pinakagamay nga drone nga ginagamit, ha? Karon na, ari unahon ta ang balita, Israel naman ini. Nga dirita maklaro nga ang Israel hindi niya maguntat sa pagbato sa Iran kag iban nga mga nasyon nga nagapahog sa iya. Kag posible magatuga sang kamatayon sang iya pumuluyo. Yari pamatian ta ang report parte sa Israel. Roll tape.
2: Message across the strait. During intense, unscripted live fire defense drills along the coast, the military put its domestically produced precision weapons to the test, and they achieved a flawless 100% hit rate.
1: Ay, hindi na mo!
2: Obliterating every...
1: Hindi na mo! Aha. Okay. Dahil lang gada. Kaina pa ko nag-indicate na isang dapat after isang commercial. Aha. Okay. Dahil lang gada. Okay. Di na to. Okay. Kaina pa ko nag-indicate na. Are. Okay. Okay. Butangan ko number one, ha. Okay. Ara. Aha. Alright. Pwede na yan. Okay. Dahil lang gada, Banwa. Kalma lang kay mahina ang kalaban kadtuan ta karon dugdugay ang ining video parte sa Israel. Let's have that video. Roll tape.
3: These days, no one questions that the state of Israel is one of the world's top military powers. However, some data might make us see things from a different perspective. Israel covers just 22,145 square kilometers, roughly the size of El Salvador or Slovenia, and it has only 273 kilometers of coastline, about the same as Romania or Montenegro. Of course, sometimes size doesn't matter when it comes to power and wealth. Qatar, for example, is even smaller, yet no one doubts its riches. But here's the difference. Qatar has massive energy reserves. And Israel? None at all. Israel's proven oil reserves are comparable to those of Lithuania or the Czech Wall. Israel's proven oil reserves are comparable to those of Lithuania or the Czech Republic. Israel doesn't rank in the global top 10 for any major natural resource, neither in reserves nor production. And yet, it has become one of the most powerful nations on the planet. A nation that, right now, is on the verge of redrawing the entire map of the Middle East, practically forging a whole new geopolitical balance.
4: We have no choice. We are operating against an imminent and existential threat. This operation is for our right to exist here, for our future and for our children's future. The State of Israel has the right and the obligation to operate in order to protect its people and will continue to do so.
3: For Israel, war isn't the exception. It's the constant backdrop where the very survival of the state is always at stake. Since gaining independence in 1948, Israel has secured military victories against Egypt, Syria, Lebanon, Iraq, Jordan, Iran, and numerous terrorist organizations that have tried to wipe it off the map. We're talking about nearly 8 decades of victories and military advancements that have turned Israel into a global military powerhouse. How was this possible? How did Israel rise to become a top-tier military power? What strategies have allowed it to dominate the Middle East? Well, that's exactly what we're going to break down in this video.
1: All right, now, danay pa. Ang pamangkot amo ni, ang Israel gamay nga nasyon, unlike sa iyang mga kaingod sa Middle East like Iran, Qatar, United Arab Emirates, Iraq, of course Iran, wala ya ang Israel sang ipabugal nga energy reserves. But siningon, wala siya sang ipabugal nga petrolyo, wala siya crude oil nga pwede ya negosyuhan. Kag in that process mangin mangin source of power kiti saluyag mo ang kalibutan kinanglan energy o kunkusog. That could be crude oil, that could be natural gas. Ti subong may ara pagid bag-o. Ining ginatawag nga ang ginatawag nga rare earth. Amo ini ang mga elemento sa duta nga kinahanglan para sa artificial intelligence, para sa computer, para sa mga armas panggera like missiles, mga moderno nga eroplano panggera, rare earth ang tawag sina. Now, going back to the Middle East, ang Israel wala ya sang crude oil o wala siya sang energy reserves. Ting pamangkot nga ini siya isa gihapon ka powerful o kon poderoso nga nasyon sa Middle East. Number one, gamay. Number two, wala kaya oil reserves. Ti ang pamangkot sa sini nga video nga powerful ang Israel. Nga agina discuss ko ini. Kay tandaan tagid banwa, bisan mag lips to lips ang Amerika kag ang Iran, may ara pa Israel sumining hindi pa niya sure nga mauntat lang ang gera dito sa Middle East. Aber, padayon unta.
3: Israel's military reputation is unquestionable. Ooh. However, what many people think they know about its military power is, ironically, often the least relevant part. In fact, before we dive into its military capabilities, let's debunk a few key myths about the Israeli armed forces, starting with its supposed total dependence on the United States. Yes, Washington is Israel's number one ally, and much of that relationship revolves around military aid, but that doesn't fully explain Israel's military strength. Israel is, without a doubt, the largest historical recipient of US military aid. If we look at the full ranking, the numbers tell a different story. Afghanistan and South Vietnam also received billions in support from Washington, and we all know how that turned out. Collapsed governments and millions of citizens left to their fate. In other words, while receiving Uncle Sam's dollars certainly helps, it's far from enough. If it were, Afghanistan could have built a strong army to defend itself against the Taliban, and today there wouldn't be Afghan citizens living as hostages in Kabul. And that brings us to debunk the second myth. So, Israel must be spending enormous amounts on its military. Again, false. Here comes another surprise. Israel's military spending isn't even remotely comparable to that of the Security Council countries. Instead, it's more on par with what you'd expect from second-tier nations in terms of defense budgets. Just months before the October 7th, 2023 attacks, Israel's military spending was similar to, or even lower than, that of Canada, Australia, South Korea,
1: and Brazil. Ang makalilibog, hindi gid man tama kadako ang gasto sang Israel para sa ilang military. Pero isa siya sa pinakadako, if not pinakadako o pinakamadamo nga ayuda o bulig sang kwarta gikan sa Amerika. Binilyon ang ginabubo sinisaya. So, ang pamangkot, paano ang Israel nakahimo sang bakod nga military o kun armadong kusog? Aber, pamatian tabi.
3: Mm. And would anyone call Brazil or Australia military superpowers? Of course not. The fact that Israel's military power doesn't strictly depend on its alliance with the United States, nor on the sheer size of its defense budget, points to a different conclusion. The key lies in how Israel manages and develops its armed forces. In other words, how it squeezes the absolute maximum out of every dollar invested in defense. That's the first pillar of the Israeli model. And do you know what's most fascinating? This model existed even before Israel officially became a state. Pay attention. What we see today as a lethal, cutting-edge military force actually started as a completely disorganized guerrilla brigade. You see, in 1948, when Israel declared its independence, two types of military forces coexisted in the country. On one hand, there were the Jewish brigades that had served in the British Army and fought in World War II. On the other hand, there were paramilitary organizations like Irgun and Haganah, made up of Jews fighting for independence. Later, once the State of Israel was officially founded, these groups decided to merge and create a professional, organized armed force. The problem? It was basically like mixing apples and oranges. Each group had its own doctrines, training, and chains of command. Everything indicated what could have become a failed experiment, ending in a patchwork of fragmented militias. But just hours after Israel declared independence, Egyptian, Iraqi, Lebanese, Syrian, and Jordanian troops invaded Israeli territory. The entire region came crashing down on them. And yet, against all odds, this triggered a kind of butterfly effect that actually worked in Israel's favor. The various militias quickly united under a single centralized command, answering only to one leader, the Jewish state. The result? After a year and a half of resistance, the Israelis prevailed. And eventually, all these defenders were unified into the Israel Defense Forces, IDF, with one clear founding mission: unify the country to confront hostile Arab states.
1: Oh. Dili mo makita banwa nga ang inaway sa Middle East ti ang mga Israeli noon kontra sa mga Arabo. Hindi gini sila maghiribaot talin sa una. Dalom ini, in fact, if you go back, biblical pa ini, naugat pa ini sa Biblia, o at least nasulat sa Biblia, pero hindi na ko magpadalom daan, kasi hindi ko ya qualified to discuss about that. But later on, istoryahan ta na. Ang punto lang amusin eh, nga karon nga gabi, ginasiling ko nga hindi pa sigurado nga bisan magpirmahan ay ang Amerika kag Iran sang isa ka final peace agreement, hindi pa niya kapaturan nga dula na ang ilinaway sa Middle East. You know why? Because historical o kun makasaysayan ang inaway nga nagalunta dito. Tinamplastar ko na kaina o napabati na kaina ang ining video nga ti halin pa ya sang una inaway sang Arabo kag sa mga Israelin hon. And then of course you have the complexion of faith o kun ang reliyon pagtuluuhan, Muslim kontra sa pagtuo sang mga Israelin hon, tinatural lain ang pagpati sang taga Israel nga sila ang pinili nga pumuluyo. Ti may nagakainit sa ila, duna nga kainit ya bala nga pagwa sa kalibutan ay hindi ko niya sa mga Israelin hon. Kita mo ang Israel sang una hindi man maagwanta nga mga hitabo ang natabo sa ila. May Holocaust, minilyon ang ginpatay, and what have you nga mga insidente. Punto lang karon nga gabi nga bisan naga-enjoy kita nga may ara na katawayan, at least karon sa tunga sang Iran kag Amerika, hindi pa ini sigurado nga matuloy-tuloy na ang katawayan sa Middle East. Hindi pa sigurado nga tuloy-tuloy na ang pagkadula sang nervyos ta tungod sa saka panaog sa presyo sang petrolyo. Sa aton nga pagpanumbalik, we'll be having K5 Berto Gakit Jr. sa iya mga balita sa Patrol. Pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Kadto ta sa dugang nga benepisyo sa ang gitawag D3 Bio. Kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3 Bio, kauno na kagtod. Meaning pa ang mantika lang imo ipasulod sa imo halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. ang suno sa pagtuon, Sir Boy, ti nabalaan na ito na permi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iya nga medium chain triglyceride. May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos ang glycerol, amon ang main constituent sang MCT nga makita mo sa ditribayo. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amon na nga, kung pala inom ka ditribayo, tingala ka, normal imo pupo.
7: Na, may ang pupo mo.
6: Isa sa mga pinaka-the best nga experience ko sa ditribayo. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki gigoya Sir Boy sang ano sang kagaw ko lantaw na to kung di inhasta si ditribayo anong ginhimo ko Sir Boy, I take 5 soft gels every 2 hours 14 hours. Untat ka man gali.
8: Nalumbos.
6: Lumbos ang kagaw, Sir Boy. Patay ang kamulawa, Sir Boy, before I take. Ginkoan-gin, kuhaan ako antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Kumpawan, Sir Boy.
7: Negative.
6: Te.
8: Kung sumahon mo na, but it's only 700 pesos ang 50 correct capsules. Pusulot ka sa ospital. Ang 5,000 mo dahil napuhin mo na to.
6: Di pa sa check up pa lang, yeah, 700 na bayan mo.
8: Correct.
6: Check up pa lang.
8: Check up pa lang. Na yung 700, nag-ayo ka.
6: That's how effective is ditribayo.
9: Ditribayo. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng ditribayo, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: Ditribayo. Ang ditribayo. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika.
10: Yes, kagang kanami pagod Sir Boss ang D3Bio. Kung problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach, Sir Boy. Kaya ang D3Bio, no, nagabulig niya siya para mag-reduce ang inflammation. Basta inflammation, Sir Boy, ang imo nga digestion, absorption, pigaw good, Sir Boy. Pero kung imnon mo siya, wala pa sulod ang imo nga chan, makure ang imo nga problema sa imo nga chan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon before ka magkaon, Sir Boy. Kaya nga man, gahatag sang satiety hormone sang ginatuwag magnormal ba, Sir Boy, nga feeling mo yung busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, Sir Boy. No?
8: Sakto
10: mag-
8: na, Doc.
10: Mag-reduce kasi na. No? Kag kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka magtulog, Sir Boy. Kaya nagpa-improve ina sang aton nga gut bacteria para mag-produce sang ginatuwag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog.
8: Ang ditribayo permitan ni mahibaluan o ginadiscuss dari nga nami para sa mga kagaw, virus man, bacteria or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imong selula, ang cell membrane ginaputos ni agud hindi makasulod ang mga carcinogen. Gapanigarilyo ba na mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong selula kay ginatabunan ina sang MCT sang D3Bio. Na kung hindi makasulod sa selula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa laton nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa. Kung guga D3Bio ka, hindi ina mahatag sang ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3Bio.
11: Are you a gym addict? Gym mag-exercise? Kung magbata ka sa aga, paduway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3Bio. That will energize your day and power your workout. It has enough medium chain triglycerides. Once ini nga mausa na sa lawas mo bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain. Kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga D3Bio adlaw.
6: Hindi pagulata, Sir Boy, nga madinggi ka, matibi ka, maulser ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na D3Bio.
0: D3Bio! Problema sa trangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo, ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio! Adlaw-adlaw! D3Bio! D3Bio! With Vizio.
12: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sa pagtumar ko sang D3Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagats mga butika. D3Bio. Health. New DTX 500. Nagkata mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura. DTX 500.
13: Fatty liver? DTX 500.
7: DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag ng tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Bumaka sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, besugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
15: Mabahal sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabahal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
18: Girl! Buligi ko be-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
18: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: nadugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori. Nga nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka.
1: Duha ka klase ang asma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
2: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule.

0: swerte sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita at mag-aathag kung ano ang dapat para sa tumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alaon si K5 Julius Marimbides. Larga Vista! Larga Vista!
3: Alright, antes kita magkato sa report ni K5 Berto Gakit Jr. Ari Anay para sa aton nga mga tag para mati. Antes sang pagtuhaw sang kagamitan panggera, pag-atake sang Amerika, may ara ginatawag surveillance ang pagpaniktik. Balo ka mo, tungod sang gera sa Iran kag Ukraine, grabe subong ang pinalumba sa mga nasyon sa paggamit sang drone. Would you believe, Banwa, nga may ara isa ka drone nga tuman kagamay nga ginagamit para sa surveillance, aray bala? Para kabalo ka mo. Kagkaroon kabalo ka na. Roll video!
4: Hornet, a tiny military drone that costs so much you could buy a real helicopter for the same price.
3: Ugh.
4: It is known as the world's smallest and most expensive military drone and is used by armies around the world. It is only 15 centimeters long and weighs just 33 grams. With advanced sensors, cameras, and secure communication, it flies almost silently and secretly collects information on enemy positions.
3: Grabe, no? Ang ngalan niya, Hornet, ang pinakagamay nga drone sa bilog ng kalibutan, ang iya bili katulad sang isa ka helicopter nga tuod. Ti ang tsura sang Hornet, gamay-gamay nga helicopter, makaigo gani sa imo kamot. Very, very advanced, pero very, very mahal. Ang bili sa nambal ko na katulad sang isa ka dako nga helicopter. Ting isa ka dako nga helicopter, of course, ang bilisi na minilyon ka pesos. Kagkaroon kabalo ka na. Amo to ang Hornet, ang pinakagamay nga military drone sa bilog nga kalibutan. Pero ari yang Superman, ang gakapa nga suplemento. Ginapakilala ko sa inyo ang D3 Bio. Ang D3 Bio, amo ini ang may extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata gamit ang cold pressed method. Wala kalayo, wala init, dimudo, kargado sang medium chain fatty acids nga ginagamit sang lawas agud patyon, didbulon ang kagaw, virus, fungus o kon bakterya kaman. Wala kagaw, wala ka sang balatian ari pagid. Kundi sa Iran, gingamit nila ang bunker buster nga bomba. Bisan ara sa dalum duta, ang ginatago sang Iran, lusot. Galing ti, hindi man 100%. Ike may ara o hindi pa matultulan sang kano. Pero, ang bunker buster, I tell you, Banwa, amu ini ang pinaka-bunker

0: epektibo nga bomba sang Amerika o kon missile. Bisan ara ka sa dalong duta, luako niya ka, tapat ka kon malabot ka sang bunker buster. Amo-amo mani ang DTX 500. Kung ikaw abe free radicals, nga ara ka sa selula, pwede nga panago mo, tapat ka di sa DTX 500. Amo ni ang bunker buster sang aton immune system. Amo nang ginasulit-sulit ko, ang only nga pamaagi nga batuan ta ang gapatuktok sa selula, ini ginatawag nga free radicals, isa lang, antioxidants. Duro ina sa DTX 500. Nga ah, kaya ang DTX 500 may sangkap nga gikan sa disugad sugar cane extract kag may ara pagigikan sa dahon sang amargoso. So DTX 500. Di kaligad nga mga produkto sang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, tatak Doc Ramil Uy. Arena katapusan nga balita tonight, gikan kay K5 Berto Gakit Jr. Bert, musta ka da? Mayang gabi.
1: Mayang gabi, kagibab Julius.
0: Dalom tingog mo, aw. Kadalom sang tingog mo.
1: Amo gina kung bago lang lawag, announcer.
0: Bago lang ano?
1: Bago lang lawag sa basket.
0: Ah, wow. Tuod, daog ka mo, wala?
1: Daog to sila.
0: Sino ang daog to, Berto?
1: Ano na?
0: Sino nagdaog?
1: Ang Team B, iti nami ngambang kay...
0: Sinong Team B?
1: Sa Sports Fest, ti Team B sila ni Rod Palma.
0: Abaw, ti taas nga sintro na?
1: Oo, oo. Pagtapak ni Sir Rod, kay ti kagapon lang siya nagkambang mong pero di ang Team B. Sila man laban doon siya, hindi ko nang swerte.
0: Ti oo, wala sang kinalis, wala sang... iban nga rason siya gid. Oh. Mm-hmm. Pero ano balita mo?
1: Balita ta subong takuling lang ano.
0: Uh-huh.
1: Tayo gabo. Patilyo, sino makahuluhan mo at mantukay na ato balita. Pero tinugangan ko lang. Ang update sining lalaki, bala, no?
0: Oh.
1: Nadakpa sa CCTV. Nga nagapangawat sa mga bangko. Sa namatyan.
0: Uy.
1: Kasi, Pab Julio, ang bangko nga monoblock, bala,
0: uh-huh,
1: no? Kawap sa lalaki, las 4 sa kagahon.
0: Oy, si James Bornales, ara, galing ka pa matimay ang gabi, James, ha?
1: Ginkawat ni sang kawatan ng lalaki ang bangko nga ginagamit sa namatyan.
0: Uy.
1: Sam kabilog na monoblock.
0: Bert, isa na lang, gid. Si Christine de la Cruz and family, ka pa matimay, gali?
1: Oo.
0: Ay, sinang Josephine Dangdang, may gabi man, ha?
1: Hmm.
0: Kilala mo si Dangdang.
1: Si Dongdong.
0: Hindi, ang gapang manicure, bla?
1: Oo, manicure.
0: Sinang Josephine na.
1: Oo.
0: Oo, expert na.
1: Oo.
0: Anyway, yeah. Sige, Bert.
1: Kagibag, Julius, di ang aton sining sa aton sining mga kagibag, ang lalaki makita sa CCTV. Actually, ang location sa na balay nga ginkawatan niya.
0: Okay.
1: So, sa bigit, dira ang balay sa namatyan. Dira sa may Bamsi, bila ka Giba Julius. So, magagi ka dira sa location, ta. Before Bamsi, patuo ka, umitara na lang nga entrance pa si Francis.
0: Inang gamay nga daw, gamay lang nga dalan?
1: Oo, pa entrance na dati. May guardia na dati, may balay na dati sa ulunahan, kilit ng dalan.
0: Okay.
1: Dira na da ang namatyan.
0: Grabe.
1: Nalubong na ni Kunong Patay.
0: Mm.
1: Kiva Julius, so ti, kung maglubong ka na patay, may ara na nga, ano mong, no? May ara na nga, dusam, kadlaw nga, pagpangamuyo, bala?
0: Do oo. 9 days. Kasyam. Siyam-siyam, ah.
1: Oo.
0: Oo.
1: Kaya kung hindi nilapit nilang bangko, siya ni Kabilog, gatrangkas lang niyong siya mo kahit di ginimos na, sang gabi, pagkaaga, kibot ang tagiya, no?
0: Uy.
1: Nawala ng bangko, ang monoblock, na lantaw nilang CCTV, kahit di may balay dira sa tubang, sa tabok, na may CCTV. Nakitaan dira sa CCTV ang lalaki, halas 4:20, ginkuha nakit-an sa CCTV ang pagsulod niya sa kudal.
0: Okay.
1: No, sa ginakwat nag-agit siya sa likod sang balay.
0: Mm-hmm.
1: Ang lalaki hindi pa clear ang isura yun sa CCTV, but still ang aton sining nga kapulisan nagapadayon sa gyapon no sang pag-imbestigar kag pag-id-id kung sino ni ang sa kawatan nga ini kag ibaba Julius kag na hibaluan nga ang ining monoblock iya manigles ang K5.
0: Oy.
1: Balamo kay Bag Julius aton diri sa K5 may ara kita Rayo Foundation mong.
0: Correct.
1: No? May mga gamit kita kagang bulig ni Dok Ramil. Amo ni ang isa sa mga papahulaman sa mga kubos naton nga mga kinanglan man especially ining mga nakatyan.
0: Oy, makabulig pa na ya Bert.
2: Wala labot.
1: Oh, dako niya nga bulig.
0: 'Di ba?
1: Oo, ang bangko. Si gapahulam ni si Dok Ramil oy sang bangko nga monoblock amo pa ning kinawat. Hambal sang tagiya. Ano niya tong bangko ko no? Maging kawat niya. Kami nga alam ang K5 News FM.
0: Oh. What do you mean nga tag-iya? Tag-iya o kun ang naghulam?
1: I mean, ang anugli, ang naghulam, no?
0: Okay.
1: Ang biktima.
0: Okay, ang tag-iya na yan si Rayo Foundation eh.
1: Gani.
0: Oo.
1: So, Liva Julius, ang aton sininga balita, subong, ginapitan ning pulis kag ti ano sa aton sining kapulisan posible taga dira lang man eh no.
0: Mm-hmm.
1: Ang posibilidad gud
0: ang akon ginalibugan sang ulo subong amon sini as if nga kon madakpan sang CCTV nga nadakpan na gid ang kawatan ang next nga pamangkot amon sini sa kadamuon sang CCTV videos nga nagagwa subong nga dakop ang kawatan, pilagid ang aktual da nga kadakpan sila, Bert.
1: Amo na gani man ang kwaon, taman?
0: Oo, sige be. Duro ba lang kawatay, subong?
1: Oo, kay si...
0: Siyempo muerto si, eh.
1: Oo, balong mag-isa kay Iba Julius, taton being reporter, no? Mas namikid man, kisa gina-verify, tagid kung may CCTV, kay ti, huli kamong, no?
0: Gani?
1: Wala nating damo istorya kita gid ang pagpakawat no galing ti lang taon taman iti bisan sa pagreporta nagapadayon sa gyapon ang imbestigasyon ng basang aton sining kapulisan ito ka untang detalye statistic sini kun bala dako na bulig sa CCTV
0: oo
1: sa ilang imbestigasyon sa pag-id-id kag pagdakop sang mga kawatan ni Kita Jones
0: namin na Padulo Dalman, Tato Berto, ah.
1: Hmm.
0: Oo.
1: Ako man gani ni kay... Actually, amot ang balmo, Simpo Peligro, Simpo Muerto.
0: Oo. Correct.
1: Palabanan sa aton sininga paglantaw kagpag kuha sa mga balita mostly. Luwat dito sa mga krimenbe, amo ini, ang pagpangawat, no? Gamay lang ni nga mga item kita, langka, ano ba dapat
0: report
1: na mga kinawatay. O, dumamot ko sa muna, kinawatay langka to.
0: Din!
1: No? Sa alihis, wala kita, Julius?
0: Pati langka, dala sa subong?
1: Grabe. Mga manok.
0: Oh.
1: Pero langka, tuya sa report, ha? Nadakpan to sa mayandumanan. Mismo ang suspect, ha? Nag-aako sa aton nga siya man tong kawatan sa likod ng mga kinawatay sa langka.
0: Nga ako, no?
1: Si Pigado, amuning iya sila
0: natong tingin ano yung langka, ginkaon niya o kung ginbaligya?
1: Keep of goals?
0: Gin ano yung langka, ginbaligya ya o kung ginkaon?
1: Ginbaligya ya siya libertad.
0: Uy!
1: Kay mahal to ang presyo sang langka mo.
0: Grabe, no? Well, I don't know if that is a justification. Kaya ti kaagi man ta Bert Pamigado eh. Ikaw, I'm sure kaagi ka man sina. Duro man nga chimpo muerto na agyanta. Pero do wala gito yung kaagi pangawat, ha?
1: Amo man gani.
0: Diba?
1: Amo nang ba nila gani sa iban nga man interview ta.
0: Mm.
1: Nga, igado lang kapi, sir. Kisa, malap, igado lang.
0: Mm.
1: Pero wala gapat, no? Sa insakto nga kamot, ginpaagi ang pagpangabudlay.
0: Gusto.
2: Husto. Husto.
1: Julius. Pero di may mga faktor man niya, no? Nga aga pangawat, ay iba niya tao. Ti amo nang giningambal mo, isa sa mga nalantaw ng rason sunok man sa kapulisan. Ti kung malantaw mo, basihan mo ang ilan sining nga mga rason, ti tungod gid sa kapiga doon.
0: May araga niya tao, Bert, nga hindi gidya gusto tawgon kawatan ni. Eh. May ara ko nakita nga ginambalan sa kawatan, ga panginpadlo siya, hindi kuya kawatan. Adik lang kuya. Di ba may tao nga muna? I mean,
1: adik lang ko, pero hindi kuya kawatan.
0: Na, hindi mo na report eh.
1: Pero, sakto na, kayo Julius Kitty, hindi ako magkot na sa atong sining ang mga kapulisan. Ba't yung mga adik nga gambal nga hindi sila kawatan, pero may mga kawatan, may ngambal nga tiyo hindi sila adik. Yeah, napangawat lang nga sila mong, no?
0: Gusto!
1: Pero tiyo, gusto ko na interview taman sa isa ka pulis to, isa-isa na lang nalipat ko sino nga pulis to, si Dia, no? City Director Eugene Ripto niya, nga ti kalabanan, hindi lang nagpangawat, gasuyop, illegal nga droga. Kung hindi lang kapabilidad, o 100%, ano? O malantaw, kung ti iban nga pangawat para bakal bisyo, amuning man nalantaw sa aton siri nga mga kapulisan sa ila investigasyon man kisa, no, nagwa investigasyon nga ti kung wala na suluyopon, kung ano na nang makawat nila, ibalikya yeah, nila, patlo nila dira, bakal sang shabu, isuyopon nila, amuning ang ilang routine, no, cycle sa nila siri nga kabuhi, that's why nga ti hindi matapna-tapna kasi pa Julius, ang kinawatay sa siyudad sang Bacolod, imbulbado again, kalabanan nagasuyok o kung impormado sa ilegal na droga.
0: Sige, Bert, i-check taman be kung sa kadamuon sang robbery cases diri sa Dakbanwa, pilagid bala actually ang nag-file sang complaint? Ibalaon ta na.
1: Yes.
0: Diba? Kay masagsag lang ng iban nga kawatan ni. Eh. Kung hindi mo gid man pagkasuhan, lukso-lukso lang ni.
1: May kaangay to sa aklan bala to nga nag-viral man sa aton kasi ba Julius kung ano ta ang kabaligya to Santos bala
0: ay oo
1: iway naman to yung pagkakang kaso kay sinilas mo lang yung kawat sa kuno mo
0: ano
1: mga nagkabaligya ang nagkapangawat is as ang mga canned goods kay ti sudanon ang gatas to sa alihis naging kawat ng lalaki mga ato lang yung report ang mga around 1,500 ang bili kini naging fighter si Cole wala man to nagbasa ka kaso
0: ay
1: kay ti ako man yung suno sa kapulisan nagkatulod
0: na
1: sa mga kapulisan na, na hindi magbasa ka sa kaso it because no do hindi na ano gamay lang man ang dito
0: na
1: but it gidri ang aton sining kapulisan nga whether gamay ni o kon dako kay ti gambisigar man yung pulis mong ti karon kung ging patawagan nila pulis suno sa kapulisan niya kung magpatawag sila pulis kag iba Julius tapos kung ara na tapos matrace kag maid-id sang pulis kung sino sang suspect hindi man gyapon madakpan kay di hindi makapasaka kaso ang kompleinan amo ning problema suno sa aton kini kapulisan.
0: Sige sige buas amat-amaton ta id-id ni Toto Berto ah ang kinawatay kag ang krimen sa panahon sang tiyempo merto. Ayos!
1: Hey, Pa Joel, advance happy birthday lang kit sa nanay ko.
0: 70
1: years process nanay. Boss, do live ka subong?
0: Oo. Ay, toad? Ay, live ka subong? Ah, live ka, boss? Ay, pilang edad ni nanay? Anong tawag mo niya sa iya? Nanay, mama, kunda, mami?
1: Mami, tani, pero tignislan ko na nanay eh.
0: Basta mami or nanay ah.
1: Pila si Luki matang kami nanay.
0: Sino ang iyang alan?
1: Nanay Bising.
0: Ay si Nanay Bising. Nanay Bising, happy birthday. Pila na si Nanay Bising?
1: 70 years old.
0: Wow.
1: Actually, mature ko nga bata.
0: Uy, ala tuod ka. Hindi man bala anon Berta.
1: Pagkakito ka bata, pag inira ako, hindi mo mabalaan nga nanay ko siya, Bentina, pero
0: Bert! Ginapinan ta na ka nga hindi balanon nga premature ka, hindi na pag-iduso, bla?
1: Ang ganin nila, kayo ka bata sa ako. Pero ti, kapasalamat, hindi ko ka diba, Julio?
0: Ay. Idanay pa, ikapila ka nga bata ni Nanay Bising?
1: agot ko mong anum kami ka mag-utom.
0: Ah, tingala ko doon ka spoiled kids sa imo, but now?
1: Doon kilala mo gin ko, no? Kahit si kabalo ka man.
0: Pero spoiled ka gin man to, Berto?
1: Hindi man ang.
0: Iyad eh. Ti happy birthday liwat kay Nanay Bising. Enjoy ya samtang araw pas Nanay Bising, you know what? Kalain bala birth kun wala ka na iloy.
1: Amo gani.
0: Oo.
1: Amo ni ambani lang ati ang edad ko no sang ginikanan makalabot amo sini. Bugay sa grasya na na.
0: Correct.
1: Nga pasalamatan ta gid na no.
0: Ahay. Ahay.
1: Thank you, Kiki Kiba Julius.
0: Sure.
1: Sa atong sini ka makagibag ka, happy birthday man, boss. Sa atong sini special, boss, boss na lang na.
0: Ay, oo. Oo. Hindi, pero hindi do, hindi man ko na birthday, boss. Buta? Ah,
1: birthday, anak, boss. Ah. Ako, ate, kay ginantaw ko gina-birthday certificate na gina.
0: Oo. Ay, alatod ka. Sige, ate, boss na lang sa surprise haon na.
1: Kiki Kiba Julius, salamat.
0: Sige.
1: Balita na sa patrol, dulong sa atong sa kaluan sa DTX 733 Bayo, MyTC. Kag DTX. Topemek. Ako si Kagiba Berto Gakit, opo diri sa patrol. Si Kagiba Martin di Marise para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko. Kagtalingawan sa Negros K5 News FM.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga!
0: Ay, mayang gabi, ilang gali sa kay Nadette Cartagena and family, sa kay K5 Alan Takapan, dala na sa kay amigo ta Andy Tanalgo, sa kay Nang Lin Mutas Sarko, mayang gabi, dala na kay Eman Manalo, sa kay Kenneth Chonko, kung sa diin ka man, mayang gabi Kenneth, Christine Yi, mayang gabi, kay Lilia... sino to? Edna Contapay, mayang gabi. Merlita Malvas, si Christina Yigali Takuling, diri lang sa palibot. Okay. Merlita Malvas, tapos na ini Juvie Antoque, Purok Taklaron, Barangay Malingin, Pamilya Jukino, and Flores. Subong man, mayong gabi sa kay, kadamo ba? Ariel Blanco, gakapatay baboy di sa Purok Rosas 1, Barangay Kanumangan, Bago City. Huya ko sa amo ko. Okay. I-report nyo, I suggest i-report nyo sa syudad para kabalo ang syudad parte sina. Lineta Bilyones, watching from Manila. Mayang gabi gali sa akon, Papa nga suki, gidga pamati, pirmi, sa imo, Papa Aurelio Brilliones, Abilliones, kag akon man mama, ilumin ni, halong kamuda pirmi. Okay, salamat gid. Christina Yi, 6'7", siling niya, I don't know kung may ginatamyaw siya nga si 6'7", okay? Okay. Mayang gabi man gali kay amigo ta, Rocky Infante, kung hindi ko magsala. Rocky, salamat kid.
2: Larga Vista.
0: Sa kay Toy Oliver, sa kay paring Kidoy Tahan Langit, kay paring Fred, mayong gabi sa inyo, tanan.
2: Larga Vista.
0: Pero why na ko sang tiyempo ah, sa akong nga pagpangalagad ng iba naton nga mga tupiko pawasan tayo. You know why? Ang isa ka balita nga hindi pagitanto na tulid diri sa Pilipinas, hindi pa klaro kung ano ang preparations ta para sa El Nino. Sa Manila, sako pa inaway sa mga politiko, impeachment pa ang ginadumugan. Ginaaligar pagpangawat sang vice presidente ang ginatutukan. Pero wala pa klaro tugtog karon kung bala may mapriso tungod sang flood control project scandal. We are not sure about that. Yet, until now, hindi pa klaro kung ano gid bala ang national response sa ginatawag nga El Nino phenomena. Isa ini ka importante nga problema nga dapat tungdan kag preparahan sang aton panguluhan.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at maglapan ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa tumuloy para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Marinvillens. Larga Vista! Larga Vista!
0: Salamat sa inyo nga pagpasulod sa akon karon nga gabi, sa inyo tagsa-tagsa ka mga puluyan, rikta sa inyo nga mga ugsaran. Kag salamat gid sa inyo padayon nga pagsaktag sa inyo para tuntunan. Larga Vista!
2: Larga Vista!
0: Wain ako sang tiyempo sa ngalan sang amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Adrian Gantalao and Ramel Alcantara sa technical side. Julius Maraveles. Salamat, salamat sa inyong pagpakigupod. Good night, good night. Para sa kampyon nga balita, karingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
2: Larga Vista! Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Five News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kagatin luman sa atong uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
2: Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX
7: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
11: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na dayon.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Ako galing si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
14: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
15: Makakal sa malapit na butika.
16: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
17: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
18: 1.5 K5 News.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
20: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
21: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
22: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
23: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
21: Hindi lang gani-carot.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
21: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
20: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
20: Sali nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
24: Basta.
20: Ano tayong interval?
19: Maedukar ka pa.
20: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
25: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome naman sa palatuntunan, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Paagi sa aton programa, kami magadulong sa inyo sa mga nagkalain-lain nga mga herbal tips, health tips, kag health information. Paagi sa aton programa, kami magatudlo sa inyo sa mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Kay kami nagapati sa ginsiling ni Dr. Rosin, if you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Upod sa aton nga palatuntunan po naton ang aton nga mga sparring partner, no? Sir Kevin Bigay, Doc Sam, and si Sir Boy. Kag siyempre, ang inyong temporary nga host sa sininga palatuntunan, Doc Ramil Oy, magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon. Gabay pa nga, nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? DTX 500, D3 Bio, kag siyempre, Sir Boy, Mighty C.
0: Of course.
25: Wala na iban nga kana suplemento. Kung may gasunod-sunod, di, hindi pagin mo na. Kaya delikado na. Anyway, grabe ka ususubong ang balatian nga gitawag hypertension. Kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood, di guba ang kurason, sir boy.
0: Mm-hmm.
25: Paano ang DTX 500 food supplement? Nga isa sa pinakataas nga antioxidant makabulig sa mga kautura nato nga may mga problema sa kurason. Kaya iba niya gahabok na mo, wala sila kabalo nga dugay na gali sila high blood.
0: Mm-hmm.
25: Kaya wala ka pa check up. Mm-hmm. Ang mga rason gani nga kinahanglan niya adlaw-adlaw magpa check up gid, especially sa imong blood pressure. Kaya kung ulihin mo na balaan, way na nagdako ng imong kurason. Now we'll discuss ano ka epektibo ining mga antioxidant sa imo nga kurason. Sir boy, suno sa imo nga mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gituwag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gituwag kurason.
0: Thank you, Doc Ramil, no. Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi magdevelop ini nga mga bara or cold atherosclerosis? Well, ang gap-produce ang gihimo sinisang atherosclerosis, amo ni ginatawag nato nga mga oxidized low density lipids or LDL ang ginatawag.
25: Mm.
0: Initapat ng mga LDL, they should be healthy in a way, no? Why? Because sila niga deliver sa mga nutrients from the liver going to the other parts of the body. Galing, kung magbalik na siya sa liver, dra na siya gina-oxidize. Mm. Anong ga-oxidize ini? Siyempre, free radicals, mm, no? Kung ma-oxidize na ni ang LDL nga mantika nga ini, then it becomes bad. Nga, gabugat siya.
25: Pero kung bastante ang imo nga lawas sang antioxidant, kung halin bastante, sa DTX 500,
0: kung bastante ka sa malayo, DTX 500, layo ni siya sa magbugat, mabalik niya sa si imo atay, mm, hindi ni siya mag-form bara, Dr. Ramil.
25: Yes, Sir Kevin, paano ang antioxidant makabulig sa mga balatian sa kurason?
1: Yes, thank you, Dr. Ramil, no. So, ang gin-mention earlier, no, ni Sir Boy, nga ang mga oxidized low-density lipoproteins or mga bad cholesterol. Amuni, ang once ma-oxidize ni sila, gin-mention ni Sir Boy, nga nagabara ini sa aton kaugatan. So, in response na ang aton lawas, i-trigger niya liwat ang aton nga defense mechanism, mm-hmm, which is i-maintain niya ang aton homeostasis. So, pagganahon niya ang aton nga renin-angiotensin-aldosterone system. Ano ini nga system? Amuning nag-govern sa aton nga blood circulation, no, or ang aton nga blood pressure. So, kung may pagbara sa aton nga kaugatan, so there is may ara pagnubo sa BP. So, ang aton lawas, tingwaan liwat nga malabot niya ang normal state niya, which is ginatawag naton nga homeostasis. So, pagganahon niya ang ningraas system, pasakaon niya dayon ang aton nga BP.
25: Mm.
1: So nga ang nagatrigger iningraas system, may ara mga factors, Sir Boy kaga Doc Ramil, no, nga nagatrigger sini. Una is ang deposition sang tam-an kaalat sa aton nga lawas.
25: La, mm, plakaon mo muna para, no?
1: Ikaduwa, amo tong hambal ni Sir Boy, may pagbara or may ara sang ginatawag nga low blood volume sa, mm, aton nga lawas. So, mm, nagatrigger sina. Ang mabulig sang antioxidant sa aton nga raas system, no? Raas system. So ang raas system amuning naga pa-constrict ang aton nga mga veins, but silingon iya ginapakupos ang aton veins para magsaka ang blood pressure. Mm-hmm. Ang ginaobra sang antioxidant nga makita naton sa DTX 500 is gina-vasodilate niya ang aton ugat.
25: Mm.
1: But silingon ginapahitan.
25: Pahitan. Palaparon niya ang alagyan.
1: Ang aton nga alagyan, kag syempre tungod sang iya anti-inflammatory properties,
25: mm,
1: ginapahagan-hagan niya ang mga pagpalanghubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan, agud wala sang obstructions kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
25: Yes. Sa so, ibagin kung ano pala inom ka dito X500, no? Ano pa matod, ana? Grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols,
0: mm,
25: mga antioxidant nga ara sinang dito X500. Mm. That's why kung adlaw-adlaw kag inom sina, mm, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure.
0: Correct.
25: Adlaw-adlaw ginlikawan, mm, mo ang mga komplikasyon nga magkagubay mo kurason. Dok Sam,
0: mm,
25: ang tuta sa mga pagkaon, ano ayhan nga pwede niya maibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga kurason kagining ito ang hypertension?
3: Sa mga pagkaon sa Dok Ramel, actually ng hypertension kag problema sa kurason,
25: mm,
3: ang isa kakabadanan siya na ining natuwag pag-inflame sa ato yung mga blood vessels.
25: Mm.
3: No? Amo na nga nagataas ang ginatawag pressure, amo na kinanglantagid sa ginatawag antioxidant, no? So nasilinta na serving na balik-balik, uh-huh, kaning baboy bala, no?
0: Uh-huh.
3: Gakaon sa mga tambok ng pagkaon pero way mangga high blood tungod, uh-huh, sang automatic ang ilang lawas nag-produce ang vitamin C.
4: Which no? is a powerful antioxidant as well.
3: Na ang vitamin C, ngay pares natin sa DTX 500, ngay sa mga kasayas ang antioxidant, mga vitamin C, makuwata na sa mga citrus sa mga pagkaon. Mm-hmm. No?
25: Ang nami ya makainom ka may tisi kay kung may tisi ti isa lang ka may tisi pulo na
3: kaulo pulo ka pungkan no
25: pero kung may sobram lang nga kwarta nga di ka magbakalman ka nami sinakaon ng pungkan
3: pwede na tumalikawan ng hypertension do kung mayari kita sang vitamin C siyempre vitamin A kag vitamin E no mga antioxidant
25: na sa
3: nuts kag mga green leafy vegetables ang vitamin A.
25: Kung tingabukado ka o nga bukado, kung damo ka na butong, kaon ka man butong, may mga bulig na, while nga gainom ka sa imo nga DTX 500. Ito imagine ba? Gainom ka DTX 500, gainom ka may TC, plus pamanan mo sa mga butong na, bukado, mga nuts, malayo ka sa gitawag balatian sa kurason. Malayo ka sa komplikasyon sa imo nga hypertension.
5: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
6: Ilay-ilay din Lacrosse, taas ang akon nga sugar 375.
15: Saan nag-inom ka?
18: DTX 500.
15: Ilan nalang subong imo sugar?
6: Pagpigay ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 nag-
5: DTX 500!
25: Kadtota sa mga duga nga health benefits kung adlaw-adlaw kaga-inom sining DTX 500 mighty C or pure C adlaw-adlaw.
1: Thank you, Dr. Ramil. Medyo na-excite ko. So ang duga nga benepisyo nga matag sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa nga DTX 500 kag mighty TC, no? Take note sa mga palakaon sang maalat nga pagkaon. Ang pagtumar sang adlaw-adlaw nga antioxidant, no? Nga makita naton sa DTX 500 kag ang vitamin C nga ara sa mighty C, nagapa-increase ini sang ginatawag naton nga natriuresis. Ano ining natriuresis? Ang kapasidad sang lawas nga magpagwa sang sobra nga sodium. Ano ining sodium? Amuning alat halin sa aton pagkaon. So kung naga DTX 500 ka kag naga mighty C adlaw-adlaw, hindi magtipon ang alat sa inyong lawas kay ginapagwa ini.
25: Especially nga damo pagigain inumon nga tubig. Dok Sam?
3: So ang isa ka namiang ko sa DTX 500 nga kombinasyon na Dok Ramil, hindi niya pag patigulangon na yung mga sulila.
25: Ang muna gusto ko.
3: Oo, hubin
25: Sir
3: lang.
25: Sir Boy, nang hubin ka pa bala. Oo, sisinta na edad mo pero karinta ka pa yan.
3: Oo, okay nga man. Kung hubin ang sulila, hubin man ang imong mga blood organs, vessels. No? Hindi mag-tiga, hindi mag- hindi dasig blood sir.
1: Hindi magpalya, hindi mahina.
3: So like kung hubin ang imong sulila, hubin man ang imong korason, malikawan mo ang hypertension kag problema sa korason, no? Hubin ang tanan mong organ na Dr. Ramil, once nga naka DTX sa 500 ka kag mighty C.
25: Kung hubin ang korason ko, hubin ang tsura mo.
4: Oh, correct na.
3: Oh, correct.
25: So,
3: correct.
25: Kung gusto kaya maghubin, tapos gusto ka malayo o dugay ka mag ano, dugay ka nga magtigulang, take your DTX 500 and mighty C. Lantawab lang mga sekreto sa una sa mga katigulangan nga ang galawig sila. Palakaon kuan sila mo? Palakaon gulay. Damo prutas. Di puno man asa antioxidant, di ba?
4: Correct.
25: Di kita subong, no, hindi na mahilig magkaon damo gulay, hindi na mahilig magkaon prutas.
3: Uy, kamahal man, Dr. Ramil.
25: Siyempre. Ipaagi na nato sa gitawag supplementation.
3: Katong
25: na
3: muna cases,
25: nga, permi na muna ginabalik-balik dari ang pag-inom sa DTX 500, pag-inom sa mighty C, makabuligid sa mga kautura nato nga gusto nga maglawig pa ang ilang kabuhi diri sa kalibutan. Sir Boy, duga nga mga health benefits.
15: Ang nami sa DTX 500, may kampyo ng iyang antioxidant, pinakataas, no? 1.3 million sa ORAC scale. May upod pa kininga charantia. Charantia is an extract from alin sa ampalaya, no? Alin sa margoso. That increases also your potassium absorption. Once may increase ang potassium absorption mo, ganubo dayon ang imo sodium because they are indirectly perpendicular to each other. Kumbaga, kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So if you take DTX 500, you improve your potassium absorption because
0: tungkol sa charantia o ang palaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure. Hambal nga Sir Kevin, kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo water level or as ang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero kung may potassium ka, gamat-amat dubo, nakigagupod ang sodium sa imo ihi kung taas imo potassium kung ga DTX 500 ka.
25: Dugang health benefits sa mga kautura na ito nga pala inom DTX 500, may tisikag purosis, siyempre malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan, ang komplikasyon sini, hindi basta-basta, Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata, pwede nga maguba ang imo nga korason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy. Oh, pero okay, si engineer ya wala na diabetes, sa manang permitindog ang Manoy.
0: Makabulag.
25: Oh, so importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga kung gaginakulang nakalamay ang mga ang gituag market, Sir Boy. Inya ikaw gali ang kuan, damo kalamay.
0: Ikaw gali ang hoard.
25: Mas pinakadelikado matabo kung taas ang kalamay o ang blood sugar sa imo nga lawas nga, the more nga damo kalamay, the more nga damo blood sugar imo lawas, the more nga damo free radicals. That's why importante diri nga adlaw-adlaw inom gid DTX 500, inom MITC para nga no malayo ka sa komplikasyon. Kay nga ining diabetes gitawag nila savage killer. Ang matamaton kanya patay ni utdan imo tiil, bulagon kanya, dugay-dugay guba na kidney mo. Okay. Dugay-dugay wala nakakalipay. Amo na nga importante. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500, Mighty C kag Pure C. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
2: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ang kabalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
9: Imong blood sugar test.
7: Ilatong
9: score ganit?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
9: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
7: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
25: Pero importante din, Sir Boy, ang ano?
0: Hamot ilok mo.
25: Hamot ilok mo.
0: Hamot ka, no?
25: DTX herbal soap.
0: Nga ginpabakot, nga ginpahamot pagid, no?
25: Amo na na ang ihabo naton, Sir Boy, kung maligo na.
0: Ay, oo na. Kung detox man lang sang lawas nga paligo ka,
25: especially sa guwa,
0: DTX soap ka na.
25: Yes.
0: No?
25: Kag hindi paglipati nga magamit gid sang Klinika Diofresh para hamot ang ilok, hamot sa tupad, hindi mag-stress ang imo nga tupad, kag siyempre, hamot ka all the time.
0: Kay ang Klinika Diofresh with VCO, ang VCO ini kaya tapnaon mga mikrobyo gaya lang fungi kag bakterya nga ka-cause skin diseases kag gapabaho sa imo lawas. Isa na da ang ginatawag mga mikrobyo nga gatugas ang underarm body odor. Ang Klinika Diofresh makagatag simo sang 48 hours of freshness kay ini nga mga mikrobyo ginapatay ya ang source sa pagbaho sa imong ilok. That's why gaamat-amat hamot ang imong ilok, gahamis pa, gaamat-amat pa puti, kaya ang VCO gapataas ang imong glutathione level, may vitamin E. That's why gaamat-amat hamis ang panit sang imo ilok.
25: Ang kape nga may antioxidant, Dok Sam, pero yes, may ginato gina-recommend upod ta mga pake kay Sir Iljan Castanyo, no?
10: Yes, DTX coffee mix.
25: DTX coffee mix.
10: Antioxidant, ha?
25: May amarguso.
10: Mga pita, piliyon ta ang kape nga nami na may antioxidant pa. Ugasan, Sir Boy, tapos na paligo, tinlo ng lawas, makinilan, tinloan naman ang imo nga mga selula.
25: Tumarka may amarguso, may disugard sugar cane.
10: Yes, DTX coffee mix.
25: DTX coffee mix, Sir Boy.
0: Kape ka na, detox ka pa, pero kung may budget ka, pero ikaw diabetic na, hypertensive, or may cancer ka na, dapat ang kape mo, super amligid si imo, mag-DTX premium coffee ka. May ergotionin, the herb of immortality. Ang nami sini, ginduangan pagid sang pinakakampiyon, no? Ang pinakabasko klase nga antioxidant nga makita sa DSE, nga ara sa DTX 500, ara man sa DTX premium coffee. Ang sweetener, stevia. Why ganyan nagpataas ang imo blood sugar, kampiyon ang tamis, and healthy and natural. That's why, kung may budget ka, kagusto ka maglawig, DTX premium coffee, pero kung gusto mo
25: yan. Amo ning kape, sir boy, nga ang sugar, ya. Sugar free.
0: Sugar free.
25: Dili free sugar.
0: Hindi siya, hindi ni siya kung natawag nga table sugar ang ginputang stevia, sir boy. Stevia niya.
25: DTX Premium. DTX Premium. Tandaan nyo na. Medyo may kabalan. Tungod kay ang mga ingredients, mahal-mahal man katama.
0: Si Sir Kevin, niya may-ari niya may ginadugang pag ginisa sa DTX Premium. Anong ginapuga mo, Sir Kevin?
1: Ginapugaan namon sa duwa ka D3 Bio. Luwas sa ginapuga namon nga D3 Bio sa DTX Premium, no, ni Sir Boy. Ang amon kape, naganamit pa ang sabor. Kaya naga-creamy.
25: Gananam siya.
1: No? Naganam, no? Luwas na naganam, mas nag-healthy pa. Kaya nga, ang amon nga...
25: Bulletproof coffee na eh.
1: Ang amon immune system may back up na halin sa medium chain triglycerides nga makuha naton sa Clinica D3 Bio.
25: So, amo na suggest na to, Sir Kevin, sa mga daw ayawan, budlayan, bla magtulon sa, no, sa soft gel sang D3 Bio, ibutang nyo sa kape, kampiyon ang epekto. Sige. Ang sekreto ni Engineer, permi na mo ginabalik-balik, gainom gid X10 food supplement for men. Nga, ganami ang blood circulation. Kag, isa sa mga pinaka-best gid nga sekreto ni Engineer, gapamasahi gid siya kaisa or kaduha sa isa ka semana gamit ang liniment. Pero, Sir Boy, kablok ha. Ang liniment nga Santon, i-upgrade mo na.
0: Oo. Yung ano nangalan niya na son?
25: Siyempre, DTX 500 liniment.
0: Oo. Oh, ano yun? DTX 500.
25: Ano na yung change na. No? Kung may ara man amo na, tiindi na amon nga produkto.
1: Mas gin pa epektibo.
0: Mas gin epektibo. No?
25: Yes. So, amo na ha. Bantayan ang mga produkto naton nga palaaboto.
8: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500.
11: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
12: Sa katlong kapila ka mag-inom?
11: Sa
12: DTX 500.
11: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
12: Subong kamusta?
11: Uy na, halin sa nalitay kami sa DTX 500. Ay, nagyong ginibatsa.
8: DTX 500. Mighty C. Alkaline. Nga vitamin C.
13: Ako galay sa Abigail Luzer. Sa estudyante. Ga problema gid ko. Kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit tayo na kong ulo. Ti inom ko Mighty C. Alkaline Vitamin C.
18: Kagsubong ka nami sa akong paminsari.
8: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
24: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Yulo Street. Corners North. Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: San Jose Antique, Wankyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
8: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
8: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
25: Anyway, tuta sa topiko na to, all about D3 Bio. Ano ang mga health benefits, Sir Boy? Sa talk ni Doc.
26: Talk ni Doc.
0: Thank you, Doc Ramil. Subong nga adlaw ton anta, paano bala si D3 Bio makaamlig, makabulig sa imo cell membrane, Doc Ramil?
25: Damo na hadlok, Sir Boy, sang tambok. Kay ang coconut oil is tambok. Pero ay sila mahadlok sa tambok sa baboy. Tambok sa karne. Pabalo naton nga, ang tambok nga makita sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, amo lang niyang mantika nga wala kaagi init. Once nga wala kaagi init, safe ka, wala delikado. Ang mantika nga wala kaagi prito or init. That's why ato nabalaan nga aton nga mga cell membrane, Sir Boy, ang foundation sina is lipid or ining mga tambok. E kung wala na sila, Sir Boy, paano mag-function ang imong selula? Wala sang may maputos, wala sang may mabulig, nga mangin healthy siya. So, isa sa mga components na amo ang lipid, 40%, Sir Boy, no? Ang function sina. So, they serve as structural components ang aton nga cell membranes.
0: Meaning pa,
25: si gapunction siya as energy nga energy storehouses, kagapunction siya as important nga gituag signaling molecules. Kung wala na ang lipid, sir boy, hindi na sila mag-intindihan ay. Oh, wala sang messages nga may matabo. Pero ang nakanami lang, sir boy, kung may ara ka Clinica Ditribayo, may ara ka Sininga Ditribayo, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly nga man. Di ang ato niya Clinica Ditribayo, sir boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid, nga nag-specialize sa again sa gituag lipid peroxidation nga kinahanglan sa health sang imong nga cellula. Di may MCT pagin, sir boy.
0: Mm-hmm.
25: Para ma-absorb ang vitamin E sa imong gut,
0: mm-hmm,
25: no? Tapos gaak na siya sa as antioxidant. Amuning nakanami sang gituag Ditribayo kung ara na siya sa imong selula, gaak as antioxidant at the same time siya ang gagwardiya sa imo selula para hindi i-invade, hindi siya pagkwaon, hindi siya pagpatyon sa mga kagaw, adlaw-adlaw nga pagsulod sang kagaw sa imo nga lawas. Mm-hmm.
0: Correct, no? That's the effect of Ditribayo. Pero kabalo ka mo Doc Sam, Doc Ramil, kag mm-hmm, Sir Kevin, nga ang medium chain triglycerides nga ara sa Ditribayo, oftenly called also as medium chain fatty acids, are the best kinds of triglycerides for the body. Not too long, nga dugay mo usasang lawas, not too short, nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert ni sang lawas ang sa aton lawas into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki, kagambihon, mm-hmm, it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang Ditribayo ya, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant energy. Tilawin nyo bala kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka Ditribayo, dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa Clinica Ditribayo.
25: Sa Clinica Ditribayo, sir boy, Doc Sam, siyempre ga-provide niya sa gituwag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan niya mga kaaway nga magasulod, ga-provide sa gituwag energy para sa mga importante nga components ng cell membranes. Siyempre nabalaan na to, sir boy, nga ang cell membrane, isa na sa pinaka-importante nga part sa gituwag selula.
0: Napag-gabi, no? Ka-importante.
25: Ginaprotektahan niya ang buhi
0: ng selula.
25: Nga selula.
0: Uh-huh.
25: Kung wala nang putos, wala nang cell membrane.
0: Ay, sus,
25: patay na yan. Dali atak yun, dali matoxic, no? Dali mahiluan. That's why nga, amoni ka-importante ang gituwag cell membrane. Isa sa mga pinaka-the best nga magprotekta niya, ining gituwag fatty acid nga makita mo sa Ditribayo. Kung wala ang cell membrane, wala siyang may mapagawa nga higko halin sa sulod.
0: Correct.
25: No?
0: Tinilipon na sulod, patay ang selula.
25: Ati, imagine lang kung di mo pagwaon.
12: Pati din, mo Doc, exposed,
25: oh,
12: no?
25: Oh, exposed. Dasig mapatay kung wala cell membrane. So, importante nga, healthy ang imong gituwag lawas, ang imong cell membranes, paagi sa pag-inom sining gituwag Clinica Ditribayo.
14: Ditribayo!
16: Problema sa pangkaso?
14: Hinana, sipon, kagubo,
16: tugasong virus, kagbiklobyo.
14: Ang Ditribayo ka na!
16: Ang Ditribayo,
14: puno sang lauric acid,
16: na ginahimo monolaurin sang atong lawas,
14: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
16: Mag Ditribayo!
14: Adlaw-adlaw!
16: Ditribayo! Ditribayo with Physio.
17: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Sa pagtumar ko sang Ditribayo bao okay gidang resulta subong normal na gid.
16: Ditribayo.
14: Ang Ditribayo.
16: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
16: Yung may D3.
14: Mabagat sa mga butika.
16: May D3.
14: Ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may D3. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may D3. Epektibo.
16: May D3.
14: Mabalik sa mga butika.
23: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel,
26: Iloilo City.
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Roa City.
23: Atubang sa PLDT McKinley Street.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: San Jose Antique,
26: Wankyong Building,
23: Barangay 8 Bagumbayan,
26: fronting kay San Mall.
23: Amar Alternative Medicine
26: Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid Sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, Likod Sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, Fronting Paglaom Sports Complex.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Kadto sa mga dugang nga mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica D3 Bio. Di siyempre nabalaan nato Sir Boy nga may caffeic acid, no? Mm-hmm. Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gitawag D3 Bio. Ini nga klase nga micronutrients ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
5: Wow.
4: Now that this nutrient nagclaim gini siya sang damo nga mga health benefits Sir Boy.
5: Mm-hmm.
4: Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio ti may ara ka anti inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kaya because may anti-cancer siya, ang pinaka-dabisgid ang antiviral abilities.
5: Wow.
4: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga, ano, na, nga sports, no? That's why, ibagid kung adlaw-adlaw ka ga-inom Clinica D3 Bio tungod sining caffeic acid. Kag, siyempre, nabalaan na ito nga ma-inhibit pagin niya ang mga virus, mga kagaw, nga HIV. According sa gitawag another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pagin ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo adlaw-adlaw ni mo ginainom ang D3 Bio?
6: Ang isa pagin, Sir Boy, kanan mo yung sa Clinica D3 Bio, kaya nagnumbo ang kilo ko sa, ang timbang ko sa kilo, Sir Boy.
4: Uh-huh.
6: No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa D3 Bio, kay kung adlaw-adlaw ka nagatumar gali sa D3 Bio, once nga ikaw abi gusto magpa-lose weight, no? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga leptin, no? Kung bastante o kung gina-regulate niya ang leptin mong hormone, Sir Boy, kung damo ang hormone nga leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Achan, no? Nagasaka sa aton nga utok, ginak

0: sa aton atay, kag dito, pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no? So, ang MCTs mo, ginhimo ketones, kag ginhimo energy sang imo nga lawas, nga among masupply sang energy sa imo nga brain. So, kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Mm-hmm. Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy, kay nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why nag-a-uptick imo paminsaron, nag-a-talas ang imo nga paminsa, imo nga memorya. Kung nag-adlaw-adlaw ka, nag-a-detribayo, luwasin na, layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga dementia, kag Alzheimer's disease.
1: Amo nang pinaka-the best nga kung adlaw-adlaw ka gainom ditribayo, hindi ka malipaton, Sir Boy.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga palira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Sa tanan ng tagparamati isang K5 News FM Philippines, mga K5 kalsatanan ng mga kapamilya sa aton na paratuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta ka mo?

Kabay pa nga sa gihapon, kabutanan niya ra man sa maayo nga kahimtang sa panglawas. Kag sa pagtuo, halabaw sa tanan. Kaya mo na ang pinaka-importante. Kaya mo gid ni ang ginkinanglan naton sa sini nga mga tinion. Sa gihapon, dalayaon gid ang Dios nga tag-iya sa tanan nga mga butang nga naghatag sa aton sa ang tanan nga mga pagkamaayo. Physical, mental, spiritual, financial, kag protection. Dalayaon gid siya kag hindi tagid pagkalipatan. Kaya mo gid ni ang pinaka-importante nga kita perme nga nakaangot sa Dios. Kaya kung hindi, dako nga katalagman, hilabi na sa aton nga matinyong subong mga pwerte kadamo nga mga naglatabo, damo na mga casualties, damo nga mga trahedya, pero ang aton nga kasiguruhan, ang aton nga dalampan, amugin lang ang Dios. Muna nga, samtang padayon kita nga magatukon sa punong sa Ginoo, sa hindi pa kita magpanayon sa pag-tuon sa mga paanggid, sa gihapon, danyo ako ang mga muyo kita. Dakilang Dios, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay magpapatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. At sa pamagitan ng inyong bugtong na anak, hinihiling po namin ang inyong patnubay at gabay. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig at proteksyon, patnubay at gabay sa aming mga buhay na kami po ay pinagkaluman, nagkaragdagang lakas. At sa pagkakataon po ito, kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig, pagpalain mo ang ginagamit na impilan K5 News FM. Gayon din ang CEO Dr. Miloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At patawarin mo lamang kami sa lahat namin ng mga pagkulang at kasalamat sa inyo upang walang maging hadlang sa kinakailangan namin na mga pagpapala naming dapat na magtanggapin. Ito ay aming iniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Isos. Amen. Now, sa aton nga pagpadayon, makuturan, makabiyanan, aton naman nga tunghayan, aton nga tunan ang paanggid na hanungod sa nadulang karniro. Ari kini, ari siya mabasa ta sa Lucas 15. Mga bersikulo 1 hasta sa unahan. Kag pwede man ibasahon ninyo sa Matthew 18, mga bersikulo 10 hasta sa 14. Now, amo ni ang ato mabasa. Karon, ang mga manugsukot sang buwis kag mga makasala nagapalapit tanan sa pagpamati kay Kristo. Kag ang mga parisyo, kag ang mga eskriba, nagkumod nga nagsiling ini nga tao nagabaton sang mga makasala kag nagakaon pod sa ila. Kay sila sang una makuturan ginkabig nila nga ikaw isa ka malaot nga tao samtang nagaulupod ka sa pagpakigbarkada sa mga indi tumuluong nga kaangay sang ilang mga Hudyo. Amuna sila sang una sa ilang paglantaw sa mga tao nga makita. Karon kay si Kristo nakitaan man nga nagupod sa mga ginkabig nila mga makasasala manugsukot sang buwis. Kaya manugsukot sang buwis ang una, kanga sa aton subong, hindi malikawan nga dayaon. So, hindi na malikawan na. Muna nga, pwede likawan kung mahadlok sa Ginoo. Pero wala kahadlok sa Ginoo, hindi na malikaw nga man. Kay kabalo na ta. Hindi lang istoryahon na ton. Now, diri mo na nga sa nakitaan sila sa mga parisyo, kag mga eskriba, nagkumod sila. Dayon, ang ilang ginambal, si Jesus daw, nagamaton sang mga makasala kag nagakaon upod sa ila. Dayon, gani nagpamulong siya sa ila sining panggid. Amo na ni. Sino bala ang tao sa inyo nga may isa kagatos ka karniro kung madula ang isa sa ila na hindi magbiya sang kasyaman kag siyam sa kamingawan kag magpangita sang nadula tugtog nga makita niya ini. So, dire, kung aton nga paminsaron maayo, tuod man na siya. Kung may ara ka isa ka karniro, biskan nga may ara pa ka kasyaman kag siyam, amot ang balon, isigatos kabilog ang imong karniro, bisan isa lang madula, mawili ka. Dayon, ambal ni Kristo dire, kag sang nakita niya ini, gin napahamtang niya kini sa iya mga abaga kag nagakalipay. Kagsang nakapuli sila, ginatipon niya ang iya mga abyan kag mga silingan
nga nagasiling sa ila. Kalipay kamuupod sa akon, kay nakita ko ang akon karnero nga nadula. Si grabe no, nami katama nga paanggid. Kung kita na, labi na akong damo kagid tama nga katama nga mga sapat, labi na karnero. Kung madula ang isa, takan ka mangita, ah, bayan naman to, bahala na to siya sa bukabuhi niya. Pero diri hindi. Ni padayon kita diri pangita gid sang tagiya dayon sang nakit-an niya anong ginhimo gin tawag niya ang iya mga abyan mga silingan dayon hambal ni niya sa ila nga magakalipay daw sila upon sa iya siya nga tagiya kay ngaman nakita niya ang iya nga karnero nga nadula. Nagasiling ako sa inyo nga sa among bagay may kalipay sa langit tungod sa isa ka makasasala nga nagahinulsol labi pa sa kasiyaman kagsiyam nga matarong nga wala magakinanglan sing paghinulsol. Si Kristo wala sa sini nga tiyon naga pahanumdom sa iya mga tagpalamati sang mga pulong sang kasulatan. Nag-apilar siya sa saksi sang ila kaungulingon nga eksperyensya. Ang malapad nga mga kapatagan sa sidlangan sang Jordan naghatag sing bugana nga halalban para sa mga panong kag sa mga nalupyakan kag si babaw sang kakahuyan nga mga bungyod naglagaw sila madamo nga nadula nga mga karnero nga pangitaon kag dalhon pagbalik paagi sa pag-atipan sang manugbantay. Sa grupo tanungod kay Jesus may mga manugbantay ng mga tao man nga may kwarta nga ginpuhunanan sa mga panong kag mga baka kag ang tanang makaapresyar sang iya ilustrasyon. Armang ko sa sino mga tao sa inyo nga may isa kagatos ka karnero kung madula ang isa sa ila hindi bala magbiya sang kasiyaman kag siyam sa kamingawan kag magpangita sang nadula tubtob nga makita niya ini. Ining mga kalag nga imo gintamay, siling ni Diyos, gipanagiyahan sang Diyos. Paagi sa pagtuga kag sa pagtubos sa iya, sila. Kag may bili sila sa iya panulong. Subong ang manugbantay, nagahigugma sang iya mga karnero, kag indi. Makapahuway kung bisan isa ang nadula amuman sa mas mataas nga kasangkaron. Ginahigugma sang Diyos ang tagsak yin sikway nga kalag. Ang mga tao mahimo nga magpanghiwala sang pag-angkon sang iya gugma. Mahimo sila nga maglagaw gikan sa iya. Mahimo sila magpili sang isa pa ka agalon apang sila. Iya sang Diyos. Kag ginhandom niya nga mabawi ang iya ila kagulingon. Siling niya sang Ginoo. Subong sang isa ka manugbantay nga nagapangita sang iya panong sa adlaw nga yara siya sa tunga sang iya mga karnero nga nagapaplag amuman pangitaon ko ang akon mga karnero kagluwason ko sila gikan sa tanan nga mga duog din sila nagaplag sa magalm umon kag madulom nga adlaw Ezekiel 34 versikulo 12. Sa panggid, ang manugbantay nagwa sa pagpangita sang isa ka karnero. Ang pinakadyutay nga maisip, gani kung may isa lamang kakalag na nadula, si Kristo napatay kung tani para sa sina nga isa. Ang karnero nga nagtalang gikan sa turuil, amo ang labing wala sing mahimok sa tanan nga mga tinuga. Kinahanglan nga pangitaon ini sang manugbantay, kay hindi ini makakita sang iya alagyan pagbalik. Gani sa kalag nga nagplagyo sa Dios, wala siya sing mahimo subong sang nadula nga karnero. Kag luwas kon ang Dios noon nga gugma, nagabot sa pagluwas sang iya, hindi gin niya makita ang iya dalan pagkato sa Dios. Ang manugbantay nga nakatukib nga ang isa nga iya karnero, isa sa mga karnero niya nga nadula, wala nagatulok sing walay hinalungong sa panong nga ginapuy-an sing luwas kag nagsiling. May 90 kag siyam ako, kag magasto ako sing tuman kadamo nga kabudlayan sa pagpangita sa nagtala nga isa.
Pabalik ka siya. Kag buksan ko ang ganghaan sang turil kag ang mga karniro. Kag pasudlon ko siya. So, kung kisa mo na ang ato ni. Mga man, total, mahirap ako 90 kag siyam o 99. Maggasto pa ko damadako nga balor. Tapos, mabudlayan pa ko katama, pangita sang natalang isa. May pabayaan da siya. Kung makabalik siya, makapuli siya, maayo, buksan kong ganghaan sang turil. Kag pasudlon ng isang karnero nga nadula. Pero hindi. So walang madungay nga ang mga karnero nagmagtalang ang manugbantay na puno sang kasubo kag kabalaka. Ginaisip niya kag ginasaysay ang panong kung sigurado gid siya nga ang isa ka karnero nadula, wala siyang siyama nagakatulog. Ginabiyaan niya ang kasiyaman kag siyam kapilo kag ginapangita ang mga karnero. Kung mas madulom kag mas mabaskog ang kagabihon kag mas makatalagam ang dalan, mas dako ang kabalaka sang manugbantay kag mas maukod ang iya pagpangita. Sa amo nga kaumpawan nga nabatian niya sa malayo ang una nga mahinay nga singgit sini. Sa pagsunod sa tunog, nagasaka siya sa pinakamataas ng mga katastaason. Nagakadto siya sa ukbong ginsang pilas sa katalagman sang iya kagulingon nga kabuhi. Gani, nagapangita siya samtang ang singgit na nagaluya, nagasugid sa isa nga ang iya karnero handa na nga mapatay. Sa katapusan, ang iya panikasog ginpadyaan. Ang nadula, nakita. Dayon, wala niya ini ginasaway bangod. Nagtuga ini sa iya sing dako nga kabudlayan. Wala niya ini ginamam maniho paagi sa latigo. Wala gani niya gin na ginatinguhaan nga dalhon ini pauli. Sa iya kalipay, ginadala niya ang nagakurog nga tinuga sa iya mga abaga. Kun ini, napilasan kag nasamaran. Ginatipon niya ini sa iya mga butkon nga ginapilit ini malapit sa iya dughan. Agod nga ang kainit sang iya kagulingon nga tigipusoon magahatag sini sang kabuhi. Upod ang pagpasalamat nga ang iya pagpangita wala nangin balay sing pulos. Ginadala niya ini pagbalik sa turil. Samtang sa Dios, salamat sa Dios. Wala niya ginpresentar sa aton imahinasyon ang larawan sang isa ka masubo nga manugbantay nga nagabalik nga wala ang mga karnero. Ang paanggid, wala nagahambal na hanungod sa kapaslawan kundi na hanungod sa kadalagaan kag kalipay sa pag-ayo. Yari ang Dios nun nga garantiya nga wala bisan isa sang nagtalang nga mga karnero sang turil sang Dios ang ginapatumbayaan. Wala sing isa nga ginapabayaan nga wala sing bulik. Ang tagsa katao nga magasakop sa pagtubos, luwaso ni Kristo gikan sa buho sang pagkamadunot kag gikan sa mga uhay sang sala. Nagkasubok ka, magpakaisog ka. Bisan pa nga nakahimo kasing kalautan. Hindi ka mo magunahuna nga basi patawaron sang Dios ang imo mga paglapas kag tugutan. Ikaw nga magkari sa iya presensya. Ang Dios ang naghimo sang una nga pagpauswag. Samtang nagrebuild ka mo sa iya, naglakat siya sa pagpangita sa inyo. Upod ang malulo nga tagipusoon sang manugbantay, ginbiyaan niya ang kasyaman kag siyam, kag nagkadto sa kamingawan sa pagpangita sang nadula. Ang kalag nga napilasan kag napila nasamaran kag handa na nga mapatay, iya nga ginalibutan sa iya mga butkon sang gugma kag malipayon nga ginadala ini sa turil sang kalawasan. Gintudlo ini sang mga Hudyo nga antes ihatag ang gugma sang Dios sa kasasala dapat anay siya maghinulsol. Amo na ang baliskad nga pagtuluuhan sang mga Hudyo. Sa ila pagtan-aw, ang paghinulsol isa kabuluhaton nga sa diin ang mga tao makaangkon sang kahamot sang langit. Gani kagini nga panghunahuna, amo ang nagtulod sa mga parisyo sa pagsinggit sa katingala kag kaakig.
Ining ataw, ambali na kay Sos, nagabaton sang mga makasasala. Suno sa ilang mga ideya, hindi niya dapat pagtugutan ang bisan sino na magpalapit siya kundi iadtong mga naghinulsol. Amo na ang teorya kag mga tradisyon sang mga Hudyo. Apang sa paanggid sang nadula nga karniro si Kristo nagatudlo nga ang kaluwasan wala nagaabot paagi sa aton pagpangita sa Dios kundi paagi sa pagpangita sang Dios sa aton. Wala sing isa nga nakahangup, wala sing isa nga nagapangita sa Dios. Sila tanan nagtaliwan. Roma 3:11 kag 12. Wala kita naghinulsol agud hugmaon kita sang Dios kundi ginpahayag niya sa aton ang iyang gugma agud kita maghinulsol. Kung ang nagtalang nga karniro gin pauli na sa ulihi ang pagpasalamat sang manugbantay makita sa makalipay nga mga ambahanon sang kalipay. Ginatawag niya ang iya mga abyan kag mga kaingod nga nagasiling sa ila. Magkalipay kamo upod sa akon kay nakita ko ang akon karniro nga nagdula. Gani kun ang isa ka nagalagaw makita sang dako nga manugbantay sang mga karniro, ang langit kag duta naghiusa sa pagpasalamat kag pagkasadya. May kalipay sa langit tungod sa isa ka magsasala nga maghinulsol. Labaw pa sa kasiyaman kag siyam kamatarong nga mga tao nga wala nagakinahanglan sang paghinulsol. Kamu nga mga parisyo, siling ni Kristo, dinakabig ninyo ang inyo kagulingon, subong mga paborito sang langit. Nagahuna-huna kamu nga malig-on kamu sa inyo kagulingon nga pagkamatarong. Ibaloan ninyo nga kung ikaw hindi kinahanglan ang paghinulsol, ang akon misyon hindi sa imo. Ining mga imol nga mga kalag nga nagabatyag sang ila kay imulon kag pagka makasasala amugid ang akon ginkari sa pagluwas. Ang mga manugtunda sang langit interesado sa sining mga nadula nga imong ginatamay. Nagreklamo ka sa kag nagiguta kun ang isa sining mga kalag nagabuylog sa akon apang hebaloa nga ang mga anghel nagakasadya kag ang ambahanon sang kadalagaan nagatunog sa mga luwang sa ibabaw. Ang mga rabi may hulubaton nga may kalipay sa langit kun ang isa ka nakasala batok sa Dios malaglag. Apang si Jesus nagtudlo nga para sa Dios ang buhat sang kadalagaan kag ang buhat sa kalaglagan isa ka tumalagsahon nga buhat. Ina nga sa diin ang tanan nga langit nga kalipay amo ang pagpanumbalik sang kaugalingon nga larawan sang Dios sa mga kalag nga iya ginhimo. Kun ang isa nga nagtalang sing malayo sa sala nagatinguha sa pagbalik sa Dios makam sumalang siya sing kritisismo kag di pagsalig. May mga pagduduha kung bala ang iya paghinulsol matuod o kung magahonghong. Wala siya sing kalig-on. Wala ako nagapati nga magapadayon siya. Ini nga mga tao wala nagahimo sang bulhaton sang Dios kundi sang bulhaton ni Satanas. Nga amo ang manugsumbong sa mga kauturan. Paagi sa ila mga kritisismo ang malauton nagalaom nga paluyahon ina nga kalagkag mapahilayo pagidya siya gikan sa paglaom kag gikan sa Dios. Tuguti ang nagahinulsol nga makasala nga magpamalandong sang kalipay sa langit sa pagbalik sang isa ka kalag nga nadula. Tuguti siya nga magpahuway sa gugma sang Dios kag sa bisan ano nga kahimtangan indi magluya ang buot sang pagyaguta kag pagduda sang mga parisyo. Muni ang samakita ka diri mag-uturan magkabyanan. Hindi kita matingala nga amugid na ang kahimtang sa mga parisyo kag mga eskriba sang unang mga tiempo. Amo na nga si Kristo akig katama sa mga Hudyo kag mga parisyo bangod sa ilang mga kritisismo. Kay ginhigugmagid sa Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iyong bugtong anak agud nga ang bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala
kun di may kabuhi nga walay katapusan. Ini nga mensahe para sa kalibutan. Kag ang bisan sino nga nagakahulugan nga ang bisan sino kag ang tanan nga mga nagasunod sa kondisyon mahimo nga mag-ambit sang pagkamaayo. Ang tanan nga nagatulog kay Jesus nga nagatuo sa iya bilang isa ila personal nga manluluwas hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Ang tagsa kaama-aman ginhimo agud matigayon naton ang walay katapusan nga padya. Si Kristo amo ang aton halad, ang aton tali, ang aton garantiya, ang aton Dios nun nga manog patunga. Ginhimo siya sa aton nga pagkamatarong, pagkabalaan kag pagtubos. 1 Corinto 1:30. Kag si Kristo wala magsulod sa balaan nga duog nga ginhimo sang mga kamot nga larawan sang matuod kundi sa langit mismo sa pagpakita karon sa presensya sang Dios para sa aton. Hebreo 9:24. Ang pagpatunga ni Kristo para sa aton amo ang pagpresentar sang iya Dios nun nga mga merito sa paghalad sang iya kagalingon sa Amay bilang aton talos kagarantiya kay nagkayab siya sa kaitasaan sa paghimo sang katumbasan para sa aton mga paglapas. Kung ang bisan sino makasala, may manog patunga kag manog pangapin kita sa Amay si Jesucristo nga matarong. Kag siya amo ang halad para sa aton mga sala kag indi lamang para sa aton kundi para man sa mga sala sang bungkus nga kalibutan. Amo ini ang gugma, indi nga kita nahigugma sa Dios kundi nga siya ang nagahigugma sa aton kag ginpadala ang iya anak sa nga sa patumbas sang aton nga mga sala. Mahimo man niya nga luwason sing bugos ang mga nagapalapit sa Dios paagi sa iya kay buhi siya sa gihapon sa pagpangamuyo para sa ila. Hebreo 9:25. Gikan sa sini nga makasulatan maathag nga indi ini kaubuton sang Dios nga dapat kamo mangin di masaligan kag pantoson ang inyo kalag sa kahadlok nga indi kamo pagbatonon sang Dios tungod kay makasasala kamo kag indi Dios indi tagos. Magpalapit kamo sa Dios, magpalapit kita sa Dios kag magpalapit siya sa aton. Ipresentar ang aton mga kaso sa atubang nga nagapakitluoy sa mga merito sang dugo nga ginpaagay para sa aton sa krus sa Kalbaryo. Si Satanas, magasumbong sa imo, sa akon, sa aton nga tanan nga isa kadako nga makasasala kag dapat ini baton, indi batonon apang mahimo ka nga magsilin. Naibaluan ko nga ako makasasala kag amo ina ang rason ko kung nga ah kinahanglan ko ang isa ka manluluwas. Si Jesus nagkaray sa kalibutan sa pagluwas ang mga makasasala. Ang dugo ni Jesucristo nga iya anak magnagatindo sa akon gikan sa tanan nga sala. 1 Juan 1:7. Kung ginatuad naton ng aton mga sala, siya matutong kag matarong sa pagpatawad sa aton kag sa pagtindo sang aton mga sala kag sa paglimpyo sa aton gikan sa aton ng mga sala sa tanan o kag sa tanan ng pagka di matarong. Versikulo 9:1. Ang pagkamatarong ni Kristo amo ang naghimo sa minulsulon nga makasala nga kahlahamutan sa Dios kag nagahimo sang iya pagpakamatarong. Bisan ano baka makasala ang iya kabuhi kung nagapati siya kay Jesus bilang iya personal nga manluluwas. Nagatindog siya sa tubang sang Dios sa wala sing dagta nga mga panapton sang ginakabig nga pagkamatarong ni Kristo. Ang makasala nga bag-o lang napatay sa mga paglapas kag mga sala ginkabuhi paagi, ginabuhi paagi sa pagtuo kay Kristo. Nakita niya paagi sa pagtuo nga si Jesus amo ang iya manluluwas kag buhi sa walay katubtuban nga makaluwas tubtob sa katapusan nga nagapalapit sa Dios paagi sa iya. Sa pagpasaguli nga ginahimo para sa iya mga tumaloo, nakakita sang amo nga kasangkaron kag kalabaon, kag kataason, kag kadalumon sang pagka ekspiente na kita sang amo nga pagkabugos sang kaluwasan nga ginbakal sa amo nga walay katapusan nga bili nga ang iya kalag na puno sang pagdayaw kag pagpasalamat. Nakita niya subong ang
nakakita siya subong sang isa ka salamin. Ang himaya sang Ginoo kag ginbag-o siya sa amuman nga dagway kag espiritu sa Ginoo. Nakita niya ang panapton sang pagkamatarong ni Kristo nga ginhablon sa luom sang langit nga ginhimo paagi sa iya pagtuman kag ginisip sa kun ang makasala may pagtan-aw sa walay katupong nga mga anting-anting ni Jesus or gahom ni Jesus, ang sala hindi makagalanyat sa iya. Kay nakita niya ang labing pangulo nga taas sa tunga sang 10,000 ang isang bugos nga may humaw. Narealisar niya sa isa ka personal nga inagyan ang gahom sang ebanghelyo nga ang iya kasangkaroon kag disenyo ginatumbas lamang sang iya pagkabilidohon sang katuyuan. Amo na nga importante katama nga atong maintindihan na kita may ara buhi nga manluluwas makuturan. Wala siya sa bag-o nga lulugnan ni Jose, nabanhaw siya gikan sa mga minatay kag nagsaka sa gitasaan subong isa ka salig, isa ka pasalig sang kasiguruhan para sa tagsa katumuluo sa kalag. Gani, naging pagkamatarong kita paagi sa pagtuo, may paghidayat kita sa Dios paagi sa aton Ginoong Jesucristo. Roma 5, versikulo 1. Amulang ni ang aton nga pagtuundan ay bangod kay natapos na ang aton tiempo, aton nga tapuson sa nubo nga pangamuyo, mga kuturan, kag mga kabyanan. Dakilang Dios, na sa kaitasan po kayo ng mga langit, muli po kaming dumudulog sa inyong banalang luklukan. Pinasalamatan po namin ng kailang pag-ibig, patnubay at kabahay, at maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po'y nakapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banalang mga salita. Pagpalain mo ang lahat naman kinig, pagpalain mo man ang himpilan na ginagamit K5 News FM Philippines, gayon din higit sa lahat ang CEO Dr. Miloy at pamilya. Nanawa, patuloy ang pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial ang protection, gayon din sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo man ang mga nakikinig ngayon, kung may mga karamdaman sa kahalusugan at sa spiritual, nawa, pagalingin upang sa ganun ang nalabing buhay, maggiyahan sila na magkapaglilingkod sa inyo ng may katapatan. Itong lahat ang isamot na halangin kasama ang pagpatawad sa aming mga pagkukulang at pagkakasalaman sa inyo sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesos. Amen.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras nato we get 41 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with a Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto ko ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Sumunga gabi, i-text yun na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263. O kung sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sang ila opinion kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat, i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag sa liwat, sa ating Globe number 0927-448-940. July 1, 2026, it's a Wednesday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi, Shimoki 5, Jirili.
0: Kamustang imo nga adlaw lo sa unang adlaw sa bulan sang Hulyo.
1: Ano na si mo?
0: July 1.
1: So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Good. Very good. Mayo. Maayo kagin. Mga ka-K5, sa liwat, wala kita untat sa pag-remind sa atong tanan. So good na sa bulan sang Hulyo, July 1st, mga ka-K5. Pila na lang ka mga binulan, tapos ng 2026, ha? Ari na kita sa tunga-tunga sa bulan o kung tuig sa 2026. Pila na lang ka, adlaw man.

mga kakipay pa siguraduhon tagin nga padayon kitang makangkon siyang lawas. Kayong lawas, kaghilway sa masakit kag balatian, ha? Padayon kita nga magkaon sa mga masustansya nga mga pagkaon, kag hindi gin makalipad magkaon sa nga prutas kag utan, mga kakipay. Mga katigulang, mga sugata naton, kalamanan, ma-istorya naton, kag mapamangkot naton kung anong sekreto nila, mga kakipay. Nga tigulang sila, pag-sik sila gyapon, kag wala sila angkon sa kung anong kasakit kag balatian. Padayon na sila nagkakaon sang utin. Utan. Kag prutas gin, no? We have 183 days na lang, mga kakipay. 183 dias lang nabilin sa tuig 2026 kang magatakop na, mga kakipay. In the next 183 days, ang aton himuon lang gideya, mainom na kita sige-sige di take 500. Para matapos na ning tuig nga wala tablay diabetes, bla. Dubo ang aton blood sugar. Matapos tang tuig 2026 nga hilway kita sa masakit kag balatian. Gani subong man piliun man naton nga paglimpyo sa aton palibot. Kay isa sa mga mayor nga ginatudlo man kung nga nagamalasakit kita, mga kakayfibe. Tungod sa mga kagaw. Tungod sa mga bakterya nga ra sa aton ugsaran, sa aton sulod panimalay. So gani aton matagaan sang importansya ang pagpanglimpyo, ha? Pagpaninlo, ha? Para hilway kita sa sakit kag balatian tuga sa mga kagaw kon bakterya. Kag tagay man chimpo, mga kakayfibe, ang pagpabalhas. Kasimple man lang aton na himobrahon, pagpabalhas. Pero nako ini nga mabulig nga mag... hilway kita sa kunanong kasakit kag balatian. Tungod kay, kada ilig sa aton balhas, ginaupod niya dirilin ang mga toxin deposits naton. Ang toxins o kung mga higko sa aton sulod sa lawas naton, sa aton sistema. Amoy ning rason kung nga nagkagalaguba ang aton ng mga selula. Nagkagalaguba ang aton maayong sistema. Kag nagresulta sa sakit kag balatian. Tungod sa mga toxins o kung mga higo, mga kakipay. Nga nagaupod sa aton pagkaon, sa hangin nga ginahaklo naton, kag sa tubig, kag iban pa nga ginapasulod naton sa aton baba. Ang toxins, katulad sa mga preservative sa mga pagkaon, mga kakipay. Kita nyo sardinas, sampo lang, no? Tinamit gin man sardinas. Ako kakaon, makong sardinas. Pero wala ka nakanutar nga inang... isda sa sulod sang lata. Antes mo na baklon, mag-isa na nakabulan, kumpila na nakabulan sa ara sa displayhan sang Changi o kon groceries. Pero pagbukas mo sang lata, ang isda daw mag-ulang iginhiwa, dirili, sa pagkapriska. Kagkanamit ka unon, dirili, no? Nga wala siya mag-dunot, wala siya mapanos, wala siya magguba, abe, tungo siyang preservatives. Na? Siyang preservatives para ma-mintinar ang kapriska sang isda nga sa sulod sang lata, sardinas. Kung kauno nato, hindi ka sulod man sa lawas nato, no? So, hindi makita dahil mapatay sina. Kay tungod, tolerable man ang tawag nato, ang amount. Ang kadamoon sa preservative nga ara sa sardinas. Pero sa dalayon, hindi na naton maisip kung kapilan na ng kaon sardinas. Mga pagkaon subong may mga artificial flavoring na para magnamit pagit sa mga ilim nun subong man, no? Mga ilim nun subong. Grabe, may mga powdered juices na. Hindi na preska kag natural nga mga prutas nga naton nga ginatimpla. So sa dalayon, mga kakifive, maabot ka ng tion, nasukton yung kita, especially kung mag-idad-idad na kita. Tingala ka lang may ginabatsyag ka ng sakit o kung balatian. So ang sikreto malang, subong, is simple. Detoxification, elimination of waste, ang pagpagwa sa mga higko sa aton sistema.
ang isa na dira nga importante naton himuon kag taga-antagay sa tiempo amugit ang pagpabalhas ha. Subong man ang stress ginatudlo nga isa ka rason kung nga adamo sa ginahayblad. Hindi ka na ma-stress tungod kay Judith Janelle. Judith ha. Judith sa Blairan sa Corinthe. Judith mo sa Blairan sa Turco. Judith mo sa utang mo sa eskwilahan. Judith Blairan mo sa suga, sa tubig, sa rinta, sa balay mo, kag iban pa nga mga Judith. Ma-stress ka. Tungod sa stress, nagasaka ang imo blood pressure. Kagdamo na nagkalatumba tungod sa Judith, tungod sa stress, mga kakifive. Na-stroke na heart attack tungod sa stress. Kalibantayan tagid ha, likaw gigkita sa mga bagay o kung mga butang nga makatag sa aton stress ha. Kag hindi gin magkalipad sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500. Ang DTX 500 ginatultol ya ang mga guba tanga selula. Ginarepair ya kag ginatagaan sang maayo nga sustansya ang aton selula nga maging mabakod liwat. Subong man ginatultol sang DTX 500 ang mga toxins sa aton sistema kag gina-eliminar niya, ginapagwayo sa lawas ta, ginalimpyuhan niya, bino? Katulad nga, tapos na kaon nga toothbrush kita, gagamit na toothpaste, di ba? Para maglimpyong baba ta. Kaya man kung hindi mo maglimpyuhan ang baba mo, ang mga remaining ang mga pagkaon, o kung mga biling ang mga pagkaon sa baba nato, mabulok na siya. Mapanos, bla? Di madamong bakterya. So delikado man kay tungod sa mas posible masulod ang bakterya sa aton sistema. Kag sa dalayon makaangkon ta sakit kag bulatian. That's why rason kalabanan gid. Nagatoothbrush gid. Sino na nakatoothbrush da sa kamot me? Kung maligo kita nilang puro tubig kinalantang habon. Kaya ang habon, nagamulig paglimpyo sa aton lapanit, no? Ginakakas ang bakterya, ang mga yabok, ang mga oil. Limpyo kay, no? Katulad sa toothbrush, may toothpaste, ang pagpaligo, may habon. Di haawabat sa sulod sa lawas nato, no? Nga damo higo, no? Gaupod sa hangin na ginaklo naton. Sa tubig na ginainom naton. Kag mismo sa liwat sa mga pagkaon na ginakaon naton everyday. Kapamahaw ka, panyapon, panyaga. Pero kapila ka mag-move. Kapila ka magkanto sa banyo, sisa kadlaw, kaisa lang. Po tatlo ka kabisis na pasulod regularly sa imo nga pagkaon, pamahaw, panyaga, panyapon. Ang iba niya ni Kusya, why gini? Pagkabas, why gyapon eh, nibla? So that's why nga ang mga higko nagatinir lang sa aton nga digestive system. Kag posible ma-absorb man sa aton sistema, kag magalapta sa different parts of our body. So ang toxins mga ka-K5, kinaglan natun pag-uon gini, kag ina, saranggin natun magkon ang paglimpyo sa aton sistema, paagi sa bulig sa DTX 500. Sa liwat, gina-repair yung mga damage nga selula kag aton nga sistema. Kag ginabantayan niya ang aton nga blood sugar kung lapaw, ginapanubo ya. Lapaw sa level. Ibalik kayo sa normal. Kag ginabantayan niya ang hindi na maglapaw, liwat ha. Kag ang DTX 500 may aras ang epekto na parihas din sa insulin. Subong man ang DTX 500, ahimo ini siya margosyo kag super antioxidant nga halin sa tubo. Ang super antioxidant nagaproteksyon na naman sa aton sistema batok sa mga free radicals. Katulad sa toxins, ang mga free radicals mga ka-K5 naghahatag marinis ang kalitan sa aton sistema nagaguba sa aton ikayong lawas kag nagresulta man sa kunano nga sakit kag balatian. Ang makatap na kag magapugong kag makahatag depensa batok sa mga free radicals, amugid ang super antioxidant nga halin sa tubo, mismo makuha nato sa tag sa kakapsula nga ginainom nato nga DTX 500.
Nainom ng may tisye. Dalawa nyo si Mr. Renan Tepudina, mga kakipay. Wala ginag ginatrangkaso. Wala man ginaship-on. Wala man gaubo. Gagwapo lang nga nagagwapo. Tanawa si Mr. Renan Tepudina, ho. Sige, inom may tisye. Naga... Hindi mbunggan, pwede kagwapo, gin. Mga kakifay, mighty sing alkaline of vitamin C, kinanglangi natin sa mga panimpo, depensa, resistensya. Ang lawas mo, abtik lang. Inang, kung may karate, abe, kabalo ka magsagang. Kaya kung hindi mo masagang, igo ka gin. Tiyan mo ina ang kalimbawa, mga kakifay. Sa kada kambyo klima kang panahon sa matag-adlaw, ang aton lawas kinailan kamalo magsagang abtik sa magdepensa. Kay kung hindi si hindi ng aton sistema abtik, pwede ka makangkon hilana, trangkaso, ship on, ubo, allergic ang iban pa. So gani mga gakifa, kinanglagi naton Mighty C ang alkaline of vitamin C. Kag sa kada inom naton everyday siyang Mighty C ang alkaline of vitamin C, naghahatag ini dugang elasticity ang sa aton ugat. Na daw lastiko lang siya mala. Inablang daw kawayan lang mala. Nga bisan ano huyop siyang kusog siyang hangin abe. Daw nagasaot lang siya mala. Wala iya nagaka... wala nagakabali. Kaya mo man ang ugat naton, bisan ano nga nakusog nga pressure sa dugo naton. Dapat wala nagatastas, wala nagakaulutod, wala nagabulugto mala. So amoy na ang naming adulot gid. Benepisyo ta sa kadag-adlaw kung nagainom kita sa Mighty C. Ang aton ugat daw lastiko lang. Kag naganhatag pag ininidugang nga kaalam sa aton nga immune system. Tungon ang immune system na tungon kisya nagamango ni siya mo. Hindi ang makilang

0: o'y tiyanay ka, subong padayon nga magal-umo ng aton panahon, magkaka-K5. Nagatulutalithi, subong. Si Bagyong Henry, siya nagligad, dumidyohina pa to siya. Subong nagbagyo, naging siya bila. Pero pagwa na siya sa aton Philippine Area of Responsibility, duma iya direksyon do matabok siya sa Vietnam. Oh, matod sa Thailand ako sa Vietnam. So ari pagit ang weather update mga ka K5 ha. Jirilian ng weather update natunda. Yes lo mga ka K5 weather update kita na ya. Naging isa na ka bagyo ang ginabantayan ng low pressure area apang nagahulang ini sa pagwa na sa West Philippine Sea. Suno sa pag-asa ang bagyong Tropical Depression Henry ang ulihin nakita sa 315 kilometers natundan sa syudad sa Dagupan, Pangasinan. Maximum sustained winds ang yara sa 45 kilometers per hour samtang ang gustiness o kon ang pagmadlos ang yara sa 55 kilometers per hour. Manasik ang hulag sang bagyong nagapadulong sa northwestward sa kanasigon nga 30 kilometers per hour. Sunod sa forecast tracks ang pag-asa. Kung wala sa nga pagbago sa hulag sang bagyo, magabiya ini sa Philippine Area of Responsibility subong nga gabi o kung buwas sa kagahon. Diri sa aton probinsya Negros Occidental, ginalauman ang magalom nga may mga upod nga mga lapta-lapta nga mga pag-ulan. Bangod sa epekto naman sa southwest monsoon o kung habagat. Temperatura yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon, kag 31 degrees Celsius naman sa ugto mga ka-K5.
1: Okay, okay. Anay manuguwa na siya ginalido na kusog siya. Siya nagligad todo, gahanap pa lang siya magbagyo. Sumong bagyo na siya. Pero pagwa na siya, pakanto na siya sa West Philippines eh. Ti magwa na siya totally by this midnight o kung sa kagahon o kung buwas. Direksyon niya ti Vietnam gini. Pero sa layo mga bahin sa Pacific Ocean mga kakifay, may ginabantayan naman nga bagyo. Kaya may forecast ang pag-asa ng iba't pang mga international weather agencies nga may posible sa sining bulan sa July o kung Hulyo may isa ka super bagyo o kung super typhoon mga ka-K5. Piparado kami. Ready kami kinagainom kami siyang D3 bayo. Nainom ng D3 bayo. Good, ah. Very good. Inom gigita D3 bayo. Ang D3 bayo tuyo is ni mga K5 nga proteksyonan gid ang aton nga kayong lawas man eh. Kay man isya pagid ka mga damo ta kontra kang ginabantayan. Ining isya pagid oh, grabe ni ang kagaw. Grabe na, no? Ining tawag nato nga toxins, galit, gaguba man, grabe man ni, gahatag man ni malatian. Pong isa pagiging kagrabe dyan yung virus, oh. Kaya ang virus yung wipe yung bulo mo. Was makatapik siya sa imo sistema, sige-sige na lang siya yan. Idextrose ka lang, tiway mo mahimo. Pero you know what, ang ato lang ginubrahon is manggawi kita limpyo dapat. Kaya ginaglan ginaton mag-inom sa D3 bio. Tungod ang D3 bio, tested and proven na mga ka-K5 sa panahon pa siyang pandemic, ah. Mismo ako, mismo naka-witness ako kung anong kaepektibo ang D3 bio nga maghatag sa aton proteksyon batok sa mga virus, ha? Ginaputos ang selulata eh. Kaya ang virus atakihon ang selula naton para maguba ang selulata. Kag maghatag sa infeksyon, kag posible, magadamo na sila, kag mag-deteriorate sa madasig ang imoy kayong lawas, kag makangkon ka siyang severe nga balatian, kay posible kamatay siya sa katawo. Na kung nag-inom ka D3 bio, tungod sa iyang main ingredient, ang una naging panakot, is extra virgin coconut oil, nga may special nga elemento, nga tawag nato nga monolaurin. Amo ini nagaputos ang atsang aton selula nga para hindi matake kang maguba sa mga virus.

0: kag ang aton nga D3 Bio, mayupon nga ni nga vitamin D3 nga naghatag pagiduga nga persa kabakod sa aton immune system para awayon pagid ang mga virus nga nag-ataki sa aton. D3 Bio, extra virgin coconut oil and vitamin D3, perfect combination. Kang madamo pagid sa mga benepisyo nga makuha naton sa D3 Bio. Kung nagkatol ang tutunlan, nag-askal at D3 Bio na. Kung may mga paso, kung may mga pilas, butangin D3 Bio. Internal kag external, pwede gigamiton ang D3 Bio. That's why, bisan din na magkadun, dapat may D3 Bio tangadala. Kag mismo man sa atong tagsa ka panimalay, dapat may aragita siyang D3 Bio kag mapuslanon yan. Kag para sa dugang paging impormasyon kag mga kalaman sa D3 Bio, pamatian gid si Dr. Ramil Oy sa aton dring mga programa nga nagahambal about sa D3 Bio kag nagahatag sa aton sang impormasyon ni kayong lawas batok sa mga sakit kag balatian. Gamit ang D3 Bio, luwas kita kag salbar kita, likaw kita sa sakit kag balatian kung naga D3 Bio kita. Sa liwat pamatian ta si Dr. Ramil Oy, every time mabatian tag tingog naton o kung iya ni Dr. Ramil Oy, stop, look, and listen, tanay. Kaya ang iya paghahatag sa aton ng impormasyon, mapuslanon gid para sa bilog nga pamilya. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio, saragin mabakal sa halos tanan nga mga butika kag farmasya sa inyong lugar, ha? Pwede nyo man ini makabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Kag pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo, mas barato ang mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamurita sa tanan nga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon, ha, sa aton medical kag alternative doctors. Libre, wala siyang bayan. Alas 10:05 na mga ka-K5, tawag na ka mo sa aton hotline, storyata. We can talk anything and everything under the moon with clouds tonight. Mga problema about sa paghigugma, sa panimalay, sa relasyon nga daw hindi mag-itsindihanay, wala ka binugnuhanay, daw mabinulagay. Tawag ka mo na istorya kita. Pwede magkamo ka-share sa inyo ng mga inspiring nga mga istorya sa kabuhi para makahatag ini siyang pag-asa kag inspirasyon sa atong tagpalamati. In that sense, mga ka-K5, nag-bless ka ako, nag-share ka siyang blessing sa ibang nga tao, ha? Ma-inspire mo sila, eh. Maghahatag sila siyang bagong kaalam, inspirasyon kag kaisog sa pag-atubang man sa ilang tagsa-tagsa ka mga pagtilaw sa kabuhi. So by sharing kung ano mong ginhimo mo, pamaagi kung paano mo nalampasan ang mga pagtilaw mo sa kabuhi, dako inang bagay kung isugin ni mo. Kay damo ina makaambit, makahatag siyang pagtulunan para sa iban man, okay? So be blessing to other people, ha? Okay, and of course, sa may mga gusto gin mag-share sa ilang opinion o kung komentaryo, parte sa mga isyo kang mga balita sumo, libre gin ang aton programa, i-dial mo lang aton nga hotline, 092, ano ganit din ili? 0928 lang. 0928-611-2263 kag 0927-4489, ha? Okay, sige. May caller ta sa linya?
1: Yes, Lord.
0: Hello! Hello, good evening.
2: Hello, good evening, Gino. Hello!
0: Yes, oh, good evening. Manda, sino ni?
2: Si Miss M.
0: Ah, Miss M, do ka layo sa tingog mo? Ding ka sumong?
2: Ari ko sa ruas ni Nono.
0: Ah, anak ka sa ruas? Palapit-lapit namin tingog mo. Ang telepono mo sa baba mo kay do ang imo tingog do hasta lang si Gimaras.
2: Hello, my pet, my pet.
0: Atera na, okay na, labot. Ano siya makulong tingog mo, ah?
2: Okay.
0: Ah, Miss M, kamusta na ang chimpo na sa Rojas mo nga gabi?
2: So far, so good, so good, so far.
0: Kapanyapon ka na, Miss M, kag nainom mo na.
2: Nainom ko na ang D3 Bio, DTX 500, kag ang Mighty C, kag ang DTX Coffee Mix. Kag nakapang habulang mo na ko sang ato ni habul, ang DTX Beauty Talk, kag ang Clinica Deo Fresh.
0: Ay, aba, kompleto, gikumpra yata na. Okay, very good siya, very good ah. Okay. Yes, anong malagad na si mo, Miss M?
2: Dinulo.
0: Yes.
2: Nagpapasalamat lang ako, Dinulo, kaya nagpapalampuwas mo na ako sa mga tuwing kay 37 na.
0: Ano na? Ano na? Nagpapuwas sa diin?
2: Kaya 35 na nga kung edad na gapon.
0: Ay, birthday mo kagapon?
2: Oo.
0: Ay, timilitin, happy birthday ah.
2: Thank you,
0: Nono. So, Malisyo ka nga po, birthday mo, sumong 37 ang hawak-hawak. Ang edad mo?
2: 37 ang edad ang hawak, no? 32 na kung 34.
0: Bawa ha. Yun, di ha. Oo. Te, anong birthday wish mo, be? Anong imo gusto matabo kay 37 ka na?
2: Good health, you know, no?
0: Good health, din lino. Long life. Long life. Mga pilami, mga 1,000. Bo, siya. Ano ay hango at naturat na 1,000? O naging kumos na gurong nga papel. Anyway, sige, mayuman kay, kamusta tinamo nagsilibrar ka? Di ka nag-party? May kinananay? May pinutsanay? Ano?
2: Wala ka balay lang ginulo anang hiyaw ng manok sa tatay.
0: Aba.
2: Ayan siya, ito si ang mga blinds.
0: May mga bisita ka, mga tropa mo, being ang mga blinds? Mga pila ka bilog bisita mo nga mga blinds nga hindi kakita?
2: Apat ka bilog.
0: So, kamusta man ang inyong pagdilipo na kinitanay magamo?
2: Nagsini.
0: Ha?
2: Hini, Dinolo. Mag-hini.
0: Nag-hini ka pa, na lang. Ah, hi. Ara ka na. Nyari ko di. Nyaway ka, guro. Nyari ko di ka, Pabla. Oh. Si Elaine, naka-attend sa birthday mo, why?
2: Wala, Dinolo. Wala siya kabalik.
0: Why ba siya yapong kabalik sa Braya?
2: Why?
0: Diyan na siya nagligyan to, nagtawag di siya, nakabalik naman siya, nagpuli naman sa liwat.
2: Why siya kabalik din, ano? Ano siya na ganyan ka din nga nagpahuway siya?
0: Sa sano to ganyan nagpahuway siya, ni Simber?
2: Yes, ang maligyan lang ang bulan.
0: Okay. So, why siya kabalik kagalik? Nagmatiko guro, basikon may ginasikaso niya, ganyan daw plano, ibaligay ang Malacanang mo. Buti nagkistoryahan na yung mag mo?
2: Why? Ginuno kay Vici ang lola mo.
0: Okay. Di ba ilan na siya na ya? Basi yung mga paboy ito lagi na pang butangan ka step ang baki kagahod nga sige. Tako. Pinahigta niya itong mga basang iya guro nga mga pabo kay kagahod nga sige. Tako. Di sige, Miss M, anong topic ko natin? May aratang topic ko? May gawin?
2: Ang topic ko sa mga dinuno, ang party in sa basura.
0: Basura?
2: Kaya ang mga basura sa mga dinuno, kaya nagbaka, kaya nag-una naman din sa Arawa City. So nagbaka dinuno, kag madamo ang basura sa kadalanan, inaginagin sa highway, tag na ang kit sa mga dogs. Kaya ang basura, Dinuno, binasunod sa plastic na garbage bag. So, ang kit sa ido. Kaya nga nagsigay, Dinuno, nga panik ko ng sako ang isunod ang sudlan ng basura. Kaya para hindi madali-dali, ang kit sa ido, pag nagalap ta, kaya wala ba mag-pick up sa mga garbage collector.
0: Ay, siya. Bali, ano ti anong plano mo pang dakpo ng ido para wala siya may malapta, masura?
2: Hindi, ang plano, Dinuno. nga ang basura, hindi na ipaghihaboy kung wala pa ang garbage collector.
0: Very good.
2: Was anon sa inyong.
0: Okay, so mo chilingon mga kakay-five, ang mo chilingon ni Miss M. Samtang wala pa ang garbage collector, ang mga basura nyo na, isulod na sa kabinet nyo. Isulod na sa mga parador nyo da.
2: Ay, dinulo, ang problema ni Sumukay nga nagyabaha, kaya ang mga kanal dinulo, barado sa basura.
0: Hindi ah. Kaya, hindi niya mo yung sabat na nagabahat sa akin, tungkol may tubig. Imagine mo lang, kung mag-ulan ng taning o wala tubig, wala ginya maha mo. Misyan ano pa yaka ano-ano pang damo sa basura? Huwag man niya guru maha kung waya na tubig ang ulan. Kalikiti kada ulan, may tubig yun mula.
2: Tama.
0: Tinga to na problema. Kung maidiyahan tani siya nga to ng mga didiris, no? Nga kung mag-ulan tani, wala ng tubig. Tani, no? Di mula? Kay man di, siyempre, hindi masolusyonan ang kadamoon sa basura. Daw wala untad nga problema ta sa basura, no? Kaginatudlogin ang basura, nagatugas ang pagbaha every time may ulan. Di daw hindi na ni masulbal ang basura. Tis tingan na naman sulbaron aming ulan, no? Nga wala tubig. Kay para wala baha, ang basura may nalanda.
2: Okay.
0: Si mo bido mo mayo man ha? Ano bing mayo man?
2: Ang maayo sila yung dinuno. Dapat, kung mag-ulan, may trap, may payong malapag-lapag.
0: Ay, oo, no? Hindi ah. Magal-om yung gani. Magal-om lang. Makakalan ako na kung ang ventilador. Huy, po na si ventilador. Ituon mo lang silanggit, bla. Para magpalayo ang magal-om. Para hindi mag-ulan.
2: Pwede.
0: Ano bla? Kay manting ang ulan hala si galom mo, ne, di bla, Miss M?
2: Eh, tama. Ito ba pag dinulo ya, may ara malapad yung talong para dito na magdiretso ng dagat ang tubig, hindi na mag-anis nito.
0: May laba nga, no?
2: May malaba nga talong.
0: Hindi na ba symphony kay bastos na dayon ko aya.
2: Ay, Binuno?
0: Yes?
2: By the way, Binuno, si Rex mo na Binuno, ilang imog lang at corner, kaya nyo yan ang analis sa politika. Interesado ako, Binuno, sa iyang kwan, sa iyang subaan, asin.
0: Ano no?
2: Ang iyang subaan,
0: asin, yung langa duldol. Sundan niya duldol?
2: Yung asin, panguna. Naging si Miri, ang isundan niya, 30 kami, no? Kahit niya yung isang sigila si Rex sa tawag. Wow, ay na nagatawag-tawag si Miri.
0: Hanggang pamati mo siya gapon, hanggang pamati mo si Miri. Sako siya mo, kamuluka si Miri, at businesswoman siya. Kagkadamo niya isang iya yung negosyo niya. Hindi lang di sa Pilipinas, even sa abroad, no? May mga negosyo na siya, ha? That's why nga kung makachimpo lang niya kang mga talo-tawhay siya, nagkatawagin na di siya, pusigin na siya pamati, huwag siya nagkabi. Ha?
2: Why nasa katawag din ulo si Rex na lang magkatawag?
0: Di, sige lang, machimpogin na magkatawag si Ma'am Mary, no? That's why ganit siya, ako pa siya, eh. Kay mati ko ipasiraya guro ang isa yung kabangko sa Amerika.
2: Hindi siya yung mga ayaw kami sa niya 30 kanino nga tuntaan. Pag-anaan na lang sa mga rin sa kapis.
0: Hindi kay siyang una, siyang nagagagbay pa ng kamataan niya. Gakarinderiya na siya. Dari na siya may LCC, ayon. Sa may LCC, padulho ka sa manuka, di mula yun. Ara na siya kapwisto na siya una na. Nakakaon ba ko na? Kagapisan yung mga nagkababayi, ang tanan lang ang manigusyuhan, ganigusyo na siya, marmikyo, mga kamuti niyo, mga saging, ganda tanong kinaya, ginamaligyaya mo. Kapisan siya, di reward naman ni Sumong kung anong iyang success sa iyang pagabuhi, tungod siyang iyang man niya, kapisan. Buot mo na kay Miri, ah. Nami man siyang ambyan.
2: Tapos si Rex naman niya, ang iya kung Arya.
0: Ay, gapa, ano lang na, gapa, balaw-balaw na si Rex siya. O sa matutuod lang, no? Isa sa mga investors ng World Bank, si Rex?
2: Ay, gali. Ay, mga ayaw, gali kita kay Rex.
0: Hindi ka mag-ayo siya kay hindi siya pwede ka pangatag.
2: Ay, aman.
0: Pwede na siya kasugid.
2: Ay,
0: si Rex, siya mo yung balay, sinayay, aircon, eh, tanan niya, ya? Kung posible pa lang, pati banyo, yung butang niya na aircon, kausaraan niya, pwede.
2: Ay, sa Dinulo,
0: ah.
2: Ay, manara kaya kilala, Dinulo, na nagsakay sa tricycle para magkanto lang sa iya kwarto. Sa tiyak pa yung barangay ang iya kwarto.
0: Grabe, manaya yung imo ya kilala. Pero kilala mo na, wala na si kilala ko.
2: Naman.
0: Grabe, no? Ang kilala ko, nagpakasyal.
2: Ha?
0: Oo, nagpakasyal siya. Tapos, ang balay na kunako. Ha? Pagsulod niya, hubin pa siya. Pagkaya, tigulang na siya. Tama ka na ko yung balay.
2: Tingabalay na?
0: Diway man na yun ang kasya. Kaya pagkaya, tigulang na siya. Napatay ng iyang klaslon.
2: Ha? Gali?
0: Oo. Ang lolo ko pag-iyay ni kumpate, no? Ang lolo ko may migo. Galalisay sila. Niya pare, ang ako niya ang kaliro, perti ka na kunako. No? Hamba siyang lolo ko, nino ka na kong kaliro mo? Niya muni ka na ko. Why na? Ang ako niya, nakunako pag-iyay. Niya no kaliro, niya ni kamuti. Yano ka na ko, yano balay ka na ko, yung kamuti ko, yaya. Yung sobra naman na yaya ka, atikal, imun, yung ano, balay ka na ko, kamuti. Yung, ano, yan ang gusto mo, paggamay-gamayon ko? Yung gamay-gamayan lang, at yung paggamay-gamayon mo, kalaha mo, kaliro mo, kaya paggamay-gamayon ko, man ang ako, yung kamuti. Puro mga tikalon, blawa. Miss M, tamyo, yes.
2: Wala niya ako dito.
0: Okay.
2: Tanan niya nagpalamatin sa mga programa. Ang kinang NM, kay Sabuman sa mga taga Philippine Life Association, kay Gilbert, kay Manoy Orlan, kay Manoy Alvin, kay Manoy June, kay Nang Ace, at Sabuman Dinuro sa inyudra ni Sir Jerry niya nagpamatin. Nga nagpaprogram Dinuro, kaya ang aking drama niya kilala ng mga dog, binatamiyaw ko lang, si Jern, si Bitoy, kay si Bord. Kay, yung gilid na si Bord, sila naman kapamati sila sa iyong program.
0: Ha, oo, ganyan. Mga kuring din na magtamiyaw, mas yung maglinawa, hindi sila karoon.
2: Ay, kuring din na mga si Nino.
0: Oo. Di, okay. Thank you again, Miss Shem. Salamat yun, ha.
2: Okay, gano'n, o.
0: Okay, mga kakipay mo, Moshisho. Pagamay-gamaya lang mula kaldiro mo, mula kayo pagamay-gamayon ko man yung kamuti ko. Nagikondako imo yung kamuti, ni nakigo siya kondako ng kaldiro mo. Kaya pagamay-gamaya lang mula kamuti mo, mula kayo pagamay-gamayon ko man ang akong kaldiro. Bisan din na lang may nag-iinawa yung mga kakipay mo. Tinapungulay naman sa mga estudyante di sa Bacolod City, oh. Nakuhaan siyang kamera sa salakyan. Bao, ah. Naano nagtabo sa mga kabataan taniman. Amuni ang mga estudyante naton. Do ka... Hindi nami pincharon kung ano nang ila future niman. Dani, sige-sige lang ila pagtuon nga nagatubo ang ilang pagrespeto sa isa ka pareho nila. Ay nablang mahuya sila kag maging pasinsyoso sila sa mga bagay-bagay. Importante na eh, no? May caller ta? Hello? Hello, good evening. Palapit lang siya telepono pa yung paramati on gani. Ang radyo, painaya, patsyanay.
1: Arang alo ah.
0: Oo. Patsyala kayo ka-feedback ah. Oo.
1: Okay, arang.
0: Oo, patay na?
1: Patay na, kapagdalay na nilo.
0: Oo, condolence. Sino ni?
1: Jo,
0: ah, Jo, palapit lang sa telepono. Ang telepono mo, that is, microphone mo na mo. Di ko nagalayong ma mo sa telepono mo, gahinay din sulod mo. Oh, nano na, doon may ambulance, ha?
1: Ah, naglabay na sa loob, ay, patay na sa
0: balay ito. Ah, galing ka na, si mag-respond, bilib. Kaabtik ang pamati, galing ang bilan sa ato. Magabot yung patay, may ara na yun. Anyway, Joe, nainom mo na, Joe?
1: Olo, may kisi.
0: Atigod ah. Sige. Hinigaran ka, no?
1: Olo.
0: Ang inyo lugar na, no, kung mag-out of town ka, going south, no, drag yung tao, gapundo. Kag nagapanginaon, wala ko nag-stop over, no? Noong muna nanotaran ko?
1: Oo, no.
0: Pero di na to, may mga talaba naman. Doon hindi ko na matulto. Lagi siya una, dahil siya may taytay na daya. Gamatomato, malang ko dahil kanto, kag nagapangloki talaba, da? Subungi. Araman na sila gyapon, da? Galing daw hindi ka nakaparking, ginakpon ka?
1: Ay, ang taytay, lo, kay ginugli na na, lo.
0: Pero ganiya, siya rin nagyapo ng klanan na talamahan na. Pero ang punto ko, dito kayo siya layo-layo maparking?
1: Oo, oh, layo sa aming isa ka paparkingan ito, no? Para makakakaon ka lang talaba.
0: Tinaswain na mo gaka-discourage na nga hindi nalang magkaon kay tungod nga wala siyang parkingan. Pero ano, may ara na sila nga ginbutang isa ka lugar ang mga talamahan na nga pwede maka kaon ka da nga makaparking lapit lang? Ano? May anak ka mo da?
1: No, wala man Japon duro parking. Ang dalo mo man Japon, pinidalan ka lang Japon na parking.
0: Ah, tingin mo na ka siya may tight time ang parking. Nasa wayon ka man na siya yung porser? Hindi ba?
1: Oo, sa wayon ka dati. Ito ko din duro sa aurunan.
0: Ako ganingin parking. Ako ganingin parking. Uso dalong tight na lang.
1: Pwede man. Kaya tumuntumin ako ang talaba, no?
0: Naamo na.
1: Libre pa.
0: Oh, sige. Okay, Joe, sige. Ano malagat ni si mo, Joe? Abe, go ahead.
1: Nga, ilang utanid na advice, lo. Kay, yung tabalo ko sa nga po nga sa awa, kaya rin ko sa brand ko.
0: Oo.
1: Na, ang bata ko lalo nga, sila, entry, ginampak sa niya nga plastic sa ulo sa mga TGC na ba nga gagmailo sa rinyada sa tubig.
0: In end of plastic?
1: Oo, oh, rami plastic na blalo.
0: Oo.
1: Kasi, isang lunis ko na natabo, parte sa nga gana ni Suwao na patsaga na nubi ng bata, nagalingin ng ulo ya, sakit ng ulo ya.
0: Baling bata mo ato kay misis mo, di sila haw?
1: Ato sa kailang ka, sinigaran lo, kaya rin kasunod sa kulog dubra.
0: Ah, okay. So nag-report si misis mo nga ano, nga, ang bata mo siyang Lunes na lampusan siyang PBC pipe, siyang iya classmate, na muna, ha? Anong bata mo, Joe, babae, lalaki?
1: Lalaki lo?
0: So naglampo siya lalaki man yung
1: klas.
0: Oo. Tinanong anong ulo yan, nagsalop gid? O nano man?
1: Ang sadalon lang na yung ulo ba salop?
0: Oo. Imo na iya?
1: Ang lalo na iti na linyan ko lang ulo sa bata, nanugin sa ilo, kaya lain ang pamasyad.
0: Okay.
1: Yung gatuwa niya na kong mistra, din pamangkot na muna ba kaging surya, magsuri mo ng teacher kay ito, hindi manalok sa nang mistra na
0: bantayan.
1: Pari ang bata sa...
0: Oo.
1: Yung pagadto ang iloy at sa abroad, lula lang ang nagadto.
0: Oo. Oh, yung lula nag-abot, may PBC man nga dala?
1: Wala lang kong iya, no? Kung ay nanugid sa akin.
0: Basi yung PBC, dala yan malamaan ang unod bila, mga bunga kang mga mama bila. So karon nag-abot ang lula, siya nag-representar sa ginikanan, abis ang bata, itong nag-hampak sa PBC sa bata mo sa ulo. Okay, karon ano na tabo?
1: Ang ginusurya sa niswahon, si ang sabat niya, morbro na tabo sa bata ko, tata ko muna yan, di sila sag-ikwanan. Kaling ito, ang dua pag-asurya, lo, ito si... Suwaot sa yung malain.
0: Si sino?
1: Si Suwaot sa yung malain.
0: Sa tono, sa sugilanon, sa tigulang?
1: Oo.
0: Nga ano kung noo? Ano
1: na yan? Ay lang din nanugid dito sa ako, sinigil sa ako kung anong ginambal. Galing kasi sa inip man ba sa ulo ko, bata ko nga ginagpasan sa kibis sa ulo. Si ulo niya, lo, delikado na yan.
0: Correct.
1: Eh, di, gamay mo lang na yung panit mo lang na yung kagtulaan at yung sulo. Nung titatik na kung anong matado, walang ko si Suwaon nga ipatikap na lang ang bata.
0: Oo.
1: Kaso, kasi si Balis Suwaon sa ako, nung ay sinunodasto. Eh, yun ba ko, panilagan mo lang ang bata kung kaso, balon mo ng lula, kaya kung sinanong matado sa bata, alam po nila nila.
0: Kaya anong hambal sa maestra? Ang nagpatunga ang maestra, wai, isang pag-istoryana, isang lula, sinakag si Mrs. Moore, ama na maestra?
1: Alam na siguro, lo, kaya siwain nang kukapamangkot, kaya siwain, kaya yung maestra nang nagpasawag sa bata.
0: Oh, kaya anong ilangang reglanay, wala lang, sining abi ang ipacheck up ang bata mo, ipatanaw ang ulo, yabi, kung ano na, ipa-examine na, o kung pakonsulta. Sabton siyang naglampo sa bito, ang lula, mabayad. Why siya mga amo siya nangariglo?
1: Why man siya sa waon tambal ako mo na lute, suru ay hiloy, nagsapat ng lula. Muna yung tibata niya, why niya, kwan?
0: Tibata gani, buti ang may damage o naglampo sa bata. Uti okay, buta na ton bata, buti nigo bata ko sa ulo sa PBC na o, galingin ulo yung sibong. Simote,
1: Muna nga nilang nagsawag ko si Mo, yun nga, ipag-advise ng nung mayo nga istorya dito sila, kay ako nga rin medyo taas mo ko din yung kanya daan, basta parte si bata ko yung natandugo mo.
0: Relax lang mula, kalma lang mula, matawain lang nga sa gilano, kalma lang, relax lang, kay masulba talaga ni siya mayo. Te, mayo si niya, matawagan mo maestra, kamang usisya kagid. Bulo mo si misis mo, tawagan mo ano kay gusto ka magistorya kay daw daw damo sa mga may mga punto nga daw hindi klaro abi nga ano ni nga wala ni nga ginpa-check ang mata kita pa magasto nga kita pa may lastro sini ano ang mata mo nagbukol gid ang ulo yan ano may pilas gid daw
1: eh ara lang bukol pero
0: ay may bukol ay may bukol gid. Di dapat gina-examin, ginaki may bukol nila. Yati nga wala ginayag siyang vista, gina-require ini nga ang lula, abi nga as compensation lang abi sa paglampo siyang apuya sa bata mo. Abi?
1: Yun nga ganyan na nakabalo si Suwaw kung why ni ang anak ko nagreklamo siya, nagalingin ulo yan, nagasakit ulo yan.
0: Di, hasta sibong kasakit ang ulo yan, galingin Japon?
1: Nasakit na ng ulo yan, pero wala namang galingan ulo yan.
0: Ah, okay. Oh, okay. Te, butang yung biais kung masi kung makakupos lang bukol, ya?
1: Hindi ko diyan na magturo ni Mito.
0: So, hindi na magturo. Wala na kitang sakit lang, wala na kinakaligtan. Kasi ulo na. Ah, te, amun na. Te, sige. Te, ano pag itang imo nga ano pag question kang nag-bother sa pangunauna mo, ha?
1: Mga lalo rin na sila kung nakasturya kami ito, pag doon pinapabalaya ang nagpuan, ang malisog, sila sila kung marangit pa ngayon ko kung anong bibi niya istorya ko sila ito na muna nga sila magastos ang nagpuan.
0: Okay, okay. Ang data ko. Okay, tingin lang lang kung isyo sila, tikal mga kalangya kay Kamaloka, hindi man niya matabo ang inaway kung ang isa sa inyo hindi gusto bla. Alang-alang awayon niya kagulingon niya. Tikal mo lang, kiti siyempre gina as much as possible, ma-reglar ini, kiti sa magay bata, away bata na yan mo. But ang punto is, may damage sabi kung may naglampos. So namin siya na namang usisya ka dyan ay sa mistra. Kaga kung ano ang mga natabukin nga transaksyon o kung pag-ariglahanay nila, para sa ginagapunto, dira ka makakuha sa mga inisyatibo nga himuon mo kung nagmayo pagid, ha? Ibaloon mo na yung nakakaundan ng mga detalye sa ilang ariglahanay. Kay para nga hindi mo pangunahan ang kainit mo kay delikado na, no? Hindi tanda ko kaisa makapaminsan sang klaro. Kag basi pa lang makahimo kita ka makamiter kita sa mga buhat nga hindi mayo kag aton pa pagahinulsulan. So kalma gid all the time, relax lang ha. Jo.
1: Okay lang.
0: Sige. Okay, thank you man Jo. Halo nga. Thank you. Sige. Okay. Baho. Ma, dila po sanay naman.

0: Sino na Mr. Rinante Pilina? Sino na si Ken ang papaya hapon? Mayroon lang kayong papaya niyaga hapon gili? Okay. Sige. Mayong gabi na si Muda pa Rinante. Kaki Kenta, mayong gabi na papaya gali hapon. Mga kaki-5, ini nga bahay na dulong na sa aton sa Bacolod Car Seller. Subong adlaw mga kaki-5 mo, tatlo kabilog nga biyos ang ginbakal sa Bacolod Car Seller. Ang isang taga Iloilo pa na ngayon pa sa Bacolod para magbakalagin sa Bacolod Car Seller, no? Ano ning Bacolod Car Seller? Sila diri ang nagamaligya sa mga second hand, slightly used, good as brand new ng mga salakyan. Nga mga kampiyon kag kondisyon ng makina, kumpletong papiles, kagkadako sang ila pwesto, dirili kang may opisina, ginsilayabla. Bacolod Car Seller, kung ikaw nagapangita siyang pick-up ng second hand, just like Hilux, Navara, Mitsubishi, Toyota, gusto mo Fortuner, Vios, SUV, Toyota Yaris, hambal ka lang kay ang Bacolod Car Seller, may aragin ginatigana si Muda. Ang imulang himuon niya is kunda ka sa Subong sa Kawayan, o kung ara ka na sa La Castellana, tawagan mo lang si Richie kung napangita ka siyang elf nga elf blanding nga ginakargahan. May ara man sila. May mga van man sila, ng L300 van nga pwede pang negosyo. May ara man sila nga van nga pwede mo ibiyahe, may ara man pang pamilya. May ara man sila sa Nissan Terra nga 2023 model. Nubo ang milyahe, dogin parking lang si Tagiya kinagpabrod. Tingin na hingagaw pabalik niya siya marato. Ingagawan niyo ha, ingagawan niyo Bacolod Car Seller, sila ni Subong ang ginakantuan sang nagabalakal sang second hand ng mga salakyan. Tanawag kay may Facebook page sila ho. Bacolod Car Seller, amo nang ilang alat sang Facebook page nila. Tapos tawagan ninyo si Richie Pidina. Si Richie Pidina, kaya mo ni siyang manager na. Naku-naku ng pwesto yung drilling. Siguro mga 50 to 70 to 80 ka mga klase sa salakyan nga pwede mo pilian drilling. Halin sa mga ining mga Wigo. Wigo Toyota, Wigo blani. Pagkanto sa Bios, sa pick-up, sining Toyota Race nga mga second hand, nga nubo milyahe, mga damol yung guma. Ang iyaya nga mga makina, kondisyon ginya, kagkompleto papiles. Kung na kang makal sa Bacolod Car Seller, pwede ka makal cash, pwede ka man ka-installment na kung makaparsyal ka. Apply ka sa financing, pwede man. O kung gusto mo, may ara ka na siyang old nga mga salakyan, gusto mo mag-upgrade, pwede sila trade-in. Bailuhan ay salakyan, kag presyohan ay kung may diferensya, amula ng imo yung ululian abis sila. Kung abis siyang pulang imo modelo 2012, nga Montero Sport, gusto mo maklon ang ibaylo ang Ford Everest 2016. So 2012, 2016, may mga diferensya gina sa presyo, hanay. So na ka mo rin lahanay, pwede kaya hindi ka nakakash out, dirili mo. Hindi ka nakakash out, kay ang kulang ni mo, pwede mo applyan sa financing. Kag sila man matigayon, ikasyo gina may transaksyon ka mumatabo, kag masira o kung maklose ang transaksyon, si Mr. Richie Pudina, ilibre yan na ang transfer nga pagproseso. Siya na bahala. Kag tapos, kapos taon ni istorya ho, nilip, hindi ka kayo nako ya. Kag kung ikam na ka mabakal sa Bacolod Car Seller, amis ang salakyan, amin nga slightly used, no? Good as brand new. I-mention mo lang naman yan mo kay Gino Lut, may discount ka pag ino. Karon, kung hindi kaya binatag-ara ka na subong niya sa may La Castellana, hindi ka man niya magbakas sa lakyan, kayo ay ka man plano, abe. Pero may nabatian ka, ang baka-isya mo, nga ato siya abroad, daw gusto niya sinanay kasi tatay at nila sila kastila. Maklan siyang, siyang pick-up lang ng Hilux. Tingin mo, on mo lang, kantoan mo lang dito, i-confirm mo lang, kagtawagan mo lang si Chie pwede na. Kaya kung madayon ang transaksyon, may ara ka premium nga as yung referral fee. Hindi kaya magbaka sa lakyan, pero may kilala kang baka sa lakyan, pwede ka ka-refer. Kag kada refer ni mo, tagaan ka siyang bonus ni Richie Pudena nga makayuhom ka mo lang, yuhomos tagislunggan, wala ka nakudako siyang iya bonus. Referral fee, hatag si mo. So, tiyan mo na mga kakipay, kung sino man na interesado, kag gusto ganyan mag- makalsang nga mga second hand nga mga salakyan nga masaligan, kantoan ninyong Macolod Car Seller. O tawagan ninyo si Mr. Richie Pudena sang Macolod Car Seller sa telepono 0920-973-1403, ha? Sa liwat cellphone number sang Macolod Car Seller 0920-973-1403. Mga kakifib, alas 10:41 na, iningabahin na dulong na sa aton sang DTX sa Coffee Mix, ang kampiyon nga kape. Di ka natimpla ko na yung mga kakifib, yati ang tasa lang yung ako niya ginatimplahan. Kaya ang style tanda niya, ang tubig nga ininiti, agabang langit. Kaya gusto ko daw puro, sabla, medyo maisyong-isyong timplaya. Kaya namor pagin siya gananam, dirili, kagkahamot, bila ka kanamit inumon. Pero ang pinakadabes gina yan, was matulon mo na eh. Was matulon mo na ang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Ara na dang dako-dako kag maayong nga binipisyo nga mangko na to. Kitungod puno ini sa Ampalaya Extract, chia seeds kag super antioxidant nga halin sa tubo. Ginalimpyuhan ng aton sistema sa mga hingko ni ginapagwa yan. Mayong arias banyo, mayong pangihi. Persado ka, energetic ka, dugay ka gutomon. Nami siyang memory mo, ay kanami lang. Ang mga asid-asid mo, nulagid. Mga nangasulab sa sulok mo, dulaon niya man. Any time of the day, aga o tugabi kung kagahon, pwede ka lang kainom din Tix Coffee Mix, ha? Bisan din ka man, ang style kanina siyang iban, may mga thermoflash ni Bla. Iniblang daw may mga sunudan sa tubing na cold. Pwede mo man na masunudan sa ininit. Ang iban nga nagabiyahin long distance, mga kakifay. Ginatingob nila limpyo agya timpla. Ang DTX Coffee Mix, 5 kasasye. Kag ginasulod sa ilay ang thermoflash, kag nagabiyahin sila long distance, samtang nagadrive sila, sige inom DTX Coffee Mix mo. Mga kakifay, basta kape, tandaan na gina, DTX Coffee Mix, nagakapi ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

0: bibigay ko be-edit picture. Dapat beautiful, gud ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
8: For Biotics. Makabulik sa pagtap

0: Pagkatapos ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics. Kasakit ang tiyan. Mag-Sportbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mag-Sportbiotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sportbiotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
6: Ano ang himuon ko?
5: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo

0: di kang inabala nila altero pa kulo.
1: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
2: K5 News FM, oras natin, we got a minute before 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna ka pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Inigabahin na doon na sa aton sang DTX Beauty Soap.
3: Siya wala pa nakatry gamit sa DTX Beauty Soap. Amo na ning hambon nga ginahulat at tasty nga nagamit ha? Kay man number one gede siya dulaon niya mga kagaw nga nagatiner sa aton panit. Kaginalimpyuhan niya gede ang mga yamog, mga oil, kang mga dead skin ginapangakas niya gede. Sa aton guya mga blackheads, whiteheads, subong man ang nga punggol ginapangayuya. Ginadula yung mga lap-up kang mga pikas-pikas. Kag may mga ang ining mga tawag natin, may mga wrinkles, hindi nahil mo noon, ha? Testingan ang DTX Beauty Shop kay Kadarsig siya magpaputi sa panit naton nga wala siyang hapdi. Preskong pamatsyagan mo, kag tanan nga baho sa lawas naton kakas mga kaki-5. Sa gusto gid magputi ang ilok, ang tuhod, ang siko, kag ang panit at naton abi sa guya kag bilog nga lawas. Listingan na DTX Beauty Show para gid sa bilog nga pamilya. Hapos na ni baklo na DTX Beauty Shop ha. Kantula ka mo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store o kung na Generics Pharmacy. Subong man sa inyo nga mga suki nga mga butika kag farmasya sa inyo lugar mangkutalang lihog, DTX Beauty Shop. Kung gusto nyo nga order sa online, pwede man ha. Available sa Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kag kung gusto nyo pagin mas barato nga presyo sang DTX Beauty Soap, kag iban pagin nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kag tulad ka mo rikta sa tanan nga klinika, di Alternativo Medicine and Wellness Center, kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical and alternative doctors, ha. Libre, wala siyang bayad.
2: Okay, hindi ka bahin man lundulaman sa aton los ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule, himo ini sa shark liver oil. Ang atay siyang mag-gish, nga ining klase nga mag-gish, dahil mo galing klase siyang mag-gish eh. Ini siya deep blue shark, no? Deep blue shark nga mag-gish, nga nagatinira siya sa dalom sa dagat, yan ang dalom nga parte sa dagat. May chimpo lang nagapaibabaw sila kag amoy ng chimpong pag-harvest sa ila. Ang siya iya atay amuna may mantika na da. Kag ginagamit ina siya nga bulong mga kaki-5. Puno ini siyang vitamina kag mga minerales kag mga essentials na kinanglanon sa lawas ng tao nga para mapagar ang mga nagatulubo nga sakit kag malatian. Ang DTX 500 o kung ini nga Dr. Pinoy Squalene Capsule, I mean, aprobado siyang BFAD, wala siyang overdose, wala siyang side effects. Pwede ka lang kainom yung bisan pulok, bilog, dili. Bisan the more mo yung inom nga damo, the more dasig ang alibyo siyang nga namatsagan mo kung ma-experiensyahan nato na. Ining may mga uric acid, may mga gout arthritis sa mga joints. Pinapagtunaw yan ang mga uric acid na, no? Muling rason kung nga nagapinitin siya kada sang sakit kag palamanog sa imong mga joints, ha? Kag ang kidney na ito, ginalimpyuhan niya. Nagbato man ni siya early stage ang cancer sa may mga dengue da. Dasing magpasaka sa blood platelets ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag may ari ni siya siyang oxygen nga dala dinig, supply rikta sa aton sinula, sa aton ugat kag sa aton utak. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mga ka-K5, ginatunaw yaman ang mga marang nga mga bad cholesterol sa aton nga kaugatan para makaagiligwa ang aton dugo kag para mapalayo kita sa high blood pressure, heart attack o stroke, ha? Madamo

0: pagid ang benepisyo ning Dr. Pinoy. Psoriasis, ginabulig ganyaman nga mag-ayo ikaw. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, biomatch may mga irregular menstruation, dysmenorrhea, menopause, no? Ini may mga depression nga promote sang happy hormones nga para mampawan ang depression dada. Kag subong man ining mayuma, prostate problem, gaaway man sa diabetes, dirili. Kadamo gid no nami gid Dr. Pinoy kung mag-inom kita adlaw-adlaw as our daily supplements, ha? Protection kag prevention. Dr. Pinoy's Squalene Capsule mabakal sa halos tanan nga mga butika kag farmasya. Dira sa lugar sa Himamaylan, diri sa Pontevedra, subong man sa Valladolid, San Enrique, Kabankalan, La Carlota, Ibi Magalona, halos tanan nga mga syudad kag kabanuhanan diri sa Negros Island Region, kag subong man sa Bilog nga Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya saliwat naman sa may mga problema nga gusto gini palabot kay J. Lolo, ha? Tawag na kamo, konteksyo na sa ating hotline. 0928-611-2263. What's ating Globe number? 0927-748-940. Good evening sa ating mga texters. Good evening, J. Lolo and Jerry Lee. Kadagab-ingit kami nagapamati sa programa ninyo. Si Baby Lynn sa Kubay, Barangay Kubay. May gabi si Muda Baby Lynn. Good evening, J. Lolo. Asla ko kung ano ang... kung ang D3 bio pwede maparisan sa iban nga alkaline nga vitamin C?
1: Mas na pwede, gipo mas nami may tisi. Nami may tisi, paris mo sa D3 bio.
0: J. Lolo ka nami gali sa DTX Coffee Mix. Ang, ko ano ni, kung lagyan ko ng turmeric herbal. Combination, no? Sige. Okay. Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Mati lang si Tarok niya. Napamati si mo kadagabi. Happy birthday. Ness. Happy birthday, Ness. Kuno, halin kay Tarok. 11:06 ang ating oras, mga kakay-five. Subong man, good evening sa ating mga texters pa sa online. Kay James Bornales, mayong gabi, J. Lolo, kaga Jerry Lee. Monitor na kami di sa may barangay Suay, Himamaylan City. Kaga mayong gabi man sa mga KSS officers of Himamaylan area. Mayong gabi lang, kaga madamo gid nga salamat, Jerry Lee and J. Lolo.

Ari dag isya ka problema. Nga tagaan ta problema. Tagaan ta siyang advice, ha? Good evening, Jirili at J. Lolo. Si Inday ni Gali siyang Bacolod City. J. Lolo, may tatlo ko ka bata. Imong isa, unan. May tatlo ko ka bata, nagbulagay kami siyang mana ko. Uy, kung dito nagtatlo bata, nagbulagay ba kamo? Nagbulagay kami, J. Lolo, kaya nadakpan ko siya. Ah, nadakpan. Nadakpan ko siya nga may babae siya. Kag nabalaan niya man nga may ara man ko nga lalaki. Uy! Patas, haw. Nadakpan niyang iyan ba na may babae? Puti siya may lalaki man. Di na binulaga yung sila eh, no? Ah. Ano bala ang dapat ko himuon luman? Ang problema ko, J. Lolo, palangga ko pa siya gyapon ba na ko? Pero may iba na siya eh. Gabay pa mabasahan mo ang akon nga problema. Okay, Inday siyang makulot. Mo nag-ano-ano ka man ng Inday ma? Kaluluoy siyang tatlo kakabataan. Dalahig sila siyang desisyon la. Nga pagbinulagay, ang kinanglanon sa kamataan hindi lang puro pagkaon mo. Guidance, kagpagpalangga siyang ginikanan, amo ang nagabuo pagin siyang ilayang nga pagkatao. Nagabulig sa ilaya pagtubo, mga ka-K5, ang pag, sa Tagalog pa, aruga. Ang pagpaatipan siyang ginikanan. May mga emotional kag psychological needs ang mga batay mo. Samtang nagatubo sila, nga ma-secure sila, nga ara ang ila ginikanan, nga nagatoy-toy sa ila, nagahatag siyang giya na magtubo sila nga maging mapuslanon sa pilakadlaw sa aton komunidad. Kung makita nila sa eskwilahan na iyang iba nilang mga classmates, magtinawganay ginikanan, arap lang. Daw ga question mark sa ila balatsyagon kag sila pangunahuna, nga way kuya tatayaw. Nga bulagay sila haw. So ina siya may ara ina epekto sila pamatasan sa ilang mga ugali later on. So silang biktima, in kaso ginman may mga pagbinulagay nga matabo sa mga ginikanan. Ang iban sina mayo lang kung ara ang iban nga pamilya nga magagiya, no? Kag may ara siya nga mayo nga paghuna-una kapag itsindi. Ang iba naman na yun, nag-rebuild din, Jirili mo. Nag-himo siyang problema sa aton palibot. So, ang iyang mag-contribute sa aton susunod, no? Piligro kag delikado siya. May mga amo siya na iyang klase siyang kamataan na ginabasol nila, na ginahimo nila rason ang sitwasyon sa pagbinulagay sa ginikanan. That's why nga naglain ang iya batasa, nag-rebuild din siya, kag nagapanghalit siya sa iya pareho. May ara man niya yung hindi man niya amuin ang iyang reaksyon, no? Ang iya yung batasan is nagapaninguha siya despite nagbinulagay ang ginikanan, pero may ara siya siyang panimuot nga maayo kag nakaupo siya sa mga grupo yung mga mabuot manbala. So, ti amuin na ang epekto sa kamataan. Ito yung problema, sinindi siya kay Inday. Nga daw, may luyag po siya sa bana niya. Problema niya. Kaya ang bana niya, may ara na iba niya ginaupod ni Gurun eh.

tatlo pa naman kami, log, paano mo ni buhion man? Ikaw gani kung kaisaya kung wala ka siyang panaminti yung source of income? Mabudayan kaya magbuhi siya kung galingon mo? How much more kung may tatlo pagiging kabuhi nga kabataan nga nagasalig si mo? Paano ni Garon kung ikaw lang nag-aisahan nun? Mayo lang kung may mga mayong oportunidad ka, mapisan ka? Pero what if, abi, kung wala siyang may nagabulig si mo kag wala ka man nagpangita sa pamaagibi? Di muna, bata gyapon ang igo, mga kakifayam, no? Bata gyapon ang mag-igo sinisang epekto nga hindi mayong bagay sa ilang pagtubo, no? Di, da-istorya ha, mana mo dahi, ha? Unagid, ang imuon mo, straightforward kaya, no? Concentrate kaya sa imo yung kamataan. Karon kung may ara ka man na nubyo, karon kung may ibang ka man nga lalaki, paano na karon may chance nga magbalik sa simo kay may ara man nga nag-akupar sa iya pwesto? Pero kung makanti kaya, anytime abis siya bulig siya nga ito nga mahal nga makaako, basi makabunggo siya one time kung makabugtaw siya, may chance pa yung magbalik kay tiya, makanti ka mo. See? Pero dapat mo gini-istoryahon ang banan ni mo, especially sa iyang responsibilidad kay obligasyon niya sa kabataan niya para mabuligan ka, para sa mga bata lang, anay. Pero kilanglan tiya mo na kung luyang mo yung magbalik sa simo, kilanglan niya hindi ka na mag-engage sa another relasyon. Kitiya mo na pamangkod na mo. Paano siya karon makabalik sa imo na kung may lalaki na nga nagapwisto na? Sa imo nga ano, nga kabuhi. Kag pangamuyo giday ha, pangamuyo gid sa Ginoo, nga para ma-restore ang inyo panimalay. Ma-restore ang inyo nga pamilya. Kag matagaan ka mo siyang bagong direksyon sa nga kabuhi. Kaya wala man imposible, di ba? Di good luck lang na si mo, Day, no? Good luck lang si mo. So, mayong pagin, mamangkot ka man sa mga DSWD, ano ba lang mga obligasyon legal sa mana mo o kung sa partner mo man ini regarding sa inyo kamataan para may ara ka siyang hibalo kakonsandiin kung may ara kita supersinti ngayon nabalaan mga kakifay. Dira kita magasugod sa paghimo sa mga alternatibo, mga opsyon sa mga posibleng nga solusyon nga pagkahimuon naton. So mangusisa giday. Hindi ka da magpahinimuko lang nga sige padalom da, paminsar da, kagwori. Mangusisa kagid. Anong mga legal nga responsibilidad sang imo partner kon sang imo bana parte sa inyo kabataan? So kung mabalaan mo na ina, kundi makapaminsar ka ba sa mga bagay mong nga pagkahimuon para nga matigayon, pamskan pa paano, masolusyonan ang imo yung kinanglanon nga pagpiporar, kagpagprikorar sang responsibilidad sa pagpadako sa inyo kabataan, ha? So, good luck si mo, Day, ha? Good luck, ha? Hindi kayo magkalipat, ha? Pangamuyogin mayo, ha? Okay. Alas 11:16, mga kakifay, ari pagid ang isa ka problema.

Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. May problema man ako, Jay Lolo. Party siya kon ko galingon. Law ay nag-gay ko guro, Jay Lolo. Grabe. Law ay nag-gay ko guro, Jay Lolo. Nga man. Law ay nag-gay ko guro, Jay Lolo. Nga daw wala gin may nagapangaluyag sa kon. Kaga siguro sa pamilya ko man nga mga palahubog 22 anyos na ko pero wala ko pa ma-experience ang magnubyo kay kulbaan ko sa pamilya ko. Anong mayo ko himuon, J. Lolo man? Grabe no. Di parehas tayo. Amo na ng edad ko dahi, sa totoo lang, may ba kong experience girlfriend to daw? Promise? Di, si ang ato ni Tersinder niyo, yan lang ay naging kuguro. Huwag yung ginmanig ang pangaluyag sa akin. Gusto ko gain ma-experiencehan kung anong nubyo-nubyo. Bow! Daw nag-ano naging guro, Jirili? Doon nag-anong panaw sila? Doon nag-gusto yung naging guro nga may nubyo na? Ahaya. Siguro, ining atong little sender. Damo pa man sa mga bagay nga makapalipay sa aton, magluwas sa nubyo mo. Kinanglan siguro may ara kita sa priorities in life. Ano gin bala ang aton nga goal o kung ang aton nga gusto matabo sa aton kabuhi? Ang aton nga definite purpose in life. Now, karunti, sumong kong 22 years old ka after 10 years, no? 32 years old ka mo. Di ikaw managyapon after 10 years, but then what kind of life? Nga may arak ka after 10 years? Amo na panumdumon mo? Kaya ang nagliligad, jaway ka nanda may mahimo kay tapos na mo. Pwede mo matunad, kag pwede mo makorek. Ang imong nga mga ginbuhat nga di maayo sa mga nagliligad, kung mag-abot na ang panahon nga dapat mo na yung tagaan sa maayo nga direksyon ng kabuhi mo by analyzing sa mga palpak mo sa mga nagligad, pwede mo makorek this time. Kaya hindi mo na pag-i-commit o kung pag-himuon paliwat. Kaya ang mga nagligad, huwag ka na dayayaya sa may mahimo kaya tapos na. Pero subong kag sa future, especially sa future, yan manug-abot pa lang mo. May ara ka pa yasang chance kag oportunidad nga maghimo yasang gusto mo kung anong life nga may ara ka sa pag-abot sang panahon. Mutanta after 10 years, 22 ka sabong, after 10 years, 32 ka. Kinanglan may imagine mong imo kabuhit, may 32 years old, may sufficient na kumulay ang income. May ginakaon ako ni, wala na ko gasalig sa ginikanan ko sa ibang nga tao. At the age of 32 years old, may savings na ko ni sa bangko. May tinaguan ako ni. Ha? May ara kaya siyang chance nga magpili what kind of life nga gusto mo siya palamuton mo. Gusto ko at the age of 32 may negosyo ko nga grocery. Gusto ko at the age of 32 okay na nga ako niyang financial security. Gusto ko sa 32 years old makapamana ko Amerikano. May ara kaya siyang chance maghimo pa siyang life mo ya kung ano maging luyag mo sa pag-abot sang panahon after 10 years, no? So amo na yang imo yang himoon as of now. Hindi mo lang na ipagpilito niyang puchimpong wala pa sa may nagapangaluyag si mo. Kinaglan ka malo kaya mag-organize ka mag-prioritize ang imo yang need. Ano kinaglan mo? Kasi wala ka naman niya ga-issue lang edad mo, kundi nagadugang lang yan mo. Kundi importante kaya ang future mo.
5 years from now, 10 years from now, muna yung imuya nga piparahan. If you are 22 years old today, kinaglan at the age of 25, may trabaho ka na nga makasustener kaya sang imuya nga kagalingon. Wala ka nagasalig sa ginikanan mo. May ara ka na ikagalingon mo yung ganar o kung income, may sweldo ka o kung may ara ka negosyo nga pagkuaan mo sang imuya nga kinaglanon. So, amo na yung imo ipayuridad. Ang imo siguridad. Ang imo yung stabilidad. Hindi yung imo abilidad. Sa paghigugma. Kundi abilidad mo, kung paano mo mabutang sa sigurado, ang imo future yung hindi kaya mag-suffer, bla? Hindi ka magpenitensya. Kay man may ari gani istorya, mga kakipay. Isa ka retired government employee. Nag-retire siya at the age of 65 years old. Di simple kung mag-retire ka, may arak ka siyang mabato niyang kwarta, di ba? May damo na siya nabatsyag sa lawas, di rili. Nag-maintenance na siya sa iyang problema sa health. Karon, mag-pag-retire, nakabaton sa siyang nakong kwarta, abi, as retirement fee, abi. May ginbuhin niya man itong iban nga para ibayan niya sa mga kautangan niya, bi. Ang nabilin mga kakipay, ginegosyo niya. Di mayo man o, manegosyo ka to sustain sa kabuhi mo eh. Di at the age of 65, abi, tagaga pagit another 20 years. Kung may kwarta ka malang, ano naman himuon mo para maruling mo, abi, sa para sa daily sustenance ni mo, sa daily needs ni mo, kinikilanlan na... Huwag ka naman ubra karitel ka, di manegosyo ka. Di mo ginaginubra siyang isa karitard employee siyang gobyerno. Nanegosyo siya. Karoon anong negosyo ya? Ang negosyo ya bugas. May bugasan sa jirili. Karoon wala siya masyado experience kati most of his life nga ginhatag ya bilang empleyado sa gobyerno. Do kulang malang iya malang nga kalaman. O kung ang iyang experience about business, no? So, the rest ang iyang mga dako nga portion sa kwarta, gin-invest niya sa negosyo nga bulugasan. Now, karon mga kakay-five, ang natamo, isa ka besh may super bagyo nga may nag-super bagyo. Ang iya nga pwesto na bahaan, nabahaan ang iya pwesto. Kaging natabo mga kakipayb, ang halos tanan niya gabugas, siguro 80% nagkalabasa gid. Kay grabing baha, kay grabing ulan, kay super bagyo. So kung mabasa ng bugas, ni mo na naiya mamaligya ya mo. Kaya lang alang tigangon mo na iya nga pila ka sako, to si Quinta Sakos, guro. Tigangon mo na bilog, di mo na guro matigang, di mo na mabulad, guro. Now, garon, ining tao ni mga kakivibe, nagilibion siya. Sisipin, hindi ka mag-ibi. Grabing ibion niya. Kaya tungod, sa anong rason nag-ibi siya? Tungod na perdi siya sa iyang negosyo, isa na dira, no? Na-perdi ang iyang investment, ha? Pero matuntuon na din ang kaperdihan niya dira, kamaloka, no? Hindi kwarta, hindi man bugas. Ang dako yung kaperdihan is, kamaloka, no? Oras. Ang time. Ang oras... nga hindi yun na mabalik ang iyang mga tinuing nga nagligad nga para makatrabaho sa liwat for the next years kag mag-retire sa liwat kag para makakwa sa retirement fee liwat kag magnegosyo pa liwat. So hindi yun na mabalik kasi siyempre 65 na siya, gasaka na lang yung edad mo, why na i-gaysol mo? So ang perde again is hindi yung bugas, hindi yung negosyo, hindi man ang kwarta nga nadula, be. Kundi ang oras nga hindi mo na mabalik.
hindi mo na mabalik nga mag-empleyado sa liwat, nga mag-servisyo siya for the next 30 years. Kati 65 na siya, may nambaton siya. Hindi na mabalik ang oras nga mag-empleyado sa liwat, no? So, mo na giyang ginawawaw, okay? Kaya nga man, hindi na mabalik ang oras mo. Nga para nga makatrabaho sa liwat, para makaretire siya, kag makaangko naman sa another retirement fee, kag makasugod sa negosyo. No, hindi na eh, no? So that's why ginahambal niya, time is gold. Time is gold. Hindi mo na mabalik. Precious kag malahalon ang oras. Hindi mo na mabalik eh. Now, di mo ina, samtang hubin ka pa, ang imo himuon, piparahan kung mag-ara ka na sa mga amo ng edad. Hindi kay kunding katunyan ng edad, dito ka pa mapinitin siya kang magpangamudlay. Subong hubing ka pa, didikar ka sa pagpangamudlay kapag istabilar sa imo yung kaugalingon para sa pag-abot sa panahon nga mag-edad ka na yan, may edad ka na, retire ka na, tawhay ka na. Kapi-kapi ka lang kang lagaw-lagaw. Hindi kay may edad ka na, pareha siyang akunto yung nasakyan sa una sa pag-uso sa tricycle ay ang edad sa driver sa tricycle daw hindi na ganit kasikan mo. Siling ko, pila ng edad mo, Joy? Niya ako, 78 na ko, sir. Daw hindi na siya kasipa, dili sa sikan mo, tricycle la. Siling ko, 78 ka na? Sikuti nga, sige ka pagyapon sa sika daw, nga may edad ka, di ng kabataan mo. Nya, wala ko kamalo, kundi na sila, ha? Siko pila kamilang bata mo, nya walo? Kung siya walo mo kabataan, wala gin may nakadumdum si mo? Nya, sir, wagin bala, sir? Kung anong obra mo siya now? Niya siyang hubin mo ko, nag-security guard ko. Ti ang akong talan nga mga ginpangmudlaya, ginatag ko man sa pamilya ko. Ti subong daw naglapta sila, may naman ko asawa, malo na ko. Ti huwag ko kamalo kundi na mga bata ko. Kasubo siyang iyang pag-istorya mga kakifive. Wala mo siya ginapangita sa mata ya, o sa mga kabataan ya. Siling ko tinga, hindi ka na lang aming mag-pauway na lang kay may edad ka na. Nyate, kung hindi ko siya mag-tasikad, wala mag-kuobra manabalaan. Kaga, gatasikad ko nadlaw para may bakal ko sa tunga kakilong nga bugas, nga para may makaon ko. Grabe, no? Siling ko, Choy, kung tagaan kami siyang panahon o kung siyang isa kagayunan, ano ang gusto mo matabo, abe? Ya, gusto ko tani mabalik ang chimpo siyang kusog pa ko. Siyang mga edad ko, mga 30 pa lang, nang may persya pa ko blao. Sining ko nga man. Ya, kung mamalaan ko malang amuni ang edad ko nga 78 nga nagapangamudlay pa ko para makakaon, kag wala malagali may mabulig sa ako na bing wala man nakadumdong kabataan ko, tani kung pwede pala mabalik ang panahon, sir, nga hubin pa ko, guro masupport kiko kwarta mo. O kung himuon ko ng tanan nga sa pag-abot sa magtigulang ko, hindi ko magpigado, bla. Kaya inugbakal ko siyang para sa arthritis ko, doon hindi ko kabakal. Hindi ko gani kabakal, gani siyang ako nga kalanunon. Kung nga pwede lang, sir, nga ibalik kong panahon sa una, tani nag-support ni Kukorta, kaginhimo ko ng tanan, nga pamaagi kung paano nga mag-angat ang akon nga siguridad sa pangabuhi sa pag-edad ko na. See, grabe, no? Kaya muna, mga kakifive, nga sa atong nga letter sender, 23 years old ka pa lang yan. Hindi kinaglan nga nga magnubyugi dayon, ah.
Kinanglan may ara kang tawag naton nga goal setting. No, may goal set kamla. Ginatagaan mo siyang planong kamuhi mo. Kindang parihas bala siyang tawag naton ng football blani. Nga sige lang sila sipa na kung wala na sila siyang shootan na, sige lang sipa ang sipa na eh. Wala siyang shoot la. O kung sige ka lang na bugsay siyang imo maruto na siyang, huwag ka kamalo kung hindi ka madungka la. So kilala may ara ka nga definite plan sa imo kabuhi. At the age of 22, after 5 years, 27, may ara ka bala siyang ginatawag nga ginaplasta sa kagalingon mo. Because kung sa pag-abot sa panahon, ikaw man nagyapon magbenepisyo eh. Ha? Kung magplano ka kag you put into action ang mga plano mo, or mapabaya ka na lang kung anong maabot na kagpawala ka na lang, ikaw man nagyapon na matubang sa kabuhi mo. It's either benepisyo or sakripisyo. So, pili ka lang da. Kaya pagpili, libre mo. Way man bayad. So, nagadepende ang aton yung choices sa pangabuhi naton. Base sa aton nga gusto. Di may kalamanan, may gusto yayang lang dauan lang siya, no? Dauan ka lang niya, kagtapos gusto, yung, gusto mo yung mag-abring langit, kagdagdagan ka korta, di hindi na yung imagination, ha? Kinaglanhin mo, mas tanghubin ka pa ya. I-involve mong kagalingon mo sa mga tao nga may mga direksyon, may mga handong. Because ang success and failure sa tao mga ka-K5, nagadepende sa matasan, nagadepende sa imo pangunahuna, nagadepende sa imo nga kondisyon sa paminsaron mo. Because base sa ito niyang research, na 10%, no? 10% skills and 90% attitude ang kinanglan nga formula in order nga mag-succeed kita sa aton nga pag-abuhi. May ara ka lang 10% yung abilidad o kung imo yung nabalaan kag may ara ka siyang lako nga kabatasan nga para magpaninguha. Parehas kay Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao hindi na siya mayo magboxing gina. Sa pagsugod, hindi na siya mayo magboxing. O galing lang, may ara sa sang 90% nga mental attitude. Nga magpursige, determinado, may handom, kag willing siya mag-sacrifice, kag bayaran niya pagsikripisyo, pagi siya pag-training para mag-succeed lang siya. So inatanan mga batasan, mga kakipipe. Tapos nag-upod ba siya sa mga tao nga nagapati siya iya nga mag-succeed siya. Pero number one, gin dapat magpati, hindi ang tao nga ara siya sa palibot mo, kundi imo ko galingon, dapat mo ginya una patihan. So si Manny Pacquiao naging world champion. Siya subong ang the only 8 division champion mga kakipipe sa bilong kalibutan. Pero sa pagsugod, hindi na siya siling muna sa dayo kasagad, ha? Kundi ang 10% yung abilidad gin-develop sa 90% yung positibo nga mamatasan. Ikaw, Abi, for example, cum laude ka, honor roll ka sa inyong klase. Mayong imo grades, 90 honda, wala kaya below 90 being a grades. Pag-graduate mo, ginatungtong mo lang diploma mo, kag tamaran kaya mag-ubra? Tamaran kaya mag-apply trabaho? See? Bisan ano mo ba kaalam, pero kung ang imo batasan tamaran, hindi kaya determinado kag porsigido, hindi kaya positibo, ma-failure ka mag-yapon, bisan o kakalam? See? Mayo ka mag-drawing, mayo ka magpinta. Pero wala mo ginapisanan, wala mo gina-develop ang imo abilidad. Kung may mapadrawing si imo da, dasun lang ka, apoy pa ko, tamaran ko. So mo na mga kaka-5, attitude, 90% gin.
sa kinanglan nato nga para mag-succeed kita sa life. Ang nag-abot sa aton o kung nag-ahulat sa aton sa future, it's either success or failure mo. Kapaslawan o kung kadalagan, di kung ikaw abi papiliyon sumong ang future maabot pa lang 5 years, 10 years from now, anong piliyon mo? Success or failure? Siyempre tanang kita gusto maging successful. Hindi kay hala gusto ko yung ma-failure. Ha? Nahoy pa ko na masyado kabati niya ang tao gambang nga gusto ko yung kaghandong ko sa kabuhi ko nga mapaslawan ni kuya. Gusto ko sa kabuhi ko ma-failure ni kuya kag tapos mas gusto ko masubo-subo ni kuya kag ma-failure ko. Hindi kaya normal. Kalamanan sa atin gusto kaya siyang success. But then, anong sikreto? Batasan. Kinanglan, may arak ka siyang positive mental attitude. No? Disiplinado ka, determinado ka. Kag dapat, amuneo, ang sikreto is attitude 90%. Paano mo ma-develop ang attitude mo nga 90%? Nga maging positibo ka. Upod ka sa mga tao nga positive. Upod ka sa mga tao nga may handom. Kung may hala ko kilala, hubin ba na siya? Ang iya ginaobdan niya, medyo may mga edad-edad niya bla. Nagapamati lang na siya, kay nagapamati sa isang wisdom la. Wisdom sa may mga edad sa iya. That's why nga doon ka-advance ang iya paminsaron, even though hubin ba siya. Tungod, nagaupod siya sa mga tao nga may experience sa kabuhi bla. Every time magtipo na yung may mga edad, ginistoryahan about negosyo. Ginistoryahan kung paano mag-tinad ang kabuhi. While nga nagpamati ka nila, gina-absorb man sa utak mo eh. Gina-absorb man sa imo yung pinsar. So gina-influensyahan mo ang tawag nila nga mental attitude. Di parehas ni Bla, kung ikaw nag-eskwela, upod ka sa mga tao kung mga classmate mo nga nag-escape, ano matunaan mo be? Kung paano mag-escape eh? Upod ka sa mga nagapangunigo, ano matunaan mo? Kung paano magkunigo eh? Upod ka sa mga troublemaker, mga basyagulero, ano matunaan mo? Kung paano maging basyagulero? Upod ka sa mga kawatan, bla? Ano matunaan mo kung paano magawat? Upod ka sa mga nagabisyo, nagapalahubog, nagainadik-adik. Ano matunaan mo kung paano magbisyo? Upod ka sa mga maalam, bla? Matunaan mo kung paano ka mag-alam? Sa Mochilingon, ara sa aton ang choice. Depende sa aton nga goal set. Depende sa aton nga desired goal sa aton kabuhi. Anong gimlang gusto mo sa life mo? 5 years, 10 years from now, successful ka. So, kariglahang imong mental attitude, pa-influensya ikaw sa mga imong palibot, provided inang ang mga tao nga mag-influensya si mo, nagatuon sa gusto mo matabo sa kabuhi mo. Kung gusto mo maging negosyante sa Pilakadlaw, upon ka sa mga negosyante. Kung gusto mo mekaniko ka, upon ka sa mga mekaniko. Papa-influensya ka. Gusto mo mag-adek? Upon ka sa mga adek eh. Depende sa gusto mo eh, no? Nibla? Kaya ang gusto naton, ang choice naton, way man problema, kay way man bayad mo. Depende niya sa gusto mo. Kaya ang gusto mo, ginaparisa na siyang desisyon. Bisan gusto mo, kung hindi ka magka-desisyon, wala may matabo. Kaya ina siyang bagay, ang gusto, kaya ang desisyon, amo na isa sa mga powerful nga mga bagay, nga ra sa aton. Amo ina nag-determine sa aton nga palabuton nga kabuhi. Ang gusto, way bayad. Po anong gusto mo? Sabi yung imo kabuhi na future. Kung na muna gusto mo, desisyonan mo. See? Decision o gusto kang decision, choice and decision. Nako ini nga influence kang epekto sa imong life in the future between success and failure, mga ka-K5. So sa atong letter sender, you're very young, 22 years old, pa-influence siya kanay sa mga tao nga may mga sense of direction sa kabuhi.
May mga lagko yang nga planos kabuhi, bla mga handom nila da. Hindi kaya mga siling pabaya ka lang. Kaisa lang tang buhi ni. Kag sa future, ikon bigado ka, di mapapinitin siya kagigiway kinugbakal mo. Pero kung nakatuon ka, kag nakapangusisya ka, kag naka-research ka, kag naka-observa ka kung paano mga pamaagi, mga inisyatibo sa mga successful people nga ara sa palibot mo, somehow, may influensyahan ikaw. So, ang influensya, mga kaka-K5, sa aton palibot, importante sa aton success and failure. May ida na letter sender mga nobyo-nobyo. Ngita na yan, naya siya mga mayo nga mga bagay nga makahatag si mo prosperidad sa palabuton. Ay imo ka na yas ang imo yung plano sa kabuhi mo yung mag-successful ka. May nobyo mong siya wala, dayon ang imo yung future, masana kag bastante kag prosperos ang imo yung palabuton, secure kaya financially, emotionally, mentally. Kag sa tanan, importante gid ang imo nga mga handom, upod mo ganyan dapat ang aton mahal ng Diyos.

0: alas 11:43 na mga kaki-5. Ini nga bahin na dulo na sa aton sang Gina Seafood Restaurant, ha? Mabreak tanay kadali, ha? Mabalik kita. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lamas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihinig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
7: Sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
10: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Moderna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Moderna Capsule, kaya nga akong ginabatyan, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
16: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
15: mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
17: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
20: What is love meant to you?
21: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
22: Paano kung nabalang lusutan lo?
20: Would it be there to comfort you when you need it most?
21: Kutsutan eh kung bala paano mag-work ang amunin.
20: Or will you still be there to fall in love again?
22: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
0: Shabat, Chibo! Muyong ah! Okay, mga ka-K5, di magkalipat ang aton nga direksyon. Basta gani seafood restaurant. Ang aton katuan, Gina Seafood Restaurant, ha? Para sigurado nga wala inulsulana kag wala basulay, bla. Kay man experiensyahan ko na, mga ka-K5, nga ang mga kilala naton, kundi pa yung nag-apit-apit, bla, niya na nuning isda, mano. Uy, na ni Sabor. Tungod ko ron, nabana, bla, ka-pressure, bla. Tungod yutay, nandititakaon, kayutay kakaon, diyo. Igo mo rahon, mga kakipay, uy, na Sabor, mga isda nila, tama na ka-pressure, bla. Kaya magko, uy, kasyang damo nga customer. Ambo silingon, ang imusta, karan lang sa pressure, para ni malumok, eh. Where asa Gina Seafood Restaurant ya mga ka-K5? Adlaw-adlaw yaya, customer gabaha niya mo. So kinaglagi sila, mastakin sila bag-uya. So mga isda, mga seafoods that ya, sigurado ka sa Gina Seafood Restaurant. Fresh kagay kag bag-o, ganyan permi. Kagkabarato, Jirili. Kagkanamig yung timpla nila, dasang luto nila. 10 minutos lang yan, makakaon ka na mo. Pili ka na siyang ilang mga bestseller na kung sa tinola o kung sa sinigang. Pili ka lang isda na. Ang tanan nga mga seafoods na nirili, no? Katulad siyang kasag mo ka nami, gino? Kada abri mo na iya siyang lukaba sa kasago, basta babaye, may aligigid nga nagahilong. Gahilong tang ang aligi mo. May arap mo sila blue crabs, ano? Pasayan nga naglagko sa dagat, kanami siya sabor. Butter garlic shrimp naman na iya. Tapos tilawan nyo man ang sisling nga manumbok, labas sa pagkanamit man nga. Ang gila kinilaw nga tangigi nga may itlog nga pula, oh, the best, dirili. Tilawan nyo man ang gambas nila, dabla, nga may ining gambas ni, no, pasayan ni siya yung ginpanitan siya. Tapos ginluto sa sarsa nga pula, nga sweet and sour, nga may, nga medyo may kahang gamay, bla. Kakanamit namit siyang gambas na ginas mo. Ang ila pagin nga kalamaris nga lukos, bla, nahaw. Mo bestseller man na jiling ilang kalamaris sa pagkanamit namit sa kalamaris sa Ginas. Ang lokos nga ng mga butkong kadlagko na pwede mo isugba mo. Mo ganahan kagit yung aman, may panakot sa sulod sa tiyano. Now, karon mga ka-K5, ako ang style amunin. Ang ikog siyang gingaw, ginapapakas ko. Kag ginapahulom ko kadali sa ilang hulom na blang. Kaginasugba, mo ka namit siyang uikog siyang gingaw, gali siyang bahon dyan rin eh. Kaya muna mga ka-K5 ha, subong ang aton nga mga selebrasyon, okasyon, o kung simple nga kaon-kaon lang ha. Dalaan na sa Ginas mga bisita, tadao ha. Hapos lang sila tultulon, likod lagi sa 888 Chinatown Square, Barangay 10, San Juan Street. Ah. Kili dalan lagi, parkingan, way problema, perti kalapad siyang parkingan. Ah. Damo sila waiter, ho, kadasik sa servisyo, dasik ang luto ay, limpyong lugar, pili ka lang da. Kalapad siyang dining area nila na, ho. May aircon kag may function room sila. Na pwede mo gin makupar ang ilang function room kung may okasyon ka para sa mga private mo yung mga pagtipon-tipon na birthday mo. pwede mo lang mag-contact si Ma'am Gina kag mapareserve dada. Ang function room nila may first floor kag second floor kag mga nami, laki magugin himo dirile. Air condition na kag may winter ginay nga nagatinder si mo kung ako paron mo. Tawagan mo lang si Ma'am Gina kay kahapos malang si story hong kakabuot malang ni nga babae ah. Ara dang iti ang cellphone number sa ano ni sa atong nga Facebook page, ilagali nga Facebook page. I-type lang Gina Seafood Restaurant ha. Hindi magkalipat ha. Gina Seafood's Restaurant mga kakipay. Medyo kabos ng oras na ton, may dua pa kita tanik ka problema ng pagbasahon, pero I think taga-anta ni Bing isabi, no? Kainin ini naman ang problema ni Ramon, no? Ramon? Mon? Sang taga din ni si Ramon man? Taga-kandun eh, no? Mon, buwas ko lang ni Mon sa hagap, ibasahon mo na. Kaya nauna ni isa, ho? Oh. Okay. Ha? Si Ramon na unahon. O, si Ramon na lang kung unahon, si Ramon. Ramon, ikaw kung unahon, ha? Okay, good evening, J. Lolo. Ako gali si Ramon, 26 anyos. May gamay ko nga problema, J. Lolo. Anong buhaton ko, Leo? Anong buhaton ko ni J. Lolo, man? Ang problema ko kay ang akon balaugangan, palahubog gamaoy. Ano ni man kay ako permigi na mauyan niya na pabarangay ko naman ni siya, J. Lolo, pero wala gyapon sang solusyon, na solusyonan. J. Lolo, paliho ko laygay. J. Lolo, anong dapat kong himuon? Taga-kandunin ko. Okay, budlay na. Ginatripan ka siyang imugangan. hindi lang pagsyapa ka, kag pangamuyo lang ha, nga para nga mag kalma ka, kag magpangamuyo ka lang yan nga, para nga masudlan matuma yung espiritu ulo yan lang. Or mayo man nga maglikaw ka, palayo ka, nga hindi na maglabot sa punto yung nga maglabotan ay gamuna. Toon kiti siyempre maoy na siya karoon. May takabaloy ako ano yung pinsari sina. May gut-gut siya si Muti. Kung mag-amuma lang na, distansya ka na eh. Kag sa pag-distansya mo, paninguha ka lang yan. Nga mag-improve yung pangabuhi mo kay ini mga upang ini mo. Di kung mag-amuma lang na iya wala siyang arigluhan na eh. Wala siyang solusyon, kag wala siyang tawag naton nga intensyon nga maglinong kamuda. Di kilala palayo kagida mon. Kay hindi naton mapaktan ang dasyon nga mga bagay matabo mo. Tungod may ara na siyang hindi pangitsindihan ay kag sa lawig na gurong nga mga tinion nga ginamauyan kada niya. Base ara na sa pinsar mo. Madipinsa kagin o insider nga, ha? Madipinsa kagin sa kalingon mo, kaya hindi kaya magpabaya mo. Di karawin takabalo, amon ning realidad. Magmaoy siya kung may armas na sabi karon. Si Manu kami karon. Kundi mabato kagin ka madipinsa sa kalingon mo, hindi na natin pagulaton na Ramon nga mag-abot ina sa punto. That's why pangamuyo kagin, kang the best mo na yan mo nga pangimuon mo, palayo kang gidaya mo na. Palayo kang gidaya. Amo ining upang sa imo yung kabuhi. It's either ikaw madisgrasya na kung siya madisgrasya mo. Kung amo ina, wala siya sang luyag na mag-ariglahan na ikaw mo. Palayo ka na mo na. May pangabuhi kaya mo. Ang ngita kaya sa mga lugar nga kung sa diin, pwede ka magtinaan. O kung masya mo managani, isa karason nga ginamuya kasi na para magpalayo ka mula. Kaya hindi ka gina magtinaan kung may mga upang. Budlay na yamon. Kay mayo lang kung makontrolar mo. O kung makontrolar ya. So, para wala lang ginamon niya sa risgo, akong suggestion, palayo ka na muna, palayo gin.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City.

0: Oh, correct na.
1: Oo, correct.
2: So, kung gusto ka mag-hubin, tapos gusto ka malayo o dugay ka mag, ano, dugay ka nga magtigulang, take your DTX 500 and Mighty Seal. Ang tawag lang mga sekreto sa una sa mga katigulangan nga ang agalawig sila. Palakaon kuan sila mo? Palakaon gulay. Damo prutas. Di puno man sa antioxidant, di ba?
0: Correct.
2: Di kita subong, do, hindi na mahilig magkaon damo gulay, hindi na mahilig magkaon prutas.
1: Uy, kamahal man, Dr. Ramin.
2: Siyempre. Ipaagi na nato sa gitawag supplementation.
1: Amo
2: na nga, permi na mo na ginabalik-balik dari ang pag-inom sa DTX 500, pag-inom sa Mighty C, makabuligid sa mga kautura na to, nga gusto nga maglawig pa ang ilang kabuhi dari sa kalibutan. Sir Boy, dugang ang mga health benefits.
3: Ang nami sa DTX 500, may kampyo ng iya antioxidant, pinakataas, no? 1.3 million sa ORAC scale. May upod pa kininga charantia. Charantia is an extract from alin sa ampalaya, no, alin sa margoso, that increases also your potassium absorption. Once may increase ang potassium absorption mo, ganubo dayon ang imo sodium because they are indirectly perpendicular to each other. Kumbaga, kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So if you take DTX 500, you improve your potassium absorption because tungkol sa charantia o ampalaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure. Hambal nga Sir Kevin, kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo water level or as ang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero kung may potassium ka, gamat-amat dubo, nakigagupod ang sodium sa imo ihi kung taas imo potassium kung ga DTX 500 ka.
2: Dugang health benefits sa mga kautura na to nga pala inom DTX 500, Mighty C kag Pure C, siyempre malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan, ang komplikasyon sini, hindi basta-basta, Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata. Pwede nga maguba ang imo nga korason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy. Oh, pero okay, si engineer ya wala na diabetes, sa manang permitindog ang Manoy.
3: Makabulag.
2: Oh, so importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga kung gaginakulang nakalamay ang mga ang gitawag market, Sir Boy. Inya ikaw gali ang kuan damo kalamay.
3: Ikaw gali ang hoard
2: mas kalamay. Pinakadelikado matabo kung taas ang kalamay o ang blood sugar sa imo nga lawas nga, the more nga damo kalamay, the more nga damo blood sugar imo lawas, the more nga damo free radicals. That's why importante diri nga adlaw-adlaw inom gid DTX 500, inom Mighty C para nga ano, malayo ka sa komplikasyon. Kaya nga ining diabetes gitawag nila savage killer. Ang matamaton kanya patay ni utdan imo tiil, bulagon kanya, dugay-dugay guba na kidney mo.
3: Okay.
2: Dugay-dugay wala nakakalipay. Amo na nga importante. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500, Mighty C kag Pure C. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
4: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: Imong blood sugar test.
5: Ilatong score ganit?
6: 470.
5: Nagtiko 2
6: sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang imong blood sugar?
6: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500!
2: Pero importante, Sir Boy, ang ano?
3: Hamot ilok mo.
2: Hamot ilok mo?
3: Hamot ka, no?
2: DTX Herbal Soap.
3: Nga ginpabakod, nga ginpahamot pagid, no?
2: Amo na na ang ihabo na ton, Sir Boy, kung maligo na.
3: Ay, oo na. Kung detox man lang sang lawas, nga paligo ka,
2: especially sa guwa.
3: DTX Soap ka na.
2: Yes.
3: No?
2: Kag, hindi paglipati nga magamit gid sang Clinica Diofresh para hamot ang ilok, hamot sa tupad, hindi mag-stress ang imo nga tupad, kag siyempre, hamot ka all the time.
3: Kay ang Clinica Diofresh with VCO, ang VCO ini kaya tapnaon mga mikrobyo gayal ang fungi kag bakterya nga ka-cause skin diseases kag gapabaho sa imo lawas. Isa na da ang ginatawag mga mikrobyo nga gatugas ang underarm body odor. Ang Clinica Diofresh makagatag simo sang 48 hours of freshness kay ini nga mga mikrobyo ginapatay diya ang source sa pagbaho sa imong ilok. That's why, gaamat-amat, hamot ang imong ilok, gahamis pa, gap amat mat maputi kay ang BCO gapataas ang imo glutathione level may vitamin E that's why gamat amat hamis ang panit sang imo ilok
2: ang kapi nga may

0: antioxidant, Doc Sam. Pero yes, may ginato gina-recommend. Upod ta mga pikay. Sir Iljan Castanyo, no?
1: Yes, DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Antioxidant, ha?
0: May amargoso.
1: Mga pitati, piliyon ta ang kape nga nami na may antioxidant pa. Nagugasan, sir boy. Tapos na paligo, tinlo ng lawas. Makinilan, tinloan naman ang imo nga mga selula.
0: May amargoso, may disugard sugar cane.
1: Yes, DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, sir boy.
2: Kape ka na, ga-detox ka pa. Pero kung may budget ka, pero ikaw diabetic na, hypertensive, or may cancer ka na, dapat ang kape mo, super amligid si imo, mag-DTX Premium Coffee ka. May ergotionin, the herb of immortality. Ang nami sini, ginduangan pagkits ang pinakakampiyon, no? Ang pinakabasko klase nga antioxidant nga makita sa DSE, nga ara sa DTX 500, ara man sa DTX Premium Coffee. Ang sweetener, stevia. Why ganyan nagpataas ang imo blood sugar, kampiyon ang tamis, and healthy and natural. That's why, kung may budget ka, kagusto ka maglawig, DTX Premium Coffee, pero kung gusto mo
0: amo ning kape, sir boy, nga ang sugar, ya, sugar free.
2: Sugar free.
0: Dili free sugar.
2: Hindi niya kulang nga tawag nga table sugar ang ginputang stevia niya.
0: DTX Premium. DTX Premium. Tandaan nyo na, medyo may kabalan, tungod kay ang mga ingredients, mahal-mahal man ka tama.
2: Si Sir Kevin, niya may-ari niya may ginadugan pag ginisa sa DTX Premium. Anong ni ginapuga mo, Sir Kevin?
3: Ginapugaan namon sa duwa ka D3 Bio. Luwas sa ginapuga namon nga D3 Bio sa DTX Premium, no, ni Sir Boy. Ang amon kape, naganamit pa ang sabor. Kaya naga-creamy.
0: Gananam siya.
3: Naga-nanam, no? Luwas na naga-nanam, mas nag-healthy pa. Kaya nga, ang amon nga...
0: Bulletproof coffee na eh.
3: Ang amon immune system may back up na halin sa medium chain triglycerides nga makuha naton sa Clinica D3 Bio.
0: So, amo na suggest na to, Sir Kevin, sa mga daw ayawan, budlayan, bla magtulon sa, no, sa soft gel sang D3 Bio, ibutang nyo sa kape, kampiyon ang epekto. Sige. Ang sekreto ni engineer, permi na mo ginabalik-balik, gainom gid extend food supplement for men. Nga, ganami ang blood circulation. Kag, isa sa mga pinaka na best gid nga sekreto ni engineer, gapamasahi gid siya, kaisa or kaduha sa isa kasimana, gamit ang liniment. Pero, Sir Boy, kabloka, ang liniment nga Santon, i-upgrade mo na.
2: Ano nangalan niya na, Son?
0: Siyempre, DTX 500 liniment.
2: Bantayan. DTX 500.
0: Ito na rin, change na. No? Kung may ara man amo na, tiindi na amon nga produkto.
3: Mas ginpa-epektibo.
2: Mas ginpa-epektibo. No?
0: Yes. So, amo na, bantayan ang mga produkto naton nga palaaboto.
4: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
5: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
6: Sa katlo, kapila ka mag-inom?
5: Sa
6: DTX 500.
5: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
6: Subong, kamusta?
5: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-ginibatsa.
4: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako galing si Abigail Loser, isa ka estudyante. Ga problem magid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit tayo na kong ulo. Kaya inom ko Mighty C. Alkaline Vitamin C.
8: Kagsubong ka namin isa kong paminsara.
4: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahalan
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
4: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
0: Anyway, tuta sa topiko na to, all about D3 Bio. Ano ang mga health benefits, Sir Boy? Sa talk ni Doc.
2: Talk ni Doc. Thank you, Doc Ramil. Subong nga adlaw ton anta, paano bala si D3 Bio makaamlig, makabulig sa imo cell membrane, Doc Ramil?
0: Damo na hadlok, Sir Boy, isang tambok. Kay ang coconut oil is tambok. Mm-hmm. Pero why is la madlock sa tambok sa baboy? Tambok sa karne. Pabalo naton nga ang tambok nga makita sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Amo lang ni ang mantika nga wala kaagi init. Once nga wala kaagi init, safe ka, wala delikado. Ang mantika nga wala kaagi prito or init. That's why ato nabalaan nga aton nga mga cell membrane sir boy, ang foundation sina is lipid or ining mga tambok. Ikung wala na sila sir boy, paano magfunction ang imong selula? Wala sang may maputos, wala sang may mabulig, nga mangin healthy siya. So isa sa mga components na amo ang lipid. 40% sir boy, no? Ang function sina. So deserve as structural components ang aton nga cell membranes.
2: Meaning pa,
0: si gapunction siya as energy nga energy storehouses, kagapunction siya as important nga gituag signaling molecules. Kung wala na ang lipid sir boy, hindi na sila maging tsindihanay. Oh, wala sang messages nga may matabo. Pero ang nakanami lang sir boy, kung may ara ka Clinica D3 Bio, may ara ka sininga D3 Bio, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly nga man. Di ang ato niya Clinica D3 Bio sir boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid nga naga-specialize sa again sa gituag lipid peroxidation nga kinahanglan sa health sang imong nga selula. Di may MCT pagin sir boy.
2: Mm-hmm.
0: Para ma-absorb ang vitamin E sa imong gut,
2: mm-hmm,
0: no? Tapos gaak na siya sa as antioxidant. Amo ning nakanami sang gituag D3 Bio kung ara na siya sa imong selula, gaak as antioxidant at the same time siya ang gagwardiya sa imong selula para hindi i-invade, hindi siya pagkwaon, hindi siya pagpatyon sa mga kagaw, adlaw-adlaw nga pagsulod sang kagaw sa imong nga lawas. Mm-hmm.
2: Correct, no? That's the effect of D3 Bio. Pero kabalo ka mo Doc Sam, Doc Ramil, kag mm-hmm, Sir Kevin, nga ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, oftenly called also as medium chain fatty acids, are the best kinds of triglycerides for the body. Na too long, nga dugay mausasang lawas, na too short, nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert ni sang lawas ang aton lawas into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki, kagambihon, mm-hmm, it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang D3 Bio ya, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant energy. Tilawin nyo, bala kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka D3 Bio, dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa Clinica D3 Bio.
0: Sa Clinica D3 Bio, Sir Boy, Doc Sam, siyempre ga-provide niya siya sang gituag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong nga selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan niya mga kaaway nga magasulod, ga-provide sang gituag energy para sa mga importante nga components ang cell membranes. Siyempre nabalaan na to, Sir Boy, nga ang cell membrane, isa na sa pinaka-importante nga part sa gituag selula.
2: Napag-gabi no? Ka-importante.
0: Ginaprotektahan niya ang buhi
2: nga selula.
0: Nga selula.
2: Uh-huh.
0: Kung wala nang putos, wala nang cell membrane,
2: ay, sus,
0: patay na yan. Dali na, dali atak yun, dali matoxic, no? Dali mahiluan. That's why nga, amo ni ka-importante ang gituag cell membrane. Isa sa mga pinaka-the best nga magprotekta niya, ining gituag fatty acid nga makita mo sa D3 Bio. Kung wala ang cell membrane, wala sang may mapag guwa nga higko halin sa sulod.
2: Correct.
0: No?
2: Tinilipon na sulod, patay sa lula.
0: Ah, ti imagine lang kung di mo pagwaon.
3: Pati DNA mo, Doc. Exposed,
0: oh,
3: no?
0: Oh, exposed. Dasig mapatay kung wala cell membrane. So, importante nga, healthy ang imong gituwag lawas, ang imong cell membranes, paagi sa pag-inom sining gituwag Clinica D3 Bio.
4: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang aton lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Physio. Ang Physio. You
10: 5D3. Mabagat sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
10: Mighty C. Mabalik sa mga butika.
12: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique. Wantiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex.
10: Impormasyon sa ikayong gawas.
0: Kantuta sa mga dugang nga mga benepisyo kung adlaw-adlawon gini mo inom ang Clinica de Tribayo. Di siyempre nabalaan nato Sir Boy nga may caffeic acid, no? Mm-hmm. Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gitawag de Tribayo. Ini nga klase nga micronutrients ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
2: Wow.
0: Now that this nutrient nagclaim gini siya sang damo nga mga health benefits, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
0: Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang de Tribayo ti mayara ka anti inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kaya because may anti-cancer siya, ang pinaka-dabisgid ang antiviral abilities.
2: Wow.
0: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga sana, ang sports, no? That's why, ibagid kung adlaw-adlaw ka ga-inom Clinica de Tribayo tungod sining caffeic acid. Kag, siyempre, nabalaan na ito nga ma-inhibit pagin niya ang mga virus, mga kagaw, nga HIV. Kukam. According sa gitawag, another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pagin ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo at laud-laud ni mo ginainom ang de Tribayo?
1: Ang isa pagin, Sir Boy, kanan mo ko sa Clinica de Tribayo kaya nagnumbo ang kilo ko sa ang timbang ko sa kilo, Sir Boy.
0: Uh-huh.
1: No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa de Tribayo, kay kung adlaw-adlaw ka nagatumar gali sa de Tribayo, once nga ikaw abi gusto magpa-lose weight, no? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga leptin, no? Kung bastante o kung gina-regulate niya ang leptin mga hormone, Sir Boy, kung damo ang hormone nga leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Achan, nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya nga aton nga utok kung busog na kita. Kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga stop na, ibutang ng kutsara, no? Kag ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
2: Kung baga,
1: pin kang hormone, Sir Boy.
2: Sir Kevin, ano pagit?
3: Ang manubo nga number of chain, Sir Boy, no? Nga makita naton sa MCTs nga ara sa Clinica de Tribayo, no? Ano yung MCTs? Medium chain triglycerides. But si Lingon, hindi siya tamaan kahaba, hindi man siya tamaan kalipot, kundi sakto lang, no? Dasig lang ini-metabolize ang aton lawas, kaya nga madiretso ini sa aton atay. Kag dito, pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no? So, ang MCTs mo, ginhimo ketones, kaginhimo energy sang imo nga lawas, nga among masupply sang energy sa imo nga brain. So, kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Mm-hmm. Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy, kaya nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why nag-a-uptick imo paminsaron, nag-a-talas ang imo nga paminsa, imo nga memorya. Kung nag-adlaw-adlaw ka, nag-a-D3-bio, luwasin na, layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga dementia, kag Alzheimer's disease.
0: Amo nang pinaka the best nga kung adlaw-adlaw ka ginom di Tribayo, hindi ka malipaton, Sir Boy.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: D3 Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagdiulat? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
12: Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
12: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
12: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Punubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butik.
12: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butik.
12: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
14: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
14: Mabakan sa mga butika.
6: Spore Biotics. Naginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
9: Klinika Deo Fresh. Available now.
19: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
19: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Las 4:34.
19: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, K5 Babes Cantala at K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
21: Isipo na ang inyo silang mga rasaan na last 4:36 na.
19: Balita K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga, mga ka-K5 karon nga aga sa aton sininga pagpangalagad. Yari kita sa adlaong Webes. Pizza dos na sa sinimbulan sa Hulyo tuig 2026. Sa kinanda na po sa inyo mga lagad, ka-K5 babes, ganda na oh.
23: Ano naman si ka-K5 Robert Pacardo?
21: Sa mga balita lokal sa aton sininga mga suki nga matagpalamati diri sa aton nga pagpangalagad, mga ka-K5. Ayos, ayos, ayos, ayos! Ayosan nyo na! Sa atong sininga mga top stories of the day, mga ka-K5, sa atong sininga mga ang monitor. Sige. Baskog.
1: Yeah.
21: Ara na si Don Luis Gantalao Jr. Aga pa siya. Si Wilmas Husun. Ay, terrible. Sige. Sa ito na mga sa ito na nga mga top stories of the day karon nga aga. Pulongkuan sa namatyan. Ginpang dalis ang kawatan. Grabe man yung mga kawatan eh. Oh, pulongkuan nga rasa namatyan. May mga patay pa eh. Mapungkuan sa mga nakalama ito eh karon. Kaya na pangawat na ni. Siyam pa naman kabilog to.
1: Di na lang ang makawat. Subong ordinaryo. Pati mga big time makawat man.
21: Ay, grabe.
1: Apat ka mga baboy sa Bacolod nagpositibo sa African swine fever.
21: Anom ka suspect sa nagalain-lain nga kaso na dakpan.
1: Tapia kabahin.
21: Sa Regional Highway Patrol Units, Negros Island Region.
1: Tapia kabahin apa, ako na apat katuig na lumos, apat katuig bata na lumos sa fish pond patay.
21: Magkahagog mapatay matapos nga nabungguan sang van.
1: Sakit. Jose El Voluntario nga ginsungka sa RHPU NIR.
21: Dalagita gintanya ako na gintayaan sa armas lothang. Tangod lang nga hindi siya magpahulam sang 100.
1: Badyot sa pagtapna sa RSSI sa Negros Occidental, wala pamatumod.
21: Anay Vice Mayor Kagia anak, nasapo na lamang apatay sa Southern Leyte.
1: Kasakit nga mga balita.
21: Grabe nga mga balita, ne.
1: Samtang sa balita nasyonal, Kakipe Babes, pagkatapos na inaprubahan sa Quezon City ang permit sa pagrally sa INC, may plano nga mag-asilo sila sa isa ka lugar, Kakipe Babes, Subong adlaw sa Liwasang Bonifacio.
21: Allah! Amo na. Ate, may pag-gusto to sila. Mga kakifab, hindi na to sila sa EDSA.
1: Hindi na sila sa EDSA kaya hindi pag-aprubahan ang permit.
21: Tingala si Bongbong Marcos. Si President Bongbong Marcos. Anong nangyari? Ba't ganun? Ba't sila nagrarally?
1: Walang nagpaalam sa akin?
21: Eh, wala naman nagpaalam sa akin.
1: So, nalipungan. Naisahan si Presidente Bongbong Marcos. Hindi man sila nga nalipungan. Abay, yun, tanakakipe, babes.
21: Naisahan.
1: Naisahan siya. Tungod aga pa namang kutanon siya. Kung nga angaway siya makihibalo.
21: Yan muna, mga kakifive, ha? Tungod sina, kung nga naisahan, eh, mga polis mo, naisahan na. Ambot silingon ng polis, naisahan mo. May saka report to niya sa presidente mo. Kita mo, mga polis, okay, man ka preparar. Nagdagsang tao, sila mismo daw. Ay, terrible, no? Sige, ah. Ang himoon yung mga kakibab karon nga aga, pangapi ka mo, anay, para may nitinitan man na dyan nyo.
1: Yes, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa mga kakifive. Do halos adlaw-adlaw na ning pinangapita kung magbisita ta sa KSS. DTX Coffee. Wala problema pag-abot sa piyak. DTX Coffee. Nayos na ang ulo ta, ang aton nga dila. Kag ang aton nga paminsaron kakipe babes. Basta kape gani kakipe babes. DTX Coffee Mix.
21: Wala na iban ah.
1: Nakakapi ka na, nakadi detox ka pa.
21: Ano pa ba katuan nyo si Iban nga may ara ka naman lang ang kape nga wahay nagapabugat sa imo wahay naghatag sa problema sa lawas mo laing jay ang kape nga DTX Coffee Mix ang imnon mo kaya nga ginadetox ka pa ginalimpiyohan yung tinae mo ang kabalo ka kung limpiyong tinae mo limpiyong kulon mo mga bagong basura ang mabulos na si mo mga kakifay mabulos sa imo tiyan e sa imo tinae, huwag balatian mga kakifay. E pero kung mga basurang hindi pa kagwa sa lawas mo mga kakifay, pati pag inawa mo, hindi mo tsindihan, no? Amo na mga kakifay, ang kinalain sangkaping ang DTX Coffee Mix kay ginapagwaya mang higko sa lawas mo, ginalimpyohan mang tinai mo, libre ka na sa balatian, way na siya mamatubo sa balatian si mo, kay ginadetox siya kani. Hindi na magwa ang mga higko kung wala kaya sang coffee ang DTX Coffee Mix. Kaya mo malaming makapagwa sa mga higko, tayo mo, amon man nagatinlo sa tinai, tayo. DTX Coffee Mix mga kakifay. Oh, diin pa ka mo abi. Pasulabihan nyo na ang DTX Coffee Mix mga kakifay.
1: Katipa babes, isa pagid ka balita kahapon sa nasyonal. Kay kundi ginaprubahan ang permit, may pila ka mga van nga karga sang mga rallyesta ang inharangan sa Ilocos.
21: Oy.
1: Kay ang plano kahapon kakipe babes from north to south sang Metro sang Luzon magaupod sa rally. Pero ginbalabagan sa pihak nga ini sila ang may permit kag magaupod sa rally. Subong tungod nga wala sang permit sa Quezon City ang himuon sa isa ka lugar sa Bonifacio kakipe babes dito pag sa Ilhon ang pamangkot kun bala pagapasugtan ini sila halin sa kay bala mo mga salakyan kakipe babes halin sa southern sang Metro Manila lantawa bala ang mapa kay amuna siya kakipe babes magahalin ang mga rallyesta para naman sa subong yang adlaw kakipe babes buot silingon Metro Manila lang to ang sang unang adlaw ikadua from north to south na pero kakipe babes may iban pa nga wala makalusot kag posible subong naman yang adlaw kakipe babes malusot dito sa Metro Manila.
21: Wow. Ngita agid sila lusot.
1: Oo. Si Jeff Reseles, I don't know kung familiar ka.
21: Oh, Jeff Reseles. Oo,
1: nagpahayag nga magpreparar na si President Vice President Sara Duterte kakipe babes in caso nga siya ang ibutang nga mangin presidente. Grabe ka advance ni kakipe babes.
21: Grabe.
1: Oo. Advance ni kag dapat mag-intra na si Vice President Sara Duterte sa rally mga kakipay. Oo. Suno sa kay Jeffrey K. Eric Siles nga standby na dapat si Sara Duterte. Kay ini magapungko siya nga wala sang gamo kakipay babes matawhay ang pagpungko may kang tanan man sa sining rally sang Iglesia ni Cristo.
21: Aha. Oo. Ang bot sila silingon o hakwato nila sa Presidente Bongbong Marcos.
1: Oo. Tiyaga panawagan niya si Sili Subong nga mag-resign si President Bongbong Marcos. Kag upo dya sini si former Presidential Advisor on Political Affairs Jacinto Jing Paras. Nag-comment man si Isko Moreno. Suno sa iya wala problema ang insikon mag-rally sa pihak sa mga pakalain nga napirwis Shuhan kakipe babes pero ang sabat diri nga kun ang iban nga mga tawo magrally ang mga commuters kasubong sang miyembro sang INC siyempre gakaapektuhan man pero wala sila yagangaw-ngaw kakipe babes o may mga rally da nga ginapatigayon ibanda kag magcreate sang traffic wala sila yagangaw-ngaw nga kun sila gani nagangaw-ngaw ang iban oh suno sa ila nga ti ang iglesia man amo kunong nagluklok sa pamalangakuan sa pagpapungko sa mga kurap doon nagbalik abi sa ila suno sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo ila sa isa ka speaker ang ambal niya daw pariho lang nga ginaako nyo nga may kurap manggid titili niya kadto kamudi upod kita sa pagpanawagan kay daw pariho lang mana nga kurap na tisway gareklamo kami tungod nga ining mga tawo nga ginbutang sa pwesto wala magtuman sang ila pangako sa baylo nang inkurakot.
21: Si Jing Paras ni nagapakita gid sang iya suporta sa panawagan ni Jeffrey K. Eric Siles ang dapat magprepara na si Vice President Sara Duterte para sa si Paras nagsiling nga dapat mag-upod si Duterte sa rally. Siya gijalang ambal gali. Kahit i-upod sila ni Jeffrey Siles, kag maghanda na sa posibilidad nga sang pagpahalin sa liderato kung mag-resign si President Ferdinand Bongbong Marcos. So, mga monitor ka do ka bugat pamanay kag do ka budlay pa man imo on magamone hindi man basta-basta siguro nga manaog lang si Bongbong Marcos sa iya sini nga pulungkuan mga kaki five bilang presidente mga kaki five no dati depende ni kung ano ang kabaskugon pero kung ang bilog ng Pilipinas kagang riyon pareho sa tublang natabo sa panahon ni Cory Aquino bla nga grabe ang mga noise barrage to nagarali ang mga tao bilog na Pilipinas daw amo to ang pagpanaog yan ni Presidente Ferdinand Marcos mga kakivibe Edralin Marcos sa itong 1986 to mga kakivibe at ara na konda mo kain chindi na gusto niya wala pa ko sa radios to pero kain chindi na ko mga kakivibe yung nag-obra ko rin sa bakulod eh mga kakivibe.
1: Pwede ko mabasa ining mensahe ka Kipe Babes.
21: Abe?
1: Oo, mensahe sang isa ka vlogger nga nagpautwas sa ka Kipe Babes. May kang tanan sining perwisyo nga nadulot sa sining rally sang Iglesia ni Cristo nga may ara gani kuno nga mga estudyante nga makuha sang exam wala makakuha tungod sining traffic nga gintuga sa rally sa Iglesia ni Cristo. Yari. Galit kayo sa INC. Galit kayo kasi natatraffic kayo. Galit kayo kasi hindi kayo makapasok sa trabaho o paralan dahil sa rally. Ang totoo, ang INC ngayon ang pumuno sa EDSA dahil hindi nyo nagawa. Kaya galit kayo. Ang INC ay nagtatraffic din kapag may rally kayo pero hindi natatraffic din ha. Pero hindi kami ngumangaw-ngaw ang mga kapatiran. Ang INC umabsent din sa trabaho para manindigan sa panig ng mga Pilipino. Ang INC ay sumisigaw para sa mga biktima ng baha dahil sa ninakaw na pundo ng flood control ng mga kawatan sa gobyerno. Bakit hindi nyo ba kayang tumayo at tumindig katulad ng iglesia? Kapag may baha, puro sad react lang ang kaya nyong gawin sa social media at may kasama pang pray for. Pero hindi nyo maipakita ang tunay na pagdamay nyo sa mga kababayan natin na biktima ng rumaragasang tubig dahil sa substandard at ghost flood control project. Kunting traffic, reklamo na kayo, AINC nga ang muling lumabas para panagutin ang mga magnakaw ng pundo. Anong tawag sa inyo? Galit kayo, katanungan para sa mga Pilipino ang nakataya dito. Lastly, anong pinaghugutan ng galit nyo? Kasi nga, INC ang gumagawa ng pagkilos kahit na sa minority at kayo sa sobrang dami nyo, wala kayong maiparinig na boses na pagtutol kontra sa mga tiwali, baka mga kakampi nyo pa sila eh. Kaya, galit kayo.
21: Tiyan mo na mga kakipap. Kung lang tao natin, first time ini natabo nga nag-rally ang INC mo, di ba? Aside sa mga kakipap. Bangod sa sining panawagan nga masyado naging kabaskog sang katiwalian kag kinawatay sa kabansang gobyerno mga kakifive. Di mo malan yung nagugat man lang na din ang initanan bangod nga daw hindi nila pag dauntatonan nila ang investigasyon may angot sa flood control projects mga kakifive. Di ang tanan ang himuon sa administrasyon. Ala banatan dere banatan dito ako sar dito impeachment dere pato kay Vice President Sara Duterte kinang lanon para nga mapan pasakaan kaso si Duterte si ma senador Rodante Marcolita para nga dinay makakuan pa makainbestiga pa. Why na sa reaction alin sila grabe no?
1: In question si Boyeng Remulla sa isa ka speaker kahapon sa rally. Sila ambaling siyang speaker may ebidensya kontra kay Martin Romualdez. May ebidensya sa iban nga mga gintumod diri sa flood control project controversy. Halimbawa na lang day Joel Villanueva. Halimbawa na lang day Senator Chis Escudero. Nga ang wala sila ginpasakaan. Bakit Boyeng Remulla?
21: Tiyan mo na mga kakivibe. Why na to gani? Alimunaw na to gani yung kaso to. Gindismiss na gani ito sa korte. Ang kaso nga tong kaso ni Martin Romualdez to 1 billion to. Mga kakivibe. Why na to? Plunder to. Why na to? Mga kakivibe. Last 5, kung alas 4:51 na mga kakifive.
1: Pila ta?
21: Ini nga bahin, dolo sa kalwan sa Power Trio. Hmm. Power Trio mga kakifay. Pamunay pinaka... Tan, ara, katan. Ah. Ha? Huh? Ay, birthday gali ni SM Rhodes Palma. Oh,
1: nakashare na ko sa post. Happy, happy birthday kay happy, SM happy Rhodes Palma. Rhodes
21: Palma. Inom anay kapi pang.
1: Oh.
21: Kuya Rhodes, inom anay kapi and DTX Coffee Mix. Kay birthday mo subong.
1: Happy, happy birthday.
21: Happy birthday lang.
1: Kay Sir Rhodes Palma.
21: Aha.
1: Padayon lang. Maintain. Sa mga number one.
21: Sa'yo ang

0: birthday. Ano na dapat imo?
1: Why git na?
0: Ang D3 Bio o kung ang DTX 500 mga kaki 5. Amo ni ang naga amo ning nagapabaskog sa lawas ni SM Rhodes Palma na nopalag sa ulog sa iya sining kadlawan kay kun wala ani nag-maintenance ang DTX 500 luyahon na ning lawas ani mga kaki 5 di sa kadalagan niya tagtatlo ka games sa basket mga luya lawas siya kinanglano na ton mga kaki 5 power trio gid ha. Kaya ang power trio mga kakibagin bugusan sa mga kampiyon ng mga produkto ang DTX 500 may probiotics kag prebiotics nga nagabalance sa gut flora nagaayo sa digestive discomfort pareho sa kaboy gas kag constipation nagasuporta sa maayong nutrients absorption kag metabolism mga kakifay. Ang immune system ginapabako diyan man eh. Ang immune function pinagi sa pagsuporta sa healthy gut environment. Ang mga herbal extract pareho sang malunggay, kaga garlic, kilala nga natural immune boosters. May iodine, zinc, manganese, potassium kag magnesium nga importante para sa kabuhi kag pag-uswag sang lawas mga kakifay. Amo ni ang DTX 500.
1: DTX 500 makamuligid sa inyo lawas. Ilabi na gid kon adlaw-adlaw naga soft drinks kamo da. Bow. Ginakargahan nyo sang kalamay ang inyo lawas. Dugangan pa sa mga okasyon nga naga salad kamo da. Kag dugangan pa sang rice kaki babes adlaw-adlaw ginakaon ang rice. Nagakaon pa sang pandisal nga sa diin grabe mag-contribute sang sugar sa aton lawas. Kagbasi nagabukal-bukal ng inyo urinda, kag nagablard ng inyo pananawan, mga kaki 5, kung may pilas kamo dugay magpali, lihog lang mintinar na sa DTX 500.
0: Ha. Mga kaki 5, damo na sa D3 Bio, mga kaki 5, vitamin D3 nga nagapabakod man sang T cells kag macrophages nga nagadepensa kontra sa bakterya kag virus. Ang iyang EVZO may lauric acid nga ginahimo sang ato natay nga monolorin nga nagapatay sang harmful bacteria fungi kag lipid coated viruses COVID-19 lakip na mga kaki 5 ang iban pa. So ang vitamin D3 nagabolig sa absorption ka sang calcium kag phosphorus nga importante para sa kabaskugon sang tulan nga naga-prevent sang osteoporosis kag rickets. Amo ni mga kaki 5 ang D3 Bio.
1: Ginahambal kaki 5 babes ka antibacterial, antifungal, kaki 5 babes ang clinical D3 Bio kag may kampiyon nga pagpapag-on sang immune system. Paano mag-penetrate? Humalin pa lang sa imo baba pagkagat mo. Kag natunaw na siya sa imo baba kakipe babes, ga-penetrate na sa pagpatay sa mga bad bacteria, mga bacteria kakipe babes, lapos sa imo nga patutunlan, lapos sa imo nga tiyan, kag sa mga intestine kag ginasala dira kakipe babes, ang minerals sa diin nagabulig man sa pagpanami sang daloy o kon ilig sang dugo sa imo ugat, kag ginapenetrate niya ang bone marrow mo nga magpag-on. Iway ga pala nakit ang imo nga mga katul-anan da, bisan ano pa nga gubyal kakipe babes, saka na ugman sa katre, saka na ugman sa hagdan kakipe babes, kabit-kabit man sa balayan o kung sa ibabaw sang kahoy, dalagan man da kakipe babes kung ano pa nang ginahimo mo, dugmal kung gabi kakipe babes kung ano man da nga dugsing ang inyong ginahimo, nagapanami sa resistensya, nagapakondisyon sa mind, kag ang pitik-pitik sang heart, wala problema, wala nagasupon ang dugo sa ugat, bangod man nga ginapailig sang maayo, sining klinika D3 Bio, kag nagapanami sa imo pagtulog, kag nami ang imo damgo, samtang nagahigda sa imo abaga, ang imo kahagugma.
0: Ang mighty si, anong trabaho? ang mighty si mga kaki five, tiyan mo na yung nagpabako sa nga itong immune system. Nga nagahuyang ngong immune system mo, ginapaalam yan eh, para makilala na, para makakilala yan naman ang mga kaoblanan niya man eh. Okay. Mga kaki, bagay daw ay naging sa kilala, yan doon nagmiyang mango kato, hi.
1: Ang spike ko kahapon, kaki pa babe, sa ang smash ko kahapon sa badminton, bangod man nga duha ka mighty si, ang ininom ko, duha ka di tribayo, kag duha ka di TX500, kaki pa babe, sa antes ko maghampang sa quarter final kahapon sa badminton. Hindi man sa pabugal, maghampang naman kita karon sa semi-final kagipay babes. Alagang may tisi kita kagipay babes.
0: Semi-final na, no?
2: Semi-final na.
0: Sige. Tilang taon tani karon na. Mumaneamon semi-final.
1: Ang akon lang ihalambalanon karon kagipay babes. Magadaogid ako kakipay babes. Kung hindi ako mapirde.
0: Sigurado na.
1: Oh, sure ball?
0: Sure ball na.
1: Magadaog ako.
0: Kung hindi ka mapirde.
1: Kung hindi mapirde. Eskwela tanay, eskwela tanay.
0: Eskwela, eskwela, eskwela.
1: Abi nyo, ang mga maestro kakipay babes, samtang nagaditex coffee mix kamuda, ang mga maestro, maestra, gusto nila na yung mga bright ng ilang kabataan. Dumduman may balita nga pinatindog isa ka oras. Balita ni kakipay brandy. SM sa Bayawan.
0: Coronel.
1: Oh, Coronel. May isa dito sa kag-interview nga ang bata na ospital, bangod man nga pinatindog isa ka oras, kay hindi ka ba lumagsabat. Tingin na tinguhaan man isa mga maestra nga mangin maayo kag may disiplina para magtuon. Pero galit yung mag isa ka oras, sobra-sobra na yung kakipay babes. So, sang una, ganta man nga ginapatindog kita, pero hindi mo nakalawig. Ilabi na gid sa multiplication, sang una.
0: Sang una, nga ginapungkoy ko gano'y
1: isang... Grito, Kuya Kakipay, babes, hindi pa kuya ka-memorize ang multiplication table 6.
0: Sang una...
1: Pinatindog ako.
0: Sang una, ginapungkoy ko gano'y, ginahaboy ko gano'y isang iris de blackboard.
1: Table 6, Kakipay, babes. Pertin ako yung kanasig pagka tindog to nga daw 30 minutos. No, no, yagid ko. Pagkagab, igintun ang yugid. Ang paborito ko sa mga multiplication table, ang multiplication 6, kabalo ka ko na nung nami, gida. 6 times 6 is 36. 6 times 8 is 48. Sigarayin na, Kakipay, babes. Kahapos na memorize.
0: Amalan lang nabalaan mo.
1: Oo.
0: Kagin memorize mo.
1: Oo, tagay ko, babes. Pamangkot ako, table 6. 6 times ano da? Dasi ko magsabat mo. 6 times ano?
0: 6 times 6?
1: 36. Iba naman ah.
0: 7 times 7?
1: 49. Doko-doko na amin. Bright na ako. Kaya pinatindog ako, Kakipay, babes. Oo. 7 times 7. Abi mo, perte ko katanda.
0: 7 times 7 plus 5?
1: Ati, ambot ah. 12. Anyway.
0: Sabat mo.
1: May eskwila tanay.
0: At sabat mo. 7 plus 6 equals 15.
1: May pinilian kay mga klase maestro. Kung mahapos gani pamangkot, sa iban mo ipamangkot. Kung budlay, sa akon mo ipamangkot.
0: Sabat ka balaya.
1: Pabor-pabor bla.
0: 7 plus 6. Sinya 15. Yang kadlaw kao. Abi ko ni kakabalo.
1: Yari, may eskwela kita. Ginadulong sa inyo sang Mighty Sea Syrup para ma...

0: Sunflower.
1: Nah.
0: Ah.
1: Hindi pa yung intro. Very good. Next. Next.
0: Next.
1: Sunlight. Sunlight. Oh, very good. Very good.
0: Sunlight.
1: Oh.
0: Sunlight. Very good.
1: Suntol. Suntol. Suntol. So, nugay-nugay ka mo, korokadlaw ka mo, dagalan to kami sa nga mo, lecture din. Nugay, sobra pa na nagyan nyo gani ha. Nugay, gani ka mo, yum-yum lang ka mo na, pro-relate ka mo sa una. Mga mo na muna.
0: Sila isang maestro niya. Sila isang maestro niya. Anong Ingles ang kanding? Sila isang kanding niya, goat. Nya kun dua ka ganting, dua ka kanding. Nya igot-igot.
1: Ano Ingles ang kahoy?
0: Tre. Ano ang Ingles ang kuring?
1: Hindi kahoy anak, ah. Oo. Sili ano tayaw, abi ko ang kahoy wood. Hindi furniture. Furniture na yan. Sino sakto man ako? Sige.
0: Sila yung maestro niya. Anong Ingles ang do? Anong ido? Niya dog. Sila yung dog. Ang kuring. Ang kuring. Niya cat. Yang kahoy, niya tre. Sila niya, mama, papa, dog, cat, tre.
1: Siyempre, kating tingubo mo. Dog, cat, tre. May kung sa sinibuan pa, unsaha mga may inido man sa kwan, sa katri. Hindi ba ito si Buano, no? Eh, correction ninyo lang ako kay di ba kuya si Buano mo. Sorry, sorry. Oh, magabalik kita.
0: Oh, balik kayo kita.
1: Pagbalik
0: na ton, ang aton takib sa K5.
1: Oh.
0: Ibalo na ton mga K5 ang mga istorya sa mga lugar. Kundi, bisan na una lang tadriya sa mga barangay-barangay, sa syudad sa Bacolod. At sa nga magkanto kita, palawod kita kag magkadto kita sa iban nga mga kabanuhan sa Negros Occidental.
1: Kag ang pasikaton na naman ni Kakipay Vincent Dominic Corralde, ang kanta ni Engelbert Humperdinck, ang Am I That Easy to Forget.
0: Aba! Am I That Easy to Forget.
1: Tato niya pagbalik, presyo sa petrolyo at the same time sa balita sa panahon kag sumuan sa bulkan kundi naman linog kundi naman nagtayog kakipay babes.
0: Tanbay.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. T3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag T3 Bio ka. Ang T3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. T3 Bio. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's sa ako tutong nalamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kung na yan ko mangi, kay gali, may UTI.

0: ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC. 1 cup soap, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng itiay ko. Salamat sa may TC, efektibo.
1: May TC!
2: Mabakal sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
7: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Banwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
11: Mga ka K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
12: Happy birthday!
11: Work! Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Valiakar Transit Incorporated, Crisher Taekwondo Training Center, Honorable Congressman Albie Benitez, Negros Power, Pablo Luis Ascona, David Andrew Sanson, Honorable Mayor Daf Anthony Reliquias of Hinubaan City, Honorable Mayor Maria Gina Lizares of Sipalay City, Honorable Mayor Anyeho Nicor of La Castellana, former Congressman Caraps Paduano, Honorable Punong Barangay Nogi Vito of Barangay Granada, Honorable Punong Barangay Cliff Palma of Barangay Punta Taytay, Horace Yap, Honorable Punong Barangay Febili Gaspi of Barangay Handumanan, Gingging Servile Store at Gonzaga, Barangay Mansilingan, Marlene Lamata of Marley 888, Honorable Punong Barangay Yolanda Bebing Noble of Barangay Pahanukoy, Honorable Mayor Matthew and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Honorable Mayor Gilson Tumiliara of San Enrique, Honorable Mayor Mayette Habiliana of Baguio City, Honorable Mayor Judith Gallego of Silao City, Honorable Mayor Jerry Rojas of Murcia, KJ Fairmart. Basta barato ng grocery items sa KJ Fairmart. K5 Solid Supporters, Highway Cars, Bacolod Car Seller, Base Lechon. Basta manamit ng lechon baboy sa Negros, Base Lechon. Honorable Mayor Raymond Tungson of Himamaylan City, Honorable Congressman Jeffrey Ferrer of the Negros Occidental 4th District, Board Member of the 3rd District of Negros Occidental, Attorney Bambi Di Pasukat, and Honorable Vice Mayor Romayla Nicor Mangilimutan of La Castellana.
10: K5 News FM. News FM.
13: Last 5-12 na mga kaki-5 binigabahin doon sa kaluan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kaki-5, sa atong sining mga sukit, tilawin nyo na ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kampiyon ni mga kaki-5 para sa atong sinilawas kay ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Hindi lang nagpabakod sa aton nga immune system, kundi ginaariyaya pang mga higkota kag siyempre ang iban nga mga balatian sa lawas ta mga kaki-5 gina correct ina sang Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kaki-5. Dr. Pinoy Squalene Capsule din anundad din ato nini mabakal sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy. Available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule ha. Sa Silay kag Talisay mga kakifay, sa mga butika dira available man ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule naga-support man sa atong sininga immune system para malikawan ang infeksyon, naga-provide sang oxygen sa atong sinilawas kag naga-pabilin nga alkaline ang lawas, naga-detoxify kag naga-limpyo sang dugo. Pareho lang nga nagapa-dialysis ka. Kampiyon ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kaki-5. Naga-repair sang organ damage. Kag naga-suporta sa kidney kag liver health. Naga-boost man mga kaki-5 sang energy level. Naga-improve sang memory kag mental alertness. Amo nang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kaki-5. Now na! Kaki-5 Bantay Merkado Update. Ara na? O sige.
10: K5 Bantay Merkado Update.
13: Aha. Alhamdulillah, Papang Vincent.
14: Sabi na alamin, Kaki-5 Babes, hindi lang pag-inom sang may tisib lang kaki five babes. Kaya magwala at atsyempo, magkaon sa mga prutas, ini mga sari-sari nga prutas.
13: Mm-hmm.
14: Pero di, mainom naton sa may tisib kaki five babes, pwede kita nakatomar kung ikaw
13: sa may tisib, lawas mo, abtik permi.
14: May tisib, lawas, abtik permi. Pero before siya nakaki five babes, ginatamyaw galing nato ng aton nga station manager, ang hardworking nato nga station manager ng Kaki 5 SM Rods Palma. Happy birthday sa Modra SM Rods. Kabay pang tagangas ang ikayong lawas. Kag blessing i kag padayon sa imong pagka hardworking kag mayo nga station manager diri sa may Bacolod K5 News FM. Kaki 5 babes, K5 Robert. Happy birthday SM Rods.
13: Happy birthday.
14: Palma. Yes, Kaki 5 babes, K5 Robert. Ang mango subong ga Corinot, ang panet. Proti ang presyo is buong 150. Kumakita na doon, Lansones, nagpareho man ng presyo siya, 150 man kakipay.
13: Ang mango, subong, gakurinot, ang panet?
14: Gakurinot, kakipay. Bisamot gakurinot ni Joao.
13: Nagakurinot.
14: Medyo daan-daan, Goroga. Medyo ligad pa rin, Goroga. Medyo kakipay babes.
13: Why kamay?
14: Overripe, Goroga, kakipay babes. Kakipay Robert. Pero may
13: yan, yan, why Mike? Yes, si... Yan, Mike.
15: Bation, bation.
13: Arana.
14: May guwapa man rin, kakipay babes. Kwa na. Mingo, makita man na to.
15: Tagpila, tagpila ang presyo.
14: 150 na, ma'am. 150.
13: Ang mga mga Korean dati daw.
14: Ari, overripe
13: niya. May dad iberan.
15: Ang nami.
14: 120. Ang 100.
13: Abi, mangustin, no?
14: Mangustin, matik ni. Pwede mga, 150 naman ka kay Pebe.
13: Mangustana, mangustana.
16: Ay, ah!
14: Si Lanzones, gusto mo? 150. Santol, Ari, Santol ka, pilani? 80 ang kilo.
15: Ang Lanzones.
14: Lanzones, 150. Red Grapes.
13: Siso na galing subong sa Lanzones, no?
14: Lanzones, season.
15: Ang pink pala to, ano ganitong pink? Dragon
14: hindi
15: fruit?
14: Hindi pagkit season kay Kipay Babes ko, no?
15: Dragon fruit.
14: Ah, to dragon fruit. Pila ni? 20. To 20 ang kilo, Kipay Babes. Kipay Robert, kagang aton red grapes, 3, kung hindi ko magsala, 300 niya eh. 300 niya, ang red grapes. Ha? 350 ang nagsaka na kuno ang
15: apple kaki, apple
14: kaki, apple aning apple kaki pa base
13: apple
14: apple apple halin sa
15: pwede man apple ah
14: apple sa utot sa mga
13: apple
15: magbakala ko na 1/4 nga apple ah
14: Fuji ni alin sa Japan guro kaki pa base kundi tama sila ining apple takinsi ang bilog kag ang mayari makita ng lemon kundi mo sila may 5 niya ang lemon ang bilog no may 5 kaki pa base kaki pa bro so para mo na pears gusto mo pears kaki pa base kaki pa
15: ano ganing namin sa lemon lemon kag honey no
14: lemon honey kag kung may luya kada kaki pa base kaki pa bro kampiyon man ini kung may tsaka dira pwede gini
15: pwede mo ko mabakla nanay da sang lemon
14: lemon pila ka buok pila ka buok
15: dua lang
14: ah may chinko ni ka
13: dua lang ka lemon ha
15: dua lang ka lemon
13: sa nagligad to nagbabakal to sa ito galing kay medyo mabulubog at to gawa tong ginpabakal yo sa nabakal mo na to pang
14: tapalan to
13: ang tapalan to
15: ato na to gimara
13: ato na to
15: bisan ng tapalan gali nga sambag kung taman kainit galitik.
13: Galitik, no?
15: Oo. Pero kung balikan mo naman sa kwan, ibabad mo naman sa tubig kay Kipe Babes.
13: Gabalik?
15: Gabalik.
13: Amo na nga ba sambag?
15: Flexible.
13: Amo na sambag gali. Ang ako niya to yun, why galitik?
16: Ay!
14: Mukha, rektay.
13: Nagalagtik lang to. Kutil ka baboy ni Vilma kag mitong galban ang suwata ya.
16: Ay!
14: Ano sa mga mo? Ano na mo?
15: Kikiyap.
14: Pungkan, pungkan.
13: Pungkan, ha?
14: Siyan, eh? Pila ni?
15: Limon ang balkwa, limon, ha?
14: Limon. Kag, ano pungkan, anong kabilog? Siyan. Ang isa ka bukos ako na diri makita na to
15: ang saging pilang isipin na oh
14: saging mo pila naman mo saging saka sipi
13: mayara ko nga kilala
14: 100.
13: Nga 100 mayara ko kilala nga nagbakal balaya ng kwan pungkan sila niya kaway sa magkakilala sang pungkan niya bolo kaya ang nakilala niya kalamunding niya look dako sa kalamunding o niya babaklaw na ba
15: Bala na siya, bakal ka dua kalimon.
14: Dua kalimon. Ma, Tamjo, dua kalimon. Hindi, Tamjaw na namili siya. Itong Tamjaw na rin sa lugar niya to. Maligo siya kung
13: sumama. Taga din na?
14: Taga din ka gani, ma'am. Taga din ka gani.
17: Mabinay.
13: Mabinay?
14: Mabinay, kakipay babes. Oriental nito, taga-oriental.
13: Oriental, mabinay. Dili lang na yun. Dili lang niya sa ito na. Lapit lang, una lang kabangkalan.
14: Lapit lang eh. Kami ako
13: sa sila. May buntag lang sa taga-mabinay ah.
14: Kaya mo lingwa, Ibi.
13: Mga parinte.
14: Ang ulo, ito, wiper, kakipay
13: babes. Mga parinte sa mabinay, may buntag niya. Hindi
15: na ipagpilita. Ang limon ba si malipatan?
13: Ako manami ako sa taga Bambinay. nga ari dire sa kwan sa Bamsi.
15: Ang saging.
14: Ang saging, ang limon. Oh, tatay, kabalo na ko.
15: Ang yelo nga sandiya.
14: Ang yelo nga sandiya. Pila lang sandiya mo, ma'am? Section. Ang kilo, sandiya. Ang sandiya mo. Ha? Kaya? 60 ang kilo, kakipipay.
13: 60?
14: Robert, like 60 ang kilo.
13: Daway sa bongya ko, ano, ng sandiya, no? Dadra?
14: May ara, dude.
13: Ara?
14: Ito, buto ko ito sa piya ko. Sa piya ko, sandi,
13: kakipipay. Ligat to, may... Ligat to, may lalabyan ko nga grabing pundok sa kwan. Sa ka tindahan, bala? Fruit stand? Damo kwan, damo ka mga sandiya. Bago, kwan ka dyan, bago blaging nariyaw. Bagong yung display.
14: Lumboy, pila na yung lumboy mo.
13: May nagbakal. Siligo na, ma'am, ano na, nyato, noy, bakalaw mo, sandiya, noy, pula kayo ni, noy, pula kayo ni. Pula ko na kayo. Sa uli, nababa din siya, nastistingan to, yung tistingan niya, pula-pula, gitman. Pagkuha niya kayo mabakal sa, natagpila kilo, naman ng kilo, ito 40 niya kabarato, yung bakal ko. Pagkuha, naligid ang isa, nadagdag, nabuka. Siling sang manugbakal, ay! Siling mo pula! Puti mo lagi na eh! Siling sang manugbakal, siling nagabaligyan, ay! Nahulog ko na!
15: Oh, tibarato na lang.
13: Ikaw kung akong mahulog, di ka ba mga glue spot?
15: Oh. hindi bali mahulog. Importante, nahulog ang puso mo. Grabe.
14: Mga hugot
15: yung aduwa. Ari naman sa balot.
13: Albert is
15: tagpilang balot, tag-25. Kung may litik, tagpila. Tag-20 lang, sir. Sige, palitiki ako na sang bali lima kabilo. Diba? Para makabarato.
13: Pero tingin yung negosyante, no?
15: Tingin yung abilidad.
13: Pero tingin yung abilidad yung negosyante.
15: Tagpilang kilo. Tag-50. Tag-50. Pwede ka kabakal, sir. Sien, 2 ka kilo na.
13: Ay, kagrabe na. Pero hindi ka ganyan ka perde sa mga Muslim. Taga Maranao nga rin. Danoy, bakal ka murilo. Ligsan sa pison, andar gyapon. Ang pison.
15: Tiyan maga muna yung bakal na lang ko pison na. Pison na lang baklon.
13: Bakal kamu banig. Isa ka dosina igo. Basta tindog.
15: Bakal kamu lang ka. Palisan pinakas. Punamit pagid. Kung may gata ni Jean Montesino. Diba? Bakal naman kamu gata. Hindi lang ka.
13: Dakop ka mo mano. Hulo. Di ka nuhi na bilara nerbito.
15: Kaya nga nakaroon si Jonathan. Sige ha.
14: May nga gadra. Kaya ako nang kumakas
15: si Jonathan Sarad. May nga
14: sila ni Boss George. Sila ni Roland. Nag-autoritay kay Katlaki kay Pebe. Sama man si Seth din Dendry. Kag nag-monitor again sila ni Ma'am Jendry. Kag sila ni Efren. Kag sila ni Roland Boy. Kag ni Boss George kay Kipay Babes na kota din. No, Lloyd Raz ang kabaligya gata. Kipay Babes, Kipay Robert. Kag sa aton ng mga amigo, dari sila ni Melvin Guapo, dari sa may libertad sa Black Market. Oy, Giovanni Cordero, aran na rin para kay Kipay Babes ha. Tamyao na naton, na iiwan naton, ibugno na ni naton ang aton ng amigo, dara sa may Burgos Public Market, si Ma'am Elena, si Robin nga Caspi, kay Kipay Babes, nag-monitor man sa aton sa subong nga aga kay Kipay Babes.
13: Si Marian, galing Marian store sa Paglaong Village. So, magapamatik lang sa si kay Madam.
14: Delmar Delfin sa may Barangay Singkang Airport. Kay Kipay Babes, nag-monitor sila ni Boss Joe Meldra, Boss, kag si Boss Manuel Dra, sa may Jember Marketing kay Kipay Babes. Kipay Robert, nag-monitor sila ni Tagi, sila ni Kidra, sila ni Edward, naharaman kay Kipay Babes sa River sa Babylon, kag Jember Nugget.
13: River sa Babylon, si Bossing ko Manuel Ramos, Jomel Ramos, si
15: Lange, dari pagilio.
13: Coronel.
15: Si Peter Paul Ibanez, belated happy birthday.
13: Marian store sa Paglaong Village, available ang aton nga premium coffee. Kag Sunny Store dira sa Paglaom. Ging store sa Gonzaga, Norma Store sa Talok Rico Baradal sa Dulaw, Phoebe Store sa Purok Salong Dulaw, available lang aton nga mga products nila.
14: Oo, kami. Aramay sa may barangay sa mga Sheila Trading, kay sa barangay Villamonte, Juliano Store, kag sa Jimber Marketing, kag kipagay aramay sa Consing Eatery, Floor Eatery, kag sa Mami Cage Eatery, kag ang aton Parinos Eatery, kag kipagay ang aton ng mga eatery, may mga suplemento kita dira, kag kape, mga kakipay.
13: Ga-enjoy si Ma'am Alma Imbang sa Sirs, dira sa San Sebastian Corner, San Juan Bla.
15: Si Juni May Imbang. Juni May Retita sa Paglaom Village, Mantilingan, Leonardo Relos sa Tangub, Gordon Pedrosa, thank you so much, Binks Delphine. Kag suman Ma'am Rowena Villaran Erbito, Ma'am Rani Pahi, na nag-upo sa aton. Ma'am Erlinda Bunat ko Tiho, nag-monitor sa aton.
13: Jingle Tikar.
15: Angie Tayada Aloy, Ma'am Nanet Corsega. Midag Ay, Zero Van Albay, kag Sandro Dizon.
14: Maria Faye, kag si Johnny Sheldre, kag si Hani Araman, nag-monitor, kag si Concho, so Kakepe Babes, ara si John, ara si Dodong Cebuano, sa may barangay Barago, Kakepe Babes, Kipaiba, Robert, nag-monitor man sa ato. Dara si Nonoy Siloy, Araman, Kakepe Babes, Kipaiba, Robert, hindi magkalipat sa liwat, ang amon suplemento, nga wala kami nakapoy sa pag-remind sa inyo, nga ati ka nagainom ka mo diri ka dragan isang makahulubong ilim noon nagainom ka mo diri isang makaguba sa inyong mga kidney dira mga soft drinks dira nga mga ilim noon nga tamaan ka tamis dira ang hindi ka mo makabakal sa nga mo mga suplemento itry nyo lang sa mga wala pa nakatry ini nga mo mga suplemento ining power trio na mo nga klinika di Tribio klinika di Tex 500 kag Mighty C di Alkaline Base Vitamin C kag kung kapangapi na mo lang ka mo kung kapangapi ka mo sa mga 3-in-1 ba da kung ano mga 1 mo lang mga plan dira kaki 5 by babes kaki 5 Robert gina-recommend ginaton sa ila na magkapanami ang ilang pagpamuhin kaki 5 babes kaki 5 Robert ang aton nga GTX Coffee Mix kaki 5 babes kaki 5 Robert kag ang aton nga premium coffee kung medyo nga may mga salasobra ka mo dira premium coffee try nyo man kag ang amon nga GTX ka coffee mix mga kaki 5 niya premium coffee naman GTX coffee premium man siya gyapon pretty medyo isog-isog niya gagawa kaki 5 babes kaya ang iya sugar ni stevia ni kaki 5 babes kagkampiyon ini sa mga border na darabla ang mga panila mga sugar nila dara pwede kayo ka mo makatry siya ni kay medyo nami ang nami gini ang iya sabor kaki 5 babes kay medyo isog pero kundi ka mo yan sa normal lagi dyan sa DTX Coffee Mix mga kaki 5 may mga kung ano na may mga diferensya ang ilang mga presyo mga kaki 5 so far amo na kaki 5 babes kaki 5 Robert ang aton sitwasyon rin kag ang aton nga presyo na isang prokas Parinos Eatery oy a base lechon Mr. Bros mga kaki 5 ang base lechon prok lechon maragay 36 nagaragumo nagaragaw ang lechon baboy base lechon mga kaki 5 ara sa dalan araneta prok lechon ang barangay 36 mga kaki 5 kag Mr. Bros as tubang-bam si kag Bago City mga kaki 5 kaki 5 Robert kaki 5 babes
13: Batian mo, batian mo.
15: Tunog tunog, baby.
13: Adyas yan.

0: Ara na.
1: Hanot.
0: Oh.
2: Guess I can find somebody to.
0: Ayos.
2: But I don't want no one but you. How could you live without regret? And I that easy to forget.
0: Oh. Bali, ang imong kwanda kay Kipay Vincent. Ang gakorinot nga paho, kuha na bisan mga bisan mga bisan lima pa ka kilo. Amo nang imo nga kwan ko. Liwat. Daw na nami anak ko, daw na namian kay 5 gitya kilo premium mo. Liwat be, hirit be liwat. Ala ta puno.
2: You want his love much more than mine.
0: Okay. Hatagiyat. Okay. Pamani sang sang dini sang limon nga
1: tagay kalamundi nga yilo.
0: Hindi. Nagliwat ang isip ko sa 5 ka kilo nga luto nga paho. Ang hilaw nga paho. Ang hilaw nga paho amo nang kwan. Isa pa do ko nami isa pagid. Isa ka linya.
2: Guess I just say you were never meant. That's easy to forget.
0: Ano gani sabat mo? Ano gani sabat mo? Gani kung namo ni yambal si mo? Ano sabdon mo? Kalibagon?
1: Before you leave, be sure you're fine. You want his love, mom.

0: to forget.
1: Hindi rin ako kabalo.
0: Sige
1: Before you leave, be sure you find you want this love much more than mine. Or I'll just say we've never met. If I'm that easy to forget.
0: Okay na.
1: Oh, thank you, thank you.
0: Kampiyon!
2: Kampiyon! K5 Wilson, Belina. Ay, naman si K5 Benson, kurado para sa kampiyon. Nga balita, pa servisyo publiko. Sa Negros, K5 Lucifer.
1: Amorata na.
0: Amorata na.
1: Amo nang ginahambal ko, K5 babes. Nga wa ni palalaki man ni pabayi ang singer kaya gid nga ilugon
0: kaya kaya
1: sang the power do the power trio kaki by babes ginatawag nga lunchbox king
0: I-check na to mga kaki five si kaki five Wilson Villena Johnny Meritita Gina Porano Solidad Antaran Mayong Aga kaga sa Bong Kalis si Maria Elnora Mochilia Siazat Ruina Villaran Erbito
1: Sir Majubito Mlos Kagisoni Relatos
0: si Pretty MK Mayong Aga Sir Babe Sir Vincent Dominic Bidina Coralde si Binks Delfin Dira si Tita Rames Dira sa Talok mga kakifab aras laga pamatik sa kagkay Babes Delfin. Aha, Pretty MK ba?
1: Sa taga-kalubihan na Vista Alegre, sa ilang grocery livelihood.
0: May dagay.
1: 100% ng collection. Thank you, ha.
0: Magbibila, sir, na Tom Luz. Rana siya. Sige. Yum-yum na.
1: Cecilia Banson, mayong aga.
0: Kaki 5 Wilson, Belena.
3: K5 News FM. Kampyon Report.
0: So on.
4: K5 Robert, good morning. But hindi pa na kapalita para sa aton si mga managsagot, baboy. K5 Robert, kinkonfirmar ka dapon sa press con sa City Veterinary Office kasi ni Eldred Kasataya na may apat na konfirmado sa kaso sa sa siyudad sa Bacolod. Happy birthday, mo request na po pa sa ako na na audio input kaya nagaburo sa ako.
0: Diyan, ang iya nga signal yan.
4: Gaburo sa ako. But anyway, kita nilusin kay Pag Robert, super ang apat na kaso ng sa siyudad sa Bacolod. So, duwa diri ang gikan sa may barangay at kit, kang duwa man ang gikan sa may barangay Takuling. Kaya nilusin kay Pag Robert, so, dira sa ato. Karon actually ang pagkuha sa sample sa ASF ni Professor Robert why hindi siya ginahimo sa baboy na patay na. Ginahimo kita sa baboy na natimit bakong sa dingin na patay ang isa ka baboy sa tangkal. Karon walo kabilog kaya napatay ka na isa. Ang pilin ito kay Professor Robert marandom something na doon sila makuha na doon sila sa sample kahit ay naging padala nila dito sila sa Iloilo kaya sa dito ang laboratory kasi tapon sa kumto nagwa ang result nga positibo ang natuwa ka mga patanan kababoy dito sila sa Bacolod. So, katapon, king kordonan man ining tangkal kay Professor Kipay Robert king disrespect kahit magkapatidayo naman sa immediate kaling o kung tagapatiyo naman ang baboy para storyahon pa man ang tagiya sa tanan niya malapit niya apektado ang tangkad na 500 meter radius sa tangkad na din na nakuha ang sample sa nagpasitin sa baboy sa ESF. So, ma-immediate calling sila. Susubong man ang adlaw nila hipoon kay Professor Kevin Robert. But prior sa pagpasitin kay Professor Kevin Robert, magpakal na yan na daan sa ito syudad na maka-worth 85,000 pesos per box. Kagkada box makaya na mag-test ang 96 ka mga baboy. So, pinamatamat na ito sila pang testing kag ipahamtang man ang border checkpoints no sa in and out sa siyudad sa Bacolod. Kag posible border checkpoints man sa tag-sa-tag sa kabarangay. Ako hindi na maglaptang ESF kay Permission kay Fred Robert kay Pertigid ka permission ni Kayo Ikato na maglala naman ang kaso sa ESF dito sa siyudad sa Bacolod.
0: Aha. Sige, son.
4: May pamangkot ka mga information ng Robert?
0: Okay na.
4: Okay, Kasi Robert, ang mula natay, ang ano, nga balita nga natipon ni Kandri sa patrol na nilidulo sa inyo sa kalwa sa Mighty CD, Tribal sa DTX sa bandi na po natin si K.P. Vincent Coralde, na naman si K.P. Wilson Villena para sa kapdeg na balita sa tisyo publiko at kalingawan sa Nectos, K.P. News sa ta. K.P. Balita
0: Maraming kasalamat ka K.P. Wilson Villena, mga ka K.P. sa atong sining sa atong sining tukib sa K5 mga ka K5 ang trivia naton for today, for today's trivia naton mga ka K5 diin naghalin ang pangalan nga Takuling. Paano nabunag ang pangalan nga Takuling? Sadto ano ang pangalan sa sining nga lugar? Kag sinong mga kilala nga mga tao diri nga lugar mga ka K5 sa balitang K5 lang mga ka-K5. Ang Tokiv sa K5 mga ka-K5 amuning maton nga pamagat title sa aton nga trivia karon. May angot sa kasaysayan, kultura kag pang adlaw-adlaw mga ka-K5 mahilig ko to naton. Anong mga pamangkot? Ang kwan gali ang ang Takuling, ang original nga pangalan sa Takuling, mga ka-K5, Tuling. Ang kasaysayan sa Takuling, ng Tuling, mga ka-K5, ang original nga pangalan sa Takuling, amo ang Takulin. Halin sa ngalan sa barko, sa isa ka ex-kapitan nga nagapalangga sa lugar. Ang katawhan sa do, nagatawag man sininga Tuling. Bangod sa madamo nga wild grapes nga ginatawag nila bikang nga nagatubo dito sa sining lugar. Sa tuig 1964 to 1968, ginformal sang barangay council ang ngalan nga Takuling. Amo nang ginahalinan. Isa ka ex-kapitan sang barko ang nagbakal sang duta kag ginpangalanan ini sang ginpangalanan ini nga Takulin sa pagdumdum sang iya sininga barko mga ka-K5. Sa lugar nagatubo ang wild grapes nga ginatawag sang mga tumandok nga bikang. Ang bunga sini nga itom kag nagasiga ginatawag nila nga Tuling. Tungod sini mga ka-K5 ang katawhan nagatawag sang lugar nga Takulin o kun Takuling. Official na nga pangalan, ha? Sinong mga kilala nga mga pamilya sadto nga hasta subong mga apelyido nara pa? Base sa genealogical records kag mga kasaysayan sang Bacolod, ang mga pinakakilala nga apelyido sa Takuling amo ang Flores, Ramos, Villanueva, Tan, Garcia, Gonzales, Lopez, Chua, Perez, Magbanwa. Ini nga mga pamilya mo ang nagapakita sang madamo nga presensya sa lugar sang Takuling kag Bacolod. Kag ginakabig nga mga kilala o kon prominenteng apelyido sa barangay. Okay. Amo na. Sige kay iti na kolabos kita. Ari na kita mga kagibad sa aton sini nga K5 kamustahan.
5: Balik sinyo da San Rismar kag San Milmar.
6: Thank you so much sa senior anchor man kang K5 News FM Iloilo Sir Rick. Dali lang sa Kalibo. Sir Michael, good morning.
7: Morning Antike, Sir Nestor, Sir Milmar, Bacolod, Sir Jubert, good morning kag Iloilo, good morning. Kampyo ng signal. Naka DTX Coffee Mix na kita kag naka Mighty C kay matugnaw ang aga. Kampyo ng signal, balik sa imo Antike.
6: Speaking of senior reporter, tigkaron taman ang hindi pa man senior, Manog Palangguro, no? SM Jubert, good morning.
8: Good morning K5 Western Visayas, K5 Antike, Sir Milmar, Sir Nestor. Mabaskog ang signal nyo di. Aga pa na ka-Mighty C na kag-DTX Coffee Mix ang mga taga-copies. Back to you, Antike!
6: Thank you so much, SM Jobert. Diyata na sigurado, bakit gidyata na dyati senior Sir Prof. Si Sir Robert and Daddy Babes, mayad nga aga.
0: Mayad nga aga, kanimo, mahal nga ginoong Milmar and Nestor. kampiyon signal mo di sa Bacolod.
1: Gaga sa mga taga-Antique dyan. Ah. Musta rin tinyo dyan?
0: Back to you, mga butihing ama.
7: Kompleto rin ang barkada sa mga sukit ng mga taga-K5. Ready rin sa mga balita. Unahon, tanay ang arangkada kang balita sa Iloilo with Sir Rick. Mga balita ta dyan, sir. Mga balita dili sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, dumdumay ni nakuaan sang pusil nga grade 10 student dito sa Marutak Nuevo Comprehensive National High School. Ang rason niya pagdala sang pusil para kuno pangdepensa sa ugalingon niya. Na kaysa nagligal sing na piyesta sa may banwas ng Marutak Nuevo sa tinlikdan nga Hunyo 13, ginsaputi ni siya. Amo na nagdala sa karmas pero hindi pa matulid kung siya din nagkuha sang pusil ang lolo yakag ang Iloya kay ti Bulagay ang Iloya kag amay sa kay lolo inerdako, no? Nalibugulo na kung di nagkuha sang pusil. Sige pa inalom ni sa intervention subong sang Municipal Social Welfare Development Office sa Ibanwas ang Parutak Nuevo kagti hugot ipatuman subong sa may bahin sang bulutuan. Why ni ma-check ang iya sing bag kay late kalining na sambit sining nga bata idog dali man eh no, pasulod nagway ma-detect sang metal detector kay naputos no sa tela hindi na sambit sining nga pusir kag magluwas diri naudugapin no, naman yung mga balita ang PNP IMEG no ang nag-operate sa sining wanted person kaya ang PNP ay MIG amo ning PNP Integrity Monitoring Enforcement Group no kung may mga sabayon na pulis pero doon nasubrahan sila sa pag-operate kaya sinulod nila mulo police station man lang mga pulis to pinanghapa nila o pinang disarmahan kaya ang nila ang wanted person niya pulis harap kung nunago na sila di sa uliway may sabi makitaan na wanted person as tang reporter tas K5 Aron nadalahig man to to dito man ay magkahulag sa K5 Aron kaya muna ka pa ngayon kita sa explanation sa higher officials natin, ano di bang isopi kung mag-operate ang PNP ay migaw? Doon sobra-sobra abi ang pagpati nga ginimo nila dito sa bayan sang Molo Police Station. Ang manatalag kong balita dito sa may sudan ka probinsya sang Iloilo. Back to you, Antique.
6: Ay, patawara. Kasi safe si K5 Aron sa Rick. Sige, dugangan, taras pirak may gayon. Samtang naka-standby si SM Jobert sa Kapiso. SM, anong latest?
9: Mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa probinsya sang Kapis kag sudad sang Rojas, K5 Antique, Western Visayas and Negros Island Region. Kahapon nagpatigayon sang press conference ang amon sining Kapis Schools Division Superintendent upod sa mga tagbababa sang provincial government mga ka K5. Ininahanungod sa problema sa karon sang amon nga mga eskwelahan diri kun wai pa sang naguluwa ining mga problema diri nakitaan mga ka K5 nga may mga eskwelahan kami sa high school kag elementary diri sa Kapis nga wala ya sang mga kuano wala gwardiya wala sang kudal wala gate ang eskwelahan kag kulang sang mga metal detector ang mga national high schools namon. Isunod sa kay Dr. Ruel Bermejo, ang mahugod namon nga Schools Division Superintendent, mga ka K5, nga tiginatingwaan ina ni karon nga makapangayo pagisang pundo kag bulig sa provincial government, kalakip man sa mga nagkalain-lain nga hinsya sa gobyerno para mabuligan kag matigayon ini tanan-tanan nga makumpleto mga ka K5. Amunin kong kaisa bala nga tama kita kakampante sa aton sininga eskwilahan mga ka K5. Gumawa karon ng problema. So kahapon, suno sa eksplikasyon nila sa mga katapos ng media, nga within the fourth quarter of this year, matingwaan nila nga masulusunan ang ining mga kakulangan sa eskwilahan mga ka K5. Samtang, sa tinalikdan ng adlaw, tatlo lang ang apiktado nga banwa lakip ang Roa City sang ESF diri sa amon. Kahapon sa press conference mga ka K5 ginkonfirmar mga kasibanwa nga lima na nagdugang magluwas sa banwa sang Panay kag Pontevedra, nagdugang nakaron ang banwa sang Panitan, banwa sang Maayon upod gihapon ang siyudad sang Roa. Pinakahangawan mga K5 sang aton sining nga mga nagasalagod sang kababuyan diri sa amon nga maglapta ka maglapta pagid ini mga ka K5 apisar nga ginsirado na ang boundaries diri sa amon probinsya. Amo na mga nagapanguna nga balita sa Capiz. Back to you, Antike.
10: Salamat SM Jubert, grabe krol ba ang ASF back. Amo ra nga uro aligmat man kami dia sa Kalibo ayhan kay Sir Michael, kamusta diyan sir?
7: Morning, liwat kay 5 Eastern Visayas, Negros Island Region. So far na istorya ko ang amon na Maudre. Negative pa man. Although may report nga may nagkalamatay, pero daw ginambal to, daw hag-kolera ang napatay. Oh. Basi man hag-kolera, wala pa negatibo pa man. So maayo gani, no? Pero dugan natin yung mga balita, patay gid ang mag-live-in partner kay 5 Eastern Visayas. Matapos nga mabungguan yung sing naghagunos nga van, diri sa barangay Tangalan, diri sa barangay Tundog sa Banuas ang Tangalan, kahapon ang mag-live-in partner, ang babae, 48 years old. Kag 58 years old ang isa ang lalaki mga ka-K5. Sunod sa report nga gapaliko sila sa Diversion Road dira sa barangay Taga sa Banuas ang Tangalan. Wala siguro makakita ang van driver nga may nagaliko ang motor agin nabungguan niya, ginguyod pa niya sa mga 300 meters bago siya nagpundo ang van mga ka-K5. Patay gid ang duha nga mag-live-in partner kag ang babae gin according sa report nga gindeklara gid sila nga dead on arrival sa hospital mga ka-K5. Kaga, dugo na ito yung mga balita, naglabot na sa 177,228 ang tourist arrival sa June 1 to 30 sa isla sang Boracay. Domestic tourist na 158,684. Overseas Filipino is 3,379. Kagang foreign tourist is 15,165. Muna kadamo ang turista nga nag-abot sa Boracay sa sulod lamang sang isa ka bulan mga ka-K5. Muna mga balita di sa amon, balik sa imo, Antike.
6: Thank you so much, Kalibo. Jaibla, sa Negros Island Region, for sure, Sir Michael, kung naka-acto si Daddy Babes na dugangan, dadang tourist arrival sa may, ano, sa may Boracay. Bacolod, Daddy Babes!
0: Ate, kami mo lang yan makadugang-dugang, like, kung ara kami da, pero kung hindi kami na magkatuti, huwag gidugang eh. Ang mga balita na mo diri sa sudad sa Bacolod kag Negros Island Region diri sa amonya ang ginbalita to diri sa Capiz mga kakivibe party man sang ESF diri sa amon ginconfirman man sa Bacolod City Veterinary Office nga nagpositibo sa African Swine Fever ang apat tanan ka mga baboy diri sa sudad sa Bacolod mga kakivibe. Suno kay Dr. Aguida Agida Dilatore sang Bacolod City Veterinary Office, apat ka mga buhi nga baboy ang ginkuhaan nila sang test samples mga ka-K5 kag ginpadala sa Regional Animal Diagnostic Laboratory sa Iloilo kag nagwa sa resulta nga positibo ang mga ini sa ESF. Dugang pinidelatory mga ka-K5 nga halin ang mga baboy nga ginkuhaan sang sample sa muang barangay Alihis kag barangay Takuling. Baudrigid sa Amunho. Amo na mga kakibabti pero subong ginamonitor sang ato sini nga mga veterinary officer ang ini nga mga kaso kung balamay magdugang o kung wala.
1: Terrible na gid ang kinawatay diri sa amon kay always sa patyanay may kinawatay sang nagligad lang gabi sa namatyan nangawat ya sang bangko para sa nagapulaw-pulaw bla siguro tuyo na ang kalabanan. Ang suspect nakabintaha kang nagkuha sang modublock chairs diri sa barangay Takuling. So subong ginapangita na ang mga bangko kundi na. So tikatin-katin lang sila anay mga kakipaib.
0: Amo nang mga balita lamon diri sa sudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Antike.
10: Salamat gid dari Babes and Sir Robert sa probinsya kang Antike. Yung mga talalupang donaton nga mga balita alas 5:52 kahapon masubo nga istorya bangod may isang ka-apat katuig nga bata dito sa may banwa kang si Balom sus Maria Josep ano man imo na lumos sa fish pond nga may mga koy ang magamay laman diyan ad nga fish pond kay tiyang Iloy na nagadto sa sang kabarangay diyan sa si Balom kag manglabara ad kay tiga pangita man ka kinawara. Tara na anak ka dyan, apat katuig nga bata, ura na masiplatan, sus nag-adtugli rito sa may fish pond. Yawan sa nagkapinangitas bata, igo murahon, ritugli na lumos sa fish pond. Gindara pa sa ospital, pero wala ron matabangan, tuman ang kasubo nga ginabatiyag ka dyan kang pamilya kang apat katuig nga bata.
6: Samtang sa dugang pagit ng mga balita, nagbisita kapon regya sa probinsya kang Antique si Police Regional Office 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo sa Antique Police Provincial Office. Sa rin, ginpasalamatan ka Jackie 5 Wasser Visayas ng Negros Island Region ang amon Provincial Director ng si Police Colonel Ryan A. Divara sa dyang madinalagan nga operasyon kang kalinang kagatawhay regya sa provinsya. Natapos man ka dya, nagpatigayon kang isara ka kortesiya sa mga opisyal ng probinsya ka Antique, nagbisita sa kay Congressman A.A. Ligarda ka Governor Paulo Javier.
10: Mura mga balita naman dyan sa Antique. Salamat gid kay Feb Western Visayas sa Rom Aliwanag.
0: Mura mo kayong salamat. Iloilo Ruwa sa Antique kagkalibaw sa atong sining mga sister station. May nakita panahon, may panahon pa, pero hindi na aton.
1: Alan Gallego sa Mantilingan, uh-huh. Sa KP Babes, nag-monitor sa aton.
0: John, thank you. John Agel Haliko Asusina, good morning lang. Kag Gary Sibuko, sang Sibuko, Litson Manok.
1: Solidad Antaran, kag Merlita kay, Malbas.
0: Kag kay Pablito Gialon, mayang aga. Sige, George Lauso, Ma'am Mary Rose Lingaya, dira sa mga itotong store sa mga nagapulo pangapidra, sa mga tricycle rabies na nagapangapidra. Walita panahon na, mga kakifive, mabulos na ang DTX 500 Morning Newscast with kakifive Kuling Kobya in Sairban Albay. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Meloy, ako sa kakifive, babes, ganda lang.
1: Para mag-kakifive, Robert Pacardo.
0: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros,
3: K5 News FM.
11: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
11: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
18: Mabakan sa mga butika.
19: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop,
18: Stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Dry eye, pirmigay katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
22: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
25: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
26: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
27: Happy!
28: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
29: Playtime Entertainment. Born for happiness.
30: Playtime Entertainment. Born for happiness.
31: It's the best part of the day.

0: out of Moncrief, your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. G-Fiber!

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang ka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liaw kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon.

0: City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 95.7 K5 News FM, San Carlos City, 89.7 K5 News FM, Sagay City, 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:00 sa ngaga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagpalaig na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sa Webes, Hulyo 2, 2026.
2: Makita kag mabatian kita live anywhere in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
1: Para sa aton nga mga pangulong dinalan.
0: Balita.
1: Apat kababoy sa Bacolod City nagpositibo sa ASF.
2: Budget sa pagtapnas ang RSSI sa Negros Occidental wala pa matumod.
1: Senator Bato arestuhon na kung magpakita siya sa impeachment trial ni Vice President Duterte.
2: PBBM maghatag sa bulik pinansyal sa mga biktima sa Tacloban shooting.
0: Balita International.
2: Tatlo ka mga bombero patay sa wildfire sa Estados Unidos.
0: Balita Sports.
1: Alex Ciala daog sa first round sa Wimbledon singles.
0: Balita
2: Chris Bernal ka Jerry Solomon kiningadlaan nga ambassadors sa Mrs. Universe 2026.
1: Sa detalye sa mga balita.
0: Balita Regional.
1: Apat kababoy sa Bacolod City nagpositibo sa ASF. Ginkumpirmar sa Bacolod City Veterinary Office o kon BCVO nga nagpositibo sa African Swine Fever o kon ASF ang apat ka mga baboy sa syudad sa Bacolod. Sunod kay Dr. Agueda o kon de la Torres sa BCVO, apat ka buhi nga baboy ang ginkuhaan nila sa test samples kag ginpadala sa Regional Animal Diagnostic Laboratory sa Iloilo kag nagwa sa resulta nga positibo ang mga ini sa ASF. Dugang pa ni de la Torre ang mga baboy nga ginkuhaan sa sample amo ang halin sa barangay Alhis kag sa barangay at Takuling.
2: Budget sa pagtapnas ng RSSI sa Negros Occidental wala pa matumod. Apisar nga nakadeklarar na sa State of Calamity ang probinsya sa Negros Occidental, hindi pa matumod kung pila amangin budget para sa pagtapnas ng Red Stripe Soft Scale Insects o kung RSSI. Pahanomdom ni Governor Eugenio Bong Lacson, yari pa lamang kita sa tunga-tunga sa tuig kag kinahanglan nga balansihon ang disaster budget dangod may pila pa ka mga ginapaabot nga mga dalag ko nga bagyo. Sabay naman sa probinsya, hindi malipod nga isa kadako nga pagpanghangkat ang problema sa RSSI kag ginalantaw man nga magresulta ini sa manubo nga crop season. Samtang padayon naman ang monitoring kag pagtuon, paagi naman sa pagtukod sa task force RSSI.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang Negros

0: Oriental, mai confirmado na nga kaso sang ASF. May balita, sika kay fay brufa de vero.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Kinumpirma ni Negros Oriental Governor Manuel Chaco Segarbarria na nakarating na ang African Swine Fever o ASF sa probinsya, particular na sa bayan ng La Libertad, habang patuloy pa rin ang ginagawang confirmatory testing sa lungsod ng Cebulan at Amlan. Sa isang panayam, isiniwalat ng gobernador na nagawa ng probinsya na mapigilan ang pangkalahatang pagkalat ito sa pamamagitan ng mga aksyon ng provincial ASF Containment Team. Idinagdag din ni Segarbarria na maaari nakapasok ang virus sa probinsya matapos umanong pinakain ang mga baboy ng mga pagkain na nagmula sa isang pista sa Negros Occidental. Dahil dito, nagbabala ang gobernador na maaari maka-apekto ang ASF sa supply at presyo ng baboy. Ngunit tiniyaka na kasalukuyan ng minomonitor ng mga kaukulang ahensya ang nasabing sitwasyon. Balita, ika sa 97.7 K5BC FM at Dumaguete. Pini, CK5, Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Sir Bishop Rico Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Grade 10 student patay matapos ginbuno sa Bulacan. May balita si K5 Eileen Sanchez.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
4: Patay ang isang 14-anyos na grade 10 student matapos magtamo ng saksak sa leg sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Subic, Baliwag City, Bulacan kamakailan. Ayon sa ulat, bandang alas 3:30 na madaling araw na matagpuan ng ina ang kanyang anak na nakahandusay sa loob ng silid at naliligo sa sariling dugo. Agad siyang isinugod sa ospital kasama ang isang guro na nakilalang si Dax, ngunit idineklara ring dead on arrival ng mga doktor. Isinailalim sa kustodiya ng pulis ang naturang guro bilang bahagi ng pagpapatuloy na imbestigasyon. Ayon sa paunang ulat, naninirahan umano ang guro sa bahay ng biktima sa Calderon Street, ngunit hindi pa malinaw kung siya ay umuupa lamang o may relasyon sa pamilya ng estudyante. Humingi na rin ng tulong ang mga investigador sa Bulacan Provincial Forensic Unit upang matukoy ang buong pangyayari at motibo sa insidente. Patuloy ang isinasagawang imbestigasyon ng mga otoridad habang inihahanda ang posibleng pagsasampa ng kaukulang kaso. Balita mula sa Bulacan Central Luzon, Eileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na himpilan, kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Mag-live-in partner ng sakay sa motorsiklo patay matapos mabunggoan sang van sa Aklan. May balita si K5 Leonard Viray.
1: DTX 500 Morning Newscast.
5: Patay ang mag-live-in partner matapos nabungguan sang isa kavane ang ilang inasakyan ni motorsiklo sa Defeson Road ni Sakop sang Barangay Tundog, Tangala, Naglane. Hinkilala ang mga biktima kay alias Joy, 58 anyos, driver sang motorsiklo, kag alias Roseni, 48 anyos, doon sa residente sa Ngabanwa sang Tangalane. Ang driver naman sang van, hinkilala kay alias Boy, 52 anyos, kag residente sang Barangay Bulwang, Numansya. Sa inisyal investigasyon sang Tangalan PNP, alin sa Banwa sang Numansya ang dipampasahero nga van, kagpakadto sa Katiklane. Samtang ang motorsiklo naman, pagadto sa isa ka barangay, apang pag-abot sa nasabit nga lugar, aksidente nga nabunggo sang van. Bangod sa madasig nga dalagan sang salakyan, iyang ginarado sa nga masobra 300 meters ang motorsiklo. Upod ang duha ka mga biktima, nagangkon sa nga patang nga lastro sa ilang alawas kag ulo ang duha nga madasig man nga gindala sa pinakalapit nga ospital apang gindeklara nga dead on arrival. Sa karon, yara na sa Tangalan PNP ang driver sang van nga posible nga magapangatubang sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Apat katuig nga bata nga babae na lumos sa fish pond sa Sibalo. May balita si ka K5 Eileen Magbanwa.
1: DTX 500 Morning Newscast.
6: Wara rin natabangan pa ang apat katuig nga bata nga babae matapos nga nalumos sa fish pond sa tubang kang Sangkabalay. Ginabanta launa medyas sa hapon kang tinalikdan nga Hunyo 29 sa Banwa kang Sibalo, Antique. Sa pagpangusisa kang K5 News FM, ginapahayag nga nagapanglaba ang nanay rason nga wara na natalupangdan kung sa diin nag-agto ang anang bata. Sa anda nga pagpangita, natalupangdan lamang nga nagalutaw-lutaw rin dyan sa tubig sa diin gintingwaan pa nga i-revive kagindara sa ospital apang ginbawian gid kang kabuhi. Namanan nga rin sa ginabanta, tagahawak ang kadalaman kang tubig na posible gindanlagan pa kang bata antes nga nalamas. Sa salada ginsementuhan rin ang nasambitan nga fish pond. Kagbalita regional, halin rin dyan sa may probinsya kang Antique, K5 Aileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagkalingawan ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News.
0: Tatlo ka mga sospek sa pagkidnap kag pagpatay sa mag-ama, yara na sa kustodiya sang kapulisan sa Pasay. May balita si K5 Roger Tilana.
1: DTX 500 Morning Newscast.
7: Voluntaryong sumuko sa Pasay City Police Station ang tatlong sospek sa umano'y pagdukot at pagpatay. Kinadating Abuyog Leyte Vice Mayor James Buhol at kanyang anak na si Carlo James Buhol. Kinumpirma ito mismo ng Pasay City Police sa eksklusibong panayam ng K5 News FM Tacloban. Ayon sa pulisya, dakong alas 10 ng gabi noong Hunyo at 30 nang isinuko ng mga suspek ang kanilang mga sarili sa mga otoridad. Kinilala ang mga ito na sina Mark James Inerales Taboy, 30 anyos, negosyante, at Riniel Galsa, 24 anyos, at Kim Taboy Sulayaw, 27 anyos. Lahat sila ay residente ng Basay, Samar. Matapos ang kanilang pagsuko, agad silang inihatid pabalik sa Leyte upang isailalim sa kustudiya ng kinaukulang himpilan ng pulisya. Matatandaang dinukot ang mag-ama sa loob mismo ng kanilang house sa Barangay Santa Cruz, Mayorga, Leyte noong nakaraang Hunyo a 27. Noong umaga ng Hunyo a 30, natagpuan ang mga bangkay ng dalawang biktima sa isang bakanting bahagi ng Barangay Imelda, Silago, Southern Leyte. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo sa krimen at ang posibleng pananagutan ng bawat suspek. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: 0.6 million pesos nga shabu na kumpiskar sang Iloilo City Police Office humalin sang Enero tubtub Hunyo. May balita si K5 Karen Badilla.
1: DTX 500 Morning Newscast.
8: Dangat sa 80.6 million pesos ka balor sang shabu ang nakumpiskar sang nagkalainlain nga unit sang Iloilo City Police Office upon ICPO humalin sang Enero 1 tubtub Hunyo 30 sining atuig. 355 ka operasyon ang napatigayon sa din 125 ka high value individuals, 297 ka street level individuals, 7 ka wanted persons na may warrant of arrest, kag isa ka unlisted individual ang naaresto. 11,855.38 grams ang kabugusan ng kabugaton sa shabu, kag 88.11 grams naman sa marijuana ang nakumpiskar. Samtang suno kay ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla nga ang pagkakumpiskar sa masobra 18 million pesos na balor sa shabu ang patimaan lang sa mula untad kag mas impasangtad ng operasyon sa kapulisan batok sa illegal na droga.
9: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: Masobra 400 nga mga mangingisda kag mangunguma nagkabaton sang ayuda. May balita si K5 Amayla Fuentes.
1: DTX 500 Morning Newscast.
10: Masadyang naging baton sang 467 nga mga registered fisher folk sa Rojas City ang ayuda sa idalom sang Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program nga ginpatuman sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o PFAR kag Department of Agriculture. Ang nasambit nga ayuda ang ginpanghatag sa mga rehistrado lamang nga mangingisda pag mangunguma nga may tinutuyo magkapiyan-piyan sa epekto sang pagtaas sa mga balakron sa pagpanguma kapareho sang abono kurudo kag iban pa samtang dako man ang ilang pagpasalamat sa among abuling para sa ilang mga galastuon.
11: Music K5 by the Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiza.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Sa katapusan nga balitang regional Kalayaan Islands sa Cagayan, liwat nga ginbisita sa international cruise ship. May balita si K5 Myla Balinan.
1: DTX 500 Morning Newscast.
12: Sumuog puli sa Kalayaan Islands sa Cagayan ang international cruise ship na MS Heritage Adventure bilang bahagi ng international cruise expedition hudyat ng patuloy na paglago ng turismo sa isla. lulan ng barko ang 115 dayuhang turista at 20 na miyembro ng expedition team na nagmula sa Taiwan. Mainit silang sinalubong ng local government unit ng Kalayan, Municipal Tourism Office, Cagayan Tourism Office at Department of Tourism Region 2. Ipinasyal din ang mga bisita sa Banwa Beach Magsidel para sa birdwatching at Poblasyon Sagpat Nature Walk habang ipinatikim din sa kanila ang mga lokal na pagkain. Kinikilala naman ang Kalayan bilang isa sa pangunahing international expedition cruise destination sa Ilagang Luzon.
9: Mula rito sa news center ng K5 News FM Santiago, ako si K5 Myla Balinan para sa Impilang Kampyon, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning News.
3: Sa katapusan ng balitang regional.
0: Sa balitang national, Senator Bato arestohon na kung magpakita siya sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Ginpahayag sang Philippine National Police o PNP sang Martes, Hunyo 30, nga ilan ang arestohon si Senator Ronald Bato de la Rosa sa oras nga magpakita ini sa patigayunon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Payag ni PNP spokesperson Police Colonel Al Ocon Allen Rayco, mayara na sila sang komprehensibo nga security plan para sa impeachment trial nga patigayunon sa Ocon maabot nga Hulyo 6 kag nagakoordinar na sila sa Senado kag iban pa nga ahensya sang gobyerno. Sinukay ko mayara na sila sang mandato nga arestohon si De La Rosa kun magpakita sa Senado.
3: BBM nagatag sa bulik pinansyal sa mga biktima sang Tacloban shooting. Ginkopermar ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa Miyerkules nga adlaw nga maghatag sa bulik pinansyal si President Ferdinand Marcos Jr. sa mga biktima sa naglutan nga pagpanglutang sa syudad sa Tacloban. Sa press conference ginpatigayon sa Malacañang, ginpayag ni Castro nga magabaton sa 150,000 pesos ang mga pamilya sa mga biktima nga napatay, samtang 50,000 pesos naman sa pamilya sa 18 ka mga estudyante nga nasamaran sa insidente. Payag pa ni Castro lain pa ini sa buli nga igahatag naman sa iban pang hensya sang gobyerno.
1: Balita international.
3: Sa balitang international, tatlo ka mga bombero patay sa wildfire sa Estados Unidos. Tatlo naman ka mga bombero napatay samtang ilan naman nga ginatap na ang wildfire sa kagulangan sa Colorado-Utah border sa Estados Unidos. Ginkilala ang mga napatay nga bombero nga sanay Emily Barker, 38 anyos, Nick Hostrokern, 26 anyos, kag Sydney Watch, 26 anyos. Ang tatlo naman ang kabahin sa specialized crew nga ginapadala sa mga malayo nga lugar agud nga mabalabagan ang paglapta sa mga wildfires.
1: Balitang sports.
0: Para naman sa aton nga balitang sports, Alex Ciala daog sa first round sa Wimbledon singles. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
13: Nakuhas ang Pinay tennis star nga si Alex Ciala ang kadalagaan sa unang round sa Wimbledon singles. Ginlutos ni Ciala si Renata Zarazua sa Mexico sa scores nga 6-1 kag 6-2. Sunod nga pag-atubangon ni Ciala si Maya Joint sa Australia. Makaupod naman sa Pinay sa doubles mo si Nicola Bartonkova sa Czech Republic. Pag-atubangon sa duwa sa Dejelena Ostapenko sa Latvia kag Sofia Kenin sa Amerika. Para sa balitang sports, dulong sa inyo sa DTX 500 D3 Bayou kag MyTC. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
3: Laon nga ambassador sa Mrs. Universe PH 2026. May balita si K5 Ivy Cordova.
14: Ginhingadlan bilang bagong ambassador sa Mrs. Universe Philippines ang mga aktres ng sanay Chris Bernal kag Cherise Solomon. Ininga pagkilala ang ginhatag sa duha ka mga aktres sa Grand Coronation Night sa Mrs. Universe Philippines 2026 sa Hunyo 28 sa The Tent City Manila Hotel. Ginhatag ang pagkilala sa duha matapos irepresentar ang advokasya sa organisasyon na tuyo hatagan sa gahom ang mga kasado nga kababainhan kag mga iloy nga padayon nga nagapaninguha para sa ilang handong. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, MyTC kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo.
0: Presyo sang LPG mabuhinan subong Hulyo. Posible nga mabuhinan sang 12 pesos kada kilo ang presyo sang liquefied petroleum gas o kung LPG sa mga bulan sang Hulyo. Nagsugod ang implementasyon sang price rollback kahapon nga adlaw Hulyo 1. Sunod kay Regasco President Arnel T, nagnubo ang contract price sang LPG sa international market. Sa karon ginahulat pa ang announcement sang Saudi Aramco sa katapusan nga adlaw sang bulan sang Hunyo apang nakita na ang pagnubo sang presyo sang LPG sa $200 per metric ton. Mga ka-K5, amuyado ang dalago ng mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. And happy, happy birthday sa aming station manager, ka-K5 Rods Palma. Happy, happy birthday. Ako, si ka-K5 Zyro Battleboy.
3: Kagako naman si ka-K5 Colleen Manzanares Cubia.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigod, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
16: Kung galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
15: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
15: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
15: DTX Beauty Soap.
20: Mabaka sa mga butik.
21: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
25: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Red Horse Beer. Manamit, suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: It's the best part of the day.

0: ang araw mong trip. Your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotext, the sleep specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe, G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liaw kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nicrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
2: Mga ka K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
3: Happy birthday
2: sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors: Gina Seafood Restaurant, Chef Celes, 90s Printing, Ricardo Canoguaputan of Campus Tuhan Highland Resort, and K5 News FM Anniversary Partners, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, RYU Foundation Incorporated, Barangay Takuling, Bacolod City Health Office, Philippine Red Cross, Major General Michael Samson of the 3rd Infantry Division of the Philippine Army, Brigadier General Ted Dumusmo of the 303rd Infantry Brigade, 605th Ready Reserve Infantry Battalion, Paglaom Bacolod Eagles Club, Black Panther Brotherhood Riders Club Incorporated, Lucky AKK Department Store, and San Miguel Corporation.
1: 101.5 K5 News FM.
4: Ang aton sibong atak na alas 6:32 sa ngaga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
6: Kaghimay-himayon! Standby!
1: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
5: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
6: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
5: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
6: Sobra!
1: Objective and analytical.
5: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
6: Di pagprangka lang bala.
1: Informative.
5: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamulyo.
6: Inaiya!
1: No holds barred discussion on hottest issues.
5: Grabe! Ang isyo sa pinatyanay kag droga, nagaduging na!
6: Te, Ano lang resulta sa kaso?
3: Hulat-hulat lang!
6: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
5: Oh, come on! People of the Philippines!
1: With KK5, Aljan Castaño. And KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos!
2: Isa ka, my dang morning, sa ato naman mga suki, mga palangga, mga tagpalamati. Kamusta naman ang ato mga palangga, mga KK5 sa igan sa may bayon to ka sa kaumahand? Ibabaw sa kabukiran lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, ganag banwasang Bacolod. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. Good morning, NIR. Negros Island Region. Good morning, world.
8: Good morning, Foro de los Pueblos.
2: Kami gyapon inyo power to every morning. Ako naman si K5, Aljan Castaño.
4: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
2: Well, kami inyo riding in tandem until 9 in the morning. Well, di magbubugabain sa kalibutan kay K5 Eric, hindi ka mo paghilawon sa nagkakalinabo din sa Bacolod at the same time sa Negros Occidental. Bangon updated ka mo pagi sa aton official Facebook page.
4: Yes.
2: Ang K5 News FM, Bacolod 101.5. And sa ato naman, official nga mga radio stations frequencies sa Southern Negros 102.9 and 89.7 sa Northern Negros kag sa Bacolod 101.5 FM. Well, ano man ang ginihimo ninyo abroad? As usual, kami ni K5 Eric. Ano nga tamayaw sa inyo sang more night? Good morning and good night. Oy, sa mga estudyante, it's Thursday, Webes! My class! Di ba, sige ba sa inyo, nagamarikotot lang ang manami, piyatuan-tuan na. Yung mga estudyante, mga manunudlo, negosyante, nga may mga hilikoton, tag mga business transaction today. Basi kon gabrikutot pa kamo. Mamukaw do tamo ni K5 Eric. Yama naga katurog pata na dyan. Pagbarangon do kamo dyan. Himos do kamo kagbag pararigos. Adlawon do Gabi nga po rin riding in tandem and the line in the morning, K5 Eric and K5 Belgian. Ailing adlaw, mga ka-K5, is a wonderful day and a blessing to all of us.
4: And let us remember that we are in the holy presence of God. May namon nga Diyos, thank you for the gift of another beautiful Thursday. Salamat sa imugugma, grasya kag pag-amlig sa amon kada adlaw. Lord, please guide our youth. Hatagi sila sang wisdom, courage, kag good values. Agud magpili sang husto nga dalan. Touch their hearts, Lord, with love, respect, and compassion. Kabay pa nga maguntat ang youth violence, kag magapangibabaw ang peace, understanding, and unity. Bless our families, teachers, community leaders, kag tanan nga nagabulig sa pagiya sang kabataan. Keep us safe from harm and disasters, Lord, and let your light shine in our homes and communities. This day, may we be instrument of your peace, in Jesus' name, amen.
2: Amen and amen.
8: Yaman ka katurog patara dyan, pagbarangon do ka mo dyan, himos do ka mo kagmagparang.
2: Uy, ang inyong mga radyo!
8: Sa pagbukas mo sang radyo.
9: Ang tingog niya nagalanok.
8: Foro de los Pueblos.

0: San Ginapigos. Sa ato naman ang baga kag mainit ka mga balita matapos ka magpulupagsik ang mga lawas naton. Bangon sa official jingle di sa buwas na pagsinig tapos prayer kay Pai Berik yung video na yun ang masunod kay Pai Adriana. Dapat naka-ready na tayo na para at least na. Automatic na yun para matik na. Sa ato naman mga top stories of the day kay Pai Eric. Mga mountain bikes official ang i-turn over sa CEO sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center upon ang isa ka 2.5 horsepower aircon sa Aviation Security Group. Kahapon nga daw.
1: Gamit ang pag-turnover kahapon na sa guwasong
0: sinaw. Oh, si Doc Ramil Uyngin ang napanguna. Kagkahapon, nag-courtesy call na rin bag-uman nga regional director sa Highway Patrol Unit. Si Colonel Tan. No? Ita na wanta rin karoon. Pilay na sa mga...
1: Ang nalamihan ko itong inatag yung akuan nga token kay Doc Ramil. Mungika.
0: Actually, HPG ang uniform itong.
1: HPG uniform.
0: Staff toys. Pero HPG ang uniform, Highway Patrol Group.
1: Amo to ginatag sa akon man nga kwan nga regalo sa akon sa kilala ko si Kihor Munika.
0: Oh, galing midagom nga dala. Sa piyat kamay mga ka-K5 sa ibang pangalaga baga kag mainit ka mga balita. May ESF sa Bacolod. Apat na ka mga baboy ang ginkonfirmar nga may ESF. Abi mo blaki sabi sa pagbarato baboy bla sa mga baklanay. Pagabot sa merkado mal gyapon kay Pebrick.
1: Mahal gyapon na.
0: Duay ginakbatyag sa iban pa nga mga balita sa ato na bagya pagparagan sini kadlaw. Kung may ESF sa Bacolod, nag-aalboroto naman ang pila ka mga residente sa isa ka prok dito sa Balago. Ito man tapos ng report, gagin papadira naman sa kanay politiko ang ila sa ninga lugar.
1: Ay, di ba na sa kantuan ta?
0: Ugani.
1: Di siya puno.
0: No. Kantuan tata karon kay si Ma'am ay Cordovagid ang nagpabalo. Titanawang tata karon ng sitwasyon. Iplastar ta, pabatian ta ang ila reklamo. And then, in fairness to the other party, kuan man naton sa side. Well, sa ato naman, matas ang K5 kahapon, gintutukan ta ining sitwasyon dito sa may
1: Tangob.
0: Tangob. Ang lugar is Judge Hugo.
1: Hugo Street.
0: Hugo Street. Grabe ang buswak kag sagawak sa tubig. So nagpanawagan kita ay doon kay Tibudlay, manikay ko magkanto si Kipay Wilson sa Basiwa Promoter. No, hindi man sila magkatubang. So, gapabalo lang kita. Please, abiyong blaka Kipay Merik, amunin subong may mga development. Every, dira sa Charito Heights, kung agabas kog ang puswak sa tubig.
1: Okay.
0: Pag abot sa udto, mahina ang puswak sa tubig. Pero sanggin, sara, dumduman mo itong giniporta, nga may ara nga grabing sa gawak. Wala na sang tion nga hina ang flow sang tubig sa Charito Heights.
1: Kung naman mayor nga ugat to?
0: Kay man nanubuan to mo, dito tanan gasulod ang tubig.
1: Ay, okay.
0: Kabalo ka basta nubo na nga portion, do cuts basin na siya.
1: Di velocity na yan.
0: Kaya velocity dito siya gasuyop, ti karong kinako itong puswak. Ti magbukas ka sa gripo, perding gripo mo. Susubong yan ang notisyahan, nagdamo gamuno, especially ang amon nga Speaker of the House. Kasi nga nung natapos, humalin niya na si Rato, alin niya sa tubig. Good morning nga, baskog mo. Kung ang imo, kung, for example, labi mga kilala, tada, no? Mga hot and cold showers lang mo.
1: Sulod.
0: Kung aga, makahat ka, kay bangod baskog ang
1: tubig.
0: Current. Pag unto, hindi ka nakahat, kay bangod nga ang hinay ang tubig.
1: Okay.
0: Hot and cold ng ilada mo.
1: Pero makasaka maskin sa second floor?
0: Kasaka pero hinay ng tubod. Inablang ang may wala sa kakaubsan niya, no? Pero ang iyang pwersa hinay.
1: Why na? Maskin wala ka tangke, kasaka second floor?
0: Kasaka niya. Dumayo. Kaya mo niyang persado yan. Ang siya nakuha sa Granada, yan why ang problema sa tubig
1: dumayo
0: mo.
1: Dumayo nga life niya.
0: Why niya tangke, why niya motor?
1: Kami niya sa ubus ka.
0: Problema sa tangke. Kaya mo na, subong na obserbaran nila. Bangod ka na sara atong nagalik na tubig dito sa Block 38, sa Phase 24, nagdasig ang baskog ng flow sa tubig. Bisan unto.
1: Okay.
0: Now, abo man yung pagpatita. Ining tagob ng area, kung masara itong nagapuswak, nagasumpit, nga nagasagawak, nga rin niya katubig, ma-improve ni ang pressure sa tubig na nagaflow sa ilang mga balay.
1: Kalahin sa adjective. Ito ba siya sumungaga ba?
0: Ano ba? Sumpit?
1: Nagasumpit. Nagasagawak. Nagasagawak.
0: Kompleto, puro aka punta mo. Ang amon bul sa garagaak.
1: Nagaragaak.
0: Sa balay dahil nga wala man amon magamit.
1: Kalahin.
0: Nagapuswak. Nagaragaak. Nagasagawak.
1: So meaning mag-amo na kay Pebel dyan nga istorya.
0: Nagapekto gali na sa regular flow.
1: Kung masirhan tagli ning mga...
0: Mas persado ang presyon sa tubig.
1: Mas persadong presyon.
0: Correct.
1: Okay.
0: Just like sa salakyan, muti ko may buslot, kundi makupos
1: sa
0: na.
1: Sa panao.
0: Diba?
1: Basta ka lako ng buslot, tsaga...
0: Makupos niya pagkabot sa panahon.
1: Wang-wang na panawag na sa salakyan mo, wang-wang. Wang-wang na piston ring niya.
0: Magsiling kung magwangwang ang piston ring na ang panawag sila niya is loss ano gani panawag sila
1: low compression
0: low compression
1: kung sa slakyan
0: nga kaluluoy na mga ginapasalig nyo paan nyo balay tapos bung di nyo na pagkatipanon
1: wang-wang na
0: kay bangun sila ang sitwasyon ipasalig nyo lang doon di ka mo nagmi mga batasan ha sa piyak kabahin mga kakita sa aton iban pa nga mga balita sa aton yung presentation sa karong adlaw. May isa naman kadalan diri sa Lacson.
1: Okay.
0: Ang tubig iyagapon bala ni isang promoter. Ibalon ta ni karon kay ang dalan kay Pabirik way gamala.
1: Ina?
0: Gabasa nga gabasa.
1: Ginagyan man ako gabi.
0: Oh?
1: Lapit lang din sa akong liyo. May basa highway sa takuling. Oh. Para biyan naman sa mata sa K-Pen yung adlaw.
0: Grabe na.
1: Naano rin kay... Ang promoter, labi rin na nireklamo.
0: Umayo lang kung kaya din ni Architect Rustan Avillana kay... No? Yeah, may ako mga atop-atop lang din nato niya kay Obraho niya din ni Architect Rustan Avillana mo.
1: Isa pa lang.
0: Astang mga ideal architect. Astang hindi ulo brown, brown na ikaw na. Gusto mo mga pobra. Architect, good morning. Plangga talaga architect. No?
1: Ito, rusta na.
0: Kumplito na siya mo. Itawag niya sa nga architect because kita mo nung design sa station ta. Subong ang katawag sa studio ta. No? Kaya ba nami pa ni kay Mayo, pa ni Mayo mang laigay ni si ano?
1: Anami, agad na.
0: Ang panawag tali siya is Love Guru.
1: Sa pala.
0: Do Al Jaro ba? Sa piyak kabahin sa iban pang mga balita sa ato naman niya pagpalagad sa Siling Adlao. Ang bana. Imagine nun mo kung ano kasakit kag Ipay Berik. No? Sakit-sakit gini.
1: Okay.
0: Bana, ginpulihan patay sang asawa kag Kirido.
1: Ha?
0: Sila ay napatay sa... Grabe ka init ng sitwasyon. Ang punto ko bala, kung ikaw ba na natural, sakit niya sa buhot mong sawa mo, inagaw kay Iban. Tapos, ulabasade, nagilinaway, patyon sang Kirido, kagsang asawang ba, naging pulihan.
1: Natabo ini sa Puro 4, dito sa Barangay Puok, Hinubaan.
0: Kisa ka, ulo, Puok. Puok.
1: Puok, Hinubaan.
0: Puok. Puok.
1: Atubla. Puok, Hinubaan. Ang ari lang ini siya sa gwa.
0: Iba naman tayo karoon ng bilog istorya kang ipabalik sa itong presentation. Kay si Tuto Albert Arday, basing ilagas man ito sa sagasaway, hindi siya mag-contact sa mga hanggaw. Tuto Makmak. Tabo si Muman. Sabi ko kagapon ka patugin na... I-check tara karon ha. Na-decommission sa Subungaga eh. Sa piyak kabahin sa iban pang abadita. Taki 5 Eric, may personal interest na.
1: Ari na.
0: Dumduman nyo kahapon, gindala na mo ni Kiki 5 Eric ang balita. Atong tatlo kakabataan ng mga minor ni Dab na pinamatay upon ang ila Iloy ang nanay nila gali BHW sa barangay Lapitan.
1: Okay.
0: Dito sa Sabuanga del Sur.
1: Okay.
0: Oh, Abanwan ang Lapitan. No.
1: Barangay?
0: It's Barangay Lapitan Josefina.
1: Oh.
0: Sa Sabuanga del Sur. Ang report ka na ba tunta ang person of interest ang iakulo ka didang? Ari naman?
1: Anong rin yung balita man?
0: Kung di atutunan patay to, di, asawa kang kulo kadidang man?
1: Sa inubaan niya, asawa kang kadidang to.
0: Ang nagpatay sa bana.
1: Nagpatay sa bana.
0: Subong niyang kulo kadidang, pinatay ang iya live-in partner ng BHW. Gindalahig niya pa allegedly ang tatlo ka mga kabataan.
1: Inano, tapos ang suksok niya nga bayo, ang alan?
0: Ano, executioner?
1: The executioner.
0: Ha?
1: The executioner.
0: Grabe ka kulul.
1: Inano maning earth niya katabo man.
0: Ay, napisga ko. Tino, tanan niyang istorya ta sa Sambuanga del Sur, pagkanto hinubaan are crime of passion.
1: Crime of passion.
0: On the other hand, if you can recall, former vice mayor sang ano nga Banwasa Leyte?
1: Abuyog Leyte.
0: Abuyog Leyte. Former vice mayor ang James Bohol, kag anak sa ninyo na patay.
1: Carlo.
0: Si Carlo. Kagapong ginanalisar tani, nagagwa subong nga may nag-surrender na. At tong mga ginatudlo nga si Mr. Utang Boy, nag-surrender sa mga kapulisan sa Pasay, hindi na subject for investigation.
1: Surrender lang sa Pasay. Kag ang nag... itong si Utang Boy gali. Utang Boy gid, he's young.
0: Very young.
1: Hubin pa siya. His name is Mark James Taboy.
0: Mark James Taboy.
1: Ang upo dia si Kim Sulayaw kag si Rinyel Galsa.
0: Kim Sulayaw kag Rinyel Galsa. Titanawon ta kun bala ano investigasyon. Sila gibambala ang responsable kag patay sa saling mga negosyante nga mag-amay dito sa Tacloban o kun Leyte. Ilang tanan na nga itong tutukan sa itong panginop na rin sa Piyak Kamahin, ang Bacolod City, no? As we mentioned earlier, may ara na ginamonitor, may 4 cases of ESF, no? Balantaya na.
1: Kahapon, nagsaka ko sa hapon mayor's office, mga 4 o'clock.
0: Okay.
1: Kay tublang munok si mo, may papel mo ko. Para sa mga sitwasyon, bla? Kaya may ginakatanin ko to. Galing kay kadamo tao, nagwa ako at si Wilson to, ganyan ko siya, di ka, no, nakita takas mayor's office, kung may kinanglantan ko, galing damo tao. Nag-presscon siya rin dyan.
0: Amo itong ginistoryahan?
1: ESF ginistoryahan ito. Kala ko damo tao mayor's office, nag-atras ko yun.
0: Hey, very good, very good. Ang ginistoryahan itong li,
1: African swine fever?
0: African swine fever.
1: Anong isa ka meaning is na iya?
0: Ano gani? Ang sobra, ha? Sobra nga profit. No?
1: Siling isang
0: amigo. ESF, ang sobra nga profit.
1: Siling amigo, tasa iawan siya ka po. Nga grabe mo itong inyo. Yari ko nga, nga ka may ESF mga media. Hindi ko tingin sobra inyo profit.
0: Bisa na brato na baboy, mahal ka po.
1: Brato na baboy, 250 ka po.
0: Di ka makon
1: sa bago, 250 ka market report.
0: Grabe na. Practically, ako ginubo ha. 250, 300 isang ligad mo. No, nagdubo-dubo, bisan pa paano. Tiyan mo na pila ka mga bagay nga ton nga tagaan sa nagkakigong atensyon. And when we come back, mga ka-K5, tiwanta nga malabot, no? Ang hepe, sang Pasay, kagsang Agusan del Sur, sinindalag ko ng mga development.
1: Champion.
0: Tato naman nga pagparagad. And, baudito, yes, ilu-ilong balita to, grabe. Ang IMEG, Integrity Monitoring, ano ganina?
1: Yes, ang pulis na.
0: Group? Gin-raid nilang Molo PNP. Police station rin na. Gin-raid nila. Kagipapagtanan, pati reporter ito si Aaron Sinipuyo at Totong.
1: Nagapa man.
0: Kaya ginapagitan nila mo lang police kung nung may kaso. Tiya, balang ginatago ka Molo PNP. Tiwai man to. Puti nga, among nagalit. Huwag ka respeto. Police station mo, yun muna.
1: Tiya nga, may gaya ka, they can do it.
0: Grabe, no?
1: Pero dapat na...
0: Sure na nila nga, ragid eh.
1: Hindi, ang delikado sa si Real Jan is, abi ko nagbato. Kasi pulis lang mo.
0: Tikang labaw sa tanan, ama, kung mo police station, doon mo.
1: So doon mo yung kagpapoon mga tao.
0: Kagpapoon mga tao to.
1: Sabi ko, bakbakan ka Manila, kamambas na, huwag kami kilala yung IMEG mo yan.
0: Okay, huwag ka mo nang pakilala.
1: Huwag ka mo nang pakilala, abin na mo niya ko rin, abin mo nang mindset nila karon.
0: Itapos, you know?
1: Kung dakol,
0: hindi ayang may proper coordination lang. Galing kay guru ba si Adlox lang, sila ba si grupo nila, di ba si plagyo nila, blau? Kamalo ka naman sa IMEG. Damo niya, amunin sila sa una nagpang-operate sa mga pulis na kalatumba, no? Pila ka mga pulis sa Negros kag gina-IMEG mo?
1: Ang IMEG, kag ang Rias, bla? Sila nang daw
0: ang Rias, ya, Internal Affairs Service, may investigasyon pa yan.
1: Si ang IMEG, wala.
0: Si IMEG, kasi yari doon kay entrapment sa pulis.
1: Ilan na yan pang? Mas kulunay as ang pulis within the pulis mo.
0: Ang alan, sinagin ang meaning niya is the Integrity Monitoring and Enforcement Group. IMEG. Ang primary nga unit ng trabaho nila, amo ang pagbantay sa internal cleansing program to investigate, arrest, prosecute sa mga rogue officers, sila, police officers.
1: Sila huwayon yung police.
0: Rogue. So, involved sa mga illegal activities.
1: Ako okay kung nanamihan ko si Rejan. Ang kisa ka rin yung manirap lang. Abisod doon ng police station para sa Silo Gapon. Tiyabi ko nagbato to karon.
0: At dako nga si Buyas Mumbay. Dako nga balita eh. Nagbinakbakanay eh.
1: Apo si Aaron ni Puyo to sunod.
0: Ha?
1: Siyagit yung batay.
0: Si Aaron to nalasapa mo.
1: Siyagit.
0: May mga experience mo sa nga muna nga klase sa mga bagay.
1: Yung K5 ko.
0: Ma-pause kami commercial break when we come back. More update. Lahat ko pagkatutukan and championship round. Semifinal sa badminton sa mga adlaw. No? Ngayon ka mo to. Ang oras sa K-Pipe News FM para peace na lang sa DTX Coffee Mix na kakapi ka na nakadetox ka pa alas 6:54.
1: Standby.
2: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsible responsible gaming at pangco.ph. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe. G-Fiber prepaid na. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas
4: mga butika. Dugang nga mga benepisyo, sir boy.
5: Mm-hmm.
4: Aside nga makabulig siya sa mga kagaw, or even bacteria, sir boy, ano pa pwede nga maibulig sa D3 Bio? Siling ni Sir Kevin nga, ang D3 Bio may benefit sa gitawag better brain development.
5: Mm-hmm.
4: Kalamay versus MCFA.
5: Oh, MCFA. Fatty acid.
4: Medium chain fatty
5: acid. Kamuman na siya sa medium chain triglycerides.
4: Oh, para ito, ketones. Glucose versus ketones as fuel for the brain during brain development. Number one, sir boy, ang kalamay gali, ang glucose, ga-activate niya sa duha ka pathway sa imo brain development.
5: Mm-hmm.
4: Number one, through mitogenic pathway.
5: Mm-hmm.
4: The cell division sa imo nga neurons.
5: Mm-hmm.
4: Gina-activate. Mm-hmm. Ikaduha, gina-activate man niya ang inflammatory pathway.
5: Mm-hmm. Tiyan mo na. Ga-migraine
4: ka. The use of cytokines. Oo, muna.
5: Migraine ka.
4: Sakit sa ulo. Gawbagang kuhan ng imo brain. Mm-hmm. Kung glucose ang ano, ang gamiton mo. Pero ang medium chain fatty acid nga makita mo sa D3 Bio, it only activates mitogenic pathway, hindi ang inflammation
5: gina-shut
4: pathway.
5: Gina-shut down niya ang inflammation pathway, Doc?
4: Gina-shut down niya. So wala chance nga maghubag or may inflammation nga gagkatabo sa brain kung D3 Bio ang imo ginainom.
6: Correct.
5: Dugangan tayo na. Kung nga, sir boy, because ang D3 Bio, it's monolaurin, tatlo, anti-inflammatory, analgesic, but silingon ang pain ginakakasya. It follows kung antay, wala ka inflammation, wala ka pain. But separately, it's also analgesic. Ano pa? Anti-pyretic. Ginapanubo yung init. Ini ang natanupang dan sa research na ginhimo, effect to sang monolaurin sa otitis media. Ini may mga problema blas sa lunggan ng mga bata. Ano? Bula. Pusinsya sa gakuan, ha?
4: Bulaho.
5: Bulaho?
6: Bulaho.
5: Bula birds. Sa mga iloy nga may ara ng kabataan nyo, pusa,
4: at least patuloan mo, patuloan
5: mo sa sulod. Makabulig because anti-inflammatory, hindi magubag ang lugan sa bata. Analgesic, hindi magsakit. Anti-pyretic, hindi magtaas ang temperature sa sulod or hindi maghilanat.
6: Correct.
5: Mabulig lamang ni D3 Bio kag wala ina sa plain ordinary D3.
2: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may PCO. Ang PCO. You may D3. Mga butika.
8: Ang pinaka nami nga benefits ng D3 Bio for me is ako may dinikanan ko, medyo may edad ng akon iloy, no?
4: So nami ni sa mga may edad na nga ginikanan.
8: Correct. Lalo na subong ang pandemya, bawal gid mga tigulang magwa. Ang D3 Bio gives una-una protection laban sa ginatawag nga virus through monolaurin. Yung name mo sa lawas, tano, protektado ng akon iloy against viruses and bacteria. But manami pa ang memory sa akon iloy, no? Kay iniga remove sa ginatawag nga beta amyloid plaques sa brain nga gatuga sa Alzheimer's.
4: Gaedad siya, sir boy.
6: Hindi magbalipaton.
4: Kilala ka pa niya.
8: Kilala ka pa. Kay tungod nga D3 Bio.
4: Oh, grabe, no? Paano makabulig ang D3 Bio sa brain? Pakari ang rason. Because of the lauric acid. Ang lauric acid, gina-increase niya duha ka neurotrophic factors sa imong brain. Ang responsable para sa nourishment, survival, and maturation of neurons.
5: Uy, kano?
4: Ano ning duha ka factors nga ginabuligan sa ni lauric acid nga makita mo sa D3 Bio? Number one, glial derived neurotrophic factor.
5: Mm-hmm.
4: Gina-prevent niya ang early apoptosis sa neurons during brain development. Hindi dali mapatay ang brain cells kung naka-D3 Bio, sir boy. Because of lauric acid. Amo tong glial derived nga neurotrophic factor.
5: Uh-huh.
4: Ano naman ang brain derived?
5: Brain derived.
4: Uh-huh. Ini naman responsible niya sa pagtubo, sa maturation, kag maintenance kana imonyo ron.
5: Kana.
4: In short, pag nakainom ka di tribayo, ginamintin niya nga healthy imo nga brain cells, kaya ginamintin niya nga hindi dali mapatay imo brain cells.
6: D3Bio with Vizio.
9: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
6: D3Bio. Ang D3Bio. Yumay Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mabagats, mga buti ka. D3Bio. Health News. D3Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3Bio ka. Ang D3Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3Bio. D3Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis sa nagligad, sikisakit kaya katama, tiambasan tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kit sa
6: ako, tutunan.
10: Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gida nga

0: pangarap mong trip. Your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotext. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: G-Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe, G-Fiber Prepaid na.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi,
3: mag-usar sang salon pass,
2: may direct ID nga sang kaap para makapenetrate sang sakit,
3: naka-epekto susurot sang 30 minutos,
2: may long-lasting relief,
3: tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagpanalakit nga baka,
3: liyong kalikot sa salon pass.
1: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. 101.5
4: K5 News FM. K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, mga K5, alas 7 sa aga. Now, sa ato naman nga matag panabating ergopod karo kadlaw, abi mo makakipay very on the break namin pag higop-higop to sa DTX Coffee Mix. Maliwata karo na.
5: Nami sa Burino?
4: Ay, natural. Ang nami sa DTX Coffee Mix, kay wag nag aslo mga ibang sunok-sunok.
5: Yes.
4: Wag gataas ang ibang sunok acid. At the same time, mga kakipay, hindi siya ang nagatagpar sa sibo magod sang chia seeds. Tagno, hindi ka malang daligot mon kung nagainom ka sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox
5: ka pa. Kanami, sumong sang DTX Coffee Mix, takay may dedication pa sa saludlan.
4: Uh-huh.
5: Enjoy your day from me. Happy birthday.

0: Day SM Rods Palma.
1: Happy iyan birthday!
0: Iyan galing dumulong sa atong ina. At nga na kung man may mga ngala.
1: Happy, happy birthday sa atong sining station manager sa K5 News FM Bacolod. K5 Rods Palma.
0: Happy birthday, SM.
2: Pero do, ginsulod mo gini. But siguro may pangayoon ka gini.
1: Panyaga naman si Iyay, siguro SM Rods mo.
0: Nawag na ni siya.
1: Happy, happy birthday sa amon sa ning plangga nga station manager, si Keeper Rods Palma. And bilib ta kay iya, ang motivation sa mga tao, bla, nagbuligay, no? Parang makabulig sa activity. Tabago na natapos anniversary.
0: Ayaw, mga si Modo.
1: Gusto mo nga mo nga duha nga picture sa greetings, happy birthday.
0: I don't know ba, ito gin-post mo?
1: Oo. By the way, nakantabay na sa linya, balikan natin yan. Happy birthday sa station managers po namin, si K5 Rods Palma. Now, sa ato ka magkautunan, dumduman nyo, no? May gin-report kita nga isa ka makasaligning nga krimen nga naglunta dito sa Barangay Lapitan, Josefina, Zamboanga del Sur. Involving ini mga ka-K5 sa pagpatay sa Iloy, kaupod ay tatlo ka mga minor di edad nga mga kabataan.
3: Yes. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo, on the spot.
1: Hindi natutulog ang mga pulis sa bayan ng Josefina para lamang mahabol at makilala ang suspect na tinuturong may kinalaman sa pagkamatay ng pamilya, ng isang pamilya, nanay at tatlong mga minor di edad na mga nakasama po natin na kantabay ngayon, ang Chief of Police ng Josefina PNP na si Police Lieutenant Julito Pamalaran. Lieutenant Pamalaran, sir, magandang umaga po sa inyo.
4: Morning.
5: Magandang umaga po sa inyo. Sa mga taga-pakinig, taga-subaybay ng programa ko.
1: Now, Lieutenant Pamalaran, thank you so much for accepting our invitation na makasama ka ngayong umaga na ito. Sir, pwede ho ba natin mabigyan ng recap o based on your investigation, paano ho ba na-discoverihan at nalaman na patay na itong apat na membro ng pamilya, nanay at ang tatlo niyang mga anak dyan po sa inyong bayan?
5: Sige po sir, bigyan po kayo ng ano lang sir, konting detalye. Noong June 29 sir, umaga 7 a.m. Nakatanggap po kami ng tawag galing sa isang barangay kagawad. Nag-report po siya sa amin na may na-discover siya, natagpuan siyang patay sa Porok 5 Barangay Litapan, si Pinasampunga del Sur. Malapit-lapit lang sa bahay din niya. Nung pumunta siya na sa area dahil mag-pasture siya ng ano, mga hayop niya, dadaanan niya. May lumabas na kamay sa gilid ng bahay. Kasi yung bahay, ano lang, gawa sa life material. Napansin niya, so sininga niya, patay man. So sinilip niya kung may tao ba sa loob. Pero yung nakita niya sir, eh, kilala niya eh, kasi kapitbahay niya eh, na patay na eh, pati yung tatlong minutidad. So tumawag sila kaagad sa amin. So humingi ng police assistance regarding doon sa na-discovery.
1: Okay.
0: Okay.
1: Nang dumating ho ang mga pulis para gumawa ng investigasyon ukol po sa napaulat na merong patay, ano ho bang naabutan nyo sa loob ng bahay? Saan ho ba nakahandusay itong nanay at ang kanyang tatlong mga anak na mga dalawang babae at isang lalaki?
5: Yung apat na patay siya, nasa loob pa rin ng bahay.
0: Uy.
5: Pero yung ano kasi, yung wall ng bahay, yung sa amin dito, ang tawag dyan is yung bit of bamboo, yung amakan.
1: Kasi
5: lang mabutas. So parang nabubutas yung wall, lumabas yung kamay ng mattress, yung nanay. So siguro may maando na something na nakita niya. So doon, sinilip din namin. Nung makita namin na pati yung tatlong anak niya, nakahandusay rin na visible yung mga stab. So tumawag na kami ng assistance ng ano sir, suko pati yung municipal health officer namin para i-process yung talagang nakita naman patay na ito. Sinecure namin yung area, sinordo namin yung area para ma-preserve yung kung anong pwedeng makita namin doon na ibibigay.
0: Sir, si K5 Eric, no? Dito din sa Bacolod. Apat yung victims natin. Number one, yung si Arlene Dumalte. 42 years old itong nanay na health worker, no? BHW. Patay din si Nasel, ang anak niya na grade 10, 16 years old, babae. Patay din si NN, 14 years old, grade 8. At patay din si Arnel, ang 11 years old, na grade 6. Eh parang malalaki nito kasi kuha na sila eh, graders na. May narinig ba ng mga kapitbahay na may sumigaw on that evening of June 27, Saturday?
5: Base sa investigation namin, sir, may kalayuan kasi yung nearest na, yung pinaka-nearest niya na kapitbahay may kalayuan. Kung sa loob gagawin, lalo na kung tingin natin umuulan o something ganun, no? Hindi talaga sila marinig.
0: Okay.
5: Pero sa tingin namin, sa investigation namin, sir, apat kasi yan eh. Kung isa lang ang perpetrator,
0: hindi kaya.
5: Kung sabay-sabay niyan sa sasakyan, meron talaga magkasigaw. So, base sa investigation namin, parang hindi siya sabay-sabay na tayo. Parang inuna muna yung isa o dalawa doon naiwan sa bahay. Tapos yung dumating yung dalawa kasi naki-wifi doon sa kapitbahay. Parang hindi siya sabay na, sa tingin namin sa investigation namin, sabay na, no?
0: Naginawa.
5: Naginawa. Hinintay muna yung dalawa niyang anak na makauwi.
0: So sino kaya ang unang pinatay, sir? Sino kaya ang unang pinatay, ang nanay?
5: Ang nanay talaga, sir.
1: Okay.
5: Ang nanay talaga.
1: Pinatay, isa-isa unang namatay yung nanay, tapos yung
0: mga anak.
1: Ang dalawang naki-wifi, sino ba dito yung dalawang naki-wifi? Ang 12-year-old at saka 13-year-old o ang kanyang eldest daughter?
5: Yung ano, sir, yung sa investigation namin, base sa mga witnesses, yung si NN at saka yung 11
1: years old.
0: Si NN at saka si Arnel.
1: So ibig sabihin yung
0: so,
1: eldest,
0: nauna,
1: ang nanay.
0: Si Nasel na 16 at ang nanay yung unang pinatay.
1: Okay. Now,
5: parang ganun, sir, yung ano namin sa investigation.
0: Okay.
1: Makikita namin kasi dito
5: nakikita,
1: sa...
5: May nakikita pa eh. Nakikita
1: okay.
5: Pa na yung dalawa. Bawai pa yung dalawa. Noong June
0: 27, Saturday yun ha, Sabado.
1: Ano oras daw huling nakita itong dalawang mga minor di edad na naki-wifi?
5: 8 to 9 p.m. pa po, sir. 8 to 9 p.m. Yun ang
1: gabi. So ibig sabihin, between 8 to 9, doon pinatay itong ina at ang kanyang eldest daughter. At nung umuwi itong dalawa, pinatay din. Nag-iisa lang ho ba ang suspect? Wala na ho siyang kasamahan?
5: Yung person sa tigre kami, yung suspect namin sa ngayon, ang nag-i-discount namin isa lang. Pero hindi kami nag-i-discount na ito. Pero bari doon sa mga, ano sir, sa nakita namin yung visible stab wounds. Kung pagbabasihan lang yung sura, kasi hinintay pa namin yung autopsy report. Kasi yun talaga ang basihan. Pero kung pagbasihan namin yung mga sugat galing sa saksak. Consistent kasi eh, pare-pareho lang yung sugat. So, ibig sabihin, parang isang weapon lang ang ginamit.
1: Okay.
5: So, sa amin, hindi kami nagbibigay ng conclusion, pero parang isang tao ang gumawa kasi pare-pareho ang ano eh. Kasi kung dalawa, malamang dalawa din yung
0: weapon.
5: Yun lang sir, ha? Hindi yung conclusive.
1: Initial, now, tingnan natin kay Pai Eric, saan ho ba ang mga sugat ng mga biktima at anong ginamit sa pagpatay?
0: Isa-isahin nga natin, sir, baka maano, for purposes sa reporting natin dito sa Bacolod, you're being listened, sir, ha, sa buong Negros Occidental at sa global network namin na sa internet ngayon sa K5, no? Unahin natin, sir, ang nanay, si Arlene. Ilan ba lahat ang stab wounds, ang sugat ni Arlene, 42 years old?
5: Mahirap magbigay ng exact kasi ang basis natin yan, yung yun talagang autopsy report.
0: Okay.
5: Pero yung nakita namin
0: more or less lang
5: during the investigation, yung mother lang ang pinaka sabihin na natin pinaka kunti na saksak siguro nasa mga 9 stab wounds. Pero yung mga anak niya marami.
0: Uy. So, siyam, sir, kaunti pa yon ang si nanay? Meaning, parang rapid fire na pagsaksak?
5: So, parang ganun, sir. Parang ganun na, sir. Kasi yung mga minor, sir, marami talaga, sir. More than...
0: As in may galit, ha? As in may galit?
2: Okay.
5: As in may galit, sir, or baka lumaban.
2: Lumaban.
5: Para hindi na maka... parang anlaban, nag-resist yung mga biktima.
2: Mayroong person of interest na lumalabas. Grabe. Ano kayang motibo, sir? Bakit kailangan patayin pati mga inosente na mga bata? Dahil kilala itong suspect na mga biktima?
5: Parang ganun, sir. Kilala. Siniguro, siguro niya, sir. Pero sa mga ganitong crime, sir, yung ano, sir, yung suspect, parang kung sa tingin ko, parang hindi siya normal.
2: Na... Tama po, tama. Ang suspect ko ba ay andyan lang malapit sa lugar o kaya baka kasama din nila sa bahay? Hindi?
5: Doon sa institution namin, sir, sighted siya doon sa bahay prior nangyari yung crime. Ayaw niyang lumalabas kasi yung relasyon niya parang forbidden eh kasi ano, may asawa kasi talaga si, may legal husband talaga ito si tapos yung ano yung relatives ng husband niya yung yanan niya yung mother at father-in-law niya nandito nakatira so kung makikita siya so talagang mapagalitan siya na bakit pinalitan mo yung anak ko parang ganun sir ba? Parang
2: so ibig sabihin siya, ang suspect ay kalaguyo ng biktima na ina na mga minor de edad na ito
5: yun na yung lumalabas sa mga
2: hindi kaya sir may kinalaman ito sa plano ng biktima na baka gusto na niyang tapusin ang kanilang relasyon at iaayaw pa nito ng suspect.
0: Ayaw ni lalaki?
5: Isa rin yan sa imbestigahan namin sir kasi siyempre baka nagalit yun kasi ayaw na niya. Kumbaga ayaw na niya ituloy yung relisyon na. Kumbaga, nahirapan na yung babae dahil ayaw din ng mga anak. So, parang ganun, sir. Isa yan sa mga anggulo, sir, ng mga motivo, sir, na tinitingnan namin.
2: Okay. So, as of now, ano na ho ba ang estado nitong tinuturong person of interest? Andyan pa ho ba siya sa lugar o hindi na makikita at paduloy ang manhunt operation sa kanya?
5: Patuloy po yung manhunt operation natin sir, as instructed by our acting regional director, pati yung provincial director namin sir. Ongoing talaga kasi wala na siya sa EOR namin sa Osipina. Pero kung saan siya nakatira, doon kami nakapokus, pati sa mga kapitbahay namin na Osipina sir.
0: Okay.
5: So continue sir, continue yung ano sir na ang buwan
0: sir. Sir, itong si Kwan... Itong si victim na si Arlene ang nanay, di ba tatlong anak niyang namatay? Ang eldest na anak niya, lalaki na 17 years old, nakaligtas. Saan ngayon ang eldest son na 17 years old?
5: Actually, sir, hindi talaga siya sabihin natin nakaligtas kasi hindi siya napasama doon. Kasi
2: wala siya nung mangyari ang crime.
0: Wala siya doon.
5: Temporarily, sir, siya nakatira doon kasi nung naghiwalay na yung si Arlen at saka yung local husband niya. Yung
0: eldest
5: nandoon nakatira sa lolo at saka lola niya.
2: Okay.
5: Siya yung tumutulong din doon sa lolo-lola. Lolo at saka lola niya.
2: Okay.
5: Doon siya nakatira, sir. Kaya wala, hindi siya napasama doon, sir.
0: Wow, grabe.
5: Lalaki yun, sir. 17 years old.
0: Lalaki, oo. 17. Eldest.
2: Mabuti na hindi siya nakasama. Oo. Baka andun siya, baka ganun din ang nangyari sa kanya. Eldest. Now, on the other hand, sir, no? Totoo bang nagtatrabaho bilang BHW itong biktima nga na nanay ng mga minor de edad?
5: Yes po, sir. Barangay health worker po siya ng barangay Litapan ng Disipina sa Buang Gatito.
1: Okay, so sa ngayon, nasaan na yung tatlong mga bank, apat na mga bangkay na ito? Naiuwi na ba sa kanilang bahay o andun sa punerarya, nakahaya ngayon?
5: Sa ngayon po, sir, ang lamay ng apat, nag-reside po kasi yung tinirahan nila sa temporary shelter yun, ito, parang apandun.
0: Parang bodega?
5: Parang ano lang yun, lagayan ng mga, ano, basta ano yun, sir, abandon na, ginagawa yung dati ng foundation ng Interpret Academy Foundation na hindi na ginagamit since 2019. Temporary shelter lang nila yun, sir, wala talaga silang bahay kasi yung bahay nila noon, nasira na, tapos nagka-problema pa dahil nagkahiwalay sila. So, may nawa yung mga barangay official, merong abandoned area doon. Doon sila nakatira. So ngayon, sir, wala talagang mapaglamayan kasi yung lulog-lula, maliit yung bahay nila, hindi magkasya doon. Doon ang lamay, sir, sa barangay hall ng Jose P. Barangay Litapan ng Jose Pino.
1: Okay. Napakalungkot na sir, balita ito.
0: May initial investigation ba kayo? Mga saan na yung lawful husband niya at ilang taon na sila na separated?
5: Ay, yung lawful husband, sir, tinawagan. Umuwi ka agad the following day nung na-discover yung incident 59. Umuwi ka agad siya nung 30 kasi kailangan namin yung clearance niya. Kasi kailangan namin din siya yung mag-execute kailangan namin clearance niya during sa autopsy procedure. Hindi kami makapag-ano content niya na i-autopsy. Yung apat na bangkay. Umuwi kagad siya, sir, galing Maynila.
0: Mga ilang taon na sila na separated, sir?
5: So, matagal-tagal na, sir. Siguro, hindi talaga bababa sa mga 5 years siguro, sir. More than ganun.
0: Kasi na-separated.
5: Kasi yan ang sabi niya sa akin, yan ang dahilan na umalis na lang siya. Kasi dahil doon sa third party na involved.
0: So, matagal na pala tong relasyon ni Mrs. sa third party na suspect ngayon, matagal na?
5: Yes, sir. Hindi naman masyadong matagal talaga, pero yun ang dahilan sa palaging away nila. Kaya siya na lang yung nagkaroon kasi ng parang usapan sa barangay. Dahil sa silos, parang gano'n.
0: Nahiya na sila laki.
5: Na-BPO si local husband ng barangay protection order. So, sa tingin niya, kailangan niyang umalis muna kung ano ba talaga. So, trabaho lang siya. So, itong alis na pinipus, doon na siya tumira sa temporary shelter.
0: Grabe, sakit naman ang buhay na ito. Grabe, no?
1: Grabe.
0: So,
1: as of now, sir, meron na ho tayong idea na saan ba yung whereabouts ng suspect na ito?
5: Yes, sir. Tinitrace namin. Okay.
1: Sige, sir.
0: May surrender feelers na, sir? May surrender feelers?
5: Tinitirahan niya.
0: Okay, very good.
1: Sige. So, Police Lieutenant Julito Pamalaran, Chief of Police ng Jose Pino, Zamboanga del Sur. Nagpapasalamat po kami po, sir, sa development at impormasyong inyong binigay tungkol po dito sa kaso para maliwanagan na rin po yung ating mga kababayan dito. Sir, maraming salamat po sa inyo at magandang umaga po.
5: Maraming salamat po, sir, at saka magandang
1: umaga. Mabuhay po kayo, sir. Grabe. Mabuhay po kayo, sir.
4: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Poros.
0: So, nagbulagay.
1: Ibalik tayo, i-play natin lang na mga ka-K5. Grabe ang video na. At tumulang pagkwa sa mga bangkay kay K5 Adrian sa sulod balay.
0: Eyes to the board, mga K5. Eyes to the board kita.
1: K5 Eric, ano tabo amo ini? Ang analysis, hindi sila dungan nga ginpatay, kay kundi dungan sila apat, na apat, nagasiyagit ko ng kabataan
0: nga rin. Hindi ka na eh. 11, 14, kaya 16, 42. Kaya mo
1: sa gipamangkot mo, nga wala sila kasiyagit. Kay gali, sang 8 to 9 in the evening, ang tao lang to sa balay, ang kamagulangan nga bata nga babayi, tag ang nanay.
0: Nanay.
1: Amo tong una nga pinamuno, ang una gigagibulong nanay mo. Siyam. Nanay.
0: Siyam, grabe. Jutay pa na ang siyam mo. Siyon, tag-dusi, guro ni Iman, saksak, guro niya.
1: And then after that, binuno yaman ang eldest daughter.
0: Si Nasel.
1: ang duwang ani nagkadto pa sa Piakmalay kay naki wifi.
0: Oh.
1: Pumuli sila between 8 dun, mga 9 o'clock pumuli sila.
0: Oh.
1: Amo na to kag sila naman ang gidalahin kay guro, nakita nilang natabo sa ilang ginikanan o ginbantayan sila sa ning suspect. Sila.
0: Pagsulod nila.
1: Pagsulod nila, why na sila kapreparar, pinamuno.
0: Oh. Pinamuno rin.
1: Naluoy, kaluluoy siyang sitwasyon kay Kipay.
0: Amo patani ba man, kuto kay na kay sir dito, ang chief of police, kay tsura sang balay nila, o daw bodega.
1: Bodega,
0: gid. Temporary shelter. Ganilang.
1: Temporary shelter, kay wala gani kay Kipay, mga kwarto mo.
0: Oo. Oh, oh.
1: Sa sulod ko tanawon mo to, wala, lapad lang siya, wala division.
0: Mm. Kagrabe, no? So, ang ginhalinan sa pagbulagay nila, tungod sa...
1: Nadiskubrihan ka ba na?
0: Nga may
1: relasyon sa isa kalalaki.
0: Nga may sidekick siya. Sidekick. Ining suspect.
1: Kabuto na pa Manila na lang.
0: Ang bana na lang. Yung nahuya na guro.
1: Eh. Likaw eh. Oh.
0: Kaya maprodlagko na rin kabataan nila. Lawig ng relasyon na sa lalaki ni.
1: Mm-hmm.
0: Kaiting ba na nag-aahali na mga 5 years mo? Ti prior to that, may relasyon na. Siguro, ti ang youngest, ang edad sa youngest nila si Reljan, 11 anyos mo.
1: Imagine nun mo.
0: Oo, si Arnel, lalaki. Ang bata nila, 4 bilog. Mm-hmm. Ang magulang lalaki.
1: 17. Ikadwa, 16.
0: Ikadwa, 16 babae.
1: May 14.
0: 14, si 12. NN. Kaga 11, si Arnel Kamanghuran, lalaki. So, duwa ka lalaki, duwa ka babae. Ang duwa ka lalaki, magulang kagmanghod. Ang in-between babae.
1: Amo na medyo masubo.
0: Grabe, sir.
1: Ti subong importante na identify na siya.
0: Uh-huh.
1: Kag ongoing karon ang manhunt operation. Kay mga tao dapat takpon nila.
0: Dapat lang.
1: Killer instinct pati bata innocente. The reason why nga nakita na tundri ka Kipay Berik.
0: Uh-huh.
1: Nga agin patay pati ining kabataan kay nakilala siya ka Kipay Berik.
0: No, ay, hindi na siya gusto nga may manugid black ito kilala siya.
1: Ang iya nga nga yan, kay nabalaan niya nga ang kabataan ni aware nga na siya sa balay mo. Tingaroon ko magabot mga bata to investigaroon manugid gito kung sinong katapusan nga rasunod balay nila.
0: Kay ang babae gali ni siyang ulihi daw gusto niya na magbulag niya ging on tatlong tananiging yeah,
1: tama na niya
0: tama na ni ging
1: mapuhay ta
0: ha? Mapuhay na?
1: Hindi mapuhay. It's because kung hindi niyang pag-untaton. Yeah, no, yan, sa kayo no, siguro sikat na sila sa ilang barangay.
0: Oo, kag ang kabataan niya, dlaga na ni babae. O, 16 years old mo, nga tidlaga ng bata ko. Tinga kita, hindi kisa ang adre ka man. Di kakuan. Dasa nagbantog na kita din sa bilog ng barangay. Correct.
1: Doon kilala, naging sinabi.
0: Oo.
1: No? Ahay.
0: Tiuya man, tiubos kay kalamatay.
1: Inubos siya patay kay man nakilala siya sa mga kabataan na siya nag-ibo sa krimen. Ining duwa niya, way panita rin mapatay
0: mo. Ay, gintan eh.
1: Umuli lang sila linto sa wifi, bla? Naki-wifi lang?
0: Imagine mo, no? Ginpatay niya ang babae nga... Siya man ang naguba sa kabuhi sa pamilya.
1: Kung naga-Tagalog, tabla pati mga listeners, naga-Tagalog man.
0: Anong sinasabi?
1: Tingnan mo si Mercy Martisano.
0: Anong sinasabihon?
1: Ang sinasabihon niya ganito.
0: No.
1: Siya nakakalungkot naman ang sinapit nila. Kung Tagalog na sinapit. Maliwanagan na tayo dito.
0: Sinasabihon ko na eh.
1: Sing ni Ma'am Gina Bura, dito lang mi ah. Mga bossing, mayo kay giligay nun, kapamati ko radyo. Enjoy lang your day. Merlita Malbas, okay. Wala tong ta, at least kagipa Amerika.
0: Naklaro na.
1: Again, break na tong story kahapon. We have the development, ha. Salamat kay nalamutang hepe. Sang Banwa sang Josefina, sa di na tabo ining nasabit niya krimen. Standby Wilson Villena, may reklamo nga nakalabot sa K5. No? By the way, ikulta na iliwat. Gapilar kita sa mga friends naton sa Baziwa. Mm. Bisitahan na nila to ang Judge Hugo Street sa Tangub.
0: Kaya gapon to grabe pa tong record ng alo. Kaya di pa compute-compute pa ta.
1: Ngayon
0: hindi matakbalo.
1: Bala, sila na. Basta na-compute na mo na. Do hindi magkaramahal. Basta kung pa sige karamahal ang computation nyo.
0: Karamahal gito ka sabon.
1: Bala, kamo
0: na ko lang. Basta ka-compute na.
1: Ang importante sa computation, karamahal. ang computation, karamahal. Pero ang punto,
0: klaro.
1: Nga usikan tang tubig nga ang iba niya. Why tubig ka kipaberik? Ang usik nga tubig. Ang lain sila ka kipaberik. Kamo na eh. Kita man gapon gabayad mo. Kamo na kung nga ang gapanawagan kita sa mga biyan at sa Basiwa, nga kung may mo, tagaan man nila ni sa nagkakigo ng atensyon ka Kipay Berik.
0: Damo kayo ng munos, tok gapon.
1: Ha?
0: Di kayo nagbayag ko to sa bill sa more, more power.
1: Ang computation ta ko, no? Karamahal, gid?
0: Hindi namin, misla. Tingala ko nga ka ni more power, doon ako na sa lugar. Gapong ko, kutugulat siyang number ko. Gamay, damo, katawag, simula ko rupi, pulok, bilog, gambar. Sir Eric, pamati kami sa inyo ni Sir Eric. Nga grabe, kamo magsumada, no? Sa sumada, hindi sila nadala naman.
2: Dimongking, oh.
0: Dito ka na mo yung balita.
2: Ay, kadimongking na klase isang problema.
0: Gambang yung life ni Hatton.
2: Ikanto ko gapon sa City Hall, kayo nagbisita. Toto, kanagtanaw, tabla ko na nung update sa 6100. Kay sige, eksperimento mo.
0: Ano naman ito gapon?
2: Oo. Sa aga, kaya ang purpose na ito, i-check ta. Kung nidumdaman mo, interview ta sa Mayor Greg about the 6100.
0: Okay.
2: So, nag-check ta, may ara gigali well-trained na since last year, ng mga call center, do call center agents, abi ni sila, nga amun ni mahandol sang calls. Gintudluan sila nga kung maghandol ka sang call, even if negative ang imo ihambal, inablang do kadami isang dating sa tao.
0: Example abi.
2: For example abi, ang imo request abi nga na-disqualify ka, abi na ngayo ka financial assistance. Yeah, ma, di guro ang ilas tayo labo ni, ma'am, we're happy nga nagdangop kagid sa amon. No? Una, ang imo concern nahatag na namon sa department head. Kag ila to gitun-an, makaligid ang pila ka adlaw nagagawa nga ti gusto ka man tani nila buligan pero sa idalom sa aton guidelines wala ikaw makapasar. So may kulang ka nga mga dokumento base kung kinahanglan mo nga comply. Hindi doon mo nang approach mo lang.
0: Kundi mo
2: nang
0: hambal niya.
2: Oh.
0: Ari ka rin mababanat ka rin si Kuler.
2: Oh.
0: Akala, ba't pa mo na kuha ka dugay ka damon sa reklamo na mo na rapid fire. Di anong sabat, abi kung...
2: Pero ma, kundi nag-rapid na. Tapos ka na ma'am. Na-insidihan ko ginag yung mga frustration bangod nga kadamo sa mga ginahinyo. Pero ginatingwa na mo ng matagaan na tensyon.
0: Saan o gina?
2: Kinanglan mo na i-comply bangod kung hindi mo makumpleto, hindi ma-release ang pundo para sa imo.
0: Hindi ko!
2: Kag kung hindi ka, iwan kita sa mahimo, pero buligan ka namon para maghapos ang imo mga pagproseso.
0: Di way kita na pamahaw?
2: Bayari ko ni ma'am.
0: Amo mo lang tingog
2: mo. Ma'am, basi, ano ba kung gusto mo ma'am, may saging ko ni nga balon. Basi, gusto mo, i-share ko ni si imo.
0: Ipilihado si Tiyol, saging balon niya.
2: Hindi ah, actually may kumalo ko ng mga prosento na ito. Pero doon ako na gusto nila. Ang nasugilin, kamalo ka sinasugilan noong taga-Gapon?
0: Sino?
2: Si Ma'am Jubilin Canoy.
0: Oo, tete.
2: Ang muna gini-plaster niya. Very excited man siya eh. Kaya gina-activate nila, gina-train sila. Nag hindi lang nigilingan sila. Sila yung mismo mumakadto sa department head para nga mag-usisa anong status ni Eric Tinrepe nga may request siya di for financial assistance.
0: Ngaway pa rin.
2: Ngaway pa rin. Sila ang mabalik na yun to sa caller para hindi na wala mag-stack up pa kay Eric.
0: Amo na yung gusto ko si Mo. Sir Eljan mo na may ani ko si mo perme. Kita mo sa kadamo sa example sa financial assistance ko na tiyo. Good! I like you!
2: Ikaw!
0: I like you!
2: Hindi ha, sample lang to! Kaya nga, kung gusto ka bal, kamiyara na na
0: si... Na lang,
2: hindi na qualified mo. Ikaw na.
0: Namiyakos na iya.
2: Manyagay lang sa kapistuan ko.
0: Ay,
2: kasan dyan? Ibig sinilpin, mapatay ko nung adlaw. Ayo, ara na noisy kay Pa Wilson da, naka-standby na. Wilson, standby ka. Si Mercy Martisano, siyempre, Eljan, Sir Eric, naka-live tayo nationwide kanina, nakasabay lang kami, parang gets ng lahat. Ay, abaw! Mercy naman, kailangan mo talaga mag-Tagalog kahit sa comment mo. Baka mag-Espanyol kami dito. Ano kaya, Pa Eric, may gusto ko yung balsimo. Kaya gusto ko pa matunan sila kung ano ka versatile ang mga angkor mo. You speak in English. I'll answer in Spanish.
0: Okay, sige. What is your name?
2: Spanish.
0: Ay, sa Spanish?
2: Ihambal ko siya, sir, ko Spanish mo.
0: Isa pa na.
2: Isa pa, English mo liwat.
0: Okay, it's a Chinese, sabi?
2: Chinese. I'll answer you. You speak in Chinese, and I will answer you in Spanish.
0: Kung he, ba choy?
2: In Spanish.
0: Mumanggya. Kuha mo gino. Kuha, gino. Isa lang.
2: Isang tungko, Spanish ka pa?
0: Oh, Spanish ka pa. Okay. Plus report.
2: Spanish.
0: Isa pa na. Isa na lang.
2: Spanish ka pa?
0: Spanish ka pa na.
2: Bahala ka, anything you do.
0: Kaalam
2: mo? Answer in Spanish, amok ni kaalam mo.
0: Do EI ba?
2: Oh, sige.
0: Sardines.
2: Spanish.
0: Kanami to dokin gutom
2: ko. Diba patay sila kadlaw ko sa misyo taga pa.
0: Amo na niya.
2: Si Winston ginahulat namon nga makabalik, no? Si Nico lang gabang. Di mongking aga patay niyo.
0: Kasad siya. Mga ay, K-5, nga aga pa kadlaw kami ni K-5 Eljan.
2: Seryoso tong balita.
0: All our stories today are all crime stories ni. Nga karumal-dumal na krimen lang siya.
2: Yes. Eljan.
0: Kakit mga balita na mo. Dugay-dugay na mo damo kung mabatian mo.
2: May development kita. Dumduman yung kahapon, gindiscuss na mo ni Kak5 Eric. Kining party iya mga Kak5 sa kaso sang anay vice mayor dito sa Leyte. Nasa puan sila patay na upon niya bata. Karoon, may mga tao nga ginatulo person of interest kag may mga analysis kita. But of course, we will just rely on the official police investigation. But there are theories kag ginatutukan naton.
0: Yes, yes.
2: Ang report naton diri karon nga ining mga ginatulo person of interest ang nagsurrender sa kapulisan sa Pasay. Skanday sinuon sila kakipaybirik ining mga nagsurrender dito sa Pasay, ining mga ginatulo. Ang may utang, si Utang Boy Blanco niya sa aton kapon?
0: Si Utang Boy ang nag-surrender, gid. Una-una, gid, is Mark James Generales Taboy. He is a 30 years old businessman sang barangay Amandayehan, Basay, Samar.
2: Basay?
0: Samar.
2: Hindi Basay?
0: Hindi, Basay.
2: Basay, gali na mag-inom.
0: May just lang tong dito mo. Andres, sa aton niya, Ilunggo.
2: Basay!
0: Pag-aboto sa Samar, Basay.
2: Ah, kano, guro na? Nalaging binto?
0: Basay, Samar.
2: Aba na guro, kung nga may honey, why?
0: Johnny Wayne.
2: Johnny Wayne.
0: Johnny Wayne. Negosyante siya.
2: Okay.
0: And ang natabo, nga siya ang nanawag sa chief of police sang Pasay, kag maghatag sang filler nga masurrender siya kuno. And sunod sa iya, aksidente lang nga ginpatay nila si Mayor or si Vice Mayor James Buhol kay pagwa kuno sa compound ni James Buhol dito sa Southern Leyte sa Reljan, waay nila to iyagin kidnap. May laktan sila gidya, gusto to analysis ng
2: so, gapon. So, siya ganun, may kantuan sila.
0: May kantuan lang sila, yeah.
2: Okay, gusto. Kaya nga, ang analysis, klaro, wala sang may empleyado o trabahante nga nanugid yung sinin, nga ginpwersa si boss.
0: Why?
2: It's because gano'ng kanormal.
0: Normal sila ka nila.
2: Okay.
0: Nagsakay sila kuno sa salakyan, pag abot sa salakyan, nag-offer ini si suspect, si Mark James sa Taboy, nga ang utang niya nga almost 1 million, kung pwede, bayaran niya lang anay 500,000 nga cheque.
2: Okay.
0: Naglalisay sila sa sulod sa salakyan.
2: Okay.
0: Paglalisay nila sa sulod sa salakyan, ginlampusan nila immediately sang dumbbell. Sa dumay exerciser, sang dumbbell ang amay.
2: Dumbbell lang yung exercise mo na? Nako na, nag
0: expand ka ba?
2: Nag-dumbbell...
0: Sumusubong ka na?
2: Press ka mo na?
0: Sige niya, mo grabbing exercise, igot na lang niya, benok bugat. Why, half kilo mo lang.
2: Inason?
0: Ginlampusan na dumbbells, ang amay ang una. Nagpalag ang bata, ginlampusan, liwat nila sa dumbbells. Pagtapos nila lampos, amuto gindala nila sa isa ka lugar, kag before nila ihulog, ginbuno nila. Ginbuno nila. Pero why kuno sang plano nga patyon? Kay maiexplikar, may laktan gid sila tani iya. Makadto sila tani kuno sa isa nila ka customer nga makuha sila sang mga source ng mantika. Galing kay along the way naglinalisay sa salakyan, hasta nga na lampusan siya namon, di amo na tong natabo nga gindagdag namon. Kag before siya ginhulog sa banglid, ginbuno-buno na siya para ginsiguro duwa sa bata yan.
2: Grabe.
0: So patay na sila yung daan. Sa Sabado, nag-text siya sa bata nga kuno, sila isang pulis, ngayon may text man ka mo sa bata sa Sabado nga muna why kuno nagsabat ini si Kuhan, si JC suspect. Siling kuno ni suspect, why siya nagsabat? Pero klaro, nga sangga text, sang may nag-text sa bata ni Vice Mayor, patay na to sila yan. Patay na.
2: Okay.
0: So pag abot nila so, dito sa kwan,
2: nagbinaisay gali
0: sila. Nagbinaisay sila sa lakyan.
2: May rin kinakpan sa to sa
0: however, Pasay. Ang pulis ng Pasay daw hindi kumbinsido.
2: Ha?
0: Hindi kumbinsido. Kaya daw hindi siya magpati nga sila gidni ang nagpatay. Kaya damo ko no loose ends eh.
2: Kaya mo na mabalaan, tari ko na nung dalagan.
0: Kagapon,
2: so, magwani, at least ara na sila subong. Ara because na. Ang balaton ginadudahan, tagali ba siya, malayin na ito, buti karong-karang buhay siya. Pamatian tayong istorya because along the way, ang gustong istorya kag wise ang imbinto nga sugilanon, ang ginatawag nga continuity kag consistency of the story. Ibabatsagan na sa pulis.
0: Nga na, namala no? Niya na kung gawin.
2: Kung gahili angot, you know?
0: Kung gahili no-no na, kung ano na.
2: Kakabalo ka kisa, muna mo. Kay budlay, abi mag-gahili no-no ang pagkabutigon.
0: Isa pa na.
2: No? Kahit i-boss malipat ka, makutukan laban, boss lay naman sa batma mo. Di ba?
0: Tisubong, ginakay sa Pasay sila nag-surrender but the crime was committed in ibalik Southern Leyte. Ibalik mo ito sa ibalik sila ginaprosesong na ibalik na
2: sa si, Southern Leyte. Diba bang kung Southern Leyte, sugaton nila itong mga pulis to? Most likely. Sugaton sa mga pulis ng Southern Leyte?
0: Ang suspect sa Pasay.
2: Tidugay-dugay karon i-check na si Carol Medino eh. Pamangkuton ta siya kung bala nakalapot na sa atensyon sa Southern Leyte nga nadakpa ng mga suspect kaya kung bala sugaton nila o kung hindi.
0: Kaya kung sugaton, lati may ni mabalaan tang clear picture, ginulog nilang li sa pilas nga dalom-dalom. Ngayati, pag antes namon ihulog, nga dito namon ginbuno. Ang hambal na, ang ila panugid kuno sa chief of police ng Pasay, amon na natabo. Di nga dito namon ginbuno ah. Ngay para sigurado na ginlang. De, amon ni ang natabo, nga sang amuto nga ginaistorya takagapon, husto tong churit na nga nagwa sila, nga daw sa wala lang.
2: Wala imagine na. Nga ang bata uli na nag-report kay Webcheck Balong may namlaing na tabo mo no? May number ko ginatag tawagan nila ay gali te sige by end lang ko hindi makita just leave it there no? Wag na natin pilitin now
0: nagtagalog ka naman kung tagalog
2: wag na natin kung tagipilitin kasi kung gusto nila magreklamo no ma'am ma'am kay ma'am da na gapa-ara na subong reporter namon. Ara bla da sa likuan bla no yao.
0: Kurbada gina.
2: Kurbada bla pa kadto to sa may pantingan.
0: Oo, sa kurbada gid.
2: Ano gani si Bukaw pa kadto si Bukaw.
0: Si Bukaw, purok one da bla purok one something. Sa kurbada gina.
2: Kurbado liko pa kadto si Bukaw. Amo nandang exact location.
0: Hindi, mga puron yan sa damo.
2: Unan sa eskwelahan bla. Dur diretso ka may bakanti da nga lote nga ginalikuan sa
0: may pader.
2: May pader amo na.
0: Oh, dragin sa ginalikuan sa lakyan.
2: Okay, sige. Going back sa atong discussion mga ka K5. Si Taugan Taguro si Carol Medino no isang tangway pa si ano mamangkot kay Carol kumbala may plano ang Southern Leyte Police. Kay man nabatabo si Ricky Pabirik sugaton mo ginitos lang mo
0: sugaton kitiara lagi na process na subong
2: kita na wunta ang pamangkot kayong surrender sila it's because nakilala ng Guru sila Kipay Berik sino daway naman tali kentuan
0: oh, because they will be turned over within this day or tomorrow, basta dapat sugaton sila kay para ma-file ang criminal charges sa Southern Leyte. Dapat ma-file. So kung ma-file ang kaso, most likely kung na-file, i-file na ni Subong para nga kwaon to sila kang isurrender na sa judge. Ikwan sila, i-remit, panawag na i-remit na sila sa judge.
2: Oh, sila ni Susan Gillian. No? Yes, sir, Eric. Ato kagalitos ni Gross Power. Ato man ko to. Kaya nagreklamo man ko kayo wala kami gin-reading sa Purok Pine Tree.
0: Kita mo, wait na nakita na ma'am. Number 183 ako sa PP.
2: Basi nalipat siya siguro.
0: Priority payment, bla, PP. Kaya yung senior mo.
2: Senior.
0: Ang upod ko.
2: Oo, oh, amo na. Oo, oh, wala ikaw. Hindi pa na yung mga salaan
0: niya. Number 183 ko gapon. Pag abot number namon.
2: Laban-laban si
0: 155.
2: Ma'am si Ma'am Susan Gillian Guru. Ara na siya guru sa 181.
0: Ay, sundan na yung gabi.
2: Si Carol Medino na kantabay mo na po sa Tacloban. In line sa report kanina na natanggap po natin ukol sa pag-surrender na ng tinuturo mga person of interest sa pag-allegedly yung pagkidnap pero hindi pala kinidnap paglabas eh. Pero silang pinuntahan Batalong daw, nagkaroon ng problema. Check natin si K5 Carol Medino from Tacloban. Magandang umaga, K5 Carol.
0: Morning.
6: Yes, Aljan at K5 Eric, good morning po. So, kahapon no, nakuha natin itong impormasyon na update doon sa, regarding doon sa pagkidnap at pagpatay dito sa mag-amang Bohola. So, banda alas 10 ng gabi noong Hunyo 30 ng sumuko sa Pasay PNP itong tatlong mga sospek sa pagkidnap at pagpatay sa mag-amang sina dating Abuyog Leyte Vice Mayor James Bohol at ang kanyang anak na si Carlo James Bohol. Ito ay kinumpirma mismo ng Pasay City Police Station sa ating panayam kahapon at agad din itong dinala dito sa Leyte para naman i-turn over sa police station na hahawak sa kaso. So nakilala itong mga suspect na sina James, Mark James Taboy, tatlong taong gulang, isang negosyante at si Riniel Galza, 24 na taong gulang at si Kim Taboy Solayaw, 27 years old at kapwa naman itong mga residente ng Basay Samar. So itong si Mark Taboy, ano, ito yung sinasabing may utang dito kay James Bohol. at isa rin itong negosyante. In fact, may mga pwesto rin ito dito sa Tacloban City at doon sa Basay Samar kung saan ang ibinibenta nito ay mga bigas at mantika na inaangkat daw mula doon sa Mag-amang Bohol. So bago sumuko itong mga suspect, no, nag-video pa ng kanyang sarili itong si James Taboy kung saan inamin nito mismo ang kanilang nagawang krimen at isinalaysay din nito ang buong pangyayari. So ayon dito, no, so paalala lang itong
1: may video itong ba tayo? Meron ka ba video na pwede nating makita? Nakita niyo ba yung video ni Bohol?
0: No, Taboy,
1: ano,
0: Taboy.
1: Ni Taboy? Ni Taboy.
6: Actually exclusive dito sa atin sa K5 News FM Tacloban.
1: Baka pwede natin 'yan ma-play video dito.
6: Actually, hindi ko na prepare ka K5 Aljan at ka K5 Eric yung video kasi ngayon lang ako na-inform na magre-report ngayon.
1: Sige, sige.
6: So, hindi ko na-prepare yung ano. Pero na-post ito doon sa Facebook page ng K5 News FM Tacloban.
1: Hanapin mo, Dre. Hanapin mo.
6: Na-post ito sa Facebook page ng K5 News FM Tacloban. So, statement ito mismo ni James Taboy kung saan isinalaysay niya lahat ng pangyayari. Ito, paalala lang, no, ito ay batay lamang sa statement o panig noong mga sospek. So ayon sa kanya, no, ayon kay Taboy na nagkaroon daw ng komosyon nang magbabayad na siya noong Hunyo 27 doon sa warehouse mismo ng mga biktima, ay nagkaroon daw sila ng komosyon. So nagbanta daw itong Mag-amang Bohol na ipapapatay sila kasama na rin yung mga pamilya nila na ipapapatay dahil daw hindi nakakapagbayad ng utang itong si James Taboy. So ayon kay Taboy, no, dahil sa kanilang pangamba na baka nga ay patayin sila doon mismo sa loob ng warehouse, ay kinidnap or dinala nila itong Mag-amang Bohol at yun nga nag-message itong si Taboy doon sa anak ni James Bohol na si Faye na hawak nila itong mga biktima at isa sa uli rin kinabukasan. So yung nangyari ka Kifib Aljan at Kifib Eric, ayon sa statement nitong si Taboy mismo, no, na noong 28 June, isa sa uli na sana nila itong mga biktima doon sa Abuyog, Leyte. Pero yung nangyari, nanlaban daw itong si Carlo James Bohol, yung anak ni James Bohol, at doon nga aksidente nilang na nasaksak. At ayon pa nga sa information, no, ka-Kifib Aljan at ka-Kifib Eric, bago pa raw saksakin itong mga biktima, ay hinampas ng matigas na bagay ang kanilang ulo at kanilang batok na siya namang naging sanhi na nawalan ng malay itong mga biktima. At bago daw ito itapon doon sa bangin na kung saan natagpuan itong mga biktima, ay pinagsasaksak pa daw. So yung una nating information na nakuha, no, mula sa PNP ay tagtad ng bala yung katawan ng mga biktima, pero nakuha natin yung information na hindi pala binarila itong mga biktima kundi pinagsasaksak.
1: Pinagsasaksak. Yun pala, marami pa nagtama, no? So kagabi pa dinala diyan pauwi itong mga suspect.
6: Ayun sa ating panayam, no, noong June 30 pa daw ng gabi. So alas 10 ng gabi, sumuko itong mga suspect doon sa Pasay City. At nung gabing yon din ay agad na itinuring over or dinala itong mga suspect dito sa Leyte. So yung hahawak ng kaso nito ay yung Mayorga PNP.
1: Okay. So andito ngayon, papakita natin yung mga itsura ng mga suspect kay Pep Adrian. Ano? So hinahanap po namin itong...
0: Andiyan na. Video.
1: Okay, video.
0: Andiyan na yung video.
1: Ipakita natin muna itong mga itsura ng mga suspect. Ano? Let's try to watch now live on our CC and on our Facebook live. Yung mga suspect. Kaya pa Adrian, andiyan na ba? No? Andito ang itsura ng mga suspect. Tatlo ito sila. No? Ang mga suspect, ayan, tatlong suspect sa pagpatay sa Mag-amang Bohol. So sina ito na ba sila? No.
0: Hindi, hindi to.
1: Hindi, mali to.
0: Hindi, mali yan. Andiyan pinadala ko.
1: Sa kabila.
0: Yung no? ang yung tinagalog mako. Yung pinadala ko bala diran sa inyong kwana picture.
1: Sorry,
0: bala.
1: Sorry. Iba pala picture na padala.
0: Iba. Andiyan yung sa akin, ay kunin mo yung akin bala.
1: Ah. Kunin mo na sa akin, ha?
0: Andiyan.
1: Okay.
0: Andyan pati andito ang video.
1: Video.
0: Andyan din.
1: Yung pag-amin niya ng krimen.
0: Oo, kumplito, kumplito lahat dyan.
1: So ito mga suspect, no? Si Kim Taboy, Sulayaw.
0: No? Yun.
1: Magkapatid siguro sila ng isa sa mga suspect dito, no?
0: Si Rinyel, Sulayaw.
1: Rinyel? Rinyel, Rinyel Garza.
0: Rinyel din. Garza lang galing.
1: Mark James Generales. No?
0: Siya yun, siya yun. Mark James Generales Taboy, siya yung primary suspect. Siya yung negosyante. Tapos, ito siya, ito si Mark James Generales sa K5
1: Carol,
0: Carol at saka sa mga tagapakinig natin there was a time last May 26 kumuha si James Taboy ng NBI clearance.
1: Okay.
0: At for whatever reason si James Taboy nang nagkuha ng NBI clearance ng May 26
1: may hit.
0: Oh. Alam mo kung anong hit niya?
1: Anong hit niya?
0: Double murder.
1: Oh. Ito ngayon, double murder
0: ito
1: din.
0: Ito ngayon, totoong double murder na. Because in May 26, nagsabi pa siya sa Facebook account niya, walang iyang buhay to, kumuha na ako ng NBI clearance, suspect na ako sa double murder.
1: This time around, nagkakatoo.
0: This time, nagkatotoo. Double murder talaga. Grabe.
1: Parang omen. Ano? Omen yun ah. Ito Carol, siya. Thank you so much for the update. Ipi-play na lang namin later kasi magko-commercial break na. Carol, thank you for the update. Baka magkaroon ng development dyan, magpapalabas ng statement.
0: Just give us a call.
1: Give us a call at bigyan mo ng update din. Meron naman tayong K5 News Center para sa lahat, para makukuha din at ma-post natin kagad. Salamat po.
6: Diyan at kakipip Eric, no, idagdag ko lang, accounting information lang ito. Ngayong araw kasi gaganapin yung pag-inquesta dito sa tatlong mga sospeta dito sa Regional Trial Court sa Abuyog, Leyte. So magbibigay tayo ng update maya-maya lamang kung ano-anong mga kaso ang isasampa kontra dito sa mga suspect natin.
1: Ibato na lang natin sa group chat ng News Center, if ever, ang lahat ng mga pictures at video para makuha ng lahat ng mga stations network natin. Salamat po, Carol.
6: Alright, Kakifib Eljon at Kakifib Eric, mula dito sa Tacloban City, ito si Kakifib Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: Oras sa K5 News FM Philippines, last 7:54, pagbalikta, ipakita ta tong video.
0: Video kag mga kumplito
1: lang. Ginako niya kung bala paano natabong krimen.
0: Yes.
1: Oras, 7:55.
0: Standby.
7: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber prepaid na. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
8: Sa kadamo nga health benefits nga mahatag sining DTX kag Mighty C, isa lang sa paborito ko amo niyang mga may edad ko nga mga paryente. Amo ang proteksyon nga mahatag sini batok sa stroke.
9: So kung pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, layo ka ma stroke. Layo ka ma heart attack, Sir GP. Gusto na Sir GP, dako nga bagay nga hindi kay moya maka stroke ya. Hindi ka maka stroke. Pinsarabla, mabatian ta na lang aton tupad balay kakilala, relative kag kun ka isa, aton mismo pamilya ang gulpi na lang matumba, nalipong, nakuma kag wala na makabugtaw. Kigaligin, atake na stroke, heart attack. Ang stroke ang isa sa makamalatay nga emergency condition bangod sa pagkabara o kun paglupok sa magagmay nga ugat sa aton utok. Kung bakod na ang mga ugat na kay pala inom kaya DTX 500 kag medicine, di na ya maglupok ya. Sa simple nga paghangop, ang stroke amo ang paguntat sang blood flow sa imo utok. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag medicine bilang prevention. Sara siling tana damo ta nga mga previous discussion, nagasugod lang man ang stroke halin sa pagbara sa mga fat sa imo nga arteries. kumbaga lupok lang ang ugat kung pigaw ang ano imo nga ugat kay hindi ka pala inom ya DTX 500 kag may TC. Tiina nga fatty build up ang nagaumpisa bangod sa pag-oxidize ang cholesterol. That's why nga nagtig-a kag nagtapik sa mga arterial walls. Kung nagainom ka DTX 500 kag may TC regularly, ang mataas nga antioxidant sini ang nagaprevent sang tanan nga sahi sang gitawag nila oxidation. So no oxidation, no fatty deposits, wala sang stroke nga matabo.
10: Justo.
9: Dok Sam?
11: Isa man ka klase sang stroke, Dok Ramela, mo ang ginatawag aneurysm o kun ang paghuyang sang blood vessels. Amo na nga naghahabok ang imong ugat o nagabalon. So kangay sang balon, once nga naghahabok, nagahitad, mas naganip peace ini. Bangod sang mataas nga blood pressure, once nga maglupok ini piho nga ikamatay.
9: Stroke dayon ni.
11: O hemorrhagic stroke mga kauturan, no? Amo na nga mag DTX sa 500 kag MyTC, agud mabakod ang imong mga kaugatan.
9: Sa nasiling tanan Dok Sam, ang MyTC bilang alkaline nga vitamin C ang nagapabakod sang structure sang arteries. Ang intima, no? Anong iban nga term sa intima man?
10: Amo na pinaka
9: medya kag adventitia, ginpreserba sang MyTC ang elasticity sang arteries, mga hindi maglupok, kagbakod ya. While ginapabakod ang structure, agod masarangan ang mataas nga blood pressure. Amo na kaimportante kung palainom kagid ya, DTX 500 kag may TC, Sir Boy, no?
12: Correct. Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
13: Magalingin pala ang imo nga uno.
12: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauha.
12: Si may diabetes ka na.
13: Mag-DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
12: Nga nagapanubok.
13: Sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Garantisado.
12: DTX 500.
10: Dok Ramil, nadumduman mo to ang itong controversial nga natabo sa isa ka stewardess, no? Nga naglupok ang iya abdominal aortic aorta causing aneurysm, no? Basically, kung makita mo niyang ginatawag nga aortic aorta niya, alin sa ginatawag na thoracic aorta, aorta. Pag panaog na di, may mo na siya abdominal aorta. Gasupply ni siya dugo sa aton chan, sa aton legs, sa aton pelvis. That's why it's really prone for free radicals, no? Damo accumulation da. Accumulations ng free radicals will cause early apoptosis. Early nga pagkambyo sang selula sang imo mga arteries will basically gapanipis ini. Why kapag may TC, nagnipis na gid, no? That's why that prone kasi natawag nga aortic aneurysm. Maiwasan mo ini kung mag DTX 500 ka kag Mighty C every day to protect you from any kind of cardiovascular diseases including aneurysm, Sir JP. It's a small price to pay for your healthy and safe life para maputiktahan mo ang lawas mo sa traidor nga tawag nga aneurysm.
9: So amo na permi na mo gina-remind adlaw-adlaw ibagid ko makainom ka DTX 500 kag Mighty C. Ang power duo nga para gid sa health mo. Ako kagina, ang lima mo lang ka DTX 500 ang gininom ko upod sa pineapple juice ko, Sir Boy.
10: Super.
9: Amo na akong pamakaw, ya. DTX 500 kag pineapple juice.
12: My family history ba na kamuusong diabetes?
13: Mag-DTX 500 ka!
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag-DTX 500 ka na!
12: DTX 500!
13: Ang may powerful compounds!
12: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
13: DTX 500!
12: Garantisado!
13: Epektibo!
12: Aramis!
13: DTX 500!
7: DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: D3 Bio.
13: Yan ikaw ka pala sa fever hangover?
12: Sa tingin nga gapangluya imulawas
13: tapos magtrangkaso?
12: Mag D3 Bio ka.
13: Ang D3 Bio,
12: uno sang MCTs,
13: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
12: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas.
13: D3 Bio.
12: D3 Bio.
13: Diabetiko ka bala o may high blood?
12: Rason nga pigaw ang imo immune system.
13: Di magkabala ka.
12: Mag D3 Bio ka abyan.
13: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio
12: sarang makaprotekta sa imo lawas
13: kontra mikrobyo.
12: Biskan pigaw ang imo immune system.
13: Mag D3 Bio ka na.
12: DTX 500.
13: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas?
12: Hindi na magkabala ka.
13: Mag DTX 500 ka na.
12: Ang DTX 500
13: bastante sang antioxidants
12: panghuntra sa mga halit nga free radicals.
13: Likawan ang baratian.
12: Mag DTX 500 ka!
13: DTX 500!
12: DTX 500!
13: Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho?
12: Kag-stress adlaw-adlaw?
13: Ini ang kabagdanan sa madasing kapagtimulat?
12: Kalaman ang abyan!
13: Mag-DTX 500 ka!
12: Kaysa DTX 500!
13: Ang stress,
12: malikawan!
13: Pagkamurigon, malimtan!
12: DTX 500!
13: Mighty C!
12: Ang alkaline ng vitamin C!
14: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C.
15: pangangal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
15: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumagpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang